0: Manila, they would feel comfortable. Uh-oh. Ngayon pala, ay meron pala tayong kababayan, hindi lang kababayan, second in command sa ECC.
1: Hmm.
0: Puntahan nyo yan, hanapin nyo si Attorney Evelyn Ramos.
1: Uh-oh.
0: Alright, ngayon kasama rin natin, ito masipag. Sabi ko nga, talagang personally ngayon ko lang napansin, talagang lumawak yung dumami, yung means by which we be able to connect to the Employees Compensation Commission.
1: Okay.
0: Bata pa to eh. Mm. Bata pa to. But educated to sa Melbourne, Australia.
1: Mm.
0: Kaya nakita, medyo sabi ko, may pagka-agresibo. I appreciated him so much for that. So sa ngayon, narinig nyo na kanina, sundan ninyo ang ECC, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa Twitter, yung dating yung X, yung dating Twitter, Viber, lahat. Basta hanapin nyo, i-type ninyo Employees Compensation Commission. Maraming magagandang balita. Riyan, sundan ninyo. At ako'y nagpapasalamat sa dito sa ating Magnum Radio sa kay kasamang Magnum June. Kung hindi sa iyo yung nagtanong kanina, sabi niya ngayon niya lang narinig eh.
1: Mm.
0: Had it not for this conversation of ours today, hindi nila narinig ang tungkol sa ECC. Kahit na isa lang yan, 10, pero tingin ko libo-libo nakikinig ngayon. Sa lahat ng mga tagapakinig, kung anong narinig ninyo today dito sa programa na ito, kindly disseminate it. Hindi ako nag-encourage na maging chismoso kayo, but on this topic, ito sa usapin na ito, pakikalat natin. Kasi this is the only way by which we be able to inform our Filipino citizens na mayroong ganitong programa ang gobyerno at sa agency ng Department of Labor and Employment. Matagal na, 51 years ago na establish, nagbibigay maliban sa ISSS, may double the benefit na ibinibigay din itong ahensya na ito. So sayang. Kung hindi natin ma-avail, yes, lumulubo yung pundo. Buti, lumulubo, hindi nawawala. Pero dapat magamit ng husto. So again, kasamang John, Magnum John, maraming salamat sa pagkakataon. Tandaan ko yung sinabi mo, na next time pag dito ako sa Cagayan de Oro, sasaglit kami, usap muna tayo kung may bagong balita.
1: Yes.
0: Mag-usap ulit tayo on air. Maraming salamat sa pagkakataon.
1: Totoo ko ang sinabi ko, Commissioner, pag punta kayo dito kay Deoro, just call me. Meron akong calling card para proof na pwede akong tawagan at makausap tayo on the air. Si Executive Director, Attorney Evelyn Ramos, taga kay Deoro Madeni.
2: Bisayang dako.
1: Yes, ma'am.
2: Sir, daghan gyud kaayong salamat again sa imong pag-imbita sa amo nga naami karon para mapaabot nato sa atong mahal na mga trabahante nga about the ECC. Ako lang padumdum sa ilaha nga i-make sure lang na membro sila sa SSS. Whether kung naa kay employer, ang employer magpamembro sa imuha. Kung wala pa kanya ipamembro, duo lang sa SSS para unsa ilang buhaton or sa DOLE, Department of Labor, para nga mapamembro sila. Kung wala pud kay employer, magpa-self-employed, pero naa kay trabaho, magpa-self-employed ka para maka-avail ka sa benepisyo nga ginahatag sa atong gobyerno. Kay para man sa atong pagpanarbaho, no dapat secured ta. Ayaw natin ang easy benefit, pero kung naamang ganay mahitabo, dili man na malikayan, at least naatay kadangpan. Naa ang EC, naa ang SSS, pero importante lang sa atong mga kababayan, no, na dapat covered ka or naa kay SSS. Kasi kung SSS membro ka, automatic naa kay EC benefit. So sa atong mga kababayan, salamat sa inyong pagpaminaw. Lagi mo maminaw din sa atong Magnum Express 45, kay naa din mga good news nga atong ginahatag. So importante lang dayon nga sa atong pagpanarbaho, healthy and safety first.
1: Okay. Ma'am, thank you. Ang Executive Director sa ECC nga si Attorney Evelyn Ramos. Sa katapusan, si Sir Alvin Garcia, ang Division Chief sa Information and Public Assistance Division sa ECC. Sir.
3: Yes, Magnum June. Maraming salamat ulit sa pagpapa-unlock sa amin dito sa inyong programa. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin sa mga manggagawa, ang unang hakbang para maprotektahan natin yung mga sarili natin is kaalaman. So, isa ito sa mga dapat na inaalam natin. Dapat hindi ng trabaho inaaral natin, inaalam natin. But dapat alam din natin kung ano-ano yung iba't ibang ahensya ng gobyerno, ano-ano yung iba't ibang programa ng gobyerno na nagbibigay ng proteksyon, na nagbibigay ng benepisyo sa ating mga manggagawa. Dahil napakalaking bagay na kung may mangyari sa atin, alam natin kung ano yung mga lalapitan natin na ahensya. So again, kahit na may ECC, lagi pa rin po tayong mag-iingat at magkita-kita po tayo bukas at sa Miyerkules sa malay-balay bukid noon sa Loiza's Pavilion po para sa libreng advocacy seminar ng ECC. Again, maraming maraming salamat po.
1: Tama tong yun nga, ingat gid pirmi, dili ka magsalig kay na ECC, bahala nang mga bangga.
2: Amping jud, amping mga kababayan.
1: Amping, ingat, amping permanente. Inyo labat mga kagsoon si Commissioner Attorney Alan Montano o Executive Director sa ECC Attorney Evelyn Ramos o si Sir Alvin Garcia ang Senior Information Officer Division Chief karon sa Information and Public Assistance Division sa ECC. Mabalik mi, kumano na sa oras, alas 8:07.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
1: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric information or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguroa nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming will funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2880 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash 0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
2: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kumusta ka ang akong blood pressure? Mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
12: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
13: The brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw bala ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo
15: kag kontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Sa rigas
15: epektibo.
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Ainumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Oras, alas 8.14.
4: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Magnum 45.
3: Parenta sa atong mga balita, kaliukan sa kapistahan ni Santo Padre Pio, preparado na. Niya speakers niya karon si Father Jun Balsamo. Father, may buntag.
6: Hello, may buntag, mamdujor, may buntag.
3: May buntag, Father. Father, matagtuig naman ginato ninyo kalihukan, di ba?
6: Yes,
3: unsay mga preparasyon na ito karon?
6: Yes, Magnum John, nagsugod na ang atong novena sa kapisahan ni San Padre Pio ni adtong September 14, Lunes. O karon kay nagkahaduol na kaayo, ato na usab gisugdan ang Triduo Mass. Tuntulo ka misa nga pagpangandam alang siyang piyesta, sugod kagahapon. 20 hangtod karon ug hangtod ugma tulo ka adlaw nga pagpangandam gitawag natong misa triduum alang sa kapistahan sa 23 Magnum John.
3: Father, ngano tor gitawag manig misa triduum? Paki pasabot ko na palihok kay pwedeng triduum ro di mikasabot.
6: Oo, triduum. Alinatin nga pinulungan Magnum John nga buti pasabot nga masubsob na gayod pag-ayo ang ato ang pagpangandam sa nagkahiduol nga kasaulugan.
3: Uh-huh.
6: O ang maong kasaulugan sa Piyesta 23 Magnum John, panguluhan kini sa ato ang mahal nga Arsobispo Jose Cabantan. Alas 10:30 ang misa dito sa Manawag Chapel, limkit kay Magnum John.
3: Okay, so gawas anak Father, unsa pay duga mga kalihukan in relation sa nasgot ang kapistahan?
6: Ang mga kalihukan Magnum John ugma sa Pizza 23 sa adlaw sa kapistahan tong naandan murag ikaupat na kini nga tuig karon nga gaprosesyon kita dala ang imahe ni Santo Padre Pio og adto sa mga tulay alang sa pagpanalangin magbuhat og deliverance prayer Magnum John pag-abog sa mga daotang espiritu. Kahinumduman, daghang hikog sa atong mga tulay. Unya, pagsugod nato o gabindisyon, kaluoy sa Ginoo giduot mga pag-ampo na undang ang mga hikog sa maong mga tulay. Dina sa Isalina o dito sa Marcos Bridge. O sa kaadlaw ni Ana, imo pong gipangutana kung apil ba ang G.R. Burha. Wala namo nagaka-apil sukad. Apan karon ugma sa 23 apilo na siya. Kay lagi naman tinadunggan nga naapoy gahikog didto. And hopefully sa atong pag-apil na didto pag deliverance mawala na gyud unta kanang mga demonyo dinha nga makakalas sa kinabuhi sa atong mga igsoon Magnum John.
3: One time Father Dunay interview namo nga murabag may kasaysayan na sa pamilya nga hikog yun ba ang kadangpan magdumaan di. Wang yang basta kay mga usa ka pamilya na iduha or tulo ka mga naghuno sa kinabuhi kini nga nani ba nga mga sitwasyon to o di man ni pwedeng kun di man ugaling mo reach out bitaw ang pari magdumaan di mo reach out sa maong nga pamilya but maybe ang mga lumilok sa simbahan ba yun nga siguro tuod ani kay pamilya na magini ang gagabantayan nga may igsuo naghikog may ano ba no marag, sa usa ka pamilya na ipila nga naghikog di kani pwedeng magamit ang atong lumilok sa simbahan nga basig need ni nga atong panhiag pari or padan na tos pari kay iyawat na lamang nga basin og naay dapat intervention ba sa mga alagad sa Dios parang ganit na masundan ba? Kay kung si Igsoo naghikog, kanya another sa amahan naghikog, yun na, mura og na sa pamilya ang huna-huna bang pamaagi sa pagsulbad sa kaproblema. Magdamaji, pwede ba na, father? Pinagis, di na kailangan ka mong pari, gan mo ato dito, kay kadaghan ninyong trabaho eh. Pinarang ka mong pari, na minus pang ginagulos mga pari ka ron. Kining, basta, katong mga lumilihok sa simbahan, basing magamit na to sila, father?
6: Kana, sakto kayo, Magnim John. Salamat kay ni Ana. Tungod kay, actually, kini nga mga adlaw, mga tulo na kasimana, ang mga kaso nga akong gipanghandulan karon puro hikog. Last week, ang akong kaso kay sa deliverance ba, exorcism ministry and deliverance prayer. O sa kapamilya, composed of 5 members, silang tanan pamilya, puro adunay tendency, desire to commit suicide. Last year, naghikog na ang papa, successful, namatay. Tagadinira sa ato. O niya, last week, na-interview na ko ang anak kay nag-attempt o hikog kaduha o katulo ka beses. O niya, matod pa niya, father, ang ako pong mama na apoy tendency. Ang ako pong doka igsuon, adunay tendency. Insakto ka, Magnum John. Di lang ni trabaho sa pari. Trabaho rin natong tanan. Pero, sa imong giingon nga mga lumilihok sa simbahan, gisugo ta sa atong arsobispo nga magbuhat og mga deliverance team ministry kada parokya.
3: Okay.
6: Karon ubay-ubay na ang mga parokya nga adunay deliverance team ministry. Mga lumiyon. Og mao na usa silang mga trabaho for intervention. Og kaluoy sa Ginoo, tulo ka adlaw milabay gikan karon, nag-text ko sa uyuan atong gahikog, kay nag-eskwela man siya sa lain nga syudad dili dinhi sa ato. Kumusta naman si Kuan? Siya nga father, kaluoy sa Ginoo, makatulog na kaayos siya nga himbing. Kay humani mo interviewon, maghimo ka mag-deliverance prayer nila, niya, iniguman, tagaan na yun nimo siya og assignment unsa iyang buhaton as spiritual warfare against ana nga demonyo sa paghuna-huna, sa paghuno, sa kinabuhi. Magnum John.
3: Nindot, no? Nga magkalambuan, Magnum Angie, no? Kay, kana bang, morbitang kasawa, gimapaingnan ba, no? In fact, kita na to nga kung sabka-aktibo ang sektor sa mga reliyoso, di mismo sa mga pagpaningkamot, di lang gobyerno, pagpaningkamot, ngayon ta maminusan, kay may simana ra ba nga, siguro 2 weeks ago, nga na ay sunod-sunod yun. Ang huno sa kinabuhi.
1: Last nga, ikaw mo yun, kaya itong sa Taguluan.
3: Oo, so, mara bitaw, naging normal na, nga panghitabo, bitaw nga, di ta gusto nga mo na magpadayon. Manang lipay ta nga ang simbahan sab na nini nga mga lakang katulog kong gilakbitan nga kung ka na usa ka pamilya niya pila na kabuk ng hikog o magplano ng hikog na naging dapat nga marag direct ng intervention ba? Di na kailangan ang pari pa maghagaw at mukin para mag-reach out nila ba't na may mga lumilayok sa simbahan nga pwedeng luga mangitang pamaagi nga madalas atensyon sa atong kaparian kining maugama yunan ng mga sitwasyon. Father, basig doon na kayo gustong ibilin nga minsayo sab sa itong kaigsunan na ito mga deboto ni Santo Padre Pio. Father.
6: Yes, kato lang. O una sa tanan, ako unang minsay. Pasalamat sa tanan. Ilabi na sa inyong grupo, Magnum John, atong ato ang malampuson nga Visayas Mindanao Conference sa Padre Pio Devotees atong July. Kay numduman, kita ang nag-host o nga nag-expecta og mga 500 to 800 ka mga delegado. O niya ang giabot is 1,200 ka mga delegado. Walay labot ang mga lumilihok, Magnum John. Salamat kay ni Adto, successful kaayo. O karon atong sa ulugo niyang kapistahan, daghan kaayo mga milagro, nga mga testimonya atong kadungog, intercession ni Padre Pio, hasta ang mga hikog. Mga igsoon, kita kits, alas 7 sa buntag, tapok ta sa balay sa arsobispo, ya doon sa katedral, o mga alas 7 imedia, natay opening prayer, lakaw na dayon ta, padulong dito sa mga tulay nga gisgutan, musangko na dayon ta sa limkit kay para sa Santos nga Misa, Magnum John. Atong kauban, ang RTA, ang USAR, o ginaot pa unta Magnum John, available gihapon ang ato ang van, mobile van sa Magnum Radio, kay di amag nato ipatukar ang mga pag-ampo o mga alawiton ni Padre Pio Magnum John.
3: Yes, Father.
6: Salamat. O kita kits, maigsoon, malipayong piyesta.
3: Inyo ba't mga aksyon si Father Jun Balsamo, Santo Padre Pio, nga kapistahan, ang ating isgutan, diin, of course, kato mga deboto, umisang dili deboto, pwede mo lang bigit. Parinta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National, gisabay ni kani Senate President Franklin Dilon ang payag ni Vice President Sara Duterte nga gihupta ni Presidente Marcos ang Senator Judge Senator Judges ug korte. Matod ni Dilon nga ang gimo sa Vice Presidente makatag lang pagduda sa katawhan ngadto sa impeachment court ug sa korte sa nasod. Ginugka pa ni Dilon nga ang ngayon usab nga sawayon sa impeachment court ang payag sa Vice Presidente.
7: Hindi po ako sangayon doon. Dahilan po kahit hindi applicable ang rule sub judice, yan po ay nakakababa ng paningin ng taong bayan sa impeachment court. Huwag po nating kalimutan na impeachment trial ay isang paraan kung saan inuhold natin ang mga impeachable officials responsible for what they for their conduct. Kaya po dapat manatili ang tiwala ng taong bayan doon po sa proceedings, doon sa impeachment trial. Dahilan po yan ay nakalagay sa ating saligang batas. Nasa impeachment court po yan. But certainly, ako sang-ayon ako na pagsabihan ng impeachment court si Vice President Sara, mali yung sinasabi mo.
3: Ang inyo nabati pamahayag ni kani Senate President Franklin Dilon.
1: Gipangugos ni Senator Judge Robin Padilla nga wala sa batakang balaod ang pag-usab sa voting threshold sa impeachment. Mato ni Padilla nga magpabili ng iyang baruganaan nga dili mabago ang nahisgotang balaod.
8: Wala sa konstitusyon na magbutuhan tayo kung ibababa natin ang threshold o hindi. Wala yan. Hindi ko yan nakita sa konstitusyon. Sa konstitusyon ako, hindi ako aalis dyan. Kasi dalawang taong kong pinaglaban yan eh. Alam ko kung gaano kahalaga ang konstitusyon. Pinipilit kong baguhin yan dati. Halos sumir ko na ako. Kahit saan na ako pumunta, inikot ko na ang buong Pilipinas. Kinausap ko na lahat ng mga matitindi sa batas. Talagang mahirap yan na baguhin talaga. Shocking sa akin yan kapag binago natin ng ganun lang. Parang nanaginip lang ba ako noon? Parang ganun.
1: Ang pamahayag ni Senator Judge Robin Padilla.
3: Nanawagan si Guzman Bini Abante sa publiko sa sundan ang impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Aramasairan ang tanan umakita ang mga ebidensya nga gihanay sa prosecution team. Mato ni Abante nga kinaron sila mismo ang magkasaksi sa matuod o muhukom diya sa mga pagdungog.
9: Kaya nga po ang kahilingan ko, dapat ang taong bayan po ay manood at malaman po nila lahat ng ebidensya na inilahad ng prosecution team. Ang sabi po naman ng presiding judge, no, si Senator Chiscudero, marami silang natutunan doon sa apat na magistrado at yan ay bigyan ng kaukulang pansin. Now, gusto ko rin sabihin po, ang sabi naman ng mga maestrado, whether it be sila ay nakakasundo o hindi, na talaga nakalagay sa konstitusyon na ang Senado ang siya maaari lamang makapag-convict, hindi po ang Supreme Court.
3: Ang inyo nabati mao si Congressman Benny Abante.
1: Gipamugos sa kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga dili ngayon nga single out si Romualdez kalabot sa mga akusasyon nga kini ang mastermind sa anubaliya sa flood control projects. Mato ni Attorney Jude Roy III, legal counsel ni Romualdez nga kinahanglan usab ilakip sila si Senator Chase Escudero nga kanhi Senate President ilabi nang walay ligon nga ebidensya batok sa iyang kliyente.
10: So what Senator Lacson was saying is there are masterminds for each system or each bunch of projects that are being rigged. Yung mga dinadaya, may namumuno doon. Pero yung sasabihin mong pangkalahatan, parang napakahirap gawin noon. It's unthinkable kasi unang-una kung maraming projects yan, can you imagine isang tao? Lulutuin mo lahat yun. Lahat ng mga sa distrito, may kanya-kanyang mga suki yan, may kanya-kanyang mga kontratista, etc. Whoever the Senate, whoever the Senate President was, she's, then it's him.
1: Ang pamahayag ni Attorney Jude Roy III, legal counsel ni kani House Speaker Martin Romualdez.
3: Gitawag ni Attorney Harry Roque, kani presidential spokesman, ni kani Presidente Rodrigo Duterte, nga sarswila lamang og scripted ang mga lakang og pagpasaka og kaso batok kay kanhi House Speaker Martin Wallace. Matod ni Rocky nga gihimo lang kini aron hupayon ang kalagot sa katawhan sa anomalya sa flood control projects.
11: Well, naninindigan ako ng sarswela lahat itong pangyayaring ito. Sarswela para maibsan yung galit ng taong bayan dito sa napakagarapal na pangungurakot ng pondo para sa flood control. Dahilan kung bakit hanggang ngayon lumulutang at lumalangoy sa tubig baha ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa gitnang Luzon. No? Ang totoo niyan, nung nagsabi siya na he will not go down alone, mukhang nagpanik kasi yun yung panahon na nahuli, di umano, fake news din naman yun, si Zaldico sa Czech Republic. At mukhang akala niya na siyang ididiin, no? At hindi ituturo ang pagkakasala sa presidente mismo. Kaya nagsalita siya.
3: Ang inyo nabati mo si Attorney Harry Roque, kanhi presidential spokesman ni kanhi presidente Digong Duterte.
1: Mihatag komento si Senate President Sherwin Gatchalian sa giatubang kaso sa pamilyang Villar nga graph og administrative complaint kalabot sa mga deal sa prime motor sa pipila ka local districts. Matod ni Gatchalian kamahinungdanon nga mahatagan sa due process ang pamilyang Villar ug madungog usab ang ilahang side.
12: Importante na marinig yung kanilang side, no? At importante rin na yung mga ebidensya ay transparent, no? So due process, importante yan. Mga personal dealings natin, hindi natin makokontrol yan.
1: Ang pumahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Ipatuman sa National Capital Region Police Office kun NCRPO ang contingency plan ug nagtudlo sa Quick Response Team ug Civil Disturbance Management Contingent nga daling ma-deploy alang sa rally nga himuon karong adlaw dito sa kanuhan. Matod ni CRPO Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo nga kini aron masiguro magpabilin ang kalinaw atol sa mangkalihukan nunod sa pagtabod sa deklarasyon sa martial law.
13: Sa ngayon po, masasabi kong mataas yung kahandaan ng NCRPO. May umiiral po tayong contingency plan at nagtalaga tayo ng mga quick response team at civil disturbance management contingent na agad-agad po nating mabilis nating ma-deploy sa kung saan po sila kinakailangan. So yung mga tauhan po natin ay kaya pong agad na lumipat or ma-deploy po sa mga hindi inaasahang lugar kung saan magkakaroon ng biglang pagtitipon or yung mga spontaneous assembly para po mapanatili ang kaayusan.
3: Ang inyo nabati, mao si NCRPO Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Oras, alas 7 o alas 8.29.
14: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
15: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Let's go!
16: With Charming Cottony Napkin for Heavy Flow, mas taas kaysa regular Charming Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow. Charming Cottony Napkin for Heavy Flow.
17: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
18: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
26: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
0: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Magnum 45.
2: Karunchato Magnum National sa Amerika gikabalaka ni Geneva Alessandra Vellucci sa United Nations Information Service ang epekto sa civilian o sa masibilian sa padayon nga pagpangatake sa militanteng Houthi sa Yemen. Mato ni Vellucci nga tungod sa mga kagubot daghang katawan sa resgutang nasyon ang nawadaan sila mga paribay o nag-antos sa kagutom. Karong panahon na.
3: Yemen, more than 22 million people, nearly half of the population across Yemen, need humanitarian aid. And with the current escalation, that number is rising. Despite many challenges, including access and funding constraints, our colleagues on the ground continue supporting vulnerable communities wherever they can.
2: Ang inyo nabati mao si Geneva Alessandra Vellucci sa United Nations Information Service.
4: Sa Iran, nagpasiraan ang Iranian Military Central Command sa posibleng himuong pagpangatake sa Amerika o mga kaalyado niini batok sa Iran. Gihimo sa Iran ang maong pasiraan human sa intelligence report kalabot sa nahisgutan na nga plano. Matod sa Iran nga andam sila kanunay kung atakehon sa Amerika o kaalyado niini. Samtang nagbahad ang Iran nga muhimo usab og grabeng pagpangatake sa tunga-tungang sidlakan lakip na sa mga energy site sa Israel.
2: Karon sa ito Magnum Business, gibutyag sa Department of Energy kung DOE nga parayon ay lang pag-audit sa mga power plant outages sa Visayas ug Mindanao. Kinaroon mas maseran ang hinungdan nini og magpabilin o mapabilin ang grid stability. Maato ni DOE, ano si Kitawi Mario Marasigan nga nag-issue na usab sila og mga showcos order aron klarohon ang rason sa pag-ubos sa produksyon sa kuryente.
5: Nagkakaroon po kami ng assessment and audit sa Visayas, sa Mindanao. Yung una po natin, yung mga planta na naka-outage or derated. At gumagawa po kami ng compliance report na nakapag-issue na po kami ng mga showcos orders sa mga planta na to upang magbigay ng paliwanag hinggil po sa pagkakaroon nila ng pagbaba ng produksyon ng kuryente nila. Hindi po pagdududa ang atin pong layunin, kundi ang gusto po natin is maging eksakto po ang kaalaman natin sa sitwasyon ng mga planta.
2: Ang inyo nabati mao si Energy Undersecretary Mario Marasigan.
4: Gilusa sa Department of Agriculture kung DA Region 10 ang Kita Tan kiniusa ka research project sa DA Bureau of Agriculture Research nga mutabang sa mga Farmers Cooperatives Association kung FCAs yung pinaginili mapalambo pa ang ilang mga produkto nga pang agrikultura. Hisayran nga lakip usab sa gitanyag sa mga programa ang nagkalain-laing matang sa tabang alang sa pagpalambo sa negosyo sa mga kwalipikadong FCA. Lakip na ang mentorship sa negosyo, pagpaligon sa kapasidad, networking, pag-access sa pondo o pagpalambo sab sa merkado. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling anaa sa 5 centavos ang balor sa usa ka US dollar batok sa peso nga naa sa 62 pesos o 78 centavos sa pagsira sa trading sa adlaw nga Bernes kung itandi sa 62 pesos o 73 centavos sa pagsira sa trading niyadong adlong Webes. Samtang tungod sa nagpadayong kagubot sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtangang presyo sa Dubai Crude Oil ay naa sa $116.35 per barrel, kini miubos og 1.13% kung itandi sa daan ini nga presyo nga naa sa $117.48 per barrel.
2: Karon sa ito Magnum Sports, dagkong tabangalan kang alas Pilipinas Women Volleyball player Gia de Guzman sa ilang team ang una nilang kadaugan sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kinaman nila pildiya ang Qatar sa classification round sa score nga 25-8, 25-2 and 25-9. Mate de Guzman nga naghatag sa dugang kumpiyansa sa ilang team ang maong kadaugan.
6: I think in terms of confidence, malaking bagay sa amin to get our first ever win. But at the same time, we're hungry for more. I think with what we showed with China and Kazakhstan, we saw na may potential talaga. Pero we need more experience and every game that we go through, whether it's a win or a loss, may natutunan kami. And getting a win in the Asian Games, big boost yun for our confidence. And we'd like to get another one tomorrow.
2: Ang inyo nabati, mao si alas Pilipinas women volleyball player Gia de Guzman. Samtang pagyan ka ng adlawa, ang sunod nga duna sa alas sa Pilipinas volleyball team batok sa Mongolia.
4: Giagad ang tanang CBA basketball players nga salmutan ang men's basketball tryout kini ipahigayon karong adlawa sa Opal Plaza sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon. Kahigayuna na kini aron ipakita ang iyong talento sa dula nga basketball. Samtang ipahigayon sa usa maabot sa Setyembre 25 ning tuiga, Biyernes, ang women's basketball tryout sa Opal Plaza sa alas 1 sa hapon.
2: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gardawa, Lunes, September 21, Hangtulugma, Timani, Ayokalimti. Nga sosong kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukum sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
4: Og Magnum Angie Alzado. Kundi na managlahi managatong baruganan sa matang hisgutanan, simbolo kini sa itong panaghiusa alang sa kalambuan.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga samtang padayong malangan ang pagresolbar sa voting threshold alang sa pagkonbikto kang VP Sara Duterte, magpadayon usab ang pagtuo ug pagpatuo sa mga tigpaluyo nga gikawan ninyo sa matuod nga hustisya ang Vice Presidente. Prinsipyo ug opinyon baruganan kana sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtudugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Balik-bayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
8: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlawa ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health naibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
11: Daghan na kaayong natabangan
8: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3. Kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
16: Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Mahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang aton bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunang kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
20: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
22: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
3: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
5: Alas 8:50. Igala, kumusta mayo nga buntag kanyo tanan? Welcome sa tumaraguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Andan nyo siyang kanyang nga Lunes, page 21 na may gala sa bulan sa September 2026. Adlaw karon nga Lunes, may gala o ga usa ka semana ka pinalanggikan karon. Mauna may gala nga itong pagtapos sa bulan sa September, lupad ta may gala sa bulan sa October. Sabton may gala sa itong Christmas countdown karong adlaw mga igsoon. Doon na nalaman kita, 94 days to go, 15 hours, 8 minutes. Mauna may galang adlaw sa Christmas.

0: 94 days to go na lang. May gala sa dili pang-adlaw, mga Ekson, sa adlaw Pasko. Advance Merry Christmas kanyang tanan, mga suging tigpaminaw sa ato mga Ekson. Kanunay may gala nagsunod sa ato programa sa Magnum Rapido. Sa tanan ka nakakaroon sa inyong tagatag sa mga panimalay. Mayong nga buntag, mga suging tigpaminaw. Og usab sa ato mga Ekson nga nakakaroon may gala sa nagadayang bahin sa nasod sa tibuok kalibutan. Nagkamonitor ka na ito, may gala, pinagay sa itong Magnum Live. Salamat ika ninyo. Salamat sa inyong karunay nga pagsunod, pinagay sa itong live streaming. Salamantala, salamat sa itong mga viewers. Karamatagtas, kamuntagon, may gala. Nagkamonitor ka na ito, mga Ekson, pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita na may gala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakaroon, may gala, kamonitor ka na ito, mga Ekson, sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum kayong tanan mga Ekson taga mga Muslim. Mahag sa Ialdo yung tanan das bukid sa ito mga Ekson lubad mga mag-uma sa tanan nga das kabukiran. Maupay, maupay na buntag sa inyong tanan dina pita sa maya probinsya sa Kamigin. Niyamay gatong kahimtang sa itong lakaw sa panahon o kiningabayan sa itong programa. At ang ganito may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa kahimtang sa itong lakaw sa panahon, karong adlaw may gala, naigibantayan karon may gala at tumatinigganan sa pag-asa nga doon ay usa may gala ka low pressure area nga naakaroon may gala sa may gilayon nga 2,090 kilometers diya at mang may gala sa Isting Bayan sa Eastern Visayas area. Diyan ang mao may gala ka low pressure area sa sunod ng mga adlaw musulod ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Og kana may gala mao si makapauan dugang dinay may gala sa maya Visayas og Mindanao area. But dinay karon sulod sa atong nga teritoryo sa Pilipinas ni balik may gala si habagat og tungod ani mga weather condition karon mibalik si habagat may gala. That's why apektado mga Ekson ang extreme northern Luzon, Luzon area, ang Palawan area og even may gala sa maya Visayas area. Dinis ato sa Polos, Mindanao, doon natin mga localized thunderstorm. Gato masinati, may gala, ng mga pag-uwan sa mga lugar. Localized thunderstorm ka na, mga Ekson. O niya, dayon, kita usap din sa ato, may gala, sa atong kainiton. Mabot kita, may gala, o niya, din o 33 degrees Celsius. Pero ang atong heat index, karong adlaw, init kayo. 41 to 42 degrees Celsius, may gala. Heat index na siya. Busa, init nga init yun. Plus, gawas aning init, di na ito masabot, may gala, kining ato mga Ekson, karon nga kahimtang may gala sa kiniabang palibot tungod sa grabing aso. Haze, may gala, gihapon, gikan mismo ito na pita, may gala sa nasod sa Indonesia. O dinis ato, may gala, labi na dia sa Taguluan, is Cagayan, very unhealthy yun. Ang ato may gala nga kinibang air quality mga Ekson sa atong palibot. Tungod kay na ato may gala sa unhealthy yun, mga Ekson, very unhealthy. Ang ato may galang kiniabang palibot may gala ang hangin kun yung tanaw di may gala karos kabukiran tanaw kay medyo aso kayo mura kag gialibungaw ba mura mag bago kang mata kun gikan kas bukid sa butanaw ka di sa ubos aso sab gyud kayo kung ikaw po na di sa ubos tanaw kas bukid na aso sab gyud kay palibot may gala kanang haze may gala delikado na sa panglawas sa tao una mga Ekson kanang haze maka-epekto na sa itong panglawas. Una, may gala sa atong respiratory

0: problems. Of course, may gala, tungod na ng haze, doon mga particle, yung mga exon, yun eh, nga magkapa-irritate sa ato may gala ng ilong, throat, o airways. Pero paminaw ko, pero sa nga pictorial na muling ako na itabo, may gala. Kaya naisipon gamay dito ilalom, o niya, dayon may gala, plus aning haze may gala, pero nga piktuhan itong tingog mga exon. Kaya tungod sa sipon. So, kung ikaw may gala, doon ay problema sa respiratory, of course, may gala kini mga particles sa kini bang haze. Mo paingon na may gala maka-epekto sa imong ilong, sa imong kini bang tika-tika nga maka-cause usab may gala og mga pag-ubo o nya pagbara dia sa imong tutunlan, sakit itulon o nya labi na pagaw ka may gala. O nya pag panakit sa imong may gala nga paghinhawa. So kon medyo grabe na, ayaw gyud paglangan pa check up sa doktor. Labina na tong bakang dunay mga balatian may gala sa asthma, mga bronchitis o guban pang mga gala nga mga lung condition. Delikado ni kaning haze may gala. Sa mga igson ato sab kaduna gitawag ang mga cardiovascular effects. Mga igson ang kaning haze makapikto na may gala sa tong cardiovascular, no? Labi na may gala katong mga pino kayo nga mga particles nga magkasulod sa tong bloodstream nga magka-increase sa risko sa high blood pressure, heart diseases, or possibly sa stroke. Delikado na, maka-epekto na may gala sa mga cardiovascular. Kato sa mga igsoon na ito, gitawag ng mga high risk ng mga grupo, sama sa mga bata, mga tiguang, mga pregnant women, mga igsoon na ito na nag-excess sa ilang mga illnesses, labi na kato mga vulnerable may gala sa mga sama niyan eh, dapat magbantay ta. Kanipong atong mata, tungod aning haze karon may gala, apektado sab ang ato may galang mata, pinagi sa eye irritation. Ang haze may gala magkakos nasa sa dry, itchy o pula. Medyo pag kanabang magsigi o luwa-luwa ang atong mata may gala. Nga mag also mag lead usap ka na sa mga gitawag ng mga burning sensation o discomfort. Of course, kay sige luwa-luwa imong mata. Dayon, kining haze ka ito masinati po karon, maka-epekto sab ni may gala sa headaches or sobrang patig. Labi na katong kulang ano bang minus ang air quality may gala nga musulod ka nato. Of course, doon ay epekto sab niya na may gala sa headaches, dizziness, tiredness, difficulty may gala sa concentration. Of course, may gala, mura o lahi region pag wakay gibati. So, kung ikaw may gala, naakay mga balatian, ayaw pagpalabi, pag-expose, aning mga haze karon may gala sa itong palibot. So, kung galing maggawas ka yun, balatianon ka, mga igsoon, so pag-suot yun, og face mask, dubliha. O niya kuwa kay face mask, bisa ka ng panyo, may gala mo i-face mask na siya, basa lang, aron ang mga particles, aning mga haze, dili ma imong malanghap, may gala. Muna, dagan mga tao, karon may gala, ipang-sipon, na may gala yung mga throat irritation. Sama ka na ito, may gala, apiktado kita. Nataisip pong gibati, plus may gala ni Apaning Haze. Resulta may gala, apiktado ito tingog. So, mag-amping kita. Labi na katong mudalikyat niya may gala sa gawas. Labi na matod pa ni kinibang kanabang atong higala, si Lulong sa Hulga, kay matod pa nga sa tanto niyang panikmoy, panikmoy, dili panikmoy. Kanabang sa tanyang baras-baras, kanabang sagabal sa iyang pananaw, sa iyang ilong. Busa, muna gingon tabay ka, lagkatong ng mga igsoon na ito nga muanagin sa gawas, pag face mask yun, nagkagrabe ng haze karon may gala. O kining haze mga igsoon, tungod ni may gala sa padayon paghihapon may gala. Padayon paghihapon mga igsoon nga sunog sa kalasangan o kayutaan to repita sa nasod sa Indonesia. Nadugangan pa yun kaya ang ilang may galang mga bulkan nagdungan pagpambuto. So tungod ani may gala karon nga ipikto aso gay kwan ka rin pagipang padpad sa mga nasod sa mas Pilipinas may gala. So kining aso his nga ato makita sa itong palibot karon may gala almost zero visibility ito para now mga igsoon kana ipikto na sa aso nga gikan sa nasod sa Indonesia may gala nga dinigipadpad sa Pilipinas. Nala. So, amping lang kita kay mulagi na mga igsoon, mugawas magkita sa tumbalay, kamang narbaho manta, manginabuhi manta, Pero siguro asad nga kana bang protected ang atong kaugalingon. Kay magluha imong mata niyan eh. Ma-irritate imong mata, magpula. O niya dayon may gala. Kanang kundili may gala, ang atong sipon, dalikang sipon na ni. Dayon ang atong tutunan na piktado. Sabas atong ibati karon mga Ikson. Bosa, amping. Bisagwa ka na niya, amping eh. Nala, so far mo na may gala ang atong kaimtang sa atong lakaw sa atong panahon. Ah, nga ato karon may gala nga nasinati din sa itong palibot sa ato may gala nga nasod. Susabay ngayon, kinighapan yung alagad sa kanginan, kanyang ang kurban, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong paraguban, niya ko magatong ka mga top stories, mga headliners. Una unta may kalang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal nga nahipos. Anak sa usa ka kani sakop sa media sa Dakbayan na nga opisyal sa PhilHealth dito siyudad. Disgrasyang nabangga sa motosiklo na napitas Makasandig, Bulibad. Biktima ang Westwerte. Patay. Samtang panagbangga sa duha ka mga motosiklo dito sa Balingasag sa usa ka bus. Duha ka driver sa motor. Patay. Samtang usasab ka motorista ang nadisgrasya na sa Manolo Portes Bukidon. Nadisgrasya na hulong sa kanal. Driver sa motor. Patay. Taong na missing niya napita sa may San Nicolas, Hasaan sa Miss Oriental, nakaplaga na, pero bukog na yung taon, patay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod may gala, anti-terror operation na gilusan sa kapulisan dito napita sa bomb area, upat ka mga teroristang sakop sa Dawla ang nakikpinusila sa kapulisan, patay. Samtang Palacios Malacanang silyado karong adlawa sa kahadlok tungod kay karong adlawa Marcelo anniversary daghan magprotesta magrally basig manglaw sa Malacanang mga pulihan kita sa hinungdan. Og karon sa mga dagko mga balita balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, airstrike ang gilusan sa Russia dito sa Ukraine, 8 ang patay. Samantala, Ukraine, may balos po dito na pita may gala sa Moscow sa Russia. Upatsab, kataw, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karga butaga. Sa itong programa itong Magnum Rapido kining adlaw karong may gala nga Lunes, Pizza 21. Mabuta kaya alang sa itong mga Ikson na napitas Barangay Gusa. Naadya karon ang People's Day, adlaw sa katawhan. Naadya karon ng atong mayor, maghatag kaninyo sa pagtubag sa inyong mga problema o mga mulo. Karong adlaw, People's Day sa Barangay Gusa. Pagka-adlaw na sab nga Merkulis, People's Day gihapon, dito gihapusto nga tagpangi. Grabe ni may galas sa kasimana kanwa. So, kamudya ang mga kanait ka mga barangay, lugar, katawahan na ito niya sa Gusa, dalikyat mo diya kay nadya nga itong mayor karon sa Barangay Gusa sa gipagayon nga People's Day. Kung doon na may mga problema, suliran, wala mo'y itong tos kaldero, wala mo'y pangtambal, wala tanan, dalikyat mo niya, kanang mayor mo tumang sa inyong problema. Sa ato magbalik, stipot sa ato mga butang isgutanan, oras maginikanan alas 9, 8 na may gala sa butang.
2: Time Check was brought to you by EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinagulong butik sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga loya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gaganduro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Basta Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloadi Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cideo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
13: Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o Senior Citizens Discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Magnum, rapido, rapido.
6: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa magkato nga Magnum Rapido. Na-standby may gala sa itong mga kauban karon mga eksyon sa gawas. Karong adawa, balikon ko may gala. Mauman ang People's Day. Nadya si Magnum Persid Blanca karon may gala sa maya area sa barangay Gusan ng atong syudad. Atong siya ron dyan may gala kung sa Flo de Estao may gala. Gabi delikat karon. Kay murag taon-taon galing may gala. No? Murag one week na nawala ang atong mayor sa Dakbayan. Pero normal na siya may gala. Kaya once mulukaw na, personal na niya may gala. Labi na sa iyang health nga, maintain lang yun. Check up may gala. Pumagin na, ang atong lawas, unahogin na ito. Kaya useless ni may gala, sige tag pangitang kwarta, sige tag tingo mong kwarta, sige ta may gala, dampada pa pangitang kwarta, o niya, husay, makalimtan ta ng panglawas ta.
19: Magnum, rapido, rapido.
6: Kinanlan, mukuan yun na, mo nunot yun na may gala. Ngita tag kwarta, at the same time, ang mas grabe nga kwarta is ang atong health yun mga ikson. Wa na ginay mo labaw niya. Unsaon man ang kwarta nagkamada tag kwarta unya nga atong balatian sa bagana nagkagrabisab. So it's better nga medyo igo-igo lang atong kwarta basta kay watay problema sa panglawas. So pabuta na sa Magnum Persid Blanca na sa karon na dapita may gala sa may Gusa area kana diya karon may gala ang atong mayor sa Rakbas kay Ganduro. Usa ko kahigala ang nasakay niya ang mayor diya sa eroplano. Matod pa niya kontrapartido man sila. Sige dool ganyan ang mayor kay mulamano apagto niya isnaban siya. So, pagduol niya, agigakos pa siya sa mayor. So, gignan pa siya nga lag sa ako sa opisina. Miskay mayor na ko, anong kamulaag din to? Maulaw ko, mayor, kay, common good, kining kontrapartido biya ta. So, gignan siya sa mayor, ayaw na ng partido-partido. Lahi ang atong partido, lahi pang po ng atong relasyon. Mas maya ba itong ang partido na ito nagkabingkil, pero ang atong relasyon, isip personal, mayo. Dilip siya may gala. Sa ito higala na minaw karon kaya wa siya katuog na ultimo ang mayor. Usually may gala ka ng mga aeroplano, ka ng prunsit ba, kung sasakinan pa ka ng prunsit, para nas mga VIPs diya. Gawas ka mga mahal ka na yung ticket diya. Rugar, intended na para sa mga congressman, mayor, gobernor, kinsa magka ng mga VIPs. Ilan na diya ang lingkuranan, pero ang mayor, ito ang lingkod to sa pinakaulahi. Tos tumoy ba? Tos tumoy milingkod may gala, uban siyang pamilya. So, believe siya nga matay nga niya makadini mayor nga dapat dito unta kamulingkod sa prunsit. Siya dinira ta kay ordinaryo ramang gihapon ta. Pagtuwa ta sa opisina, mayor ta. Pero paggawa sa opisina, level na ta nga ordinaryo ta.
19: Magnum, rapido, rapido.
6: Lingo-lingo ato higala, lingo-lingo. Pagtuwa niya din sa tagdon sa mayor ba? Kay kontrapartido biya sila. Agigakos, gagayasin siya sa mayor. Siya pasag din na itong partido. Mga matay ta, itong partido naman itong mauban. Pero katong relasyon, kinahanglan may tag relasyon sa itong isikatao. Lingo-lingo ato higala, lingo-lingo siya. Di siya katong inagtong niya nga ma-rugar, ma-experience nga to sa atong mayor sa Dakbas kay Gandioro. Okay, so standby lang, Magnum Persid Blanca na siya karoon na napita mga higala. Samtang sa Pikas Gamay Pabuta mga higsoon kay karoon siyang Adlawa, mausad mga higsoon ang kanabang pagdumdum na to sa usa ka makasaysayanon, dulom nga kasaysayan sa Pilipinas. Nga sa unang kasaysayan kita naka-experience may gala, human gideklara kaniadto ni Marcos may gala ang Marcelo. Di naman gusto manaog si Marcos kaniadto sa posisyon kay gigadahan magin siya. Ganahan magin siya hakot sa mga gold bars o mga bahandis Pilipinas. So di na siya ganahan mo naog. So nagbuhat siyang senaryo allegedly. Deklara na siya ang Marcelo. So dito na dayon ang madulong nga kasaysayan sa atong nasun may gala. Human grabe may gala ang abuso. Doon na may galagi pang rape ng mga babae nga maabtan sa gabi sa dalan kay Gabaklay. Sigon sa medyo dili ka nunot o dili ka uyon sa gobyerno, ipasalbid kuno ka bang igsoon. Dayon na ikaw baka ka medyo against ka sa gobyerno, iistakid ka, prisuhon ka. Wala na. Usa may galag ka batas militar mga igsoon ang ipatuban ka dyan to. Nga diin may gala grabing abuso, mga pagpadlugos, pagpangulata, pagpandaugdaog, pagpamatay during panahon ni Marcos may gala. So karong adlaw mao ni ang ika 54. 54 may gala ka tuig nga anibersaryo may gala nga atong gidumdum ang Marcelo human gideklara kaniadto may gala ni Marcos. So muto may gala nga nagtuloy-tuloy ang iya mga igsoon nga gahom may gala. Siya lang ang presidente sa Pilipinas kang iabot may gala 20 katuig. Human din ang ganag naog si Marcos sa pwesto human niya matilawan may gala ang katami sa sulod. Hangtod may gala nagtuloy-tuloy ang netabo may gala nga di na siya ganaan mo kanaog may gala human niya gideklara ang Marcelo. Grabing abuso may gala kaniadto. Hangtod may gala nga ang last mga igsoon nga nakapatrigger nga napatangtang may gala si kiniabang Marcos may gala sa Malacanang, mao ka ito may galang pagpatay nga ito may gala kang Ninoy Aquino nga ang ipasanginlan may gala sa Marcos. Gikan ito may gala nagtuloy-tuloy ang mga rally, protesta, hangto nga giabot yun may igsoon sa Osaka People Power. Nagpatawag pa siya ganin niya ito mga panahon na may gala sa Osaka snap election. Pildi siya may gala pero yung ipalabas nga gidaog siya. Hangtod mga igsoon mga opisyal mga kadagkuan sa Nampril, nag-walk out may igsoon tungod kay di man mao ang ipagawas ng resulta ni Marcos. Kay bisa nagpatawag siya snap election, pildi mayapon siya. Hangtod may gala, giabot yun ang iya magkang katapusan. Kay bisa kung saan pa nimo pag-abuso sa gahom, naaka na ka-influensya ka niha, under nimo ang tanan nga mga otoridad, pero kung pagbuot sa Ginoo nga kutob karagid niya sa imong pagpangatungdanan, langkaton kagid niya ang katawhan ng ginmoy nag-alsa kanya pinagin sa Insa People Power. But karong may gala, mao ni ang ika-54 katuig nga anibersaryo may gala. Human September, mga igsoon, September 21, gideklara may gala ni Marcos ang usa may gala ka Marcelo. Wala na, wala tanan may gala. Iyara tanan ang magbuot may gala sa Pilipinas. Niyang tong panahon na may gala. So muna ito gidumdum karon mga igsoon. O sa itong pagdumdum karon adaw, grabing kahadlok sa Malacanang karon may gala. Gisilyuhan ang tibok palibot sa Malacanang. O sumot kakahadlok man sila ng rallies tao. Saan din ang tao? Mga sibilyan mo na. Huwag mo na yung mga armas. Kahadlok man mo. Grabe may gala. Gisilyuhan yung pag-ayo ang palasyo sa Malacanang. Mga barbed wire may gala. Grabe mga igsoon ang mga gipang barikada. Aron nga way makaduol may gala sa palasyo sa Malacanang. Hadlok siguro sila magpulihan. Nangatangtang sa way hinungdan. So, muna may gala ang may tabo. Karong adlaw, gi-expectar ang grabing mga rally. Left and right ka rally may gala. Alang mga igsoon sa pagkundina sa nakalabay nga Marcelo mga igsoon o niya dayon karon may gala dala na lang ang pagkundina mga igala tungod kay ang atong mga halandong kawatan sa tong gobyerno wagin nila may gala tagaig pagtagad wagin nila may gala investigare wagin nga priso nga ilang mga kauban kalyado nila nga mo'y nagkawat sa billions billions trillions trillionis nga kwartas tao nga gipangkawat may gala sa mga flood control projects o guban pa. Hangtod karon wala mangyad mga igsoon. So, apil na sa rally karong adlaw. So, muna may gala kanya tumatay pa suban ang mga kawatan. Mo may gala mo cut-cut sa mga alambre o mga barbed wire o mga barikada. Karon ang mga kawatan na may gala mo'y gi-proteksyonan sa mga barbed wire.
19: Magnum! Rapido! Rapido!
6: Dinihinon pirmamenting panahon pero mausap magin ang panahon may gala. So, pabuta na kung unsay kisaw karos Pilipinas, labi na tulapita may gala sa kauluhan sa epekto may gala sa kanabang anibersaryo karon sa Marcelo. Kay gani dito na Pitas Metro Manila, daghan dito may gala ang white klase, white trabaho. Suspendido sa ang trabaho klase may gala tungod kay basig mapiktuhan sila ba? Basig magkagunsay may tabus rally karong adlaw. So, wala lang sa klase. Amo sa kadlukan gini nila may gisuan gyud sa may sala gini nila nga ilang gituan nga ilang mga sala nga magkadlok magid sila sa rally may gala. So sige, standby kalabot tala may gala, katuling i-monitor karon sa kauluhan kung unsa may gala karon ang mga kisaw, atol may gala sa gipagayaw nito nga mga pagprotesta, nunot may gala sa anibersaryo karon. Ika-54 ka anibersaryo katuig. May gala sa Marcelo, usa ka madulom nga kasaysayan sa nasod may gala kaniadto nga gi-implement ni Marcos may gala aron lamang siya mga igsoon makapadayon sa pwesto. Og dili makapaka dili manaog diada Pitas Palacios Malacanang. Standby na na may gala kun sa kisa do pita karon sa kuluhan mga igsoon. Samtang sa Pikas Gabayan may gala, balik ko na ko ha. Alang sa mga motorista nga naminaw karon. mga motorista nga naminaw, mga tagiyag mga trucks, tagiyag mga sakyanan, pa-full, kung ano ka mo, kanikarong adlawa, ipa-full tank ng iyong mga sakyanan, kung doon ay kwarta. Ipang full tank na nadaan iyong mga sakyanan, kay ugma, usa ka big time increase. Pag one time yun, nga increase ugma adlawa. Dili yun niya buminos, more or less, may gala, 10 pesos, ang increase ugma adlawa. Pwede pagay musaka sa 10 pesos, meaning 11. Anaragin na, more or less, 10 pesos. Increase na, skrudo. So, karong adlaw, kung doon ay mga gas stations, kang ilang krudo, diesel, giabot na may gala, 97, 94, 95 pesos per liter, ugma, wabot na nag 105 na. 100 kapin na litro sa krudo. O niya, dayon sa gasolina, nakudaka usap niya, kay 5 to 6 pesos per liter ang increase. So, ula na gid ni may gala, kapaingnan tani ani. So, kamo atong advice kaninyo mga nanagiyag mga sakinan, kung doon na mo'y ikatubil, ipang full tank na nadaan kay ugmas kadlaon, wala na. Tagaliog na ang presyo may gala sa diesel. So, daghan na sa mga truckers ani may gala mabahulay. Kay mulagi na, ang rate, bahuryapon, barato kayo. Ang krudo, tagaliog na kayo. So, unsa may ginansyao di ana may gala? Sa krudo pa lang, mga isuri, tubil sa truck, wala na. Alkansi ka na. Ibayad pa ni mo's driver, ibayad pa ni mo's maintenance. Buthan ka pagligid, may gala. Kung imong truck, buthang ligid, usa. Di mo na pwede usa ra iipuli. Duha mang yun na, kay para balance. Natagpila ang usa kaligid. Sa mga truck, imutang na nato, may gala. Tag 16,000, 17,000 ang usa. Times 2, may gala, kay duha. Ang kita ni mo, usa lang kalibo. Pasti lang hiway hinungdan may galang ng klases negosyo. So, sa mga truckers ka naminaw karon, papultak na mudaan, patubil na mudaan karon pa lang, kay napaychansa karon adlaw. Kay ugma, kadlaon pa lang, sulput na ang presyo may gala sa gasolina ng krudo. Wagit tayo mahimo ani mga igsoon. Tungod kay dapat unta ang gobyerno may gala, doon naman unta mga igsoon, rugar nga dapat unta ilang buhaton may gala aron maminusan ang impact ba sa dako kay nga increase. Pero wala may gibuhat ang tong gobyerno. Ang ila may gala, tuwaran kisla sa kabisi may gala sa kiniabang impeachment. Wala na lang itay lahi madunggan may gala sa itong mga halandon ng mga kawatan. Wala itay lahi madunggan sa mga halandon kawatan. Mauragin may gala ang impeachment. Ang ato karon may galang nga gasolina, krudo, taas na kayo. Waslay mga lakang nga gibang buhat, unsay mga safety nets? Unsay mga safety nets nga mahimo aron dili malasdakan ang kamahal sa impact sa tao? Wala, impeachment ra gyapon. Misaka na mga paraliton karon nagpahibalo na daan may gala ang mga kiniabang mga negosyante nga mag-increase sila sa ilang mga paraliton tungod may gala sa buloso ka ekonomiya sa Pilipinas. Saka may galas presyo sa krudo. Wala. Ang atong gobyerno, ang atong mga halandong kawatan, ang ila, impeachment ra gyapon lang isgutan. Impeachment ra gyapon. Nibulusok ng atong piso kontra dolyar. Nagmahal na ang tanang mga palaliton tungod may gala sa pagkalago sa ato may galang ekonomiya. Tungod aning wahinungdan may galang korupsyon nga di kakaksyonan, hadlok ang mga negosyanteng langyaw, wanay nagnegosyo sa Pilipinas. Onya dayon may gala, may bulusok ang piso kontra dolyar, wapagihin mo ang itong mga halandong kawatan. Investment na gyapon ang ilang focus. Wala na lang yun, may son. Nianing unsay problema nato karon may gala, ni ang mga eskulahan may gala kasi pamusil ang mga bata sa iyong mga kaubang estudyante. Wala gyapos na gibuhat may gala unsay mga measures nga dapat timon. Investment na gyapon. Investment nga kakahadlok magkikabunisara Duterte. Kinsa ba na si Sara niyong kahadlokan? Gitabangan na kana ninyong tanan, gigamit na nyo ang tanang resources, kakahadlok pagyapon mo na yung bayhana? Nga nung kakahadlok mo na ni Sara? Unsang yun kagamhanan kining bayhana, nga kakahadlok mangin ka mo. Karon, no? Sa kalisod sa itong kahimtang nato karon may gala, apikin na gikita kaayo, ang ilan na saan karon may galang kalingawan, unsaon yung mapapaubos ang threshold, mapaubos may gala ang butasyon, kaya di magin lang makuha, may gala ang ginaganon nila. Aron nga ilang i-impeach, ilang may galang tangtangon si Sara Duterte, siya lang gibuhat karon paubusan na sa nila ang butos. Kaya di man lang makuha ni si Saiz. Naragyan sila diya pag-focus sa impeachment may gala. Naragyan sila tanan niya. Aw hinon, mukhang ngayon gitag normal nga focus gud mo na kay ma-presidente gani, basta kay bawi ginatanan yung gipangkawat nga kwarta nga mga balita-malita. Mga preso gud mo tanan niya, ari. Busa, di sa dato sila sa nababli may gala. Nga action sila kabalaka yun. Pero para ka na ako, kinsa ba kini si Sara Duterte ninyong gagadlukan? Kinsa ba kinimbayhan na gayon? Gihurot na nyo tanang mihuras. Tanan, anak ka ninyo, bisag unsa na lang yung gabuhaton. Gano'n ba ganyan usa, usa lang kababae, inyo gagadlukan? Gagadlukan, hindi na pag-ayaw, may gala. Kagahapong adlaw si Sara Duterte, tuwan to napita mga igsoon sa Iligan City, gidumog sa mga nagkagayang tao. Kanto mga pare nga way mga hinungdan nga nakadawat og balita si Bat Hadlok. Kantong tarong nga mga pare, amo tinaguman uban kang Sara Duterte kagahapon. Pero kanto mga pare may gala nga mga number one pod mga igsoon nga mga kawatan pod may gala kang ipanghatdan sa balita, asibat sila. La, pag uban mo dito, uban mo sa mga dibunyo. So, ambot nga nga kahadlukan magiging mga igsoon si Duterte. Gakahadlukan yun pag-ayaw may gala sa mga kawatan. Nagka wala ni magkadibaw, nagka-litsi-litsi na itong panginabuhi karos Pilipinas. Wala kay gobyerno nga nag-focus na ning problema na ito karon kay tuwa rin yun sa ng impeachment kama hinungdan. Magsigit ang kinapayas nga dagantang ebidensya aron nga tangtangon sa pagka-vice-presidente si Sara. Paguman, bali na sabta nito sa butasyon kay di gina tumakuha, nahurot na ninyo nagpampriso tanang mga senador nga kalyado ni Duterte, gakahadlok pagyapon mo ka Duterte. Nangahurot-hurot na ninyo ka nagpampriso ng mga senador. Pastilan kini nga gobyerno may gala. Ambot na unsa man itong nasod sa Pilipinas may gala. Wa man ta sukan-sukan maka-experience sa inani mga igsoon nga klase mga igsoon sa itong nasod. Ang kalisod, giantos na ang tanan. Pero wag yung gobyerno mga igsoon. Tuwa lang yun dito sa impeachment may gala. Muna nga ang kwarta demonyo. Ang kwarta demonyo kay bisag pare may gala na kunuhay na aga luhod-luhod sa simbahan kay kuno lagi kuno apostolis sa Ginoo nga dala maghihapon mga igsoon sa malita. Mga igsoon nga kuno maghihapon nga buta maghihapon sila sa kamaturan karon. Nga buta sila may gala. Nangabungol na gihapon sila sa real nga pangitabo sa itong nasod tungod last kwarta. Sumala na ba mga senador? Tanaw ni mo kanyad to may gala. Kini, kay mura ganyan may prinsipyo, baruganan ganyan nga mga senador ni kay kining mga bago karon. Agoy, nangausaban, tagaan lang balita may gala. Tuwa naman nang ibid-ibid may gala silang mga galon.
20: Magnum, rapido, rapido.
6: Sige, so standby kalabutan ni mga gala kay karong adlaw. Martial law anniversary mga igsoon ang madulom nga kasaysayan nga gibuhat ni Marcos kaniadto sa atong nasod karon gihandom na usab igalas mga Pilipino. So standby kalabutan na may gala. Unya dayon ang ato lagi karon nga gitutukan is ang ugma nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Muna giingon matod pa may gala ni Engineer Kumaw nga bahala na magbusaka ng kruduha niya kaya ngiyang sakyanan man kay BYD man siya. Na muna gingon may gala bahala na mudya basta kay ang ismiring hoy mintin. Kaya hay makining tawa na. Guwapo kay sakyanan may gala di naman ga kinanglan pag tubil may gala sa gas. Kuryente ra man mga igsoon muna nga mintin ang yang ismiring hoy. Sige, so ugma. Balikon ako ha. Increase tag na ko kayo. Ting pahulay na pod ug mga dawa sa mga truckers. Pahulay ang mga truck mga igsoon. Kita mismo, truck na ito lang, galinya na di atanan niya, oh. Wagin ta, makita mo, pero mga kabaw ba, mga baka bitaw gani, mga igsoon nga na nakasulod kwadra. Wala yun. Katong tos lang yun, ano atanan niya? Galaran ng mga truck karon niya. So may buhaton mo niya na. Kung ipadagani mo, dakong alkansi, mang yamar og ligid, ang rating, ang rate sa gapatracking, gamay kayo. Ang krudo, dako kayo. Mintinan sa kinan, dako kayo. Ang driver po, di mo magbanyasap kay para pambugas. Mapugos ka na lagi paghatag para pambugas. So mas mayog ipuyo ka ng mga truck niya para gaway gasto.
20: Magnum, rapido, rapido.
6: Ang problema kay niya sa imong mantling bayronon sa pinansing niya na, Uaw, mo siya gikayog, bawi on may gala sa Pinansing. Itong isang adlaw, nakapanawag ka na ko ang manager sa Kapinansing sa syudad. Ganaminaw po dato karon. Matapan niya, sir. Basig duga kang truck, sir ba? Inko, mastilan, manager. Ang pagdugang, wag yung problema. Ang problema, ang ibaya, tas mantin na nag-asa at ang mangitag. Wa man tayo katrakingan karon.
20: Magnum, rapido, rapido.
6: Nangaglubog, manitanan ato mga trucks, man. Nangaglubog. Mora lagi mga baka, may galangan na sulod squadra. Nangaglinya sila mga igsoon, nangaghands forward sila. Hands forward silang tanan mga igsoon. Ambot, ugasat ang ibayad niya na karon may gala sa kiniabang monthly financing niya na. Munig ikagagibot niya, ikagawad butoy nga, koy, kanang imo mga truck, ato lang ng kargahan na to, kanang mga buntagan ba? Na, ipakargahan sa mga buntagan sa mutag kabuishit niya na. Ayaw na lang, ipapundo na lang na. So, tanan nga mga biyay-biyahe, pundo. Agawas niya itong taga Santana, may galang from Santana to any point of Mindanao. Huwag mo ito problema, skurudo niya ito. Kay naman ito'y mga, naman ito'y mga batos nga nasdaplin, may galang nga i-nus-nus na nimo ng imong katumang dagko kayo nga mga container inu-no na ito sa gasolina sa tubilanan. Ah, permin, tisuka-suka ang krudo. Yahay kayo. Muna nga huwag yun yung tao, mga isoy, kanabang lurang ang biyahe. Nagpabilin paghihapon nga from Santa Ana to any point of Mindanao. Yahay kayo mo, ha? So, ugma, mausab ni Maygala. mausab ni Maygala ang kanabang ting pahuway lagi. Kay matod pa nga ay palabi eh, kay basig mga bulabog ta. Wala mang ginay bulabog atong trabaho kay mga binasun mga tanga klasis tao. Sige, so ugma, pahuway ang mga trucks. Karon lang gani, may gala, medyo milurang gamay. Milurang gamay, may gala ang mga trucks sa dalan. Pero ugma yun, pahuway na gini, kasagaran eh. Pahuway na ni may gala, kasi may panagay mo na ng krudo kamahal kayo. Bunig ingon ko may gala, krudo tagaliog. Ang rate sa magpa-tracking may gala, mintin lang gamay kayo. Ana, may magpuyo ito mga igsyon. Aron nga watay gasto, mas may magpuyo.
20: Magnum, rapido, rapido.
6: Sige, kaling tanan, may gala. Sa atong pinag-uban, karong kabutag, ha? Flag racing man, supposedly, karong andawa, mga igsoon. Pero diya sa City Hall, of course, ang ato rin, may gala nga, ang atong city administrator, may gala, si Atty. Ragas, may nagman, diya. Diya sa Kapitolyo, pamonitor na ito kang Magnum Makia, wasab niya ang gobernador, kanapoy kaliukan, may gala, sa ubang lungsod. Pero ang mga panghitabo, karon may gala, grabe disgrasya. Grabe disgrasya may galas mga motorsiklo. Dini sa atong dakbayan, diya sa may Makasandig Boulevard, naunsa ba may gala in town kining anak sa usa ka sakop sa media, naani may gala gatrabaho sa Spill Health, nasa siya saktong dalan niya, gibangga lang yun siya may gala sa nakakutsi, kaya katulog daw, ah, patay ang driver's motorsiklo. Bangga may gala, gibangga siya, patay. Dito po sa Balingasag, ang mga motorsiklo sa dito nga duha may gala, nakigbangga sa may gala sa usasab kabas. At duha po sila patay. Mga motorista, patay po duha. Dito san sa may Manolo Portage, san sa may San Miguel, usasab may gala ka motorista niya may gala ang nadisgrasya, nahulog sa kanal, patay. Grabe na yung mga motorsiklo may gala oh. Busa ka muna nagiyag mga motorsiklo o niya magbaniho, kung tanahon ninyo gani nga medyo bughubog na mo, ibili na lang ng motor. O niya, pero usay siya lagi magkaingon tamay galang ang kita gaamping tag motor, gaamping tag drive, naman siya wala magamping. Kasi tabo niya sa Makasandig ay nag-drive ang motorsiklo may galang kining usay ka empleyado may gala sa PhilHealth, anak sa usay ka sakop sa media sa Tundakbayan. Nasa siya kagwan yung lane. Giyantuan lang siya speakers lane karoon bagkaon sa kutsi may gala. So, bisa kung saan itong pag-amping, kung doon ay dili mag-amping, patay gihapon ka niya. So, inana may gala. So, inana kariske ang magmaniyos mga motorsiklo. Busa, kung magmotor ganita, careful yun. Eyes to the board, and at the same time, kadabang naata sa always presence of mind. Diba? Kay sa magmaniyot na may gala nga katulgon ta, nakamamam ta, patay ang atong kapaingnan niya. Patay gika niya. So muna yung mga dagko mga pangitabo, may galas mga motorsiklo. left and right may gala ang nga disgrasya patay. Diya pon sa may San Nicolas, diya may gala sa saan, diya sa may natubo sa San Nicolas, lahi man ang natubo, lahi pon San Nicolas. Naasay tao diya may gala, nga gitangag-tangag si Ero, ayang ulo. Uy, pasailuan din sa mga namahaw pa karun. Namising ni siya may gala, diya ito nakalabay ang adlaw. Ang tao, namising. Kagahapon, nakita ang iyang ulo, gitangag si Ero. Noon siya masalik Ero ang mga isong gitangag-tangag. Gipangita asang lawas ato ara gid dito pangpang day mangala to dito mga igsoon kilid sa kasagingan toas kasagingan ang yang lawas mangala ang pangutana nganong namatay ni siya nganong nakaabot sa dito pangpang mangala diya sa may San Nicolas na kana ato ning siron mangala sa mga awtoridad diyan napita mga igsoon kun unsa gid mangala ang gikamatyan mga igala nianing usa ka tawo kay nganong man mga igsoon nga kini abang na matay man kini mga igsoon unya ambot kay Batopas Police walay foul play. Giyaw siya ka na ito pagkasiguro walay foul play kini nga nang agnas naman nga pateng lawas. Dapat investigaron ka na kung kinsay namumuno o kinsay may mamumuno nagdagbala ng tao may kalangan na matay. Diyan ni mga igsoon sa San Nicolas. Kumusta ito mga igsoon diya sa may San Nicolas? Taon-taon na ito makadalikyat diya. Ato mga igsoon din ha nga kini man Nicolas San Nicolas mangala padaon to sona ni mga baha dito mo ni malimtan nga kita diya mismo nga miway laing media nakaabot diya kita ra mangala nagtabang diya nila puno katong sakyanan kargada sa mga bugas tanan-tanan mga sapot mga tanan hatod diya mangala apil pa dito sa unahan pa sakyanan ta mga igsoon wagin kabalik nilyamar gyud mangala kay slide yang clutch lining ana bilin gyud. Gipariski na ito sa mayor siya ang piloder. Otro po kakiaikay ang piloder, may gala. Abilin ganyan siya. So, kaninyo tanan, diyas may natubo, ah. Labi na diyas sa mga, diyas sa may San Nicolas, diyas natubo. Nay grupo diyas sa mga bakulos. Asa na katong grupo ni Johnny diyas ang mga bakulos. Mga membro, may gala sa Alsabasos Tuba. Alsabasos Tuba, may gala. Bungkag na ito ng grupo, siguro diyas Alsabaso. Membro, may gala sa mga bakulos. Sa ito pagbalik, biyaan ta ng bakulos, may gala. Diretso ta sa ito hiskutanan, oras alas 9:40 sa butang.
0: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay DTX 500 adlaw-adlaw DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto DTX 500
24: pabalik sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy!
29: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
30: Life extension, vitamin D3.
31: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
32: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
30: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
33: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
34: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo!
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes!
1: But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
34: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: kalaban. Dito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Oras, alas 9:45.
1: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywear confidence.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik tamay kalpaguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. This time, dabatong tamay kalas Magnum Persid Blanca, na siya karo na pitas gusa sa gipagayan karo may kalang nga People's Day kung adlaw sa katawahan. Unsay senaryo di akong adlaw, Magnum Persid Blanca, go ahead.
3: Okay, Magdumani.
0: Sige.
3: Live tagaroon din sa Kinibang People's Day Barangay Gusa. Limay kayo, Magdumani. Si Kapitan Manlo Tabak karon.
0: Nagod siya man siya.
3: Mura siya, gibayaw sa langit, Magdumani. Kay tiyaw mo ng hapit ni 5,000 ni siguro, Magdumani, karon ang matagaan sa servisyo karon.
0: Uy, kadagan ba?
3: Daghan kayo. Ang Gusa karon, Magdumani, nakita na to.
0: Oh.
3: Pugaya yun nga tao kay gikan pa man dito sa gawas, galin niya yun ang mga tao, Magdumani.
0: Mm.
3: Grabe yun kadagan kayo niya. Bawalagin ano ang tuyo manggudani karon.
0: Oh.
3: Of course, number one Magdumani, ang tabang, kinibang bugas, o mga medikal, luguban pa, naamagyod karon, natunod manggud ni Magdumani.
0: Yeah.
3: O na nga si Kapitan Marlo Tabak, grabe tutod kayong binaklayan karon.
0: Oy.
3: Karamata ka ng binaklayan ni Kapitan Tabak nga, dungo-dungo niya.
0: Dala KKI.
3: Ah?
0: Dala KKI.
3: Wala ba ni KKI ka ng... Straight lang yun.
0: Straight lang.
3: O dungo-dungo nga tutod kang linakwan ba? Binaklay ba?
0: Mm.
3: Mauni ang linakwan ni Kapitan Marlo Tabak karon.
0: Uy.
3: O niya, tiyaw mo nang hapit na ni ang natagaan dahil na karon Magdumani sa certificate.
0: Oh.
3: Labi na kining indigent na to Magdumani.
0: Mm.
3: Mabot na hapit mga 4,000 kapin.
0: Uy, kadagan kayo.
3: 4,000 kapin Magdumani na nakadaghan yung gayo.
0: Mm.
3: O ang natagaan lugar sa indigency.
0: Oh.
3: Subot sabton kung natagaan kag indigency, dako kay mong chance Magdumani.
0: Mm.
3: O nagyud kay chance, muli niya lang ka dinhi sulod kay naa karon sa elementarya.
0: Oh.
3: Dinhi sa barangay Gusa.
0: Oh.
3: So musulod lang ka dinhi. Magdumani, pag sulod nimo, linya lang ka dinhi.
0: Mm.
3: So guys, sa linya lugar Magdumani, aya lugar dayon. Inana ka daghan na Magdumani ang mga tao. So ato sa ginabiyon Magdumani, ang atong mayor sa Dagbayan, Mayor Clarice Oy, niya sa karon Magdumani din sa atong tapad.
0: Oo.
3: Pagpabot sa Magdumani sa mga dugang lugar na yun, nga mga informasyon o kalambuan nining panahuna Magdumani. Kaya nakita na to nga daghang kayo yun, mga tao, puno-puno yun Magdumani.
0: Oo.
3: Ang kinibang barangay Gusa karon nga atong makita Magdumani ning mga panahuna. Oo, so mauna nga kita, nagaingon po ito Magdumani nga kining sitwasyon na ugaya gyud ang matawag lugar nato nga mga serbisyuhan no makabil sa kinibang serbisyo tungod kay nakita nato Magdumani sa gidaganon sa tao kuan gyud kinibang ubay-ubay gyud ang kinibang gadasmag di mga panahuna.
0: So karon daghan pa
3: ah
0: hanto karon daghan pa
3: daghan gyud kayo Magdumani gani si Kagawa Joseph igo man to siya nga Bulacan sa ko kay
0: ato paingon
3: mamahaw maguno sila uban ni Kagawad man to yung dimension
0: basig matulog pa to.
3: Ah, ingon siya nga, mamahaw sa gulong siya. Siya nga, nag-itawagan ko ni Kapitan man siguro ay ang ingon.
0: Oh.
3: O, itawagan daw siya ni Kapitan, dayon, mamahaw sa gulong siya.
0: Mm.
3: Oo, ay pamahawa, no? Wala, kining urasa Magdumani. Lami kayo ikuan good.
0: Puro nakatulog na daw siya, gikan kagabi pa. Katulog na.
3: Nakatulog na siguro. Mm. O, nakatulog na siguro kay ingon man siya nga, kuhan sa ko, kanabang mamahaw sa ko. Ano man siya nga, mamahaw sa ko kadali.
0: Ah.
3: Oo, mamahaw sa ko kadali kay... Kung di ko mamahaw, base kung makuyapan ko. Mao man to iyang ingon ka ganina nga, mamahaw sa ko, importante ang pagpamahaw.
0: Nakakwarta na siguro sa ito karon.
3: So mamahaw sa taso. Niya Magdumani, ato sa ginabiyon, ang mayor sa Dagbayan, Magdumani. Sige, Mayor. Mayor, mayong buntag, Magdumani. Itang, ikod lang, Mayor. Ikod lang, eh. Magdumani.
0: Oo. Sige, Bay.
4: Hello.
0: Hello, Mayor. May buntag ni mo.
4: Mayong buntag. Kumusta, Magdumani?
0: Okay, Mayor. Ikaw may kumusta? Murag one week man kanawala, diskagayan.
4: Oh, lagi pasalamat lang ko sa Ginoo kay makanunay yon gihapon ang iyang gihatag nga grasya kanato labi na sa panglawas aron makapadayon ta malagsikon nga mo serbisyo modala motabang sa mga kinahanglan sa mga kadayanon.
0: Okay, so by the way Todd, no, nay higala nato ingon nga alang ismention ko ngalan sa mayor pero believe ko kay nasaka Mr. Plano. Pagka low profile, bigay ka ito, managsakay sa likod si aeroplano. Wa may, rugar, ang imuunta ito nga, tuakas pronsit kay mga VIP ba ya, mayor, pero imong pamilya ito mo sa likod si aeroplano. Bilib siya kanimo, mayor.
4: Kinsa may nakasulti ni mo, anak, kay kung buda mo naon, sukat pa sa sinugdanan, Katong man ang labay nga mga katuigan nga congressman pa ko. Tuarag yung ko sa economy. Tuarag yung ko sa lobot o sa ikog sa aeroplano. Kay pumay akong komportable o kalipay usab kay nako nga makakita ang tao. Wala ko'y ipakita nga taas ang akong katungdanan, na ako'y katungdanan. Narang yung sana andan ako. Kaya ang importante sa tao, ang komportable niya.
0: Ah, mo lagi. Kaya matur pa niya ka, low profile ba kayo mayor? Nga dito, mo tanis prone seat mong sakay, pero to matos likod.
4: O ba niya pamilya? Isa kayo imong guwanda, kuyaw yung kay kagkuhan. Kuyaw yung kay kag mga CI ba?
0: Bisag to sa aeroplano, napagya po yung sniper.
4: Oo, naagya po yung spy.
0: Pero anyway.
4: Nga, salamat na po kong ang atong natural o naandan na aday daghan nag-obserba. Hindi na kinahanglan nga sa padiha. Ang ato yun nga naandan na yun na to.
0: Oo. Naging man siya nga, alam, imitsabi akong alam na kay makrospire ko, pero believe ko sa mayor kay lahi may partido, pero gigakos pa maging ko niya. Iko ayaw mayor kay lahi ng tagpartido. Ang imod ako no, nga, ay na nang

0: sa iyang adlaw na tawhan nga iya yuning pasidungog sa katawhan nga people's din that only ni sa barangay Gusa si Konsehal Imelda Salcido.
1: Oo.
0: Nalipay ko kay alas 6 imedya din hinabang ko. Taas-taas yun ang linya sa mga katawhan. Mulang ako silang gihinabi, gilamanon ako ang mga katawhan. Mintras wala pa nagsugod ang programa, ako silang gikumusta, nakakaon na ba sila sa ilang pamahaw, nakakaon na ba sila sa arroz caldo, kaunsa orasa sila na adin hinaglinya. So, monto nga nalipay po ko kay sa kadagan sa tao na daghang nalipay po nga at least nakakita sa ato na istorya nato sila si daklit nga panahon apan kitagaan nato sila panahon nga mapangutan na maistorya o mapaabot nila kung unsa pag-iilang angay natong buhaton nga mahatag nato ang tabang.
1: Okay, so salamat din na Mayor, no? So kini karon nga People's Day until tama ni siya taman mo kiter atan tao.
0: Hantod kanus ang katapusang tao nga atong maserbisyuhan sa matag People's Day sa barangay mao maging atong batasan.
1: Okay, kay nay nagapangutana din nga pwede ba daw maglinya ang buntis nga minor de edad para lang makaayuda sa midtown dia labi na panahon sa KSB.
0: Sa walay pagpili gihapon kay mao ni atong programa, walay pagpili sa bulok sa politika o kahimtang sa tao kung sa iyang bukuan. Basta importante nagdala siyang indigency. Diba na to?
1: Sumayo. So, kini karong adlaw, padayon, karong simana, padayon nga po nga twice a week o karon dyan na Pitas Gusa, asa ba ang sunod ani Mayor nga barangay?
0: Sa Miyerkules, sa barangay Tagpangi.
1: Tagpangi.
0: Oh. No, dayon, sa KSB pagkasabado, sa barangay Agusan.
1: Okay.
0: O, pero padayon, gihapunta, sa suri-suri sa baryo o suri-suri sa eskwilahan, matag Martes o Huwebes.
1: Naay po'y suri-suri sa eskwilahan siya, muning Huwebes.
0: Dugay na.
1: So, kada ka nabalikan yung mga adlaw nga naan nakagatubang sa mga tao dyan sa kabaranggayan.
0: Salamat ko na giokihan, giaprobahan sa Central Office sa COMELEC na unta eleksyon ba naman unta ning mga inani karon. Pero giaprobahan nila na padayon gihapon kining maong mga programa dinhi sa atong dakbayan.
1: Ay maayo kay nag-start ang atong election period yang tumang Biyernes, pitsa 18.
0: Munang naniguro ang atong legal officer nga makasiguro kita nga dunay approval gyud gikan sa Central Office sa COMELEC. Nakadawat na gyud ta sa maong approval.
1: Okay, so salamat na Mayor, no? Og tuloy-tuloy lang na nga mga pagserbisyo sa kabarangayan sa mga katawhan nga nagkinanlad ba na kami mo. But Mayor, ipaabot na ako ni kay Morang kada interview na to, doon mga gunyo sa syudad. Karong adla, karong nasab, baguhay lang ang Cagayan de Oro gideklara sa top number 5, kita top number 2, o kita lang sa entire Pulos Mindanao ang Cagayan de Oro nga nahimong ika-duha nga fastest growing city economy sa Pilipinas. Congrats niya na, Mayor.
0: Salamat kayo, Magnomanin. Abi nimo, wala ko nagtapas o kadungganan. Ang ako ang pagservisyo regyo sa tao, sa mga investor o mga negosyante na manggihagalaon na makapadani po o makaagat sila nga mag-invest sila sa atong dakbayan tungod kay ang akong tinguha, ang pamunarbaho regyo sa atong mga katawhan. Na matag anhin nila sa atong opisina, mogi na kanunay unahon ako o pangutana sila na unsay akong ikatabang. Wala ko ingon nga unsay inyong ihatag sa ako o unsay akong makuha sa inyo. Wala ko anak. Ang ako, unsay akong ikatabang.
1: Oo. Pamaagi na sa pagdani sa mga investors nga mabubupunan din sa atua nga dili sila rin ang maaksyong kabalakang mapakayuan sila.
0: Oo. Karong mga kuan, katapusan nga tuig, di pagkatapusan nanay magsugod o construct napay daghang umaabot dilan ta magsaba pero sa dili pa mahuman ang ato ikaduhang termino daghan ang magtuko dinhi sa ato o magibubo og mga puhunan sa atong dakbayan.
1: Ya sa uptown paspas kay development gyud ya mga dagko nga mga investors nga ilado sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan na nagabubo diag puhunan, Mayor.
0: Katong miaging bulan kung wala lay mga kabilinggan ang mianhi sa ato diha nga magnanghit na sila nga magsugot sila karong bulan sa Oktubre. Inaot unta madayon na gyud

0: kay ako naman sila gi saaran o gitabangan nga ayon sa mo pagpaglimaan ng mga balero noon sa gobyerno kundi li aunahon sa ninyo pagbayad ang building permit.
1: Okay. So kini karon nga mga pamaagi nimo unsaon nga makakonvince ang atong nga mga negosyante kining gibuhat nimo diya sa kabaranggayan Sab. Mo na ni ang naghatag kanimo isip top performing most trusted city mayor sa Pilipinas. Mayor.
0: Usa na tingali na ikaduha sa mga negosyante usab. Atong mga negosyante din ni makikistorya man ko nila, di maghatag man ko nila panahon kung doon na sila ituyo o kung sa ilang hangyoon o sa ilang pangayoon. Dali rin kayo istoryahon. Wala, hindi ko gusto nga ang ilang problema dili mapangitaan o paagi sa pagtabang. Ang ako lang nga, ang mayong relasyon yun sa mga tao, sa mga negosyante aron daghan pa mga maghat ng mga negosyante nga mamuhunan din sa atong dakbayan.
1: Salamat na Mayor. Unta, mapadayon na aron nga kumpiyansa mga negosyante pag sulod din sa atong dakbayas kagandiyoro. Pero di kagyapon gaundangan ani nga mga fake news o papandaot sa social media. In fact, karumbago, kanina siyang mahitungod niya itong nag-surrender kanimo o tungod kay katong katong ni-surrender nga muna nagsunog ng balay niya sa may lapasan dos, lapasan, o niya amigawas niya sa fake news nga tungod kay mga otoridad, gibuyan man sa kay regular filing man, kung else sila mapapailan sa kaniyabang illegal detention. So na ito mo, migawas niya sa mga fake news sa social media nga imong ipagawas katong suspect, Mayor.
0: Pagkatawa, magkuhana yung tao na. Inoon, nasabtan ko naman na, mintras na kay matamis nga bunga, labay-labay yun ka, Giyot. Ang wala nila nahimo, nga nahimo na ko, kaya naon na lang, masabot lang yung kuhana. Pero sige lang. Pero katong si Mr. Navarro, na may surrender sa ako, igo lang na akong gidawat ang iyang pag-surrender kay agi tingali niya pag-ila sa ato nga kung diha mo surrender sa ato naasas mayong kamot dili siya mapasisipadan diretso akong giturn over sa atong City Police Director Kernel Pahi o sa atong PP4 Station Commander Major Mantala kasi si Major Mantala mismo usap po sa iyang balay nga nabiktima ni atong sunuga pero wala ko'y gahong nga mo pa buhi sa usang ka ibutanta akusado kaya gi-intrigal ko na sa kapulisan wala na sa akong mga kamot na ikaduha kung naasa sakto nga panahon o sakto nga pag-file kung file lang yun siya wala na ko'y katungod niya na nga ako silang babagan o butan wala ang ako lang nag-surrender ang maong akusado na nag-ila siya sa ato nga naasas maayong kamot ito rober na ito diretso kay ang mga pulis adun naman po'y katungod sa pagdako pagdawat sa mga akusado o mismo sila po'y nagkahibalo kung doon na mag-complain o magpasaka o sumbong na nasa ilang buhatan mura na tama na po diha
1: di ka ba gakapikon o kasuko na nining sige di ka gaundangan sa mga fake news sa social media Mayor?
0: Tingali, kung undangan po na ko ng People's Day, akong KSP, akong suroy-suroy. Undangan po tingali ko nila. Pero dili na din ano, ang ako, ang mga tao. Importante ang mga tao. Huwag ko nangandoy o dungog. Huwag ko nangandoy o huwag gabi pang kong magdugay sa akong posisyon. Kung ang ako lang ang pribilehyo nga gihatag sa mga tao na makaservisyo ko, makatubang ko nila, makatabang ko nila, amoy ako yung dili usikan.
1: Ibalik mo sa ila aron nga di mahikaw ang ilang lugar pagpili diya kanimo nga nahimo kang usa ka mayor nga ordinaryong tawo kadto ga baklay-baklay diya sa Divisoria Paolo Escarmen karon nahimo nang mayor diya mismo sa City Hall.
0: Magnumani ang ato ang kinaiya sa tao nga gani bang dili arrogante ba? Dili ba ambot unsa nang arrogante ang bogero ba kapayason ba? Na Wala niya, una-una abang ang imong katungdanan, pribilehiyo ra gihatag sa tao, adunay katapusan. Kusa, tang-aon yun mo na.
1: Mayor, salamat kayo nga panahon. Busy ka dito, kagas tao. Basig ba yung gusto kang ihatag ang mensahe o ribilin sa mga katawan nga dapat masayaran karong butaga, Mayor?
0: Salamat ko sa mga katawan, kagayanon, sa mga investors, sa mga negosyante, na tungod ninyo, ang atong dakbayan napili sa usa sa mga top performing business friendly LGUs na kini nga kadungganan para sa inyo ni dili ni ako igo lang kong nagdawat sa maong katungdanan pero kining tanan pahalipay og tungod kaninyo daghan kaayong salamat og hinaot magapadayon matunhay ang atong panag-uban sa usa ka malambuon na Cagayan.
1: Mm-hmm. Mayor Clark Sir, salamat kayo. May buntag kanimo, Mayor.
0: Mayong buntag kanimo, Magnum Money. Salamat usab kayo sa laing higayon.
1: Mm-hmm. Salamat, Sir. Yes, Magnum Persed.
2: Okay, Magnum Money. Mayor Clark Sir, no? Atong nabati, gikatiri sa atong location. Magnum Persed Blanca, sa Balita Og Serbisyo.
3: Magnum, rapido, rapido.
1: Salamat, Magnum Persed Blanca. Gikan sa may barangay kusa, sa Gipaygan, may galang People's Day. Kuto presente ni mga orasa, may gala. Kadunay musunod nga paid program ang Exxon. Salamat ikan ninyo mga suking tikpaminaw. Baliko na ko. Patubil na mudaan. Pagpultag na mudaan sa inyong mga sakinan. Kay og mga dawa. Adunay dako nga big time. Dako na daan. Big time pa. Nga oil price increase. Og mga dawa. Busa, kung may kwarta, patubil ang daan karong adawa. Ay kalimot sa usa kagagawas nung katilingban, katauhan labing gamhanan. Managlahi man nga itong baruganan. Hukom sa katawa na matuman. Kilaman yung anchorman. Kini si Magnum Manny Agustero din ilamang. Sa Balitag Serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 10:05.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: X500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX500 ka na!
6: DTX500
5: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: DTX500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DTX500
5: DTX500
7: Juice 7-Lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Kailan sa una ang imo
9: blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon
9: ang DTX500.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX500
10: Kasayuran sa maayong panlawas. Programa nga puno kumpleto kun todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Og karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon hatod kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
11: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mga galiti ex, mga galitri bayo. Ay, welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ni Atuang. Tulumanon, programang kasayuran sa maayo nga panglawas. Kauban ganun ay dog hands, lima na lang mga higala sa inyong mga paborito nga mga sibian. Anyway, hello sa tuang mga suki ng mga anting palamanti na binigyan din nga to ang mga consumers. Mga tigamitan, kanunay sa DTX 500 o may TC. Kumusta? How are you today, mga higala? Hopefully nga na mo kanunay sa kahimsog kabaskog sa panglawas, layo ang lawas. Tama nga. Alayo ang lawas, mga higala, sa mga sakit o balatian. Oy, nakakapi na ba? Oh. Naka-DTX Coffee Mix, naka-DTX Premium Coffee. Ang luha ka mga klase sa herbal nga coffee, mga higala, kapilian ni siya. Pwede tang mamili. Kung ganahan tag swabe nga klase sa kape. Oh. Very refreshing, makapanindot sa sirkulasyon sa dugo. Makapagawa sa uric acid, mga higala. The same time sa pagmanin sa kolesterol. Diet coffee, mga higala. Ka nabang busog ka, dali ka mabusog, dugay kang gutomon. Pwede ta maka-DTX Coffee Mix. Pero kung ganahan taga ng kape, mga higala nga, medyo may pagkaisog-isog siya. May pagkapait-pait siya. Yeah, good for diabetic, good for hypertensive. Yeah, for cleansing, blood cleansing, na klase sa kape. Yeah, mas taas og kanabang antioxidants, pwede ta maka-DTX Premium Coffee. Binigyan ito mga taas kay blood sugar, taas kay blood pressure, kato mga kuan kay dira. Baga kinahanglan ng cleansing mga higala. Kana, nakakapika na ga-detox pagyugga mga higala sa DTX Coffee Mix. Di bagalim ta na as pinakaluol nga mutik. Then hello by the way sa itong mga consumers nga kanunay naka-D3 Bio. Mga D3 Bio users nato, pag mata sa buntag, inom na D3 Bio. Duha ka D3 Bio, duha ka soft gel. Ang vitamin D3, mga higala nga may BCO, labi na gin sa mga nagkaedad bitaw. Okay, kinahanglan tag enough nga vitamin D3. Tungod kaya nga itong bukog, mga higala, galuses na, gahuyang na. At the same time, inumduman na ito, magkaedad ta, mas labing nagkinahanglan ta og enough nga vitamin D3. Kay ang vitamin D3, mga higala. Ang vitamin D3 is vitamins na parag yun sa mga senior citizen. Kay anti-aging vitamin D, mangguni. Kaning vitamin D, isa ng anti-aging vitamins. Kung gaidad ka nga gaidad ron, mas maayo nga naakay vitamin D supplements nga ginainom. Nga ang nakanindot, kay kung ga D3 bio ka, gainom ka, gagamit ka sa pinakapatsada nga klase sa vitamin D3 karon nga naasbuti ka. Umuyisgot mo premium, enhance, upgraded quality nga klase sa vitamin D3, D3 Bio mo na yan. Dili lang kay vitamin D3 ang imo magkuha. Kay kini nga klase sa vitamin D3 naapag yun ni siya virgin coconut oil. Wow. May BCO pag yun. Ginugangan pag yun ka, gitagaan pag yun ka, additional mga higala. Ka-ingredients aron nga ang vitamin D3 nga imong ginainom maabsorb o magamit yun sa lawas. Kay mas dali mangod maabsorb ang vitamin D kung na ay fatty acid. Okay, fat soluble maning vitamin D. So, kinahanglan parisa na itong fats. Parisa na itong good fats. Muna nga kung lantaw ninyo ang formulation sa vitamin D3 sa D3 Bio, perfect. Perfect kay siya. Patsada kay siya nga pagka-formulate. Vitamin D3 plus BCO, perfect. Haom nga haom kay mga higala nga kombinasyon. Oh, formulated kayo nga sakto yung kay ba? Nga, na ay antimicrobial properties, antibacterial, antifungal, antiparasites. Anang kanindot, nindot siya sa mga kaugatan. Dili lang kayo sa mga bukog, mga kaugatan. Nya, sa mga nagaidad, nga nagaidad mga higala, ang degeneration sa ato ang brain, gasaka. Mabitong pagkaidad ta, magkabungaw-bungaw na ta, magkalimot-limot na ta. Anak kanindot, kaya ang vitamin D is a vitamin good for the brain. May BCO pag yun mga higala, nga gatabang, nga dili mga daot ang ato ang mga neurotransmitter sa ato ang brain para makalikay ta ang mga higala sa gitaw nga memory loss. Sa mga senior citizen, mga nanay na tog datay, ay glangay. Pag D3 ba yun, kadaad lang. Duha sa buntag, duha sa gabi. Ihabit na ihabit. Isang tasa ng kape para guminhawa. Kay kung sigihon nato na siya pag-inom, D3 Bio kadaan law. Ginabuild nato ang lawas, ga-investa mga higala sa pagpahimsog sa imuhang lawas. Ubaga, kung ga-inom ka D3 Bio kadaan law, ginapreparahan ni mo mga higala, ga-prepare ka sa gitawag nga biological aging. Magkainan man ginta. So karon pa lang daan nga ga-inom ka D3 Bio. Imo nang gipangandaman nga abot ang panahon magkaedad nga magkaedad ka ang imong lawas imo nang ginaprotektahan sa possible nga mga balatian nga moabot sa imuhang lawas. Ing ana kanindot kun naa kay ginainom nga supplements especially kaning aton D3 Bio kada adlaw. Anyway, isguta na to ron mga higala. Kining gitawag nga causes aning kidney, acute kidney injuries. Base sa research, ang infection o ang mga kondisyon mga higala gagakos sa kakulangan mga higala or kakulangon sa blood flow sa kidney. Muy usa sa mga rason nga nung naay gitawag nga acute kidney injuries. Ikanuha, may mga tambal kita nga mga ginainom nga may mga side effect nga pwedeng magguba sa kidney o possible nga makaapekto mga higala sa iyahang gitawag nga function sa kidney. Ang acute kidney injury usually gakakita ni mga higala sa mga hospital setting especially sa mga na ay mga critical patient katong mga na ICU and or either katong mga pasyente nga gainom yun o daghan ng mga medication. Usually, ang kidney gakadaot. Ang acute kidney injury, muni siya ang pagkadaot, pagkadamid sa tong kidney. Possible nga ang mahitabo, muhinay ang kuan, ang iyahang function. Nga ang rason ani is kaning pagsaka sa creatinine o urea sa ato ang lugo. Na nga kung magpa-check o creatinine, kita gani nga taas imuhang creatinine sa dugo. Magduda na dayo na nga to ang doktor nga, possible nga ang kidney gakadaot. So, naanay significance nga gakadamage sa imuhang kidney once nga makita ni nga gasaka ang creatinine. May nagkalain-lain nga level ang gitawag nga kidney injury. Na ay mild nga to sa chronic, lala na giyod. Kung grabe na ang kaso sa gitawag nga acute kidney injury, pwede nga mapiktuhan ang imong baga ani, imong brain, imong kasing-kasing, o pwede kini mga higala nga ika, ikapahulay sa pasyente. So, dako kaayo ang importansya mga higala sa pagpahinlo, sa pagpahealthy, sa pagpahinlo mga higala sa itong kidney. Labi na yun sa itong dugo. Dapat kinahanglan nga kaling atong dugo bitaw. Malimpyo gini, ma-filter siya. Ang filter system sa itong lawas, mu-function yun og tarong. Unya ang filter system sa itong lawas, ang atong mang kidney, ang atong liver, ang atong kidney mo, manay gasala. Wala nga ang dugo, hugaw gyud na, naadira ang tanang hugaw, mga higalas lawa sa dugo. Nagang ginatoxin, manang ginasala siya. Karon kung dili na gina siya masala, kaya ang filter, gakaguba mga higala, unay warason nga ang lawas, gasaka ang toxin. Ang mga ubang organo, mga daot, usap. Ang ato ang kidney, mga higala, may mga gagmay na sila nga mga unit sa filter. Hundreds of thousand ka unit, mga higala. Sa gitawag nga nepron. Muna sila'y gasala sa mga toxin sa itong dugo para nga makaproduce sa gitawag nga ihi. Ganto sa ito ang pantog. So, kinahanglan nga ang ito ang dugo. Ma-detoxify yun na ito. Dili kay magsalig lang ta sa kidney. Dapat kitagon nga tag-iya sa lawas. Dili punta magpalabig, pasulod o mga pagkaon, ilim nun, nga makapasamot sa pagkahugaw sa itong dugo. Musamot nga maluya ang ato ang kidney. Ang atong kidney may madaot, ana. Kay kita god, kita nga mga tao, hala, inom, hala, kaon. Ang atong kidney mo'y gakadaot. Kay sila may musala. Wanang kita, tabangan na ito. Actually na may mga pamaaging nga matabangan na ito itong kidney. Especially kung mahilig kang kaon sa mga pagkaon bitaw nga taas o antioxidants. Hilig kang prutas, ana. Ang atong kidney matabangan na ito. Hilig kang kato mga prutas bitaw nga tubigon, watermelon. Kana good for kidneys na sila. Pipino, yan, good for kidneys na sila. So kung kana mo'y atong ginapasulod sa itong lawas, means ginatabangan na ito itong kidney nga dili madaot. E kung sige na lang soft drink, sige na lang colored drink sa itong ginainom dira, mga artificial juices, sodas, ginadaot na ito ang kidney na ito. Ang kidney na ito mo'y magrabihan nga magrabihan. Muna nga, usa sa mga rason, mga higala nga, kinahanglan ginta nga mag-inom or mukaon sa mga pagkaon nga makatabang sa paghinlo sa itong dugo. Abala ba mo nga ang ampalaya? Ampalaya ba? Ang amarguso or ang ampalaya is a blood purifier. Giila gina siya. Actually, na research, ana. Nga giila ang ampalaya nga gahinlo sa dugo. Ang blood sugar iyahang gina manage. Uguban pa nga mga toxin nga naa sa dugo. Muna nga ang atong DTX 500, pasalamat tagay kaning atong DTX 500 na ani ampalaya. Ang pinakanindot kay katupag yung dahon sa ampalaya. Ang DTX 500 na ay ingredients nga gatabang sa paghinlo sa dugo. Pagkanindot. Muna nga, patsada kaayo mo inom yung DTX 500. Nindot yung kaayo nga mag-inom tag DTX 500. Makatabang kinisiya sa paghinlo sa mga toxins sa itong lawas. Para ma-preserve nato ang sufficient blood circulation o makuha nato mga higala ang average sa gitawag nga arterial pressure para nga dili magsigigsaka ato ang blood pressure. Proteksyonan nato itong lawas pinaagis pag-inom sa DTX 500 kadaan lang. Take care of your kidneys. Take DTX 500 every day. Alam na. Ay, maayo day doc ang DTX 500 sa kidney, yes. patsada kaini. May mga sagol kini, may mga ingredients kini nga makatabang sa paghinlo sa atong dugo para ang atong kinis dili kay mahago. May mga antioxidant usab nga prevent nga dili madaot ang mga selula sa atong kidney. Inga na kanindot, muna'y value ba? Muna'y value nga naa sa DTX 500 kung kita mga higala kada adlaw gainom. Na ako, ga-encourage ko labinagin sa itong mga listeners ron sa mga nagkaidad-idad na. Dapat i-priority na nato ni. Kikita gud magkaidad ta mga higala. Laban yun ta nga magkadaot, magkaguba nga magkaguba ang atuang mga organo, especially ang atong kidney. Maginilaban magkaedad ta magkaguba gini siya. Muna nga kita magkaedad, priority na nato ning kuan kining pagpahimsog sa tuang lawas pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 kada adlaw. Nya kun naay mighty si ayaw ninyo i-miss na i-paris ninyo ng DTX 500 og mighty si kapila imnon sa mga nangutana. Pwede ta makainom sa DTX 500 katulo sa usag kaadlaw. Actually ako gani usahay unom, usahay pulo gani ka DTX 500. Sinangwilingaw ba ang kanang usag kapad bitaw kanang pulo ka buhok ahort doon ay oh. Basta pwedeng lamay ikatulog eh. Lamay ikatulog. Gaan sa lawas. So, usbo na ako mga higala ang atong DTX 500. Good for blood. Blood purifier gini siya. Blood cleanser ni siya. The same time, gatabang sa pagkunhod sa blood sugar. So, mga may high blood nira, sa may mga diabetiko, no? May mga diabetes, swak na swak. Kumbaga haom kaayo ninyo ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw. Pwedeng i-3 times sa day na to. Kada human o gaon, ha? Actually ako, bisag gulay kaon, may inuman ko. Alam, wala lagi tayo lingaw, magrang maglantaw sa babaw sa ref, na DTX 500, ha? Sa makuha lang, pag bunlot, ana, alam, inom na yon. Bisag walay kaon pwede. Actually, ang DTX 500, bisag walay kaon, pwede magkainom mga igala. Naaha sa pinakaduol nga butika. Naas mga pharmacy, atuan ninyo na available na siya. Anyway, san ba isa mga higala? Kaya ato sa ning tagaanong pagtagan ning ato ang mga kuan, mga pagpahinomdom. No? Mubalik ta mga higala. Standby.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
3: DTX 500.
4: Juliet Nol, ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500. DTX 500.
5: Magandang araw tatay. Ano po inyong pangalan?
6: Ricardo Albidera.
5: Ilang taon na po kayo?
6: 25.
5: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
6: Noon, nag-dumatumba ko. Galingin ako ng ulo. Tapos, firme lang ko ng allergy sa tibala.
5: Kamusta
6: yun? Primero, kung biti ko kato, sobra na yan. May 6 years na ako, 7. 7 years na ito nga nagkato ko dito sa imo. Sa imo, biya. Gintagaan ko sa to sa pag-sugar test ba lang ako ang sugar ito 14 tapos sa to gintagaan ko sa bulong 15 days ito ay na-comply ko man tapos ang pagkaon na ba nga imo ginbutang to hindi ba na iwasan ko na magani ma 1 year guru na just doon babakod na ako so ay na kuya na kurba ibra kasi to doon pwede ako na kurbaan kuba ako
5: sa ano malasabi mo sa pag-inom na DTX D3 Bio Mighty C
6: naya sige kinedo aradya kada weekly yan kabakalwi ko diya kaya nang 10 nga D3 Bio 10 nga Mighty C 10 nga DTX 1 week ko na yan.
5: Ang blood sugar mo ngayon ilan na lang?
6: Basta 5 ba?
5: Okay, 5.5.
6: 5.5.
7: TTX 500.
8: Papalit sa mga butika. Mag-D3Bio na ta. Sa may mga ubo, hilanat, sipon, trangkaso, plema, pagpangatol sa panit, sakit sa tutunlan, sakit sa tiyan, UTI, mga sakit nga dala sa kagaw, pang-inom na sa D3Bio. Natural herbal kini nga antibiotic, antiviral, nga mupatay sa bacteria o viruses. Herbal, natural, may balatian ka man o wala, guardyado ka sa D3Bio. Mapalit sa mga butika. Usbon ko ha, pag-inom sa D3Bio.
7: D3Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
9: Ako si Bonita Salon. Ako yung sa Barangay 18, Lubiton, Porotres. Puno na hotel, akong mga lawas tanan, yung ako likod. Ngayon man, nakadungo ko sa radyo nga ni D3Bio. So, ako na nakupalit. So, pilakad daw. Tumarko. Papatuna ako gibati pero pagkatataon pagkaugman tingala ko na wala ang sakit so nalipay kahit ko nakatambal ka na ako ang D3Bio so na naayagod ko sa akong sakit so kanunay gid kong tumaran ni D3Bio.
7: D3Bio, mabibili sa mga butiga.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo at may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pumaka sa mga butika.
13: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
15: Pag Mighty C para aron mo aptik.
0: Bag alkaline base sigala nga klase sa vitamin C. Kanang vitamin C yun nga very friendly. O, ayon ang acidic nga vitamin C. At the same time, vitamin C nga lugay mo effect. Ganahan ta itong vitamin C nga organic, all natural. Mag-mighty C na kadaanlaw. Pwede nang isabay, mas labing maayog yun, isabay. Isabay sa DTX 500. Kung mag-inom kag DTX 500, isabay. Patsada siyang effect, mas nindot siyang effect mga higala. You try it. Binagin ito mga gainom DTX 500 o Mighty C. Isabay ninyo na.
16: DTX Coffee Mix ang sagot ko pare.
0: Kapila gani imnon Doc ang D3Bio o unsang orasa. Ang D3Bio, bisag unsang orasa. Wala mang kakakaon o nakakaon ka, pwede ka makainom. Ako, ang D3Bio, ginahin mo. Mura raman nagkinligod. Eh, pwedeng usapon. Pwede rin na usapon mo rin na gindi mga higala. Basab, na nang kay D3Bio daladalahon. Pwede rin kakausap, anak. Nindot siya kay kuan ka nang... Nindot siya ba kay ang D3Bio may mga antioxidants. Gagalikay ni mo mga higala sa mga kanabang pagpanluya, pagpamuypoy sa lawas. Dala-dala halang ng D3 Bio kanunay. Butang sabag. Pag ganaan ka mong inom, usap lang ka. Binagkikod ka ng medyo maulan-ulanan ka, mainit-initan ka. Usap na yung D3 Bio. Sa mga seniors, i-maintain yun na buntag o hapon. Duha sa buntag, duha sa hapon. Anyway, atong oras limited kay murag mo si babay na bugko. Naa ang DTX coffee sa mga butika. Ang DTX premium coffee usab naa sa mga butika. DTX 500 nato naa gyapon sa mga butika. Si babay ko mga higala kay itong oras limited kayo. Anyway, sa mga ganahan mga pidira, tara. Kuyog ta mga higala kay murag lami magkaipang nga pida. Kakutoy akuntian. Tara, mga pena

0: Bugas-bugas.
1: Akong katul-katul.
0: At na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ung katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties.
2: Nga makatabang sa pagkuha.
3: Ung pag-ayo sa bugas-bugas.
2: Ung katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline na vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
9: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Magnum Radio, News and Public Affairs, pata sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ώρα σα, λε, Jess 37. Γεια, ακούμε στο μενιό των Γατανάν. Welcome στο Ρεγκόπαν. Την Ισάτο, του Λούμενο, να γίνει ο Τουλούμενο.
0: Μαγνόμ, Ινάξιο.
1: Άντο μεγάλα, μάγκο, Ινάξιο, χρονολάω μεγάλα. Άντο μεγάλα, χρόνια. Λόρε, ο καπίτσα, πάει τι όνο μεγάλα, χρονολάω.
0: Μαγνόμ, Ινάξιο.
1: Άντο μεγάλα, φανάω σε Μαρσαλό, μαγαξό. Νιάντο μεγάλα, κα. Σαπούνα, σε Μαρσαλό. Η κασικουίτε, η κουάτρο, χατουίκ, μεγάλα, άτο, τον κινούμπιο, μεγάλα, αν δικλαρασιόν σε Μαρσαλό, πero wala na ni. Duga ini na megala money ang usa sa mga nakapalagpot kay megala sa diktadurya megala nga pamunuan ni Marcos Senior megala kaniya to.
0: Magnum in action.
1: Noon megala o man na grabe ang abusos mga sundalo. Kuya ka megala ang abusos sundalo kaniya to megala. Labi na ka tong PCINP mga Ixon.
0: Magnum in action.
1: Oga sa to nga militar labi na sa kabukiran mga igala.
0: Magnum in
1: action. Ultimo yung alot kaniya to mga Ixon. Nakadumdum ta kaya lugar kanerto megala ang utana ta sa atong inhan bata o mga itang lugar pagabot sa lasay sa gabi tingala ka megala ang mga tao gadagandagan kay curfew na di ay o niya doon na sa mga takas o buhok megala kay kanerto panahon man sa murag mga hippies ba murag mga Beatles mga igala kanerto sa panahon sa Beatles o sa itong grupo takas ang buhok megala munang gawat-awaton sa mga batanon kanerto ako to megala sa Masapon may gala nga taga sukbuhok upawan pero putlan kag buhok may gala.
0: Magnum in action.
1: Oh mga sundalo kaneto mga PNP kato nga PC ay Philippine Constabulary man to. Integrated National Police mga Ixon. Gadala may gala gunting pag masapon kada sa dalan nga taas kag buhok mga Ixon putlan kag buhok. Oh so binlan may gala buhok lang katong alot mahay na lang dahil na mabilin.
0: Magnum in action.
1: Nana may gala kanerto mga Ixon sa panahon sa Marshalo.
0: Magnum in action.
1: Grabe kay may gala katong malagi may gala nga panahon yugto.
0: Magnum in action.
1: Hindi malimtan sa katawahan may gala ang amahan sa itong presidente mo na nag-deklarar kanerto may gala o moto may gala ang usas sa mga nakapalagpot yun nga ngato nila sa gawa sa nasud.
0: Magnum in action.
1: Anyways, para kuwan din sa itong tulong Megala, itong Magnum in Action, kumusta ka nga naminaw ka nun? Magnum na Megala nga nakas sa mga panglawas.
0: Magnum in Action!
1: Ibig na magbranso ng Megala, itong kalimtan, kanunay, ang ato mga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat ginong Jesus Cristo. Salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo. Si Mugyata ka na mong laing adlaw. Salamat ginong sa Mugyata ka na mong laing kinabuhi. Salamat ginong ngayon kami gitod pa nilang laing kautuhon. Salamat ginong sa mga grasya ngayon Mugyata ka na mong sa matag adlaw ng tanam. Kami mag-aampo ginong anta sa tanang panahon. Kami mumubuan sa mong grasya. Ilabi na nato mga kabusin taong nag-anto sa karaplinan. Ginong Jesus Cristo, amahan na among nga pangyanda kanimong anta, imo kaming kanunay iiway, ilabi na sa mga dagkong katalagman sa among palibot sa mga sasunog, linog, baha o guban pa mga pangitabo sa among palibot. Among pangyanda kanimong ginong Jesus Cristo, anta, imo kaming kanunay proteksyonan, batok sa mga daotan, sa mga panulay sa among palibot, labi na niya itong mga tao nagtingwa sa mga kapukanan. Ang tanang ginong Jesus, among isurindir o isalig niya kanimo, ikaw ang among ginoo gamhanan sa tanan, o gamong kadang pa sa kaming tanan diha mag diha kanimo Ginoo mag-ampo o magahangyo sa among mga ilabi na sa paghatag unta Ginoo sa kalinaw ilabi na dinhi sa among nasunog panag sinabdanay sa katawhan sa Pilipinas o amo sa Panginoon kanimo Ginoo nga tay maghatag kanamo ang kanunay kabasog sa lawas labi na mga nagpasakiton nga nakaron sa nagidang tamalanan sa lawas sa kami Ginoo Jesus Kristo sa mga salangan ni Bore kanimo ingon kami andam sa lungat sa mga kasala kanamo kining tanan amo gipangayo ni kang Kristo imong bugtong anak buhig nagali hato sa kang turan. Amen. Sa ato may galang tanang mga namina, may gala maing oto kayong tanan. Sa ato may galang Christmas countdown. Doon natin may gala ay 94 kanda na lang yun. Pastilan, gamay na lang kayo. Sunod simana may gala, bihaan tanang bulan sa September. Ato na nga tubangon may gala, ang bulan may gala sa Oktobre. Oh, so happy na yun, mga Ixon. Grabe na, may gala, happy na yun, no? Happy na. So, gamay na lang kayo, may gala. Ato na may galang sa lugon ang Pasko. Kanayon tara, advance, Merry Christmas and a Happy New Year.

Sa ato may ganat na mga kaigsunan, labi na sa 80 ka mga barangay sa Rakbayan, may ngunto kayong tanan. Ilabi na sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental, may ngunto. Ilabi na sa Misamis Oriental o sa Kamigin, may ngunto kayong tanan. Ilabi na sa mga nagkanaan katindanan, may gala sa atong palibot, nga naminaw sa mga taxi o guban pa. Sa mga taxi driver, may gala. O sa ato mga nakakaroon sa kanagkanaan kamerkaduan, mayong ngunto kanayong tanan.

0: Magnum in action.
1: Sa ato para gumagal din sa ato, ito may kala itong Magnum in action. So may mga good news, bad news, may gala. Bad news, may gala. Mga lawa, kamahal, may gala sa presyo sa lana. Matagamta, may gala sa katawhan. Grabe pagsakagin, may gala sa presyo sa lana. Ang uban, may gala, musawag, hinuktok na may isoon. Kaya siyempre, apiktado kayo ng mga patigayon. O so, grabe ka, apiktado, may gala.
0: Magnum
1: ang mga patigayon, may gala. Ilabi na kini mga tracking. So, services, mga isoon. Apiktado gikay sa kamahal may gala sa krudo. Una may gala mga bad news, samtang lang bad news may gala. Tulong patay may gala sa Misoro kagayan dioro sa kinibang aksidentes kadalanan kagabong lawa. Muna may gala ang mga bad news may gala karong panahon na. Samtang may gala lang bad news mga egsoon.
0: Magnum in action!
1: Laing bad news may gala karong panahon na. Gingon may egsoon dito sa kaluhan. Gingon may gala, 17 ka mga pulis, 17,000 kapin mga sa mga pulis ang ipakatag may gala palibot sa Metro Manila. Kini may gala sa Kabalaka, mga Iksoon, nga mailog ang Malacanang.
0: Magno, in action!
1: So siyapan sila ba sa nga mag-rally may gala? So di nakalim na, di lang ginamali kayo ng Duray Rally kay nakita man may gala o sagay lugar binuhatas ng gobyerno karong panahon na.
0: Magno, in action!
1: Ang gobyerno may gala, sila rin ginagingon, nga maayo sila, di ba? Oh, so ay, mga uban mga departamento nga naningkamot yun, pero ang ato may gala mga kadagkuan yun, muragas, wag yun. Muna itong gingon may gala, labi na sa Kongreso ng Senado, taghan kay may gala mga prisohonon diya mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Paghuman may gala ning termino, taghan may gala. So ang uban sab, kapaabot tala sa mahuman may gala ang budget, o karong nga 2027. Kay gingon may gala nga once mahuman ang budget niya, makita sa mga congressman ng Island Distrito, medyo sure na nga nabudgetan, ay daghan kay mga membro stumbling, kaya bintumbling may gala, daghan manumbling da. Daghan na may gala nga mamiya mga eksoon, labi na ito may gala nga sakay-sakay last panahon. Para lang may gala nga doon na sila mabira sa ilang mga distrito.
0: Magnum in action!
1: Kaya mo kontra ka may gala, ay si disgrasya ka mga eksoon. So muna ang uban, watuat na sila, maaprubahan na ng 2027 budget. Sigurado ni, layas na daghan man layas na ni mga eksoon.
0: Magnum in action!
1: Hadlok pa rin sila nga, madalaig sila, di ba? Pagkabot sa hapit ng eleksyon. Ang uban may gala, mahadlok sila nga, sigurado ni, dalahig na ni. So, dili magunmai nga dungog may gala, karong panahon na, puro gin may gala, bindalo. Kada ba nga, binali ay balaod may gala. Wanay balaod ay din eh, basta kasi nagdumala, mo ay gamahanan. Ang balaod may gala, padapli na na, namun ay problema. Paningkamot yun, kaya hapit na mga eksoon ang katapusan may gala nila. Kaya na may katapusan yun, kaya na may balaod may gala nga hantun na sa 2028, nilabi na ang presidente.
0: Magnum in action!
1: So, daghan na may gala mga wala. So, once nga bago na ang presasyon, munang gingon may gala nga wither-wither lang. So, wither-wither lang, inyo karon. Sunod may gala, dili na inyo. So, kato mga karon nga si pangipangi mo, mas worse pa may gala ang matabo nila ni, mas grabe pa matabo may gala nila din eh. Yung lagi nila nga kini, mas grabe pa. Diba? So, munang gingon nga, oh, sige lang, total, kamo na, mas gaom. Pero paningkamot yun nga, ang mga tao nga inyong gusto nga ipindahon, di yun may gala makadagan. Kay makadagan may gala, unya mo daog, agoy, na grabe kayo.
0: Magnum, in action!
1: Disgrasya ang malingin mga eksoon.
0: Magnum, in action!
1: Muna may gala, karong adlawa, doon ay usaka rally may gala to sa liwas ng Unipasyo kubang bayan sa Kauluhan. Kalabot may gala, laging wagin may gala ay kahumanan, korupsyon. Walay mga kalabang mga suspect may gala sa korupsyon. Wala may gala. Kaya, siyempre, kaysa muna ngayon nga, ay sus, mabalaka man mo ang ato karon.
0: Magnum in action!
1: Sinana may gala dagang nga no, nag-alburutong katawhan may gala, kalabot sa abdini.
0: Magnum in action!
1: Kaya mag lang ang may gala, nagunan mong luwas mga balita may gala sa atong balitang lokal.
0: Magnum in
1: sa atong balitang lokal may gala, gingon matupad, din sa atong nagbayan. Wala may gala, ay grupong muduyog may gala sa putista, batok may gala sa mga kurakot sa atong nasod.
0: Magnum in action!
1: So sa monitoring may gala, wala gabi sa nagkuha og lisensya, katong kaling permit to rally. Wala may eksoon, so meaning, din sa atong relax may gala ang atong palibot. Sa mga rally may gala, batok sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: Sa atang kapulisan may gala, bisag wala may gala rally. Pero gipaubos ka po sila sa red alert status karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Samtang nga dugang balita may gala, gingo matod pa nga Mayor Clarek Soy mga eksoon, determinado may gala nga ipadayong yun ang pagpatuman sa ordinansa nga nagbawal may gala sa mga sakinan nga gikan sa Misamis Oriental, Istig-Wisti, diha lang sila sa atong mga pantala sa atong mga terminal. Oh, so diha lang sila kuto magala sa mga terminal.
0: Magnum in action.
1: Amo na magala nakita mga igsoon og ang atong mayor determinado human gyud obserbahan nga lugar na alibyo gamay dili gid perpekto pero dunay alibyo magala nga medyo naka minus-minus gyud ilabi na sa problema nining mga manulod dinhi unya bisag asa na lang magala mamikap og pasayro.
0: Magnum in action.
1: So dito lang tanan sa terminal mga igala.
0: Magnum in action.
1: Sa andar og balita magala gingon. Gingon sir magala nga taxi versus taxi sa Vietnam. Og mga lawa mga igsoon ipaygayo ng dialog may gala diha sa Batan sa Mayor. Kalabot lagi nining reklamo sa itong mga taxi driver. Batok may gala nining lasangpit may gala nga green taxi. Ilabi na kining kini may gala nga kining sining taxi GSM.
0: In action.
1: Kung tanawad na may gala kay kining gatag sa ila, temporary naman eh. Nga magbiyahe sila pero sila may gala ang garagtawa hari ng daan.
0: In action.
1: Hari ng daan may gala sa mga taxi karon sila. Bisa anywhere sila. Oh, so mo na may gala ang ugmang adawa tanawta kay ang management may gala sa GM GSM Taxi o ang grupo sa operator ng taxi may gala sa atong dakbayan ang magatubang may gala dias buhatan sa tong mayor.
0: Magnum.
1: Muna itawag taxi versus taxi.
0: Magnum in action.
1: Samba nga dugang balita may gala yung saba sa Lunes, Martes, Merkules may gala komite may gala ni Kagawad Salcido magatubang may gala uban sa ni Mayor Bago ang presidente sa Mayor's League sa Misamis Oriental. Aris Gutan may gala kining ilang gingon nga ipamugos may gala nga dapat ang mga sakinan ipasulod yun ang taga-misor. Ipasulod may gala gini sa ito yung pagtuyok-tuyok. Ay, tanong tuyok-tuyok ba? Pero ang ilang angyo may gala nga kung mahimo kanin mga pasayro ikaw na ihatod lang may gala din sa sentro balik sila dayon sa terminal. At alam na may gala ni kaya nanalabay kisahit may gala si Mayor Bago may gala nga kaso sa usa ka lugar sa Pilipinas pero na itubag pud may gala ni ana ang atong RTA ni ana may gala nga iyang rason may gala nga dapat dili pungan so ngano ni pungan may gala wa mapungin na sila ang ordinansa nagingon sa 2007 nga ang nasangpit nga mga sakyanan labi na gabiyahe gikan sa Misamis or Istiguiste kutob lang gyud may gala sa mga terminal unya ang pasayro sakay rin sila padulong silang destinasyon. O kanito, itong himo man na, pero nawala na siya. Karon may gala na sa ato na sabtan, implement na sab ang mga ordinansa. Ato man ang ordinansa sa dakbayan.
0: Magnum.
1: Sama na may gala nga mato ka sa usakalungso na ilang ordinansa, musunod kaya punta silang ordinansa, di man ito makabuot. Di ba? Bagot-bot lang kita kutob, di kita makabuot. Kutob lang tas, bagot-bot. Pero kung atong butan may gala sila silang kaguling ordinansa, lisod na. Kaya para sa ilang makaayo sa ilang lugar, na kung wala man at ang uban may gala, ang normal bagot-bot kaya ka. Sama gyapon na din sa ato nga naay atong kaguling ordinansa may gala nga atong ipatuman. O nila nga maginikanan sa Misamis Oriental laghang yung ilang gasto duble. Kay hunong sila sa terminal, langan kayo. O niya, sakay na po sila para padulong silang destinasyon. So inana may gala ang dagan. At sa ato din, naana bagutan. Kanabang kanibang door to door. Pero sa uban may gala, bininyo sa uban dito sa Cebu, Manila ka. Ay, ang may tabo may gala dito sa mga anang lugar ha. Dili gid mahigala mahimo nga ang lugar but magbuot ka. O asa imo destinasyon sakay gyud ka bahala ka upat ka magsakay may gala kung asa ka nagtrabaho. Wala na kay ang ilan to sa Manila labi na Cebu grabe ka traffic so ang ato bo dinhi grabe may gala ka traffic labi na kay ang Cagayan de Oro.
0: Magnum in action.
1: Gila may gala karon na sa top performing o top growing city. Ang Cagayan de Oro may gala so grabe gyud no top performing ha. Ang ato nga mayor may gala o niya kining top growing city may gala ang ato nakbayan sa Kaganero Subot masabot. Kanini may gala nga dagan mga eksoon lugar niya na nga dagan kaya top performing man o growing may gala nagdako ang ato syudad. So di modo dili ta maningala may gala nga daghan na po kayong mga sakinan nga niya din sa ato.
0: May nana siya.
1: Sabi rin ang balita may gala ngayon dalan diya may gala sa Barangay 35, 34, 36. Ayan may galang mablihan na sa di pa may galang Disyembre.
0: Magnum in action.
1: Muna may galang mando sa itong mayor. Humana Dias Barangay 35. Kikaskit kay makalaosan na may gala before December. Ito siya kapin kay...

0: di gyud maka atraka maygala ang mga arali sa maygala dito sa Malacañang.
1: Magnum in action.
0: Ang ilag yung gisiradan pagay maygala ang kiribang Ayala Bridge, sirado. Bahalag mapurisyo mo mga sakinana mo basta di ikin may mawala sa Malacañang. Di may tabo mawala mi kay mga wala mi priso magyod na lugar. So muna nga kutob sa may mo munang iyong katapusang hungat sa amang mga igsoon. Kinanglan nga dili gyud way makahilabot nato mulaos kita sa 2028. O so dado na naingon ka nga mga ubang kongresman nga aw kung kini siya may mahimong presidente mulayas ko sa Pilipinas alayas gyud kay karon pa lang oh nilingkamot may gala kilala gyud dili gyud kalingkod ang ilang kontra mga igsoon
1: magnum
0: sure man gyud sila may gala kaya mura may nagbad nila nga aw kasi mudao gani ko na pantay gyud mo kay mabalos gyud ko agoy delikado
1: magnum in action.
0: Lumilong may gala, prugma, og budaog, di kimatangtang, pastilan. Taghang ngayong layas, may galas, Pilipinas, mga igsoon. Pero, sa pagmulayas mo, laka gina. Sigurado, pag naisala nakita, laka gina, may gala. Munang gingon karon, paimulos, pindas na pa'y panahon, paning kamot yod. Base ni may galag, makaukas, di ba? O, binaliis, balaon, may gala. So, muna na buhaton yod, kay, pag makapuli, may gala, disgrasya man yod, mga igsoon. Taghanag may galang, kwa lagi karon, nag-atang. Nanagani ka pustahay may gala nga sa sigurado ni na may gusun. Diba? So muna may gala kaya muna ang talanaon sa itong nasun karong panahon na grabing abuso ilabi na pag binilay sa itong balaon may gala karong panahon na. Kaya may gala kumang tagas pagkakas pa ng kumang sa itong tulong may gala itong uras alas 10:55 na sa karton.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: Detex 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasaga butika.
5: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
11: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
8: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ka butika.

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action. Magnum in Action.
2: Nagkinapit na sa paragumante sa atong tulumanon at tumigalan ng Magnum in Action.
1: Magnum
2: sa atong paragumante sa atong tumigalan sa Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
2: Darong tuwa may gala. Focus at sa atong tagas pagtagad kay bandayan ninyo ha. Unsa pitsa karon? 21. Susunod semana may gala, Oktubre na. Pag-abot may gala sa tunga-tunga sa Oktubre, bibo na na. Kaya ang uban mga butas gobyerno, kasugod na nagdawat may gala sa mga grasya. Nayuban may gala, November, grasya na. Dawat na mga eksoon, labi na sa mga nagkanyang buwatan sa gobyerno. Now, apit na po may gala ang kalag-kalag. Now, ato may gala, dinita focus gamay sa kinibang atong kahimtang sa Tundagas, Trapiko. Kay kita na balaka, nga lugar... Kung ato may gala nga hugkaan pagayo ang atong problema sa Dagas Trapiko may gala, magproblema na sabta pagabot may gala sa bulan sa kinibang sugod may gala sa Oktubre sa katapusan November hanto sa Disyembre. Sigurado gina ang traffic may gala na bulbuhol gyud.
1: Magnum in Action.
2: Wala man atong gibantayan, sumona nga karon, madayon atong atong syudad fastest growing city. Usa sa mga naila may gala nga paspas kay ang paglambo sa atong syudad. Mga eksoon, so expected kay tungod niya na may gala nga lugar ka na nga paspas may gala ang nasangpit mga eksoon nga
1: Magnum in Action.
2: Paglambo, normal may gala nga muhuot pag-ay mo lugar, muhuot gyud ang atong syudad. Di na nakapalingala na, muhuot ta sa kay kanang alam istorya kang sa kuna ka ano yung traffic, hinangal na kay ang atong syudad may gala. Sa pagtukod pa lang, wala gyud buraga, wa nila na-anticipate nga mauni ang lugar may tabo sa Kagendioro karong mga panahon na. Pero ang ila may gala nga pag sukod may gala sa kadalanan, murag normal lang mga eksoon nga syudad. Di ba nga kung kaniadto lugar sa 1950 karong 1926 dugay kay nga panahon ang gaagi may gala sa ila may gala dalan di mga kalisa pagbalsa. Karong may gala, grabe ka high tech na unya ni Lambo pagay nga atong syudad, mabukid man o sa sentro. In fact, kung tanawa na ito, may gala ito sa paingon sa uptown, grabe yun may gala ang mga kwarto, subdivision. Wala na yung bukid din yung may gala. Diba? Ultimo mga bukid din yung wala. Gitamusak may gala sa dagang mga subdivision. So, muna may gala ang kalainan karon o kanya ito. So, busa karon normal mga eksoon nga ang traffic na ito, grabe yun. Di na lang lugar. Usay, di na ito may gala. Mauwa na tagsig, pasangil. Gawas, huwag na yung mga tao diyan niya na yung traffic, pasagdan lang. Pero, kung ato may galang pasanginlan kay Wamulihok, in fairness po sa RTA, guban, nalihok na sila. Pero tungod may gala sa kadagan na kasi mga sakyanan, magluya ka na lang may gala, di na mahurot na sakyanan. Kamu, naka-observe mo niya na, di ba? Mauna may gala ang dagan karon na.
1: Magnum in Action!
2: Pabot na may gala kay una, ato may gala nga diya may doon sa kanibang dalan na Yakapin, diya may gala sa barangay 35, 36 o 34. Kana sa diyan na mag-agiskit kay mga isoon, kay ablihan mo na. Kay usama na may gala diyan nga naka, of course, kit kay private mo na may gala nga area diya, although private siya, pero ang nas palibot may gala, nag-engage o negosyo. O, so muna may gala nga nadiag hugop ang tao, muna may gala nga lugar, usana nga nakahatag contribution may gala strapping sa itong dakbayan. Nakaneng barangay 35 sa itong nasabda, muna gisugda na o espalto, kining simento may galang dalan, gika sa kitkay, panulong gawas ito siya kapin mga egzon.
1: Magnum in Action!
2: Yes, parang ka, 35 kanilang basketbulan, wala, kanilang basketbulan diyan ni Kapitan Ligtas, langkat na. Kanilang barangay hall may gala, langkat na may gala.
1: Magnum in Action!
2: Kaya naman, ang liyada ni siya kapin may gala, panulong na po ito sa Jarbura, itong gawas ka dapit sa Bararina, maunang street niya mga Ikson. Ang sa Barangay 34, ka nagikan ka sa Kirino mo na, Access Gym mo na, Access Gym. O diya, di ba? Laos ka, laos na, hanya kapin. Napag-ilaos na sa Limkit kay Drive. Laos pag ina, anang ilang basketball court, lift on siya may gala, din dapit sa Osminya, Bangga may gala ni ng atong kwan sa Ramon Chavez mga Ikson. Kilid may gala niya ng video diha. Kanang dala na diha. Dala na siya. Dito na mo gawa sa Barangay 34. Dito si Kitkay may gala. So, kana may gala. Dala na. Nana na siya. Wala na na. Gubaon. Guba na na kulang ana.
1: Magnum in action.
2: Na kana may gala. Muna itong gusto i-update karon. I-update na ito may gala. Usunan ni kay December na raba. Pasinog. Samot may gala. Dagas trapiko. Niya panindagang yung taxi may gala. Nga nangabot din eh. Ang uban mga taxi ka kolorom na lang kay lisod kay makakuha og lisod kay makakuha may gala og kalabang franchise sa LT4B makakuha magani ka promo gina ta 80 mil 50 mil pwesos nga corruption ka na tinuod may gala grabe nga kawat ta o tinuod may gala kani akusasyon may gala sa kapitana. So tungod may gala ni ana nga lugar maglisod ang uban nagkolorom na lang na usa magkolorom gibutangan og 300 kapin may gala nga mga usala ka buka tagiya unya lugar kompetensya may gala sa tundaga taxi driver. Mula gina may gala, iba talaga pag sa Manila lagi sila, murabag ang Manila may gala, murabag kanunit itang kahanga dito, silang buhaton, wate mga himo din eh, wate mga buot din eh, kung sila na may gala ay magmando. Muna ito mo, amung kabantay, murag wate mga buot may gala, o wate may gala ay mga pulos din eh, kaya ang Manila kung ano ang order ana, kaysa pala taga Manila? Kung sa may bahos Manila may gala, nato pareha naman. Pero tuwa may gala ang paldo dito may gala sa kaluhan. Mauna may gala ang dagan. Pabuta, kaya ito ni Tagas pagdaga niya. Nabiyo na ito may gala ni si Engineer Joel Mumunga. Nabiyo na ito may gala si Kapitan na Ligtas may gala sa Barangay 35. Atos ay nabiyo may gala si Kagawad Eric Salcido. Pukos kita gamayan eh. Kay gusto na ito may gala nga mahanain in tanan. Labi na kay mag-Disembre ni Tahapit. Sigurado may gala ang problema sa dagas trapiko. Huot na po kayo.
1: Magnum in action.
2: Grabe kahoot sa Baygala ang problema sa dagat sa trapiko.
1: Magnum in action.
2: Mauna may gala ito ang makita sa galabo din. So pabuta kaya ito ng tagas pagtagad. Yato sa inabiyo may gala si Kagawad Direk Salcido kay una ugma sa Lunes Magta Merkules at umagatubang sila may gala ni Mayor Bago. Kaya sila may gala ni Mayor Bago may gala ang presidente sa Mayor Sheik of the kining Philippines ka Misamis Central Chapter. Murag ang ilang gusto may gala nga dili lugar ang atong ordinansa ayaw niyang implementa. Ipalahos yun ang mga pasayro sa sulod sa Cagayan. Ang uban mag ang atanan magod may gala tungkol sa ordinansa naara sila sa diha may gala sa terminal. Natanaw ta ka na may gisayit ng balaod may gala sa usaka lugar nga nanumbong kuno niya ni Daog o niya nana ba. So gusto niya nga unsay may tabo huwag magbuot sa ila. Ang atong ordinansa may gala din eh pasak din na yung ordinansa kay kwan may ana. Wala may gala. Lasun na kay ganyan natay kagulingong gobyerno din eh. So normal nga kung na yung mga sakinan lugar at ordinansa, lugar kutob lang diyan. Mahangyot tag kutob lang ang mga sakinan diyan sa mga terminal o niya pasayro. Sakay na lang dahil oga. Maturoy lang sa sakyan. Atong tumanon kay dili man niya itong pag-gobyerno. Inyong pag-gobyerno kung kamo siya buhato niyo diyan. Kasunod-sunod mag-iapon may.
1: Magnum in action.
2: Kabunta na may gala katong tagas. Pagdagan may gas para guba niya. Karoog mga dalawa. Ang taxi versus taxi, GSM taxi versus taxis kagayan. Doon ay dialogue may gala ugma sa buwatan sa itong mayor. Ito i-update ni kaya naari may gala ang management sa GSM o appeal may gala ang mga taxi operator driver din sa ato sa Rakbayan sa Kagindoro. Ito na yung sa Twitter may gala kining protesta. Nga may tabo may gala, na protesta may gala karong at lawa dito sa Liwasang Bonifacio. Pero grabe may gala, no? Ipahuman na lang may. O, di na, di ba? So, muna may galang uban, liigid mo undang sa kinibang gitawag may galang putista. Kay hangtod karon may gala, matupan ni Mayor Binamin Magalong, usa 1% pagin may gala ang lugar ng apriso. Doon ay uban, gawa'y klaro ng apriso, pero katong uban, klaro kay may gala ng mga tulisan yun nga nas gobyerno, gawas doon may gala hangtod karon panahon na. So, muna nga kung ang putista isgutan, wagi undang may galang putista kay wa magin may gala masulba sa gobyerno, kining problema. Niya ang mastermind may gala hantong karon di pag ibagkakadakpan. Di pagkakadakpan may gala ang tinood ka mastermind may gala sa kawat kiyos Pilipinas.
1: Magnum in action.
2: Kining mga nas palibot may gala nga mga kuan, kining nga mga kining nga gipang akusan nga mga malitaging malita boys may gala. wala mga kuan na sila, mga dayan-dayan na lang mga igsoon. Dayan-dayan na lang may gala sila, pero napay mas grabe pa nila na may gala nga lugar kani mang mastermind. Mo nagpangitaon karon kinsa ning mastermind nga kawatan may gala sa Pilipinas mga igsoon.
1: In action.
2: Kana mga malita gan diha sa Malita Boys may gala diha sa Kongreso, Senado. Akala may gala mga bata-bata na sa gituwang bata-bata na sila sa ilang mastermind mga igsoon. Mga bata-bata na sila. Munang bahin nila sa lugar mo, bahin nimo. Dali magin mga angkon nato karon, be, kasi may nang angkon dia. Be. Wala ta may gala kay sukan ni buto kining isyu mga igsoon. Unyang isyu may gala halos ang tanang hinangal sa project tuas Luzon. Nangabot sila may gala kaap-kaap dinis Mindanao pag imbestigar. Ay sa nang una ng Mindanao tuas sa Luzon sa unasan ninyo Luzon. Kinadya ang grabe nga kawat. Iulahin lang din na kay wa may isyu din eh. Kamo ra may nag-isyu, naginala ba? Una dito kay para mga tao din na magrally kay magsige mo lugar pangabot din eh. Mag-imbestigar mo kasa mong imbestigar sa Mindanao. Unyan tinuod kay isyu may gala tuas Luzon. Mauna mga tao digin mo undang sige ka rally mga igsoon. Aron nga ipakita nila kasukuran sa mga tao sa corruption nga natabo sa Pilipinas.
1: Magnum in action.
2: Okay, may kalaguban tagas pagtagas may gas para guban din sa atong tulumanon tong oras alas 11:12.
0: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mo sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaos sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, panflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa ligon ato, naun na 0918-964-4524.

0: para sa manipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na ay napagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan ug Misamis Oriental. May mudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
1: Magandang pita sa panagkubante ni Sato nga tulong mga mga Magnum in Action. At sa check mga itong kaban bi Magnum First Aid Blanca. At ito pagulag sa palibot. Sa karong nga panahon na. At itong i-monitor mga gala. Sunog ito sa dito mga gala karon sa Indonesia. Grabe mga gala no. Ang Indonesia, Malaysia, Singapore, Pilipinas mga gala. Ang apektado yun sa his. Muni mga gala karong ano nga matingala ka usay wala. Depende mga sa hangin na. Ang hangin mga gala pabuti ni Sato. So dinigil siyot mga gala sa Pilipinas mga gala ang aso nga gikan sa Indonesia. Tugod may gala sa dito sunog. Mamahon ng abin natong human na sunog to. Sige, magsunog na gapon.
0: Magnum.
1: Why ka umanan? Pila na ba ka milyon may gala? Ka, pila ba ka libo ka kilometro may gana? Kaling hektarya ang nangasunog dito karon.
0: Magnum.
1: Asan siya itong kaban? Magnum, Professor Blanca. Magnum, Professor Guide.
2: Wala tuwal sa ating panahon, no? Ating pagulagway, diligid gapon, 100% tama ng ibong nga ating observahan mag-enjoyl. Dagan-git naging nga ang haze ka o nagpasulabi pagkit gapon. Gari mo hangat tas mga tanapan tas mga bukit. Nagit gapon mag-enjoyl ang kinipang tamailan sa haze, no? Nga didyo lugar mag-enjoyl, usahay mo halap ang mga bukit. Kaya ito maklaro, tungod na mag-enjoyl sa atong gituan nga haze nga ito makita. Paldini sa atong sentong sudad ko, wagit makapasiba, 100% no? Kaya usahay mo mag-enjoyl.
1: Wala gyan?
2: Sigit na yung saing landong-landong mag-enjoyl. Abot kagapong nga dawa dito sa Lumbia, medyo init pan, pero dini karon sa atong sentro. Mag-enjoyl, landong-landong yun, no? Dili kita 100% nga init o atong mabati ng mga orasa. Importante lang gitgapon sa itong mga kaigsunan, nga tala gitgapon pa mag-enjoyl sa itong mga tabon sa lawas, no? Aron nga labi na kiling face mask, aron nga natin malangap mag-enjoyl ngaon sa bakaning atong malangap sa palibot. Ilugar mo grabe, labi na kung natin, kipati itaan mag-enjoyl. Sa paglagay sa itong panahon para sa Magnum in Action, Magnum First Aid Blanca sa Manitao Servicio, Magnum Radio.
0: Magnum in Action!
1: Red, salamat, salamat, Miguel po, Songkama, Miguel, pinangili Magnum, First Aid Blanca. Ato mo na kung Miguel, dinisanto, ang tulungan, kanjut lang, kay Dinita, Miguel, insurenta, no, sa issue, Miguel, ah. Mula gina itong, ato, Miguel, ang unahon ang issue, labi na, kinibang pagplastar giyon. Although, plastar naman itong, ang ato, Miguel, ang dagas na piko sa nakbayan, pero, doon na mo kong mga dalan din, eh, nga dapat ablihan, diya sa, uptown, mga igsoon, lugar, sa uptown, Miguel, no, ang uban, dini ang dini ka pangagi may gala sa Price Hotel. Una tayo mga sakop may gala nga di kin sila mo agi da bisan pagsayo pa kay traffic yon malit sila. Dito sila gikan sa Katubang Makapagal Road dito sa Bulwa. Balik sila dito paingon dinhi sa diha sa Patag or Carmen kay kun dito sila mo agi sa duol lang ta kayo. Grabe ka traffic may gala mo nang langan kay sa katanan. Problema na diha. Ang uban sa tuwa dito may gala mo agi sa dito sa Katubang na sa Indaha na sa Kwan sa Taguanaw. Na may dalan diha may gala gikan diha sa before ka mabot sa Tulay sa Taguanaw na dalan diha may gala para gawas kas balulang. Adya ang uban ka pangagi ang uban dito may gala labi na kung ang ilang trabaho sa lapasan dito na sila sa dito na sila may gala sa Indaha ano sa Taguanaw gawas dito sa may gala sa Kwan dayon. Kamanan.
0: Magnum in Action.
1: Pero tungkol sa kadagkas kas mga balay na diha sa mga subdivision, og grabe kadagkas mga tao. Grabe gid may gala kahaot panaos buntag. Na mao na nga atong i-update sa unsa labay dagan labi na kining lay dalan may gala balulang to uptown.
0: Magnum in Action.
1: Yan ang speaker sinya karon si Engineer Joel Mumungan. Kay ato ipangutan na may gala ni Engineer Mumungan mga igsoon. Ang amo ba so ulay gapon balik-balik kini bisag asa na be kay pasinog busy pa o kaya kung wala si Kapitan Ligtas sa Julie kining Juligtas wa gapon be kay ato may gala nga kwani no kay puro traffic may gala tuis gutan dinhi o so mo na may gala to nakita sab galabo dinhi
0: in action
1: so, next pick kasi niya may gala karon si nana sa pick kasi niya si Kapitan Juligtas barangay 35 kay diha man may gala sa barangay. Mga igsoon, lugar gay nabuslot naman na. Nabuslot na may gala ilang barangay.
0: Magnum in Action.
1: Oh, so nilaw sa may gala siya kapin. Pero ang gwapo ani pag mula gikas siya kapin may gala, mulaos pag inandalan paingon dito sa Jerburha. Pero ate sa ila may gala gikaskit kay nabuslot na kuno na gibuslutan na. Amo na good news may gala kay mo na gusto sa mayor nga maturmas mayor may gala nga before December paningwaon sa tong syudad nga magiya na ginang nasangpit may gala nga dalan. Speak kasi niya, ang atong barangay kapitan sa barangay 35, Kapitan Ligtas, Juligtas. Kapitan, may ngod doon mo.
3: May ngod doon, Jujak.
1: Mangyoto, kapitan. Oo, so kapa, mangutana to tanong kay Karol Bangod, natasit sa September, 21 na karon, sunod simana, Oktubre naman ay kapitan. Unia, oh. Paspas kayong panahon, pagkabuta na, doon lang kalag-kalag, diya magsugod na dayon ang problema sa traffic, nga, kalagyo nga, murag, bumper to bumper na dayon ang ato, kadaghan naman manunod din eh, gikan sa Bukidnon, Miss Oak, gikan sa Caraga, Camigin, Miss Or, tungkol lagi kay Hapit ng Pasko. Now, kumusta to, no, kay usa sa mga gipaningkamutan sa Dakbayan, kanang imong barangay nga mabuslutan ginagi kaskit kay drive padulong sa yakapin. Unsa na ba i-update na kapitan karon?
3: So far jud kamulo naman og trabaho atong kuan ang kontraktor siguro mga labindo guys siguro jud December, November to December murag mahuman na siguro ni.
1: Aha. Ah okay, so unsa ba tabuan na kapitan, no, kay lugar atis karon katong nay kuan dia. Di ba sa una, doon naman ito problema kap sa, doon ay problema siya, niya itong balay dito nga murag na negosisyon. So meaning, wala na, meaning final na, nga na-negosyate na siya kapitan, nga lugar wala na, murag ibayaran na gito siya.
3: Wala pa, Jojak, no? Kato lang akong basketballan nga gihimo, may una, may parsyal pag trabaho sa kontraktor, kaya na palagi atong wala pa nato na relocate ang mga balay.
1: Oo.
3: Na maisit mo almost one lane man siguro ni plus kanang yang gutter.
1: Mm.
3: So wala pa as is pa karon jo Jack.
1: Aha. Ah, okay, so bale dia karon di pa magian pero pwede na makalusot mo dito, magbaklay-baklay mo, pwede na makagawas mo dito siya kapin.
3: Adaan naman ni makagawas jo Jack.
1: Uh-huh.
3: Wala lang to sa masiminto. Ang katunga sa project, no? Gikan sa kit kay paingon sa yakapin. Mo nalusot na manadaan. Karon lang, gipasiminto mangin ni Mayor. Ay armahuman sa ding project ang kunasugan. Pero ang may-utilize ato ani pa, kanipang mga almost 2 lanes man siguro, Jujak.
1: Kay kanalis siya dia, ang iyang kuhan dia, 4 lanes gaya na siya kaning dalan. Kung kuhan eh, 4 lanes. So, anong murag, kung 2 lanes siya, murag alang-alang magkayo. So, 4 lanes gaya na, kapitan?
3: Including sa mga balay nga wala pa ma-relocate, ang design ani is 4 lanes gini siya.
1: 4 lanes. Pero karon ang nasiminto dia, ang 2 lanes pa.
3: Mga siguro, kung di ko masayap, mga 2 to 3 lanes ng mas mauna.
1: So meaning 2 to 3 lanes. So meaning, kana siya pag siminto, lahos na gina sa Yakapin, kapitan? Banda na lang sa Yakapin Street?
3: Yakapin. Daan naman siya, lusot daan, Jujak. Ang problema lang ani, o makakuha ng tanong ni Mayor na malaos gining 36, madimulis asag. Kaya aron makalusot dito paingon sa GR Burhang dalan sa Mararina.
1: Okay, oo.
3: Kaya kung malusot ni siya, Jojak, dako kayo o tabang sa traffic sa Kitkay. Kaya hindi man doon ang sintro. So, pero gini lang ang ato ang area may masiminto. Medyo bikil yapon jud jak kay gamay ba pag dimano sa yakapin
1: street sa lagi ba kay pagabot niya mo lift kung gikan ka sa yakapin mosulod ka lugar na lugar ba ko pero dili kay may magitong laos-laos di ba kay borag di na gapon sa mabukog pa sa rito sa katong sa tong dalan niya kapitan nga naidalan dia sa yakapin o Jerbura sa nang dalan na ano yakapin o lagi Jerbura sa nang street niya
3: kaning ko yakapin
1: namulaos ka sa aya commercial murag dito ka mubanda.
3: Laos sa Aya, Pens Mercado na yan.
1: So diha ka po magtuyok-tuyok ka. So diha na po din ang traffic kung nagigas Kitkay.
3: Masamot ang traffic dyan dyan kung dili malaos dito sa Maria Rina, sa Jerbura.
1: Okay, diha lang magyapon. Mukuan sila diha, mabanda sila diha, mabukog sila diha. Anang na'y dapit sa agian sa panimbalay sa mga Gaisano, di ba?
3: Layo na po itong Gaisano, Jujak.
1: Alayo na.
3: Dili maigo ang Gaisano. Ang gamay na kayo itang So, marilocate ani sa mayor, marilocate na dahil. Hapsay na kayo, medyo magpaan siguro mga almost mga 40 to 50 to 60% sa traffic. Kay pwede naman tamo lift turn dito pa yun sa Jerbura, pal, dayan gusa.
1: Tama, no?
3: Right turn po ta, pa yun sa Mercado Yapon. So, dako kayo, dako kayo, Tabang ang maong dalan diyan.
1: Aha. Ah, okay. So bali karon kamulo pa siya ang konkrito diya ang kontraktor. So ang imong di ba diya sa imong kuan muragikan ng gasoline station murag mo street ka na lang diya. Na may asa man imo ibalin ka ng imong basketball court diya kapitan kay bibo ra pa pirmi diya sa imong basketball court tabi natong fiesta.
3: Wala na lang kita'y basketball court, Jack. Mangita pa sa tag-area din eh.
1: Agoy.
3: Nga naamansad ko yung naka-istorya nga private nga tao o bansat na yung mayor nga huwag atong makuha ni sila nga makahimot tag-basketballan. Mura man ay kulang nga wa na ako nabutang sa kung plano. Kaya approve naman ito na kung plano, Jack. Barangay Hall o ang akong daycare center. O guban aning dagan niya kung plastic di jujak ang problema lang kay wala bigit tan mo man o kuwasog di. Ano ba?
1: Oh, aha.
3: Pero basin og mo man ning dalan ma kita sa mayor nga murag maayang mga plano nga atong gi butang sa barangay kay para gid ninta mahapsay ang sulbad mas sulbad gamay ang trapiko sa atong dagbayan.
1: Aha. So gwapo na na kay ang imong barangay dia og mas butangan og dalan dia although mo gamay imong barangay. Kaya nanamay dalan, pero guwapo na imong barangay. Lugar, lesa na sampit ka lugar now. Kanang basketballan dia, iskripa kay muramalag imo nang gitpilingan na siya. So, may tabo dia, medyo kwa na, iskripa na siya.
3: Oh, ilibil sa atong kwan.
1: Dalan.
3: Dalan. Nailibit ng gamay kay ang unang na siminto, medyo mantaas gamay.
1: Oh.
3: So, murag, ilan lang ilibil sa kung nakita karon sa trabaho. Mura mag-ikuan nila, itupong sa daan ng dalan.
1: Mm.
3: Kay aron kung masulbat din ang mga pag-relocate, maluog na sa kay Jujak ma-utilize it ang four lanes na maong dalan. Hapsayin lagi kayo kining kit kay Jujak, pabor kayo sa maong establishment.
1: Kay, magyod, oo.
3: Ang talang tao din mo agi, din mo agi magis barangay.
1: Magyod, oo.
3: So,
1: exacto, oo.
3: Kung ilang mga kuha na Jujak, ilan ang matrabaho, makumpleto tanan, hapsay na kayo ang lapit sa merkado. Basta kay ako lang mabili sa Ginoo nga unta malusot kinilito pa yun sa Diyarbura. Pero nakatungog pa ko dito dyan, ilusot kinilal sa Diyarbura kayo. Gamay naman ilang problema dyan kay halos ang mga tao. Narelocate naman na, namalik lang daw ang
1: namalik uban. Lang, oo. Okay. So, sa metabos yung barangay hall, Kapitan?
3: Atong barangay hall dito dyan, nanatay budget na barangay hall.
1: Oh.
3: Only lang, binigusit pa ko sa tagiya sa yuta, kay aron mabali na to. Wala naman ay problema ang project. Basta ang uko, ang apuuntan na, human lang yung dalan, maplastar tanan, dali na kayo ang barangay hall kay na may relocation na nag-iandam. Sa una naman yung dyan, dugay na ni. Hindi lang na to kakamove kay gaagad manguta sa dalan.
1: Aha.
3: So, manginaot ang tani mayor basin siya lagi ang pag-asa ani nga matindog ni mga proyekto sa ako di sa barangay basi kaluyan na po tayo may ngong tangat sana kini Jack di nakapwede na kanin mo agi kay makadirekta na mag-asa ka pa ingon
1: mo lagi o
3: kayo sa kogon imong na ang si Kwati dito na ulat sa
1: imo. Oh, dahil si Kwati.
3: Dali na kayo.
1: Mo, di na, no? Richo-richo na, di ba? So,
3: this is upside na kayo dyan kay Purlins good.
1: Oh, Purlins. Diba? So, ay, ahay. Oh. So, sa ato pa kay, sa ato na ibawaan, no? Nainabi mo na ito si Engineer Mumungan, ang target kay Demior, matod pa, paningkamutan nga before December, Kapitan, sakto ito nga imong giingon, matod pa nga, ang gusto ni Demior nga before December, kung mahimo mablihan lang sa unahan na kabli ng imong barangay, na kanang dalan sa imong barangay, para at least medyo maglugar, maagian na po siya, although nito sunan mo, bangga kayo po siya ito, pero at least dili na siya mag-usa lugar din sa kining dilapit din sa kwan kining Husto Ramonal kapitan no kaning sa paingon sa Limkit kay drive ug sos minya o so ba, sa imong tanaw na lugar makaya ka nga iskripan naman na unya lugar semento madala ka na nga before December or mga December ma agian na siya kapitan sa ipang Pasko
3: dako na kay nang 120 days jujak pagtrabaho ani except lang kung magulan.
1: Uh-huh.
3: Kaya kung mag-ulan, may piktahan mangin ang mga project sa kontraktor. Pero kung kaliyan sa Ginoo, di lang sa gunson mag-ulan, dali lang eh. Kayo, gamay naman eh, 400, almost 200 meters kapitra.
1: Ay, bubuo na ba di kayo?
3: Mubo ra kay sa niya 120 days. Ya grabe
1: oh, sa kayo la. Haplas ko na man ano pag buta ko gwan dia purma pabuta bohusan dayo na wala na. Pabuta buta ni kag pila ka daw dia para curing period niya.
3: Oh, para gani karon ilang gi gilibel ang dalan. Ilam usan naman ni Biscourse Jujak. Oh,
1: na gahit naman lang kayo diya. Di naman ako. Gahit naman lang. Labi lang imong barangay ho. Kanay imong basketball na diya. Tampel naman kayo na. So, igot na rin na siya ako. Buhusan na dito. Redimix nga siminto. Dito na. Kapitan.
3: Oh, oh. Dali talaga ni Jujak. Kung tagaan lang og priority ni. Iyon ko mga November katapusan or first week sa December. Huma na.
1: Mhm.
3: Muman na siya. So, hapsay na kayo mong pag-agi.
1: Hapsay na.
3: Dili na ka magproblema.
1: Laos na ba? Kay gikan dia. Ay, dito na kasi kapin para sa merkado. Oo, oh, kung gikan sikit kay. So, at least
3: labi na labi na dyan dyan kung mahuman at malaos sa makunta maabot git sa Diyarbur ha.
1: Oo.
3: Ay, pinakapasada kayong proyekto sa mayor na inala ang mga key area sa mga project. Naablihan na kay unaon mo Jujak pila na kamayor dini nga naghawit ang tungdanan pila na kamayor wa magkini na yung mong dalan
1: wala gid ba
3: so,
1: karon
3: so karon ug mabihan dalan dungog kay nis mayor kay siya ay mayor nga kaablihan ni dalan pa Purlins pagi Jujak
1: Purlins pagi do baga kuan kayo oh. So Purlins mas dako para nga dalan kay dini aning nay limkit kay drive ka kapitan.
3: Ah, dili. Pareha ka na ko anong kit kay.
1: Ah, pareha ka na ko.
3: Province ng Japan. Oh. Oh,
1: pero dagko lang kay siya. O, gan, tagas lang kayo.
3: O, dagko naman kay lain naman design karon sa contractor ni Jack. Oh. Basta DPWDs. Kay dili naman gamay. Para sa una nga, gamay ra kay. Bisag multicab. Muagi sa isa kalinya. Puno naman. Oh. Karon dagko man ni Jack.
1: Dagko siya. Murag muagi mga, murag agyanas. Dump truck yun ba? Mga inala.
3: Oo, pangyan. Sobra pa. Ang design ni Jack. Ang design na. Pangagyan nila sa mga hibi. Hibi. Kay gabayad na. Oh.
1: Aha.
3: Ga taxis mana, gas dako bagani og tax kini mga truck kay naslay road users tax.
1: Oha.
3: Di ba?
1: Oh.
3: So og maguba ang dalan jud Jack, dili pasanginan ang mga truck, kundi pasanginan ang kontraktor
1: og iwang pa
3: tambok ba iyang kontrata.
1: Oh.
3: Kaya matrabaho og ayo, di ba?
1: Mao gyud oh. Okay.
3: Na maguban jud Jack basuron ang kontraktor na ang kontraktor ga agad naman sana sa kuan contract amount.
1: Oh.
3: Di ba? Mm-hmm. So ayuhon gyud pagtrabaho, compaction ang importante jud Jack.
1: Aha.
3: Sa dalan, malabi dalan ni mong himaon. Compaction ang importante para season gisa niya dayon sa duol na mahuman ang basihan na nito sa simento kanang gitawag og curing period.
1: Mm-hmm.
3: Og pila ba ka calendar days ang gilimit sa maong mixing og pila ka kung isa 3,500 PSI ba o sa 3,000 ba? So depende na sa contractor Jujak o specification sa project.
1: Aha. Kahit lang kay kapitan, okay naman sa pika niya karo si Engineer Mumunga ng atong city engineer sa Dakbayan. Engineer Mumunga, may ngunto ni Engineer.
4: Tama yung buntag diha, Magnum.
1: Oh, may ngunto. May buntag. May ngunto, may buntag. Okay. Sa pika niya po, niya po si Kapitan Juligtas sa Barangay 35. Medyo gahinam-hinam na po sila ng lugar. Kining maagian na po ng ilang barangay diha. Kaya sabdantang atong mayor ang iyang target karon nga kun mahimo before ang December kinanlan na maagian na kay mag-expect na heavy traffic yon pagabot sa bulan sa October at November kana traffic na gikan hangtod mahuman ang Pasko hangtod sa bagong tuig nawa unsa na toy pinaka latest update ani no unsa bay marching order gyud sa atong mayor anang dalan diha kay barangay murag lugar lipay po sila nga mabilihan na diya para makabalhin na po sila huwag niya makaplastar lagi pag-ayos sila po sa Barangay 35. Naman po speak kasi niya si Kapitan Ligtas, kining Engineer Mumungan.
4: Yes, mayong buntag Magnum Jujak, mayong buntag sa suki ninyong ating paminawan.
1: Hmm.
4: Now, about aning atong Barangay 35 Magnum Jujak, ongoing takaroon diha, no? Gani ato lang ning gisuspend for a while kay mao lagi na tubod aning atong mga issues regarding aning mga illegal mga informal settlers dato diha nga affected sa atong kasada.
1: Oh.
4: Now karon nalipay ko Magnum Jujak no nga naa si Kapitan
1: Ligtas
4: kay usa nga solusyon namo ani Magnum Jujak siya lagi makatabang no usa siya sa makatabang no sa atong mga informal settlers kay doon ay usa ka lane diha nga affected gyud sa atong upat ka lane nga gi-open diha.
1: Mm-hmm.
4: Now kanang atong kasada diha Magnum Jujak no kanang gikan sakit kay paingon diri sa yakapin ang katunga ana na siminto na nato no upat na na kalain.
1: Oh.
4: So ang atong problema na lang ana kanin na lang ang atong katunga pod paingon dito sa Kitkay.
1: Oh.
4: So karon ato na lang giguba gina Magnum Jujak no kan lagi marching order sa atong malangdon nga mayor nga tinuod gatong imong giingon nga sa December paabrihan na gina ni mayor kay considering sa kanay mga atong mga motorista nga magdasok lagi sa diha sa Klim Kitkay no kay kabalo man taan ng diha sa kuan kanang mga agianan na to diha nga gagmay gyud nga dalan.
1: Oh.
4: So dako kayo kining mga tabang Magnum Jujak mo kining gitawag ako ni mayor no gitawag kami duha ni Sergeant Asuncion kay ang chud no ang head sa atong chud kay mao man lagi no siya man ang iyang concern ani is kaniman ang atong mga informal settlers.
1: Mm.
4: No nagkaistorya na kami ang Magnum Jujak no nagkasinabot na kami nga mo lagi na napud si Captain Ligtas kay nagakuan gyud no nag kuan na gid ning tangtangon na gid na tong mga affected nga mga balay diha sa atong proposed na project.
1: Aha.
4: Kay kubabrihan na nato na Magnum Jujak no bungkag naman ning tulo ka lane mo na lang ni siguro within the month kasi amo na ning mabuhusan sa so, within October amo na ning mabuhusan ang tulo ka lane ni ini nga masumpay na ang yakap corner sa yakapin ug paingon dito sa Kitkay.
1: Ah, kana oh.
4: Ah, maabrihan na, na siya pero pwede na siya mutuyok diha pero ngako na kanindot unta gidua ani no kay ang propose ni mayor ani paabrihan ang barangay 34 barangay 35 ug kaning 36.
1: Oo.
4: Oo, so ang 34 tapos tay marching order ni mayor anak kay daghan-daghan po na sa diha Magnum Jujak.
1: Oo.
4: Pero unta no baga ako panghangyoon sa si mayor ani siguro okay ra siguro sa iya ha manangit pa ko niya ani kay kaning tulo man nga kalya nga iyang pag-abrihan. Pero murag dili magini madungan Magnum Jujak tumudaan ng mga informal settlers na to.
1: Oh, good. Oo.
4: Oh, so naghangyo mga akong istoryahon siguro among istoryahon ni Sergeant Asuncion no si mayor nga kung pwede basig maunahon to ni open ning gikan sa yakapin paingon po dito sa Jarborha.
1: Oo.
4: Oh. No, dako ni nga dalan no kay og yakapin didin mo kuning yakapin.
1: Didin tinod.
4: So, oh, didon man
1: ni
4: siya.
1: Mo na sa nay kwan ni Kapitan Ligtas nga kumahimunta mulaos po siya sa dito kay para gyud nga ayahay kay ang daloy sa trafiko kay kun diha man gud mo tuyok-tuyok gyapon ka although ate sanay dalan pero katong ingon nimo kining engineer mumungan nga lugar na asya niya makatabang pagdako sa mga informal settlers diha na masuwi kasi niya si kapitan Ligtas ano pa ba kadya
3: okay na pa ko si Jack minaw ko
1: so katong nay kuno informal settlers okay na ba sila nga lugar lugar ibalhin sila kung nanay kabalhinan nila para mahawa na diha o niya mahimo na yung dalan siya kapitan.
3: Actually Jujak dugay ra man ang panahon nga okay na ang mga tao na puyuban nga dili sa okay lagi tungod sa ilang panginabuhi.
1: Oo.
3: Oh. Ana sa kubon nga ako sad lang ako nga kung malukit sila og tarong ang mga tao sa barangay kay dito man sad kay Jujak og atong ipapawa wala proper
1: na istorya oo.
3: Oo. Oh. Ako may ako mo'y mahimong dautan ana in town. So, muna, yung mo nga, unta, sabtot ko ni po engineer, o ban sa itong mayor ni Asuncion nga, atong ihan ay gini, yung madali, dali naman ay sila, man ay basta nalay, insakto nga, relocation.
1: Oh.
3: Mura man ay akong participation kabali, Jujak, kaysa construction, ila man na engineer mo.
1: Oh, pero sa imong akwan level, sa inyong mga lugar, kaya imo mo na mga sakop niya, wala sila yung problema. Kaya mo lang, nitabang ka naghangyo, ang ilan lang mahatagaan ka sila ang relocation para manghawa sila diya.
3: Usagay ka na, Jujak, sa atong atimanon, isip usag ka kapitan, kaya hindi man pwede atong pasagdan ang katawahan nga nasak sa akong barangay. Unya, dili sa kalikayan, Jujak, nga doon nagilintaway dili gusto.
1: Oh, okay,
3: so,
1: no?
3: atong pangitag ba maaging mo-cooperate sila total lang ako lang na ang katungdanan sa gobyerno nang daw na may mga maigo sa proyekto, ang importante nga ma-relocate sila, either mag-relocate or magbayad mang galing. Kaya na iba hindi gusto mag-relocate kay layo, na parta na nila kung pwede, kung naay atong ikabayad, para mas dali kigay sa huwag effective kayo nga pamagi Magnum Jujak.
1: Engineer, Lugan, sa mga sa engineer, no? Sa, of course, naman niya ang taga-tsod. So, sa may plano, kaya muna mula nila yung problema, kining pipila ka lugas nga nabilin pero sa ingon ni Kapitan Ligtas nga ang uban murag diikit sila gusto kay nalang panginabuhi magpabayad sa man I don't know kung say kuala ni lugar buhaton ani sa tong city government engineer Mumungan
4: Yes, Magnum Jujak. Ang ato mga informer settlers diha, si Chud Mano, under ni Chud. Now, gi-profile na siguro na sila Magnum Jujak, no? Kay dili man ito ng lugar ang ma-relocate diha. Legitimate po siya nga
1: matagaan.
4: Sa atong matagaan. Kay, na ay mga gabayan po ani ang atong atsud, no? O kinsa ito po qualify lang yun. Para di po itong ibalhin sa relocation, matagaan. Mm.
1: Uh-huh.
4: So inani na siya Magnum Jujak. Sa akong pagkasayo na ani adugay na gani sila gi-apply ni Chud, no, kining atong mga balay nga napiktuan diha, pero dili wala man gid sila nang apply, no, bitaw nang ako Magnum Jujak, no, nananggit jud ko na kapitan na eligible ni sila nga matagaan o dili panggaling, mahibaw-an nila nga eligible sila, pwede sila ipapahawa na lang sa well gadagan ang papel nga mahatag sa ila ang relocation, no? Well, gadagad ang ilang papili. Matagalan sila. Pero di mo ko makaistoryaan na Magnum Jujak kung mo-qualify po sila ang pili. Isod naman. So muna ang Magnum Jujak nga si contractor siguro, ay doon na ito ha, kasi mabayad si contractor ani mga ginagpay siguro nga sa baka nga para lang maguba na muna ang ilang balay o sila baka yung doktor yung guba niin eh. Kaya atong matabangan, asan nila dadunin ilang mga gamit. Kami ang mukuba, ang kontraktor ang mukuba na nawalan din sila yung mabit-bit na ng mga materialis. Kaya bako managin ang gamiton ani sa kontraktor kaya para madali. So muna Magnum Jujak, no, na ay mo-offer siguro ang kontraktor ani nga mahatag sa ila kaya para makabalhin sila. Hindi man nila dinagkupot, ginagmayraman po siguro nga igu-igu lang po nga magamit nila. Ngayon, nara na sa ila og ilang silang muguba or kami ang muguba. Okay? Pero pasidaan lang ko daan, kami ang muguba na o ang kontraktor, sigurado yun ko, ngawagin na sila may bit-bit na ng ilang mga gamit nga na. Okay. Na mga gamit sa ilang balay. O kaning mga kahoy nila ba, mga materialis nga sa ilang balay, nga wanagin sila may bit-bit niya na o kontraktor ni muguba. So, muna Magnum Jujak, no, nagpatabang ako ni Kapitan. Kami ni Sir John, ang sabot-sabot na sadmian, yung kung saon, but if... mas maayo unta og naihatag si kontraktor nga ginagmay i-grab na lang ni nila kay or else gubaon na unang ilang balay
1: ang metabo niya lugar kinala ang kwangyon, no, nga mahuman kini siya kay kung magbagahi unya uldo murag give and take nga og nanay among nga kabalinahan so automatic na may manghawa murag inana ang dagan.
4: Okay, kan sa akong pagsabot ani Magnum Jujak murag kani sila dili gid sila gusto mo hawa. Kay normally
1: naray na pangita niya.
4: Dol rasket kay pod inya ibalin mo nas bukid. Kung ignore mo na sila ng i-apply, dili sigurado ko dili gid mo apply. Tungod no sa ilang pwesto nga dol ra gid sa lipigay. Nara pod ilang panginabuhian. Dili man unsaon ta magid Magnum Jujak nga ang atong krasada diha nakatiwang kunya para man sa kadaghanan, no, na dili makatabang kani og congestion sa atong traffic. So muna nga kita Magnum Jujak sa engineering office, no, base sa hangyo, no, hangyo ra gid ni permit si mayor nga by December magian na gid ni.
1: Okay.
4: Pero akong hangyoon gyapon si mayor ani Magnum Jujak nga basin pwede atong unahon lang ning sa barangay 36 kay ang yuta ato naman ang yuta na.
1: Oh.
4: City na ang yuta na. So once nga maguba na ning balay Magnum Jujak, pwede na siya gian diretso sa balay dili pa masimento. Ato nang pagyan lahos na dito sa
1: Jujak. So wala na actually diya sa barangay 36, wala na problema kay iya man sa city government ang yuta diya. Kini lang mga namuyo diya. Sa balay namuyo diya kining mga lugar, wala pa rin na patagay pag-relocation sila diya?
4: Wala gina, Magnum Jujak, no? Kinaka-profile na siguro sila sa Chud. But sige lang, kaya basic kamulo gina sila karon kay mo man lagi na, no? Hangin ni Mayor sa amo ang inhanglan, magiyan na gining maong...
1: So, by the way, ang marching order sa Mayor, Engineer, nga ang barangay 35, panulong sa 36, mauna nga kinalan magiyan na siya karong before ang December, kanan duwa?
4: Yes, Magnum Jujak. Maugin na, asapin ang tatay ko Magnum Jujak. So, ang atong agdon ani, no, kay tungkol sa kadaghan, kay kaning sa barangay 36 Magnum Jujak, murag 100 plus ni sila. Nagkuhan diha, no? Sa akong pagkasayod lang, no, 100 plus ni. Si barangay 34, less than 100, pero kung dunganon, magkundin mo na sila balin. Problema po taan ni mga temporada nga hatag o relocation ani, kay kamulo pa mag-isa taga-paplastat.
1: So, unsay may tabo, ana, engineer, kung palitan, di pa ginawa lugar, runay, di pa ang pagsabot-sabot, lugar, maabdal pa tayong mga November, December. So, why may tabo ana nga dalan nga lugar dili na magian or unsa may pamalya
4: na? Magian ni siya. Magian na ni siya Magnum Jujak, no? Kaning tulo ka lane kay maabrihan naman eh.
1: Oh. Well, ah, kaning tulo. Oh.
4: Yakapin. Oh. Yakapin magian sa tama.
1: Yakap, no?
4: Kay
1: kaning sa actually ang problema karon kana gyung sa barangay 36 mo gina siya.
4: Yes, mo gina siya Magnum Jujak. Pero maka-abrita agi gawa sa dire sa yakapin.
1: Oh.
4: So, din maguning yakapin.
1: Lagi so.
4: So I suggest makahangyo sa kuanan ni mayor nga unahon lang sa siguro namo ni ang kuan. Barangay 36 kay para lawas ko dito sa JR Borja.
1: Oh, para ritso na, di ba? Para ritso na.
4: Para ritso sa JR Borja. Oh.
1: Oh.
4: Dako kayo ni kuan, dako kay ni kuan ni magdumjujak sa atong mga motorista nga maabrihan kaning kit kay paingon dito sa JR Borja.
1: Mao gyud, oo. Anyway, so atong atangatangan na lang ni, no, kay na naman anya ikadua lugar dala naman na ang kuan lang pag final lang ana nga pwede nang agian ilabi na barangay 36. So kapitan, sa may kasulan nimo kapitan, Kapitan Juligtas.
3: Mas mayo kayo ang plano ni Engineer Mumungan nga kung ako will get pabuton gani Jujak, isabay-sabay na lang ning trabaho.
1: Ay usagin ba?
3: Para usa dali na ba kay kung mag tinagsaon niyo nato ning trabaho na magdal pa na sunod tuig.
1: Oh, correct. Ma kung i, oh.
3: May mo na may matud pa niya namo kunay marching order ni mayor. Mas malipay ko ana kay aron sa dugay na natong pangandoy nga ma-access ni nga dalan imperis po sa uban hangyo ko kung pwede mayor unahon na lang ng 35-36 para masumpay kay nako kay ni
1: upang
3: pagdikunji sa traffic din sa Dakbayan labi na karon December di man malikayan.
1: Oh, correct. So,
3: oh, naman si Engineer Mumungan diha. Umay mo, ido sabay na lang ni pagtrabaho. Mm-hmm. Ang 36 kay kung magiyan ang 35 mo dito sa JR Borja, dili way bikin ni Jack. Pero yeah, dili mo agi sa yakapin
1: pa. Okay, tuyok na kay traffic sunahan. Oh.
3: Oh, bikil gyud Jack, bisan pag naay traffic Jack, kung dili sa JR Borja magiyan.
1: Mm.
3: Dali kay dako kay factor Jack na iunta makulang-kulangan gyud ang pagrecondition.
1: Correct. Oh, tinuod na nato na nga makakuang gyud, makahugga-hugga kay problema sa traffic kay di man ato malikyan kit kay murag na naman di halol kaldaso ka mga tao kay agianan magina siya. Oh, so di man ingon buto sabot nga customer lang dia kun dili murag nahimong public na gid siya ba nga agianan. So mo na nga uban mo shortcut sila, so magagi di agi kay pos ka manan pwede na pud diha dahil mo agi. At di na mo ato sa dual sa Mercados Cogon. Oh.
3: Paingon gis gusa Jack, dito na ka dito.
1: Dito na.
3: Oh, mapiot din kas kit kay pwede ka mo tuyok dito sa Picas na target rin sa nga pagkong simbahan niya.
1: Oh.
3: Pwede po dito si Yarmura mo. Mabahin so, ang...
1: Makapili-pili na ka. O, oh, tinood, no?
3: Oh. Oh, masamot na, Jujak, o kagamit ang Magnum Radio pag-monitor sa pag-announce o kinsa itong mga...
1: Oh, Magnum Road Hunter. Oh,
3: mag-advise na sa ayaw mong agi dito sa traffic. Diyan mo agi sa 35-36 yung barangay. Oh.
1: Kaya lusot
3: mo dito si Yarmura.
1: Sakto,
3: diba?
1: Sakto. Oh. Sakto,
3: so, balik... Balik, Jujak, hinautan ta na kung ingon si Mayor kung maabaliya na sa December, o oh, ako kay estimate na, Jujak, November, kaya na ganit na siya, basta init lang pirmi, mm-hmm, yan ay trabaho na ay pison.
1: Mm-hmm.
3: Kaya nakita ni Jujak kay Bakurman,
1: mm-hmm,
3: Bakurman ng truck na dugay kay Salan Jujak, yan yung i-excavate ang tayo na ito sa level. Para ang punto na ito, Jujak, madali kitin, oray, pero ako nakita nga Bakurang nagkwanya, ingon na ito, Jujak, na nasugdan lagi pero layo pa sa tinuod, Jujak, kay may baro mo sa tagamay sa trabaho sa dalan, Jujak.
1: No, good, so,
3: ang ingon na ito, si Engineer Mumungan, nga unta, ipa-iskabit na sa bako, ilibir sa dalan, aron pagkita niya nga pa, abunuhan sa kwan lugar, bato, aron niyo talagang discourse, aron mapumpak na din sa pison. Pero wala yung makikita pison, Jujak.
1: Mm.
3: Si Mana naman nilinihin niya, bako naman yung tao ni Ilunguan,
1: mm-hmm,
3: bako naman ang trabaho. Aron atong pabangan si Engineer para mahuman po ang hangyo sa mayor.
1: Okay, so Engineer Mumungan, no? So lugar ang suggestion ni Kapitan Ligtas nga, kumay mo, iusa na lahos ito sa Biakapin o ga JR Borja para yun nga, usa na kadagal, Engineer, sa'yo mo nakita.
4: Yes, Magnum Jujia, by November, ang samang takaroon, September, by October, Magnum Jujia, kanang tulong kalin, maabrihan na na, masumpay na na sa Yakapin.
1: Ah, okay.
4: Sa ligo na, maabrihan na na siya, magiyan na na siya, by sumuna nga, naghangyo lagi po ko ni Kapitan, nga kaning usa kalin nga mabilin, ani, kay na-dreaman, mauman niya ang lane nga diin, naka-napay ng pabili na ito ng mga informal settlers.
1: Oh.
4: So, naghangyo lang po ko, no, nga kang Kapitan, kay para si kontraktor, dili, pagbalik-balik magod, mundang, kay nanapa, mundang, trabaho, kay napay mga affected na ito ng mga,
1: no,
4: mga informal settlers. But rest assured, by next month, magdong kaning kan mabusan na lang, masumpay na lang uning kitkay kang paingon sa yakap.
1: Mm-hmm. Okay.
4: Kanang tulo kalin, amo na lang mabusan ang Magnum Jujak.
1: Aha.
4: Kasiguro ko kana.
1: Okay, so at least mag-expect na engineer, no? Gikas yakapin, Laos na paingon sa Jalbura. Ay, gwapo na kayo, no? So at least ang lugar, Bangandoy sa mayor, nga kung mahimo, mag-ian na. So matuman gid siya engineer no niya sa Pasko, yes, medyo makatabang na siya sa pag-pagaan gamay sa dagat sa atong trapiko sa atong expect nga grabe kini nga traffic karong Pasko na sab diri sa atong dakbayan engineer.
4: Yes, Magnum Jujak, kadako kay ning igatabang kay upat ni ka lane Magnum Jujak. Lapad kay ning
1: adala. Lapad oh. Lapad kayo.
4: So ang atong GR Borja, upat sa ka lane ang atong GR Borja. So dako kay ni og kuan na ikatabang no sa panahon sa December kay nakita na magud ni no kitatanan no sayo ditahan na sa December kay akin kid ang mga motorista no nga gaagi sa atong kadalanan but wala gina nga si mayor no ang iyang marching order kanato nga mabrihan gyud kana kadalan para na

0: Diyan mo nga na cooperate siya ni itong sa request sa mayor. Ako, labaw pa sa ako nga nalipay ang gi-request ang mayor paingon kay Engineer Mumungan o ni Satsod. So, ako nga yun, Engineer Mumungan, nga unta, may sigutan na Satsod na unsay angay himon ani mga nabili ng maigo sa Brito para mahuman ni Jujak ng Porlens, dili kini yung trainings lang.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Salamat kayo, Madong Jujak.
1: Salamat kayo. Oh, salamat kayo Kapitan Julik Tasbigas Barangay 35 Engineer Mumungan. Yes Engineer.
2: Yes, salamat kayo Magdum Jujak, no. Salamat kayo kang Kapitan, no. Kanunay unta mini alalayan diya sa barangay, no. Kay sa atong project kay aron matibawas na, no, kay naningkamot diya sa atong mayor nga matibawas pud ang kaning atong trafiko.
1: Aha. Okay, thank you very much. Inabati may gala si Engineer Mumungan, may gala nga itong City Engineer si Kapitan Julik Taso. Ang marching orders sa itong mayor before December, magiya na gina. Nawa mo na itong personal itong may gala pag-check sa nadya para makita na itong may gala ang hitsura. Kay actually, diya sa Barangay 35, na nang 3 lanes may gala na nadya. Kanang 1 lane na lang kulang. Kaya naman mga balay pa, pagkawalaan na nila skilid. So, 4 lanes siya. Ilaw sa dito may gala sa yakapin man na. Dito sa Jarburagyo, dito napit sa kani Marilena Hospital. Para may gala nga kung gika kaskit kay, pwede ka na mulaos diya, diya sa Jarbura. O niya, kung gika buka sa gusa, diya ka musulod mga igsoon. So, nanay magian na to. Di ba? Patsada mga igsoon kay pag-December na gano'n niya, ikado, dugay na po na siya, katulo. Dapat may gala nga, mangita na po tayong mga dalan nga pangbuslutan na to. Dini, kay aron nga ito na sakinan, makalaos-laos may gala sa dali kaysa karono. Kada laging yun nga kining top growing may gala sa performing nga growing city. So kada lang nga istorya may gala kay nakita sa dili tagato nga ang Cagindoro grabe ang pag-uswag yun. So di man mahimo nga muswag siya nga ang sakinan magpabilin nga gamay ra. Uswag po na sakinan. Mao gina magisuon ang dagan.
3: Magnum.
1: Diba? So muna may gala nga ato ni nga tagas pagtagad. Pagpaluap may gala tungod lagi sa kanibang lugar doon ng Disyembre o niya sigurado may gala nga magproblema na buta sa tundaga sa itong trapiko din sa itong dakbayan.
3: Magnum.
1: Umaganing ang ubang masakinan nga mga lipasayro, di nalang ipaagi din nila sila. Di ala sila sa mga terminal niya, sakay nalang mga pasayro dahil pagsusunod din sa syudad. Para may gala makatabang po siya nga mugaan ang tundaga sa trapiko. Muna man ituyo gin mga igsoon, wak mo nalang nakita. Dili na yung pagpamurisyo, although purisyo gin sa part, yung sinang itong wakamahanan. Pero dapat anaron to kagulingon kay mao man na ang pamaagi may gala sa tong city government nga pangitaag pagi yung saon nga nagani masulban na to pero mugangaan po sa lugar gamay nga di siya tayo magsiging bagot mo't may gala kay bisag asa ka mulingi pwede yung trapika kayo.
3: Magnum,
1: sa ato paragawa din sa itong tulong may gala itong oras alas 11:57 na. Ito ka na ito sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagindoro since 1936.
4: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Inom na og Mighty C!
1: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, kaluya, walay kusog o galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency kana, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kon nakulang ka sa vitamin C. Hirundan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Tapos I say, do I

0: na pisana taga Balingasag Misamis Oriental. Na pagmayuma og heart palpitation nako og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dana, nabatsyagan gyud nako ang kaepektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand gyud na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Mga nabata sa atong barangay diri sa atong tulumanon, tumigil ang Magnum in Action. Sa atong barangay mga diri sa atong tulumigil atong Magnum in Action. Mao na mga no atong isuta niya atong tang follow up sab kay usala tumigil atong lugar gi follow up na siya kay magsige magunta may gala o gingon nga traffic, ah, di ba? Traffic na gikes pa sa atong palibot. Niya na yung mga ang atong city government, lugar kapangitag pagisab, ang lugar medyo makapagaan. Now, siyempre, ang ilang mga pamagi, usada na may gala katubang mga sakyanan nga gikan sa misor, nga kumahimo, hangyoon ang mga katubang mga, sa, kwa, mga operator sa tanan ng mga gabiyahe, kutob lang sila sa Agura. Nga pagabot sa Agura, na may sakyanan katuyok niya, lugar na naroon ito itong ginawa nga pagabot sa Agura, musakay na punta may gala para nga paingon sa itong kutob na niya, unya musakay punta para may gala sa kuan kining sa itong situation din sa sentro.
0: Magnum in action!
1: Ang magod may gala, nabaguan sila, unya mag-double ride, kuno, inana may gala kay double ride. So, dili na naman yung gala. Kanang ingon nga double ride, ato na i-consider na nga mo na ginasya. Kasauna naanan pagkunta nga murag door to door gid ba nga delivery.
0: Magnum in action.
1: O sana may gala nga pamagi nga ang atong syudad lugar di naman ito malikayan ang daghang kay sakyanan. Mabita na karon may gala nga daghang kay mga kanito, guwapo kay mga sakyanan karon makita nimo nagmotor na lang. O dili na but masabot may gala nga nagmotor sila kay murag una ang una syempre makatabang po sa ila may gala nga makatabang siya sa pagdaginot may gala sa kamahal sa gasolina. Ikadua, nakatabang po sila may gala nga dili kayo ma karabang malabian ka problema ang atong palibot sa dagas trapiko kay aktuale may gala din sa ato. Doon na may gala ito nakita niya nga usa siya ka lugar, usa ka pamilya. Taghang kay sakinan, tanan anak may gala, tagsa-tagsak sakinan. Ay itong naikuha niya kaya dito naka, dito na tayo deliketan may gala. Naghimo sila may gala kanabang grahean gyud ko nga naghan magani ni asa man ni sa kang papa ni kini kang mama ni kini kang kwa ni mga anak nya kanang dia ari sirba na so mo ba kanin tanang kadakan so meaning sila sa ilang pamilya may gala pila sila kabuktak sa tagsa sila sakyanan ani nato sila masala kay na may kaya man nila makapalit man kay na may kwarta nya gawas ba na napag-extra may gala nga dunay standby pagyod kay sa ilang amahan may gala murag upat kabok sa kanan puli-pulihan. Nasa mama niya mga anak. Ang anak pud may gala kay may kahimpang nagpalit pug usa lain may gala so say tagduha sila. Inana may gala sa usa ka pamilya daghang kay sa kanan. So kana may gala kung imong mogamit na sila sa tanan but lang unom sila sa lima magdungan sila may gala paggamit sa usa ka pamilya. Isang pag-upat may gala, unya pila ka libo ka pamilya ang niya dinisato nga na yung mga sakyanan.
0: Magnum in action!
1: Mauna may gala tumakita diha sa itong kadalanan. Na mauna nga matingala ka nga na ilang sakyanan. Yan nasa yung motor. O so, di ba, yung mga sakyanan, nakahang mga sakyanan linya. Nasa yung mga motor kipaglinya. Diha ay may gala ang tuyo niya na nga kung traffic kayo, mag-motor na lang yun sila. O so, mag-motor may gala. Ang ubang gala, masag delikado, pero haron nga dali kayo ka makabot sa imong destination mo na ng buhaton. Wa mo kabantay? Dinisato may gala na mga angkas, move it. Sa parang uban diyan ang mga move it, ride it. Aso may ride it siguro. Angkas may gala sa panadya na move it sa panadya uban nga mga motor may gala. Nga muna lang ito nga mas madali na ito may gala nga magamit. Ang uban diyan, habal-habal. Mas dali pa may gala makasakay ka. Pero mas may no na siya kaya ang uban magod. The more may gala nga gagamit kasi mo sa kanan, the more may gala nga gasto kayo kay traffic man. So sige kag andas makina, siguro matraffic ni Bangas una, hindi pa kakalusot. So the more may gala nga
0: Magnum in action.
1: Gagamit ka, inani ka rin nga mahal kayong gasolina. So samot kalangan may gala kay naghanan kay sa kanan. Magpundo gani ka niya, magkaon man ang gasolina imo sa kanan. So mo na may galang dagan pero kung mag ang uban magwalang ka napita tay sakop may galas pa ni Malay sa sigig dali may igsuon so ang gimo di na siya kwan kung may mo sakay na lang may galaw usay o kanang nay angkas lagi mo na may galang mag mugamit talag mag sakay na lang may galang angkas
0: Magnum in action.
1: Ina na may galang gihimo kay para mas dali siya o labi na may gala kay tungkol sa ka traffic so mo na may galang tumpas sabot nga dinisato may gala dili na ta dapat i-question pa ni ng uban nga, like for example sa Miss Or, ano yung kusunod man ang kagendioro nga kami, kapangita magpamagi nga, dili matraffic pagayo kay usarabi mo nga magka-traffic din eh. Diba? So, aron nga, talan patas ta, ayan na ninyo i-question pa kung na yung mga ordinansa nga ipatuman sa among syudad na sa bataan mo eh.
0: Magnum in action!
1: Wala man mo pong kinibahalag din yung mga tulog sa pisdalan. Pero, tungod kay una, lugar ang among lugar, gobyerno sa Dakbayan, kapangitag yung pagi, unsaon nga lugar, di man gani muminos, kaya di naman ay muminos yung dagas sa trapiko. Makontrol lang may gala nga lugar na pagitag pagi, nga dili kay siya langan o kanabang medyo makalaos-laos ka, nga dili ka mabukog pirmi mga egzoon.
0: Magnum in action!
1: Wala na ilang yun na sa gobyerno, nga kami sa dinunaw sa namang kagalingon nga makaginhawasan may kay una na una magreklamo din eh ang mga taos kagayan. Ang mga taos kagayan una magreklamo kung mga traffic may pag-ayo. Diba? So, napain yung reklamo. Pasag din na sana nga mong buwato, hindi mo nang itawag. Pasag din na sa nga mong gobyerno din eh nga mangitag paagi may galaon saon nga lugar makaginawa yung ginawa. May punta na nga doon ay mga dalan. Like for example, kanang barangay 35, 36, napamaygala ng 34. Mga kinala Disyembre, kuan man, maagian gin siya, maagian na. So, harun nga makaginhawa gamay may gala. Kay ang yakapin ang dito sa Jarbura, pwede mga magkaagi-agi dito may gala sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action!
1: Kana may gala ang buot pasabot, may gala kalabot sab ni Ana. Oo, so, in fact, ugma, doon ay dialogue man gani may gala sa Buatans Mayor, tali may gala nining kinibang mga taxi, nga bago. Oo niya, pagka sunod adlaw, Lunes, Martes, Merkules, Donar po may gala yung committee may gala ni Kapitan ni Kagawad Salcido ang public utility mag-tigom sa sila. Napon may gala ang ubang mga taga-Misor. Aro iskutan may gala kining ilang hangyo nga kumay mo ipasulod ang mga ipasulod may gala ang mga pasayro. Wabay bungan. Kato nga magsakay lugar sila o sakyanan ipalahos gin may gala sa sentro sa Dakbayan. So inana may gala ang ilang hangyo na depende wala lugar bahala na may gala ang RTE ang atong committee sa diha may gala pero sa atong nasabdan ang atong mayor determinado gid sa may gala nga lugar ang ordinansa may igsuon nga naga lugar nga mando nga ang tanan nga mga gabiyahe dito may gala gikas Misor padulong din sa ato diha sa este may gala kutob lang yun sa Agura terminal unya ang weste may gala mga igsuon nga gabiyahe kutob lang may gala diya sa atong westbound terminal sa Bulwa.
0: Magnum in action!
1: Nakita may gala nga tugutan ni muna diya sila. Bisag asa dalan may gala. Way mga batasan ng ubang mga driver. Bisag asa nga dalan may gala. Dito na mamasayro. Samot o ka-traffic. Mama na. Samot ka-traffic may gala ang sitwasyon.
0: Magnum in action!
1: Oh, so anyway sa Tubragon, din sa atong tulong may gala. Itong oras, alas 12, just na may gala sa katuhon. Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarbora Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa likes sa Principal Mart. Baling asang Bisamis Oriental.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
5: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. akong pahat sa inyong gibayan, mupaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pas-on kini, igo lamang magkolekta ang Moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
6: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
7: Halos tanan online na karon ug syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguro nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Feargold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
11: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dagay gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa na ngamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong panan-aw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the phone.
13: Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: O Oras sa alas 12:20, kala kumusta may gutto na karon ang uluhan sa atong Magnum Noon Time News. Oras Magnum Lokal Seguridad sa Lakbayan, Pabiling Malinaon, uman nga walay naglusad sa Liog Putista karong adlaw sa atong Magnum National Davao Mayor. Basta Duterte yung di pwedeng mabalibad sa Sabina sa impeachment trial sa eksoon nga si Vice President Sara Duterte. Samtang prosecution, malaumon nga mapatimaw ang mga Duterte sa impeachment court sa atong Magnum International. Dose ka mga barko nga nakalabang sa Strait of Hormuz taliwala sa tensyon sa Iran ug Amerika sa atong Magnum pesos pagmahal sa presyo. Sa panaliton lauman tungod sa pagsaka sa presyo sa brutong petrolyo sa atong Magnum Entertainment pagpangbasto sa usa ka direktor. Giya kumpronta sa mga love team nga sila si Fiang Oga si GM Ibarra. Oga sa atong Magnum Sports post evaluating evolution hearing. Kalabot sa pagsalmo sa Pilipinas sa 2026 sa Asian Games, himuon sa Senate Committee on Sports.
0: Magnum Noontime News.
1: Mga Ikson, kumusta ba yung Udo? Karong adlaw daw karon nga Lunes, September 21, tuwig 2026. Karong adlaw, Magnum Angie, ka 54 katuwig na, nga itong idumdum ang pagdeklarar sa martial law. Inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
16: Og Magnum Angie Alzado.
1: Og sa retailers to Magnum Lokal. Iklaro ko rin ni Kogpo Spokesperson Police Major Emilita Simon. Nawapay nagbaton og permit to rally dungan sa nining pagdumdum sa ika-54 ang anibisaryo sa pagdeklarar sa martial law. Mato pa ni Simon nga nagpabiling malinaw ng dakbayan. Panbisan pa manini parayon ng ilang monitoring og nanawagan sa mga gustong maghimo og demonstrasyon nga isecure ang ilang dokumento aron mahimong legal ang ilang kalihukan.
17: So far, wala tay activity more on security plan ta at the same time monitoring. Pag niyato, hugot na seguridad po itong i-provide. Ensure lang nato nga maka-secure ta og permit kay maumanggit ni siya ang atong mandate or guidelines, legal mandate. Otherwise, i-disperse gid ang atong kung ugaling kay ang freedom of expression katungod man na but as long as mo-abide ta kung unsay legal mandate. So, i-secure gid sila ang permit.
1: Ang payag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon.
16: Dili na kinahanglan nga civil service eligible ang magpapili sa barangay ang sangguniang kabataan elections kan BSKE. Kini ang pamahayag ni Andre Hosol, chairman sa Liberal Youth sa sugyot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ang nagbaton sa eligibility lamang ang mas maayo nga mudagan sa posisyon sa barangay. Matod ni Hosol nga taliwalang nasabdan ini si Remulla apan nagtuog gihapon kini nga sobra ra kung idugang pa ang eligibility sa kwalifikasyon nga nalatid sa 1987 Philippine Constitution.
18: Ang civil service mandate, I think it's a bridge too far because kailangan man yun ato mga local leaders na direct na man yun sa kailangan man yun tanan sa itong mga barangay o gusto mga participate in leadership ng mga positions na magtalaan mo sila chance ba like, for the voters to decide na if qualified sila to deal this barangay and if qualified sila then sila ay makaparoon nila. I don't think kailangan po yung civil service exam pero I do understand why the
16: Ang pamahayag ni Andre Hosol, chairman sa Liberal Youth.
1: Alas sa 12:25 na sa dalugang balita nga lokal, gagat karon ni veterinarian Dr. Kedu Ayan Muralde ang katawhan ni labina ni atong dunay binuhing iring o giro nga paimutsan ang ipigayong libreng bakuna sa rabies karong September 28. Ning tuiga matod pa ni Muralde nga atol sa maong kalihukan dagang clinic ang gapa free rabies vaccine.
19: World Rabies Day is September 28 man. No? Daghan jud na clinics nagpa-free og rabies vaccine. Of course, the City Vet they have a lot of activities regarding mass vaccination, no? During these times, no, September 28. Like sa among clinics, sa BMC Vets, naami free vaccines for that day, Monday na, 28. Napud mi activity sa 27 sa Ayala. Doon na human na jud ang registration, we gave low cost na kanang neutering. Oh, na low cost na siya kay na ngayon mig mga donations para magpalit og materials in bulk.
1: Ang payag ni veterinarian Dr. Kino Ayan Muralde pero dunay mga nangutana din katubang na ikapon ba kapunon. Oh, so ambot gani kay gani ko man ni murag rabies man ni. Para rabies siya pero katong kapon moy ambot ang kapon ani. Kaduna may mga pangutana asa ba kuno pagkapon sa iro.
16: Nahi ka nang sa kuan magdumjowa.
1: Hero, oh.
16: Nahi sa City Vet, nagya po
1: sa provincial. Ah, grandam nila, di ba? Siguro kapon. Grandam siguro ni kay kadunat mga hero magduman si daghan mo iros balay mga napulo siya nakabok. O nay dagko gagmay so ang uban ana wala na kay doon na may mga bike lucky. So dito na mo sa gipakapon sa kuan sa provincial veterinary office.
16: Oh, pwede raman din.
1: O kan Dr. Benjirisma. O kay hinahinay ro kag siya nga gipakapon. Kay para di gid siya musanay muna ang pero kini wala yung vaccine lang ni siya. Wala yung kapon ani so kung na magpakapon dito na siguro dito sa City Veterinary Office kay at least na libre dito. Alas sa 12:27 na. O dara may gala sa tong Magnum Road Hunter.
20: Magnum Road Hunter.
1: Una ta magala karon sa Magnum Kia Venosa dia sa dalan Jarbura o ga asminya ni ngato nagbayan Magnum Kia kumusta ba tong dagas trapiko karon dia Kia Venosa.
21: Yes, sa Magnum Road Hunter light mo dali traffic kay apo tong sa tiyan diri sa maya dalang Jakapin ni Jarbura Street sing ato wa ay Jakapin ni Smenya ay Jarbura Osmenya Street sing ato wa sulat Magnum Joel. Ug wala pa igo nga dugay nga pagigiaginod sa dagas trapiko labi na kadagan man pod ni mga RTA nagakatag sa palibot sa magsiguro nga alas-alas gihapon nga dagan sa mga sakyan kumuyskit putas sa kasta pa nining mga oras sa Magnum Joel lagasugod na sa pagalagiting ang kainit sa panahon so diri kita kumpiyansa maglakaw-lakaw diri sa migawas nga bayan Magnum Joel nga kanang dita magpayong o diri ta maginom og daghan nga tubig kay pindako ang posibilidad Magnum Joel nga posible ma-dehydrate maglayo nang ginawa labi na katong sa mga tigulang o katumado na naidaan po ni mga gipanghambin nga balatian Magnum Joel kung isip po ta sa to nga hey sa Magnum Joel no medyo pabilin tagid gihapon nga lubog atong kawanangan na binadto sa maya bukiron nga mga bahin Magnum Joel gani ubisan to din na to diri sa sentro sudad makita gid gihapon yung mga presensya sa haze kung wala taw lang ka ano nga mga tag-as po nga building to do na haze po Magnum Joel pero nagpabilin pagyapon nga init ka po na diri sa maya gawas nga bahay ito kapag ulagway sa dagat sa panahon wala lakaw sa panahon ng sitwasyon sa dagat sa traffic o ganistokasyon sa maya Jarbor House Manya Street ning ato ka syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kiyagal yun ako sa marita o servisyo Magnum Radio.
1: Alas sa 12:28 na may galakaroon sa itong lakaw sa panahon. Oga sa Hayes Migala, no? Talanta, kumusta ang atong hangin karon? Magnum Jinlon, Magnum Angel Sado, Magnum Angie.
16: Sa itong Hayes update po, da karon po na Magnum Joel Nogi, bisuhan niya po na itong mga kaisunan nga maghimo sa pagmatngon, labi na niini po nga panahon na kaya makita niya po na ito ang presensya nini pong Hayes din sa ito sa Dakben sa Cagayan de Oro. So, mahinundan nga naghimo karon sa pag-update po na nga tuwa po nga DNR EMB Region 10. Continuous ni, ang ilaha po din po monitoring Magnum Joel sa ito pong Hayes din sa ito sa Cagayan de Oro, Taguluan o dito po sa Maya Iligana City. So, dinita sa tuwa sa Cagayan de Oro ang haze update sa kasamtangan nga oras nata sa alas 12 no alas 12 ang takna sa kaning kautuhon na una lang sa ta sa Iligan City Magnum Joel na sa 170 PM2.5 AQI nga very unhealthy. So mo ni siya ang update dito sa may Iligan nga station samtang kung yun punta Magnum Joel dinhi punta sa Taguluan nga kasamtangan nga quality index anapon siya sa 98 PM2.5 AQI o fair. Dayon na dinisata sa to sa Cagayan de Oro. Ang Cagayan de Oro ana sa 97 fair gihapon sa so, medyo arang-arang ang ato pong sitwasyon na sa ato ang nasinatian nga haze sa diri sa Cagayan de Oro. Pero nagpahimang no gihapon ang City Health Office sa publiko nga mag-amping og himo sa gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likay ng dugay nga pagpabilin sa gawas labi na kung makita ang haze ug limitahan ang paggawas sa panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan gihapon pod nga mag-amping ang mga vulnerable sectors sama sa mga bata, tigulang, mabdos kadunay asthma allergy sa mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Magsulubod og hustong face mask o mas maayo ang N95. Kumugawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sirada ng mga bintana o pultahan kung dili maayong kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Mugamit po og electric fan o air purifier aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay. Then moinom po og igo nga tubig o pagkaon no niini pong mga masustansya aron mapaligo ng panlawas o respiratory system.
1: Alas sa 12, try to run sa itong lakaw sa panahon.
20: Magnum Weather Alert.
1: Wala na may gana si Gerald Kinlak at pag-asa weather forecaster. Si Gerald, maingod to ni mo, sir.
22: Maingod to, sir, o maingod to sa mga suking tagpaminaw. Gikan din sa diwa si pag-asa Mulugan, El Salvador City. ano niya ang pinakabagong balita bahin sa lakas atong panahon, karong adlaw September 21, 2026, 12:31 p.m. Philippine Standard Time. Nay usa ka low pressure ginamonitor sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ani kini sa may 2,090 kilometers of eastern Visayas. Uga may pa ang chance nga mahimo kining bagyo sulod sa 24 oras. Ang tibuok dapat sa Mindanao magsinapit sa panalagsang pagdagum ngadto sa mapanganurod nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpananugdog tungod sa localized thunderstorm. Posible ang pagbaha o pagdaili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Inay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa bagatan ngadto sa butang kasagtang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang mga pagulod. Temperature range na masinati sa karong adlaw maabot sa 26 to 33 degrees Celsius. Ug ana ang weather forecast karong adlaw September 21, 2026 12:32 p.m. Philippine Standard Time gikan sa DWS Pagasa, Mulugan, El Salvador City apan yung weather forecaster Gerald Tinlac may udto ang kanunay.
20: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:32 na!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
24: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
25: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
26: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
27: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
29: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
30: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
29: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
30: Wise jud ka, Mari.
29: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
30: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
31: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
32: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Paimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
33: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
34: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
35: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
36: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
35: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
36: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
33: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:36 para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Ipasabot karon sa prosecution nga dili mahimong likayan ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang impeachment trial sa iyang igsoon. Nga si Vice President Sara Duterte kini human ang Senate Impeachment Court na nag-issue og subpoena alang sa iyang testimonya. Maduban ni Lead Prosecutor Congressman Gervais Luistro nga kini usab ang mahitabo kung galing isubpoena nila si Vice President Sara Duterte og ang band nini nga si Attorney Meneses Man Carpio. Inoy, klaro nini nga mahimo lamang buhato nila kung sila moatubang sa impeachment court mao ang pag-invoke sa ilang katungod batok sa self-incrimination. Kung na pagpahimulos sa iyang katungod nga dili mapugos sa pagsulti o paghatag ebidensya nga magamit batok sa ilang kaugalingon.
9: Itong subpoena ito, this is described as the compulsory process of the impeachment court. And apparently, we have no option to say no. And that is why kapag ang witnesses ay nasubpoena at hindi dumating, the prosecution actually has the option to move to cite the witness in contempt of court. But of course, the discretion rests upon the exclusive power of the Honorable Impeachment Court. Significant ang kanyang magiging testimony, if ever. As a matter of fact, if the impeachment court will opt to issue subpoena to the respondent vice president, dapat dumating din, what she can invoke is the right against self-incrimination. Yung right against self-incrimination ay applicable yun to the question which is being raised. It cannot be invoked for you not to appear before the impeachment court. The option that is left is for them to appear. But you cannot invoke against the subpoena. You can only invoke that to the question which is being raised to you if the question will incriminate you.
1: Ang payag ni Lead Prosecutor Congressman Gervais Luistro.
10: Nag-usado mga lihok protesta ang nakirayang grupo sa disbira sa Trillion Peso March ug Martial Law Declaration. Matod ni Rene Magtubo, chairperson na sa partido, manggagawa o gagbay National Chairperson Kayla Meneses Rafaela nga bisan pa man sa paglabay sa katuigan na panagpadayon ng korupsyon o injustisya tungod kay daghan pang gawas noon ng mga kawatan sa kaban sa gobyerno.
11: Hindi pa tapos ang laban natin, laban sa korupsyon, laban sa elite government, laban sa mga pulisya na nagpapahirap sa ating bayan na siyang tatak ng martial law.
12: 54 years man po ang nakalipas after martial law, nakita natin na may mga pinalaya pa rin mga plunderers at hindi po yun pwedeng maulit sa panahon ngayon na 2020.
10: Ang pamahayag ni Rene Magtubo, chairperson sa Partido Manggagawa o Gagbayan National Chairperson, Kayla Meneses Rafaela.
1: Alas sa 12:40 na dapat ramdam ang agham. Kini, ang payag ni Senator Bob Aquino atol sa budget hearing sa Senate Committee on Finance Subcommittee B alang sa proposed 2027 National Budget sa Department of Science and Technology kung DOST. Maduban ni Aquino nga kinanglan nga makahimo o pamagi nga ang artificial intelligence paggamit alang sa kayuhan samtang panalipdan ang kultura o pinulungang Pinoy samtang nga magamit usab ang teknolohiya alang sa paspas o gisakto nga weather forecasting makatabang usab sa mga mag-uma nga mamuhunan inventor o stars apa.
13: Ang tagumpay po ng DOST ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pag-aaral, patent, inventions, or innovation. Dapat naramdaman din ito ng ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa palengke, sa paaralan, sa kanilang saan sila nagtatrabaho. Let's lead with that. Kasi at the end of the day, ang hahanapin sa atin with this budget is ano yung ramdam talaga, di ba? Whether it's the product has become ubiquitous or the service has become ubiquitous, our goal should be scale. Because we're a national agency, sa tamang paggamit ng agham at teknolohiya, marami pong magagandang bagay ang pwedeng mangyari. Pwede pong mapataas ang ani ng magsasaka at mangingisda. Pwedeng mapahaba ang shelf life ng pagkain. Matutulungan din ang maliliit na negosyo na gumamit ng teknolohiya upang makalikha ng dekalidad, ngunit mas murang pagkain, gamot at iba pang pangunahing bilihin.
1: Agapayag, Senator Pam Aquino. Alas sa 12:41 sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum!
1: Ibu tak karon doktora Maria Rochelle Pacifico Development and Behavioral Pediatrician nga nahimong hagit karon ang paggamit sa social media sa mga kabataonan ilabi na sa ilang pangisip og batasan. Matud ba Dr. Pacifico nga kini pwedeng positibo o negatibo ang makaepekto sa learning, developmental o behavioral challenges nga gatubang sa usa ka bata.
2: It really gives the children a lot of ideas on how they can do things, the positive and the negative side of doing things. Ang daming information available sa kanila, maganda to kasi pwedeng empowering ito sa kanila because they can get knowledge. Pero pwede rin siyang ma-weaponize for misinformation. It affects their development in a way that is not so good. I see a lot of kids with problems in development, problems in learning, where screen time seems to be highly associated with.
1: Ang payag ni Dr. Maria Rochelle Pacifico, Development and Behavioral Pediatrician, Lugdon din ikibutag ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Basig Congressman Roman Romulo nga ilang gitingwa karon nga mapalabang og ang balaod nga magban sa mga minoridad sa social media sa natong nasud.
3: We are proposing to ban short features, yung mga scrolling, yung doom scrolling effect. Kasi sinasabi sa atin ng mga eksperto, nakaka-affect naman siya ng attention span ng ating children. So yung learning capacity nila na-affect naman.
1: Ang payag ni House Committee on Basic Education and Culture Chairman Pasig Congressman Roman Romulo. Ogro may galas tumagro ng international sa Iran mabot sa dusik ka mga community vessel ang nakaagi sa Strait of Hormuz sa Sabado o Domingo base sa bagong shipping data nga mas ubos kini sa 2/3 gikan sa 35 ka mga barko nga nakalabang sa maong waterway sa miaging mga simana. Matod pa ni Iran Parliament Speaker Mohammad Bagher Galibaf nga magpabiling sirado ang Strait of Hormuz hangtod nga ang Amerika mutuman sa ilang saad ubos sa interim peace deal nga gilagdaan nitong Hunyo ning tuiga. Sa Iran nga paray nga mihimo usab ang Amerika sa pagsirado sa mga pantalan sa habagatang bahin sa Iran.
10: Sa Colombia na kasinati sa halapad nga wildfire ang Central Colombia din gikabalakan sa mga otoridad nga posibleng mukayla pa ang sunog sa sikat nga tourist town nga Villa de Leyva. Giyong ubay-ubay na usab ka mga bombero ang nagtinabangay sa pagpalong sa sunog aron di na mukaylap ang kalayo. Sa amtang gimanduan usab ni Colombian Interior Minister Rodrigo Lara ang katawan nga posibleng maapektuhan sa mga wildfire nga mohimo na sa paghiklin.
1: Og karon sa itong magnum beses tungod sa pagtaas sa presyo sa petrolyo, lauman ang posibleng pagtaas usab sa presyo sa mga palaliton. Himo-hinoon na giya kasubuan ni Stephen Coa, presidente sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, kung pag-asa nga bisan pa man sa pagsaka sa presyo apan dili kini magdungan ang tanan.
4: Very serious, no? Kasi on a level of 1 to 10, I'd say 9, no? Bakit? Kasi ang dami na lang negative factors, no? Happening, no? Internationally, no? The war is escalating pa rin in the Middle East, no? And, yun, peso-dollar exchange rate, softening of the peso, no? Tapos, yun, tuloy-tuloy na pagtaas, no? Ng crudo, no? Especially diesel, no? So, it doesn't augur well for the consumer. Kasi nga, hindi lang uncontrollable circumstances, no? Both local and international flooding, the rains, no, but also yung mga controllable, no, hindi natin na medyo nasikaso, no, which contribute to the fact that yun nga talagang tataas ang presyo ng mga bilihin. Pag nagtaas, hindi naman sabay-sabay lahat ng lugar, lahat ng produkto. Again, hindi natin alam kung alin ang tanong, magkano tinaas at, you know, anong classic items, no? Mahirap sagutin yun kasi decision yun ng manufacturer or supplier.
1: Ang payag ni Stephen Coa, presidente sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, kung pag-asa, isairahan nga mga lawa, posibleng ang increase sa diesel, 10 pesos nga to sa 10.50 centavos ang matag litro. Gasolina, 4.50 nga to sa 5 pesos ang matag litro. Ang kerosene, 6 pesos nga to sa 7 pesos ang matag litro. Huwag mga lawa niya.
10: Mahal kayo.
1: Mahal kayo. So, sinukob sa unya, tubil na mo, karundaan, patubil na mo kay... May naman na magtubil ang lugar ka panlitan o 20 ka litro. Oh. So sayang ang 200 pesos. Di ba? So ugma. So dapat siguro karong gabi puno-puno ng gasoline station.
10: Daghan yeah, mga alas 6, magsugod na mag-jol kayo. Muling niya, biya nang
1: magpila na lang sila niya. Kay, may nalang sa, maka, ang uban na full tank yun. O full tank. So full tank ni mo, matatalang 40 ka litros, 400. So asa maka, anong, takuna kayo. Samta sa Forks Street ang usa ka US dollar balor karon sa 62 pesos ug 67 centavos. Canadian dollar 44 pesos 60 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos ug 98 centavos. Australian dollar 44 pesos ug 62 centavos. Taiwan dollar 1 peso ug 97 centavos. Ang Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos ug 96 centavos.
10: Ug karon sa Magnum Entertainment. Giyanggon sa maglabdim nga sila si Fiang o J.M. Ibarra, nga dunay director nga ilang nakumprunta tungod sa pagbinastos. Mato ni Fiang nga ang kimaayong ginuhatan sa usa ka direktor nga to kaniya iyahang nasumbong kang J.M. o gilayong unsab nga mi-responde ang aktor aron siya depensahan.
14: Siyempre, dahil director siya, respectful ako. Tapos, parang sobrang nabastusan ako kasi nagsumbong sa akin yung assistant ng makeup artist ko. Mm. Sabi niya, sabi nung director mo, ang sarap mo daw. Ayun, tapos nag-chat na ako sa kanya. Sabi ko, Daniel, binastos ako dito ng director. Hindi ako yung kaya kong ipagtanggol yung sarili ko. Depende, siyempre lalaki, baka suntukin ako nun. Mm. Tulog agad ako nun, diba? So, nagsumbong ako sa kanya. Pumasok muna siya sa dressing room ko. Tapos yun niya, sino dyan, director? Sabi ko yun, yung lalaking nakasalamin, ganyan. Alam mo, sabi niya talaga. Sabi niya, oh, ikaw, nalika dito, pumasok ka dito. Ano sinabi mo kay Fiang? Wala lang sinasabi kay Fiang, ha? Umalis na ako sa dressing room, no? Kasi natatakot ako, baka suntukin niya. Ah? Tapos, tinawag niya, nasa si Fiang? Sabi, papasokin mo nga si Fiang, kasi naiinis na din talaga siya. Sabi niya, anong ginawa siya yan? Tapos pinapasok ko din yung, assistant to makeup artist ko. Sabi ko, ikaw, ano narinig mo? Ano sinabi niya? Sabi niya, ang sarap mo daw. Sabi ko, ba't mo ako sinabi masarap? Sabi niya, ha, hindi ko naman sinabi. Sabi ko, huwag mo ko sino-sino, sasampaling kita.
10: Ang pamahayag sa actress nga si Fiang.
1: Alas 12:47 na sa itong Magnum Sports, itakdang magpahingan ang Senate Committee on Sports o Kusaka Post-Evaluation Hearing. Kinikalabot sa pagsalmon sa Pilipinas sa 2026 sa Asian Games. Matuban ni Senate Sports Committee Chair Senator Bungo Kinsa personal nga midalikyat sa Nagoya, Japan. Aron personal nga muhatag og suporta sa Team Pilipinas nga dili kalimod nga dako ang kontribusyon sa mga neutralized player. Aron na mudaog ang mga atleta, gidugang pa nini, nadagan ang usab ang mga atleta nga gikan sa laing nasud nga gusto nga mag-neutralize aron nga makasalmon sa mga international competition sama sa Asian Games.
15: Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, magkakaroon rin po tayo ng post-evaluation hearing, no, pagkatapos nitong competition. Pag nakauwi na po tayong lahat, nakauwi na ho lahat ng atleta. And moving forward para makapag-prepare ng maayos ang lahat ng atleta, lahat ng teams. Halos lahat ng teams, meron na po mga naturalized players. Hindi lang po sa women's basketball, men's basketball, at lahat po. Every competition may sariling rules. They allow naturalized players.
1: Ang payag ni Senate Sports Committee Chairman Senator Bungo. Mga eksolyo, nabate itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News. Sa lakarong adlaw karon nga Lunes, September 21, 2025, so karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Seguridad sa Rakbayan, pabiling malinaon human, walay naglusad o gliok protista para ang adlaw. Sa itong Magnum National Davao City Mayor Basil Duterte, kaya hindi pwede mabalibad sa sabina sa impeachment trial sa eksoon nga si Vice President Sara Duterte samtang prosecution. Palamon nga mapatimaw ang Duterte, mga Duterte sa impeachment court. Sa itong Magnum International, 12 mga barko ang nakalabang sa Strait of Hormuz taliwala sa tensyon sa Iran o Amerika. Sa atong Magnum pesos pagmahal sa presyo sa palaliton lauman tungkol sa pagsaka sa sa presyo sa produktong petrolyo. Sa atong Magnum Entertainment pagpangbasto sa usa ka direktor gikumpronta sa Maglab team nga sila si Fiang Oga GM Ibarra. Oga sa atong Magnum Sports Post Evaluation Hearing kalabot sa pagsalmon sa Pilipinas sa 2026 Asian Games himoon sa Senate Committee on Sports. Mga eksyon, timalaw sa kabaso ang katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hagdurugma, kini, ang mga tigbalita, Magnum, Jewel Jacobo.
10: Og Magnum, Angie Alsado.
1: Abas sa mga news writers, Chigin Tirina, Lada Delgado, News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita og serbisyo,
10: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: DTX 500 Health Alert. Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
18: Magalingin pala ang imong nga uno.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Kasi may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imong blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX 500.
19: Juliet Nol, ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
18: DTX 500.
20: Amin ninyo, dako kayong porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tawo. For example, high blood ka, nga magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, nga naging parat mga higala. Number one nga, makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, tuyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Kayan ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mag-inom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon, inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema mga guna ito, magsalig mga guna. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Ah, okay lang eh. Nabita ko yung maintenance. Ah, dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagmahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress na magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtan yun, no? Mag-clinical DTX 500. Mag-clinical D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling ato mga suplemento. Mananga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Mayo, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon ng mga butika.
21: Inobeba Elibera, 81, Santa Filipina. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Mayo, kanang kuan, DTX 500. Maayo man ako na matikday, kaya may nararara akong mga sakit, kadaghan, kahit kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, gikan ko, kay daghan, kaya dili na pagkao. Hoy, kamo na minaw karon. Mag-awat sa mo sana sa una sa wala pa po nakasunod diri sa alternatibo. Daghan kay kag mga sakit pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na ang akong palawas.
22: Salamat, Kenay!
18: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
23: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
18: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.
24: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
25: Libre?
24: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: By the way, di ay sa mga taga-Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang

tayo. DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz at Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment Born for Happiness.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Ikinapit na sa ito para kumanto ni sa itong tulumanon at tumigal ang Magnum in Action. Ano ba tayo mga butang may gala at isgutan? Pero ang atukula sa piki may gala, kumati wasunta. Ang ubang mga butang may gala, ilabi na sa ato para kumanto ni sa itong tulumanon. Kaya doon sa binarang uras may gala, barog Mindanao ang musunod sa may gala, binarang uras kini, niya musunod may gala sa Rimadugay. Ubang i-issue atong tagas pagtagad o pagkandawa, doon na Dongzal Dayata going to Rotterdam, Netherlands. Uy, uba. Sige. Anyways, para kuwan din sa itong tropi, kita sa oras, para kuwan din sa itong tulungan itong Magnum in Action. Inyong alagas kayo na Magnum Joel Acubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Oras sa launa-una.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikmamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon mga kaigsoonan, mayong hapon tanan tigpaminaw sa 99.9 Magnum Radio. Ano yan, nasab kita sa atong programa matag alauna, paingon sa alauna imidya, Lunes, paingon sa Biyernes, ang programang Barug Mindanao. Wala karon ang inyong regular nga angkor si Nilo Abruginia. Doon na siya biyahe dito sa probinsya. Murag matag Lunes, ako na ang inyong makita nga tigbagat sa kahanginan dini sa Barug Mindanao, sa pinakakusog nga istasyon sa rehiyon sa Northern Mindanao, ang Magnum Radio. Live usab kita sa Facebook Live. Mayang hapon sa tanan, amping kita, init ang panahon, ya, murag grabe pa ang haze tungkol sa mga forest fires dito sa Indonesia. Diin naka-epekto kini kanato og ubos kayo ang kalidad sa atong hangin, dunay pollution. Mukhang nakapait mga kaigsoonan kay wala pa'y ulan, ating init niya. Ang kining mga carbons manggod nga excess, dapat ani maka-absorb ani ang atong mga kalasangan kay gitawag mga slag carbon sink. Niya wala po kita'y lasang, mukhang na-aggravated ang atong environmental situation o apektado din na ang panglawas sa katawhan. Munang kung maglakaw kita labi na sa mga hubakon o na yung mga respiratory illnesses, mag-face mask, mas rekomendado sa DOH katong KN95 kay matrap niya ang mas gagmay ng mga particulates. Karun, pitsa 21 sa September, ako sang i-greet o happy birthday ang akong kapikas, akong partner, si Koy Mix. Di na ko magsaba pila iyang edad karon, pero murag magulang siya gamay sa Marcelo kay 54th anniversary man karon sa deklarasyon sa Marcelo ni adtong September 21, 1972. Magulang ni Marcelo gamay sa ako kay September man. Di na nato istoryahan ka ng atong mga personal nga detalye. Sa kauluhan dito sa Manila, gideklarar ni Mayor Isko Moreno nga walay klase ang mga eskwelahan tungod sa mga plano ng mga lihok protesta. Nahimo na magkining tradisyon sa mga progresibo nga grupo nga matag Marcelo anniversary, adunay mga protesta. This is a way of remembering. Kaya ang panawagan lang sa never again nga mamatay ang atong demokrasya pinagi sa pagdeklarar sa Marcelo. Ang Marcelo basically mga kaigsunan is ang katong pagpatigbabaw sa gahum sa militarya dili sa katawhan. Kaya ang under our democratic system, civilian authority is superior to military authority. Dina sa atong panggobyerno, ang civilian government maugayod ang magpatigbabaw ug dili ang military. Kay lihi mo balaod sa military makigsunan. Obey first before you complain. Sa ato usad sa civilian nga katilingban, complain always and never obey. Pero mulagi ka na, sige din kita magutbot. Kay gubot atong trapiko, gubot ang atong mga kamerkaduhan, way klaro ang atong gobyerno. Pero sige, sab kita o violate sa mga balaod. Sa ato sa suggestion ra ang balaod, dili ka tuman. So, diri sa atong panggobyerno, sa atong katilingban, na gitawag nga rule of law, magpatigbabaw ang balaod, dili kita rule of men. Kay gubot gig ayo ang katilingban kung ang katawhan tagsa-tagsa ka na ito, mo'y matuman because every individual lailahi o panglantaw, lailahi kinaiya, lailahi o bamarog, nawong o batasan, mukha na nga para adunay rules-based nga society, adunay order, adunay mga balaod. O gi-assume sa kini ang mga balaod nga kini siya is for the good of everybody, for the good of society. Katong public good, o maproteksyonan usab ang katawhan sa mga dautan ng mga binuhatan, sa mga threats din na sa atong seguridad. Muka na ang purpose atong gobyerno. Muka na nga kinahanglan usab nga adunay checks and balance kay ang gahom sa atong gobyerno, gahom sa katawhan, gipiyalan ka na niya din na sa iyang mga elected officials. Gipialan, gihatagan o pagsalig. Kanang gitawag o public office is public trust. O gipialan ka din ha, nga posisyon, aduna kay gahum. Pero aduna usab ikaw tulubagon. Muka na sa itong katilingban, sa structure sa itong government, aduna'y checks and balance. While ang pinakagamhanan kay mausi ang gihatagan sa mandato, gihatagan o gidiligar sa atong konstitusyon nga magpatuman sa mga balaod, magpatuman sa mga polisiya, mga programa o proyekto alang sa katawhan o sa kinatibuk-an ng katilingban, ang ehekutibo nga headed by the president o ang sunod din na ang vice president o sab. Mukha nang iyang sikan-sikan. Gamhanan kay kana sila, pero dunay gitawag nga checks and balance kay dili pwede nga magpaturato irasan sila, magpaturagas sab sila sa paggamit sa ilang gahum. Adunay checks and balance, kinahanglan ma-check usab siya sa atong balaod o pinaagi usab sa lain ng mga branches sa atong gobyerno. Mukha na nga adunay kitay separate branch nga gitawag og legislature or legislative. Mukha na ang Senado, ang upper house kay bicameral system magita, og ang Kongreso or ang lower house. Ang representation sa Senado, katong mga senador nga elected nationally, og ang mga kongresista nga elected by district sa mga lokalidad, og katupong mga representation sa mga party list nga by law katong nagrepresentar sa mga marginal sectors of society. Pero lagi gikaingon nga dili perpekto kini itong party list system kay dili naman ang mga kabus o mga marginal katong anang sa Dublin o sa laylayan sa itong katilingban ang nirepresented, mga dynasties o mga business interest, another interest na naman din na. Pero we'll talk about that at a later time. And eventually, ang ikatulo katong the final arbiter kung adunay question sa balaod, ang atong hudikatura. Mukha na siya ang ikatulong equal branch of government. So kini siya ang isa sa functions ining equal branch of government is ang isa magpatuman sa balaod, magimplementar sa mga programa, proyekto o mga palisiya. Ang ehekutibo mao ang nahatagan niya ng gahom. Ang legislatura, kining mga magbabalaod, sila ang policy maker, sila ang maghimo sa mga palisiya pinaagi sa pagpanday sa mga balaod. O sila usab ang mag-allocate sa budget, especially ang lower house. Gikan sa lower house ang budget na bill, ang General Appropriation Act. Matag tuig di na ila aproban sa House of Representatives, although ang mag-propose niya na ang executive pero mag-approve is ang House of Representatives niya isaka po ka na sa Senado para po nga i-approve. Pero ang magasto ni Ana, nagagahom sa paggasto niya na primarily the biggest part of the budget is ang executive. Ug ang ikatulo, mga hudikatura, Supreme Court, lower courts dayon, Court of Appeals, kini mga special courts sama sa Sandigang Bayan, ito na yung mga regional trial courts ug mga municipal and municipal circuit trial courts gikan sa taas paingon sa ubos. Pero mukha na sila ang tulo ka co-equal branches of government din sa ilang functions. Pero din na sa isgutan ng checks and balance, ang gahum nga maka-check sa ehekutibo, sa presidente, vice-presidente, o ang katong mga posisyon nga gi-provide sa constitution sama sa constitutional bodies, tuloy ni sila kabuk, ang Commission on Election, Commission on Audit, o Civil Service Commission. Ang ombudsman o kinikita ko kong tanod bayan, mukin ni siya ang murag special prosecutor, manglakag sa mga opisyal sa gobyerno nga adunay gitubang ang mga kaso, kalabot ang korupsyon, graph ang korupsyon, o uban pa nga mga kaso, ang ombudsman, o ang mga, kuanda yun, mga maestrado sa Supreme Court, gikan sa Chief Justice, hantod sa mga Associate Justices. Ganing sa itong kasaysayan, duha naman ka Chief Justice ang nagatubang sa impeachment. Kining impeachment mo kini ang pag-check sa ilang nga dili absoluto ang ilang gahom. Ang Chief Justice duha naman ang na-impeach, nagatubang impeachment si Renato Corona na convicted gayod. Ang issue, statements of assets and liabilities. Ikaduha si Maria Lourdes Sereno, si Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang issue, statement of assets and liabilities gyapon. Ang kang Corona, aduna siya ay Swiss bank account nga aduna sulod nga $2 million nga wala niya maapil sa statements of assets and liabilities. Si Chief Justice Lourdes Sereno, aduna ay wala niya na deklarar nga income ng mga properties and salapi sa iyang samtang siya nagtudlo sa College of Law sa University of the Philippines. So the act nga alleged wrongdoing kang Sereno is nahitabo dili pa siya Chief Justice. Nagtudlo pa siya dito sa Osaka State University, eskulahan nga gipinag-iya sa gobyerno ang University of the Philippines. Pero katulagi, wala na kato na human ang impeachment ni Maria Lourdes Sereno, ni kani Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kay gifailan masyaglaing ang kaso nga co-waranto ang desisyon nato sa Supreme Court. Ang desisyon is, ang co-waranto is precedes the impeachment kay meaning, dili gid siya qualified kay ugma appoint mo kasama sa nangang posisyon sa Supreme Court. Kinahanglan nga, you have to be very clean. Wala kay kaso, wala trampa sa imong record. Pero katuloy ay kinasay act nga nahimo before siya na himong Chief Justice nga failure niya pag-include sa iyang saan katong portion sa iyang earnings and assets and liabilities niya dito sa nagtudlo pa siya. So meaning, dili siya qualified. Kung niresulta ka ito, niresign na lamang si at sa ito niyong duman, si kani Chief Justice Sereno. Now, nga nung ako kiningisgutan? Because kung ang blao dapat patas, o ang gahum nga gihatag sa katawhan, dili absoluto. Bisan pag 100% sa mga butante ni butar sa usa ka presidente o vice-presidente, wala ka na nagpasabot nga he or she is beyond the law. Kaya nagpatigbabaw pagyapon ang prinsipyo nga we are a rule of law, not a rule of men. And even the powers of the most powerful can be checked by our legal system. O kining muka na nga dunay impeachment. Now, kini sa impeachment, kining nag-commit o mga crimes ang usa ka impeachable officer sama sa presidente o vice-presidente. Kung na siya'y na-commit nga graft and corruption, na siya'y ill-gotten wealth, katong gi-aligar nga kaso nga grave threat, dili ka na si allowed kay kung naglingkod ikaw sa gahom, kinahanglan dili ka law breaker. Ikaw dapat ang epitome or example sa citizen o lumulupyo sa nasud Pilipinhon nga nagtuman sa balaod. So mukha na karon ang mga kaso agitubang sa atong vice presidente. Upat kini siya ka allegations katong grave threat, ang kanang katong nahuman lang katong graft and corruption and possible plunder din sa paggamit sa 612.5 million nga confidential fund sa Office of the Vice President ug sa DepEd. Ikatulo ang kasamtangan nga gitaral karon din sa Senate Impeachment Court ang kining failure niya sa pagdeklara allegedly sa iyang mga income, sa iyang assets and liabilities. Dito sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ug napay ika-upat ang kining bribery. Now, ang apelyido ni ining tanan ng mga allegasyon nga sa krimen nga na usalaod nga nahimo sa Vice Presidente, culpable violation of the Constitution o betrayal of public trust. Kung pagsabot ng culpable violation of the Constitution, katong tinuyuan nga pagsupak sa Constitution o ang betrayal of public trust, katong pagbudhi sa pagsalig sa katawhan. Now, din na sa isgutanang betrayal of public trust, wala din nagpasabot nga gi-negate or gibaliwala ang trust nga gihatag dito sa usa ka elected official sama ni Vice Presidente Sara Duterte nga giingon sa iyang mga supporters nga ug mismo sa iyang mga abogado nga siya gisuportahan sa 32 million ka Pilipino nga nibutar kaniya. Na walay question niya na pero mo kanang naay sumpay no before sa trust naay gibutang og betrayal. So ang gihatag sa katawhan nga pagsalig kaniya iyang gibitray pinaagi sa paghimo og hulga sa kinabuhi sa presidente, sa vice presidente o sa first lady, sa president, iyang paghimo og hulga dito sa presidente, sa first lady og sa kanhi speaker of the house. Kaduha, ang katong dili ma-justify or nakita sa COA yung mga notice of disallowance o mga illegal o wala gitugot nga paggasto sa confidential fund nga mukabat sa 612.5 million. Mga 80% niini ang gidisallow sa COA o yung nga iuli kaya ang expenditure dili valid. Wala na liquidate o tarong. Wala yung mga resibo, wala yung mga official invoice or official receipts, mga acknowledgement receipts lang. Ug ang mga ngalan pag yun, dili matino kung tinuod ba nga tao or dili. E kinsa basad ang dili magduda nga mahimo mang katawanan na usab ang mga ngalan sama ni ang pre-capillar dia si Mary Grace Piatos, kato si Suniso Bilat, si Timon Pagong, si Andy Lim, ug si Shane Ngit-Ngit, ug uban pa nga mga ngalan nga kay Bulungan. Mukha na ang giingon sa kuwa nga ipauli na lang ang kwarta. Pero wala man, ilang mag-insister nga dili-uli na niabot sa impeachment court. O karoon na sab ka samtangan na kining failure niya pagdeklarar sa iyang tanan nga mga negosyo o source of income din na sa statements of asset and liabilities. Muging ka na nga appeal na iyang igsuon ani na damay. Karong Merkulis man siguro ipa-appear sa Senate Impeachment Court ang iyang manghud nga mayor sa Davao si Sebastian Basti Duterte kaysa iyang panahon ang usa ka kumpanya gitawag nga GenCorp nakakuha og mga proyekto dito sa City Hall sa Davao. So adunay conflict of interest niini kay ang igsuon mayor ang kumpanya nga nakakuha og mga kontrata nga balor mga 15 million ang iyang igsuon nga vice presidente. Unya, wala ra ba sa nakita dito sa entry sa iyang statements of assets and liabilities ang iyang pagpanag-iya sa GenCorp. Ug na pay karong adlaw na pay isa ka kumpanya nga may matud pa sa SEC. Adunay panag-iya o board member si Vice President Sara Duterte. Ang giingon kining Metro City Chow Foods Corporation, din board member siya sa 2022 to 2025. Matod kini ni SEC Director Gerardo del Rosario base sa GIS o General Information Statement din na sa Articles of Incorporation sa gitawag nga Metro City Chow Foods Corporation. Now, dili man gadili ang pagpanginabuhi, pero ikaw kung musulod ka diya sa gobyerno, una kay mga panag-iya sa mga korporasyon o mga negosyo, na gitawag diyang i-require ka nga mo divest. Imuuntang unyang temporarily nga buhian ang imong pagpanag-iya o pag-exercise sa imong control din na sa negosyo. Kining nabalita karon 2018 to 2025 wala siya nag-divest. Kaya na pa man iangalan sa GIS o General Information Sheet sa maong kumpanya. Kinilig iusahing nanagikita sa gahom na kasa very powerful niya. Wala kayo nag-check. Makunaw na siguro sila nga they are beyond the reach of the law. O nagpatigbabaw na katong impunity, the culture of impunity na nagtuo nga they are beyond the reach of the law. So wala na po sila nagtuman sa balaod. Murugi ka na. Makita na itong pattern, no? Kay panahon sa iyang amahan, yan nga, di kumutuan ng human rights, di kumutuan ng Bill of Rights. Kay nabi sa itong Bill of Rights, Article 1 gina, no law shall be passed abridging Article 3, no law shall be passed abridging the right to life, to liberty, and property without due process of law. Nakatong nahitabo sa mga biktima sa drug war, wala naman katusla naka-enjoy sa requirement of due process of law before being punished for the alleged crime. Kay ang kapulisan allegedly tungod sa sugo sa presidente mao naman ang naghimo sa function sa judge, jury, and executioner nga akong gi-explain sa unahan nga dapat separate kini sila nga mga powers para adunay checks and balance, dili ma concentrate ang gahom sa usa lamang. Pamulagi ka na karon to ana dito nagtingka goal sa dahig nagatubang sa kasong crimes against humanity. Usa kini ka universal crime. Muna ang kwan, o karon usab tungod ani mga allegation nga gipanghimo sa tong vice presidente, gatubang usab siya og impeachment dinha sa Senado. Impeachment trial kan impeachment siya dinha sa House. O ang kanang impeach actually is just basically katong mapailan kag kaso o ipatubang ka og trial. So mukha na karon kini siya tanan mga kaisunan, part kini siya sa katong gibalik-balik na nato din nga we are a rule of law, not a rule of men. O napay sumpay na katong public office is public trust. Naka din ha tungod sa public trust. Now if you betray that public trust, mukha na ang silot sa impeachment is removal from public office because you are deemed to be and fit to hold position of power. So, mukini mga kaisunan ang mga issue karon. Prober kita mag close kay gamay na tong oras na kita ay less than 10 minutes. Ang isa pud ka issue karon is pila ba gayud ang ikinahanglan nga boto aron ma-convict ang vice presidente. So, adunay debate, no? Adunay debate ni ana. last week ni appear ang gitawag mga amicus curiae. Purlaghan man sila, the plural form is amici curiae. So ug sa hubad Binisaya kana higala sa korte o friends of the court. Kini sila mga eksperto nga tawagon sa korte aron ipa-explain sa balaod. Ug dito ni appear si former Chief Justice Hilario Davide, si former Chief Justice Artemio Panginiban, ug si former Chief Justice Renato Puno, ug si former Associate Justice Adolfo Ascuna. Tulo ka former Chief Justice, isa ka former Associate Justice of the Supreme Court. Ang tulo, nagtuo nga ang gikinahanglan nga buto para pag-convict, wala naka-fix sa 16. Si former Associate Justice Ascuna, siya pinaka-junior dito, no? Kaya ang tulo, former Chief Justice, siya Associate Justice lang, member lang siya sa chamber sa Supreme Court. Ay niya nga, all means all. So kay ang word mong gudya, all. Na pila man ang all sa atong Senado. Now, ang Senado, adunay 24 kamembro. Now, gini-argue ni Ascuna nga, ang all, nag-refer sa 24. Apa, nag-ingon usab ang tulo ka former Chief Justice, nga busing si rin niya. I'm not sure kung kinsa nga Chief Justice ang naservisyuhan under ni former Associate Justice Adolfo Ascuna. Ang ingon nga, dili siya fixed. Kay mag-move man ang, kuan man ang gibutan sa Constitution nga, 3/4 of all members of the Senate. 3/4. So pila man ang 3/4 sa 24, 16. Pero wala kita ibabasa din sa Constitution nga word nga 16. 3/4 lang. Now, buki di karon ang baruganan sa tulo ka former Chief Justice o gishare o sab kini sa kadaghanan ng mga legal experts nga dili pwede nga i-fix sa 24. Ngayon naman, number one is ang impeachment is mura ni korte. Ang Senado nga nag-try sa impeachment siya korte. Kinanglan, mungkin ang gatawag sa ilag senator judges kay huwis o sab sila. Now, atong sa yanong pagsabot, pwede ba day nga, ikaw na kay kaso din na sa regional trial court, pwede ba day nga hukban ka sa huwis nga wala diya sa imong hearing ang iyerang mga staff, stenographer, interpreter, clerk of court, ang clerk of court gayong usayo, malaya sa hearing. Niya, lalis-lalis ito ang mga abogado. Unya ang huwis, suddenly comes out at the end of the trial, mo render of judgment. Dili, pwede di ba? Di po kita makatugot niya na. So mukha itong giyong ni former Chief Justice Davide, ang makabutar is ang katong naasa hearing. Katong nakaparticipate din ha sa hearing. So kinsa makini sila, naamagoy karon tulo ka senador ang wala din ha kay ang isa upat mga kaigsoonan, upat ka senador, duha ang preventively suspended kay nagatubang sa kasong plunder si Senator Marcoleta o si Jinggo Estrada. Now suspended ka, dili ka mag-exercise sa imong power, dili ka mag-exercise sa imong duties. Kay suspended maka, that includes exercising your duty to be a senator judge. Ang isa, magtago-tago, wanted, kay nagatubang o warrant of arrest sa International Criminal Court as co-accused ni former President Rodrigo Duterte sa crime against humanity. Ang isa, naka-medical leave. Now, kining upat, wala sila sa coercive nga gahom sa Senado, kay o mag-absent mo sa Senado, narakas Pilipinas, pwede maka-ipadakop, atong sergeant at arms and you'll be brought into the halls para maka perform og function. So therefore pila man og sa 21 ang 3/4 14 sa 20 13 mukha na siya karon ang gadebatihan. Now pero naay mga political implications ini because impeachment as a sui generis a class of its own na magyapon sa political nga aspect. Pero mula yung kanak din na, while gadibati ang mga eksperto sa balaod, di man na kita abogado, pero ang pagsabot sa balaod, di man sa kinana abogado ra. Sa una usab, nakatudlo usab kita sa ka-universidad o political science. Nakatuon po kita sa constitutional o political law. So, pero before kita maglalis niana, I am confident that the Senate, as mandated by the Philippine Constitution as the sole trier of impeachment cases, dili niya siya under sa Supreme Court, kaya di man siya part sa judicial nga hierarchy, siya ang maghimo sa desisyon. Basin karon nga semana or the next week, mo-decide na sila kung pila ba gayon ang threshold to convict. Ganing na basa usab nato sa balita, ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte nag-andam na para sa oral argument bahin sa issue sa vote threshold to convict an impeachable officer. Mukini ang nakahayahay, nakamaayo ni ining atong proseso sa impeachment kay si Vice President Sara Duterte adunay tanan panahon o tanan chances nga madipinsaan ang iyang kagalingon. Pero siya ra mag-inusab ang dili gatunga o wala ang gatubang personally din na siyang kaso. Kaya ang iyong gipatubang ang iyong mga abogado lamang. Mukha na siya dahil kay gato, mula kay due process. So hatagan siya sa tanan nga chances din na nga matubag ang mga kaso kaniya. O gaduna siya ay at least 16 ka abogado na nagdepensa kaniya. Maka-afford gid sila. And she can speak her mind unsa ang iya panguna-una anak ang tanan niya nga katungod pero ambot ba nganong dili usab siya gatambong dina sa impeachment trial pero iya buka na nga katungod pero nay gipagawas dili nga opinion ang usa ka Batikan nga abogado di kampanilya usab po kini ka TV commentator si Dean Mel Santa Maria, former law dean sa Far Eastern University. Ang ingon niya, kung tinuod nga kinahanglan gayod ang 16 kabuto aron makumbikto ang usa ka opisyal nga impeachable base sa kumpletong 24 ka senador. Bisan pa kung pila kanila ang aktual nga mitambong isip panghukom, nan ang pag-absent mahimong parehas o epekto sa pagbuto og not guilty. Nagkanayon si Attorney Mel Santa Maria. Nangutana ang legal expert, nga numan nga maningkamot pa sila nga mudaog sa intelektual o evidentiary nga buhat, nga gubat, sulod sa impeachment court, kung mahimo sila makadaog pinaagi sa pag-absent, bisan samtang nagpuyo sa ilang balay, nagtanaog salida o natulog, o ang resulta maura gyapon akwital. Kini nga istriktong interpretasyon sa lagda nga naghatag og dakong oportunidad alang sa pagbugal-bugal. Kini nga ni Atty. Santa Maria, di kita rin niya, og pagsabotay sa impeachment process. So, ato kini konsidera. Kita diri sa Barug Mindanao, ang atong gituhan while the procedure is being debated. Ang tutok nato dini sa Barug Mindanao. In closing also, no, kay wa natay oras. Ebidensya pa man gihapon ang matuman sa paghukom sa Senate Impeachment Court. Kung walay sala, nganong mahadlok man ang atong Vice Presidente o iya mga supporters. Mayo gani si Vice President Sara Duterte kay nagatubang sa fair trial. Adunay chance sa tanan nga panahon nga mutubag sa mga allegation batok kaniya. Except nga siya lang ang dili gatubang o ginoon mo prefer nga mo istorya dito sa gawas sa impeachment court. Adunay daghan kay nga abogado nga nagdepensa sa iya. Adunay pagi mga alyado nga senador. Ikumpara nato sa mga biktima in town sa drugs war sa iyang amahan nga wala ginakatilaw ni ining due process kay sila gipangpatay naman before sila mataral din na sa hukmanan. Forever na silang dili maka-enjoy sa due process o makadipinsa sa ilang sala or pagkawalay sala. Muka na ang baruganan sa Barug Mindanao niining issue. while the procedure must be respected, for now, the essential part of the impeachment should be the focus of the public. Ug ang kini siya nga focus is on evidence. Now, if the evidence is for the guilt, which is impeachable, the guilt of the vice president as accused, then she has to be removed from office. Now, if the evidence does not prove her wrongdoing, na magpabilin siya, mutiwas sa iyang termino isip vice presidente. Now, what we believe, ang konstitusyon is about fairness, justice, and the rule of law, o wala po gitolerate siguro sa itong konstitusyon and the framers of our constitution ang pagbugal-bugal or ang pag-reduce din na sa itong pamaagi sa pagkabo sa justisya, kaangayan, transparency o accountability or publikong pagpanubag sa mga opisyal. Wala ka na niya gitugot. Busa siguro, ang atong baruganan din sa Barug Mindanao is ipadayon pagpresentar ang mga ebidensya o mag-decide ang mga senador base sa ebidensya, dili sa ilang biases sa kolor sa politika. O napapas na po itong oras, ang oras alauna 34, kini si Bensay Ilurin magpasalamat sa inyong panahon, sa inyong pagpaminaw o mubilin sa pinulungan o words nga the truth shall set us free. Mayong hapon ka natong tanan, paminaw na sa kamuugma sa programang Barug Mindanao alauna pa yung salon na imidya dini sa Magnum Radio. God bless us all.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ganita lapad ko pong tuhog sa kita, gindi ba? Habit na 4 months ang sakit sa kumtuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong litson? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi. Butangan mag yung extension.
5: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon
2: tungod sa
3: Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid-uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Lami.
7: Yummy.
6: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chikadora. Ug mamaak ni siya.
8: Papaaka, Kubi.
9: Papaaka, Kubi.
6: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie
6: sa programa Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
6: Shoutout.
10: Shoutout.
6: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: inyong kauban karong Monday. O syempre, paak na ta!
1: Uban ni Magnum Apple Pie! Ang inyong kauban o kasabay! Paak na!
0: That's right mga Magnum friends, kay napatay chance nga mo paak, ayaw na hulata nga maunhan ka pa og paak. Kay usahay ang

ay ang uban. Labi na gid kay karon no, Monday. Sugod na pud sa semana mga Magnum friends. Ubay-ubay pa ang naluya. Walay gana ug murag bugat pa ang lawas sa pagtrabaho. Kanang niabot ka sa office ganina pero ang energy wala pa bitaw. Ah, mga lawas nato murag naa na gyud sa trabaho mode pero ang utok murag weekend gihapon. Mao ang gitawag og Monday blues mga Magnum friends. So ayo lang kaayo kabalaka mo diha Magnum friends kay naata diri para sugdan ang inyong Monday with good vibes, good music, syempre daghan nga shout outs.

Sige, for now ha, enjoy lang sa ta mga Magna friends. Daghan kahit ang mga giline up ng music kay Monday lagi. Pawala sa kalaay, kainit o kamingaw. Labi na sa mga feeling nag-inusara karon. Hay nako Magna friends, feeling ra na nimo pero daghan ta oy, nagkuyog uban sabay pinaakay karon. Okay? Ipahungaw lang nato na diri ang mga pagbati, i-overcome nato mga Magna friends ang Monday blues nga maoy mo dikta sa ato mga mood karong adlaw. So let's start the week with good vibes. Og syempre, di na to kalimtan ang atong breathing exercise.

fresh na mga feelings sa ating mga Magnum friends. Congratulations. Ready na sila mo shout out karon with our Hagit of the Day. Kabalo mo mga Magnum friends, daghan kahit ang mga challenge adlaw-adlaw, labi na sa itong kinabuhi, no? Pero isa sa mga factors nga kita makalahutay, shout out

0: problema, kalisod, ug usahay mga sitwasyon nga makapahuna-huna gyud nato mga Magnum friends kung unsa ba gyud ang sakto nga buhaton. Napabay saktong buhaton karong mga panahuna nga kasagaran ang atong gakakita mga Magnum friends. Uban siguro makaingon, wa nay klaro gyud ug wa nay sakto ang kalibutan karon, di ba? Nay mga desisyon nga pili sa yon huna-hunaon. Kay usahay ang imong heart muingon, no? Kaniatong kasing-kasing, muingon lang na siya, sige, kuhata na. Pero ang imong huna-huna, muingon pod o, huna-hunaa sa pag-ayo. Kay dili mong good permi mga Magnum friends, pareho ang giingon sa atong heart o sa atong mind. So, nakasinati na ba mo ang feeling mga Magnum friends? So, para ni imo karon ha, I know you all are busy with your work and that's very good. Kung nakay time karon nga ato ang i-reflect, huna-hunaon.
1: Oo.
0: Kung naa kay importanteng decision in all areas of your life karon, no? Kung kinahanglan ka mo pili, asa gyud ang imong sundon? Follow your heart or follow your mind? Shout! Asa ka mo follow, mga Magnum friends? Kung ano ka ha? Sa heart ka, ni-follow. Or sa imong mind ka, ni-follow. Sige! Speaking of follow, follow, like, and share ang ato ang Magnum Live Facebook page. In the meantime, mga Magnum friends, loaded ta karong Monday, ha? We've got your music, shout-out, news, and more. So don't go away. Stay tuned, mga Magnum.

0: sa MAIP ako na Medical and Assistant to Indigent Financially Incapacitated Patient Program sa DOH Region 10.
1: About MAIP na sa Medical Social Service na siya mag sa Medical Social Service yan nang gagaling ang approve ng kanilang mga charges or mga billing. Bali, bawat pasyente, pag may babayaran sa hospital, dadaan muna sa amin, sa Medical Social Service, saka namin i-charge yung kanilang mga billing sa fund ng MAIFIF program. Tapos, pag galing sa amin, pupunta sa billing at saka sa cashier para magiging zero na yung babayaran.
0: Ang pamahayag ni Delia Quercus, Social Welfare Officer 3 sa Medical Social Services sa GR Borja General Hospital. Samtang gikonfirmar sa Senate Impeachment Court ni Security and Exchange Commission Consec Director Gerardo del Rosario nga member si Vice President Sara Duterte sa Board of Directors sa Metro City Chau gikan sa tuig 2018 hangtod 2025. Kini subay sa General Information Sheets kon GIS sa kumbaya nagpabili usaba nga Executive Director sa kumpanya si BP Sara sa tuig 2022 hangtod 2024 tungod kay kaya dunay kining mudaog sa eleksyon sa direktor sa kumpanya. Mato di Del Rosario nga gidili sa konstitusyon ang presidente, vice-presidente, gabinete sa administrasyon nga nunay negosyo aron malikayan ang conflict of interest.
2: Meron po tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kanilang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin pag ipapahintulot ng konstitusyon, maghold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po mayroon pong ganun provision.
0: Ang pamahayag ni Sec Director Gerardo del Rosario. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, usa ka benepisyaryo gipasidunggan sa DMW Region 10 human midaog sa likang Marino 2026 sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Ipasinunggan sa Bataan sa Department of Migrant Workers kung DMW Region 10 na ang usaka awadi sa mga beneficiaryo sa nasangpit nga buhatana sa pag-facilitate din sa nasangpit nga sa DMW Region 10 nga awarding ceremony to sa pag-apasinunggan at usaka winner nga si Kenny Lianasa isip regional winner sa likhang Marino ning 2-8-26 maong kining patigayon si Mr. Lirasa ang regional representative sa gipaygayon nga National Likhang Marino 2026 competition ug kini isip representante kansa nga nagbihimo sa maong innovative business proposal to showcase sa iyang entrepreneurial potential sa tibuok Northern Mindanao ng mga NM Marinira din ang DMW Region 10 gansang nagatunod o mga pahalipay ngadto sa nasangpit nga beneficiaryo ug usa sa mga gikabutyag nga mga mananaog sa maong nga kalihukan ikan sa national nga kompetisyon ug mapasalamaton usaba ang nasangpit nga awardi sa maong patigayon ingon man nga sa tabang sa DMW Region 10 o kian ini nahimo ang iyahang pagka ora nahimo nga mananaog ug nahimo kompetenta sa nasangpit nga kining kompetisyon sa nasyonal nga bahin isip kini ang representante sa rehiyon na taritagikan sa DMW Region 10 kini si Magnum Hunter 19 at Medyo Kabaktulan sa balita og serbisyo ng radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend. Ganakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
5: I-shout out na na. Magnum shout out.
9: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
9: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligat.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika. Balita og serbisyo. Magdum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: Kini ang Magnum shoutout, uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kaumanok kasabay, pak na!
3: Papaaka ko, be.
4: We're back, mga Magnum friends. A very good afternoon sa inyong tanan. Ang pangutana, ready na ba ang mga energies? Sige, kung medyo hinay pa ang energy nato diha, mga Magnum friends, ato nang i-charge diri sa programang Magnum Shoutout. So, katong wala ka pa sa ato ang pag-shoutout ganina, apil pa mo ha, na yung mga panahon nga kinahanglan yun ta mo pili. Atong heart ba o atong mind? Diba, Magnum friends? Ka-relate ka no, ha? Kaya usahay, maglibog mag-good ta. Uy, kay tao, rabia ta mga Magnum friends, no? Maglibog ta kung unsa mag-yud atong paminawon. Atong heart ba o atong mind? Shout out nato tanan mga Magnum friends aron ma-wash out ang atong mga kalibog karon. Sige, natay shout out diri. Ako Magnum Apple, shout out ko, I'll follow my mind. Wow, mind matters ka Magnum friend ha. Mind good no? Kay siguro ang feelings mausab man na pero ang imong desisyon kinahanglan nato hunahunaon pag-ayo. Okay sab no? Thank you so much Magnum friends sa imong shout out. Shout out by the way diha kang Lalang sa Bugo, naminaw daw siya karon. Maayong hapon. Salamat sa pagpaminaw. Lalang uban ang imong pamilya diha. Okay, let's move on. Shout out. More shout out. Ako Magnum Apple. Both heart and mind akong paminawon. Wow ka na. Heart yun no? Para sa pagbati. O niya, mind dayon para sa wisdom. Mo ni kitawag og team works. And I think it really works, Magnum friends. Nice one. Follow your heart or follow your mind. Sige, pili daw mo be. Panahon nga. Kanapitong grabe yun ang inyong major decision nabuhaton sa kinabuhi. Kaya naging mga panahon, mga Magnum friends, nga malibog ta kung unsa atong sundon. Labi na kung importante yun na ang mga decision makings. Usahay mangod mo ingon atong kasing-kasing, go. Pero ang mindpod mo ingon, wait. Wait lang, huna-huna asa. Diba? So whatever decision we make, mga Magnum friends, importante nga, dili lang ta magdali. Huna-hunaon yun na to pag-ayo o timbangon Magnum ang consequences. So mga Magnum friends, heart ba or mind? Asa mangyud mo? Sige, padayon ta sa shoutout. Matid pa. Magnum Apple, heart ko mo follow. Wow, very good, Magnum friend. Heart ka ha? Ayaw lang palabi sa heart. Oo, okay. Basin mo heartbroken taan na, Magnum friends. Anyway, here's more Mind good ko, Magnum Apple, because ang experience has taught me a lot. Okay, marag seryoso ni si Magnum friend. Oh, tinuod na, Magnum friend. Ang experience, usahay sakit man siya huna-hunao, no? Nabinag ka ng makahatag yun natog dakong lesson sa kinabuhi. But it will make you a better person, di ba? Anyway, mga Magnum friends, salamat kayo sa inyong mga shoutout karong hapon, Monday, September 21, 2026. Pero whatever decision we make, ayaw lang yun pagdali. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon nga makahuna-huna ka, makapamalandong, ug makapili sa unsay insakto. Kay dili tanan desisyon, mga Magnum friends, kinahanglan dali-dalion. Usahay, ang pinakamaayong buhaton, kay mohunong kadyot, maghuna-huna, ampo, ug mangayo og wisdom sa Ginoo. And before we move on, mga Magnum friends, natay word of the day, wisdom. Wisdom, butpasabot daw animated pa, mga Magnum friends, kaalam sa paghimo og sakto nga desisyon based on knowledge and experience. So sometimes, mga Magnum friends, kinahanglan gyud kaayo nato ang wisdom aron makabaluta whether to follow your heart or to follow your mind. Kay dili tanan desisyon kinahanglan paspason. Slow down po. Usahay kinahanglan lang gyud nato og wisdom. That's it for today, mga Magnum friends. Hope naka-recharge mo, naka-refresh og nawagtang uban ang inyong mga stress today, ha? Padayon lang sa pag-enjoy kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo, mga Magnum friends, nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.

0: That song was brought to you by EQ Punts. From day one to Dandler, EQ-tin nyo mo.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Mahigo ba la ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba la gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mikey C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung nula pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rikang
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilties. Sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
7: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Radio Time, it's 2:45.
0: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga, Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Oras, mga higala, alas 2:57 na. May nga po sa yung tanan may higala, mga Magnum friends, sa atong tigpaminaw diha. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kau ba ninyong Magnum friends, sa kranginan kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 4. Alas 4 sa kapunon may gala on a Monday, September 21, 2026. Oh, Monday na sa, ting trabaho na sa may gala, no? Askang paspasa may galang adlaw, no? Kaya, unsa man, unsa may naa, hapit ang Pasko. Oh, gamay na lang oras may gala o adlaw, Pasko na sab. Muna siya may gala, paspas kaayo. Oh, sa atong Christmas countdown, mga Magnum friends, ha? 94 days na lang. Oh, 94 days na lang may gala, ha? Paskong Magnum na.

0: Alright, 94 days na lang may gala. Paskong Magdum na, ha? Paspas nga daw may gala. Sa atong pagbalik, mga Magdum friends, sa ato nang may bawaan kung unsa ang atong talagsaong pautana. Og atang isa may gala ang ano ang latest. Mag-news alert sa atang may gala. Kauban si Magdum Ching Interina. Atong oras, alas 3:01 na.
1: Time check is brought to you by RB Asia.

0: Torpedo Optical. Ang presyo dili mahal.
1: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 3:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gitinguha ni Balingasag Mayor Attorney Alex Kina nga mayla ang ilang lungsod gado na Indigenous Peoples Village. Matod ni Mayor Kina nga gawa sa IP Village sa barangay Samay nga ilang gitinguha nga mayla ang tibok nga maila sa tibok nasud gilaraw karon nga makamugna sama ni ini ang barangay sama ni ini ang salantada sa nisgutan nga lungsod.
4: Ako lang siya ibaybalo na kanang atong IP Village sa Samay. Kinanaw Samay, kuwang ka na. Kapo ka na nga, kuwan. National, kuwang ka na. Ga-showcase ka na nationally. Ang inyong kapitan, di maluna. Apo na siyang ga-i-work out karon na dunay IP Village din sa Lantas. Tuwa na ang pipe sa NHA. So, ang yuta na ng kapitan, murang imo naman nila yuta, kumana na. Ha? So, available ang yuta, 1 hectare matingali. So, mag-imusan o IP Village Lantan. Now, kana it's a joint project sa NHA o sa local government unit. So, kung ang ato mga iksoong IPs lumanin eh, mapahimutan na sama dito sa IP Village sa Samay. So, ang NHA, kuha sila, interesado kayo, nakita nila na successful ang atong project sa Samay. Namanin sila ito, kailingan, si Kagawan na Sapon. Siya sa dito ang nangingusok ko na. Now, ato siya nang buhato din sa Samay. So, klaro na na, ha? May bawal na may unsay kulang.
3: Ang pamahayag ni Balingasag Mayor Attorney Alexis Kina. Samtang gidumdum ni House Majority Leader Sandro Marcos, si Kanikirino Representative Dakila Carlo Dax Coa, isip usa ka maayog mapailubon nga public servant. Mato ni Marcos, nga pipila ka higayon nga nasa shortlist si Coa, aron na mahimong sunod nga DILG Secretary. Gidugang pa nga wala siya magdududa nga matuman ni Coa ang nasampit nga posisyon. Nagsilbi usab ni ini nga inspirasyon na si Coa nga magpadayon sa serbisyo bisan unsa kalisod sa sitwasyon kundi kanunay siyang gitambagan nga panahon sa bugat nga mga pagsulay mas nasinatian sa ordinaryong katawhan ang kalisod.
5: He was a friend and someone I considered to be my political kuya, someone whose warmth and kindness you could feel whenever he walked into a room, someone you could laugh with, talk to, and count on. Above all else, he approached everything in life, whether it be professionally or otherwise, with the utmost humility and selflessness. Not many people know this, but at multiple times in this administration, Dax was shortlisted to become the next DILG secretary, a job that I have no doubt he would have excelled in. Though what I will remember most about Dax was not only his relentless optimism, but also his determination to take the right path no matter how hard it was. He cared deeply about his family, his friends, and above all else, the people he served. He was a bastion of good governance, and unsurprisingly, he was one of those people whose counsel the President valued the most.
3: Ang pamahayag ni Majority Leader Sandro Marcos. Hisayran nga si Marcos ang usa sa naghatag o eulogy sa mipanaw si Governor Dax Cua sa Kamara. O gron sa itong Magnus Hunter, PDA Region 10 o PRO Region 10, gingos ka ng kampanya batok sa illegal nga droga. Sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa.
2: Magnum News Hunter!
6: Balibunan matagpas ang Philippine Drug Enforcement Agency ng PDA Region 10 ng Police Regional Office 10 ang ilang koordinasyon na may sinusgan ang kampanya batok sa ilegal nga droga din sa Northern na Mindanao. Ibisita si PDA Region 10 Regional Director Alex Tablate ng ito kang PNP Plan Regional Director Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr. sa iyang abotan di pa si Ugda sa Doka Hensya ang importansya sa parang inter-agency coordination tungkol ang pagpaambit ng operasyon at pagpaligod sa iniusa operasyon batok sa ilegal nga droga pinaagi sa mas ligon nga pagtimbayayong tumong sa PDA Region 10 o PNP nga magprotekta ng mga komunidad o gamapanayin ng paningkamot alang sa masawas o drug-free nga Northern Mindanao. Balitagigan sa PDA Region 10 o Police Regional Office 10. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Belenosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa. Mga higana, bati ang Magnum News Alert. Ating idugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
7: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam.
7: Magnum Music Jam.
8: Und dort lieben Klausen Globen.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Magnum friends, check your time. Alas 3:18 na. Tayo mong naminaw may gala sa Magnum Radio 99.9, ang iyong number 1 FM station din sa Cagayan de Oro. Nalakitaan sa itong final hour mga Magnum friends ha. Siyempre, kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh yeah! Alas 3:19 na, uy, bango na sa mga natulog pa diha. Kay hapit na ang Pasko. Hapit ang Pasko, may gala. Hapit ang alas 4. O, ting lungag na sa may gala, no? Okay, hapit na po ang ting panihapon, mga Magnum friends, na yun. Okay, matod nila may gala. Mas main ng makapanihapon tag sayo. O, sayo ta manihapon may gala. Kay para sayo sabta makatulog. Ano man na siya may gala. Ayuban, kay ilang panihapon? Kay dito na sa alas 8, alas 9. Kunya, pag umanog pa niya po, medyo busog pa, di pa man pwede matulog. So, maabtan kag mga, mauman kag kaon, 9 o'clock. Ay, mong tiyan, medyo bugat pa. So, mudagan pa nagpila ka oras or pinaka maximum may gala, 2 hours. So, matulog ka, 11 o'clock na. Especially kung yung gikaon may gala, medyo heavy gyapon may gala, di ba? O, medyo bugat kag imtiyan na ng mga Magnum friends. So, dapat... ano lang, ingon nila, mas maayo kung imong ipanihapon may gala, medyo light na lang. Mga light na lang mga pagkaon, mga Magnum friends, para di ka ay bugat sa imong ano, lawas may gala. Ilabi na kung tulog na mga Magnum friends. Narabay uban may gala, matulog, bisan busog pa. Busog pa may gala, natulog na. Kaya ilabi na ikatulog kay ano man, nabusog man mga Magnum friends. Na yung mga tao nga pag mabusog na kay, ay, lamin na kay matulog na yan ang feeling, di ba? O na. So, ano lang yun may gala? Ato sang ipagaan atong mga tiyan. Kung pwede mag-walking-walking ka while, ano, ganang medyo busog pa ka para medyo dali ra ka mahilisan may gala, di ba? Pero kanang muingon kang, muinom ko soft drinks para mahilisan ko. Dili man na tinood may gala. Di man na makaingon nga 100% ka tinuod may gala nga kanang mag-inom kag soft drinks para dali ra ka mahilisan. Kung gusto kang mahilisan imong tiyan, muriatic ibong imnon. soft drinks, wala man na may gala. Maton lang, kumukang kag karne, inom kag soft drinks para mahilisan ka dayon. Storya ra na may gala. Di na siya yung 100% nga ano, na scientific nga ano, explanation ana. Kung gusto yung kamahilisan, moriatek ana. Charo. Alas 3:22 na. Joke na may gala ha. Kasi mas tinudo na ninyo. Alas 3:22 na may gala. Nanakita sa itong final hour mga Magnum friends sa itong programa ang Magnum Music Jam on a beautiful Monday. Monday na sa may gala. Sa ito ng mga gwapo-gwapa nga naminaw karon sa Magnum Radio. Maying hapon sa iyong talan, no? Maayong pagpaminaw mga Magnum friends. Ang itong talang saong pangutana day ha sa mga ano ha, karon pa ta maka ano ha. At karon pa ninyo may baon may gala ang atong...
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
4: Talagsaong pangutana.
2: Ang atong talagsaong pangutana, mga talagsaon, mga Magnum friends. Unsay imong bation, unsay imong ma-feel, Magnum friend, kung ikaw ang gipasanginlan sa ilang panagbulag, kay ikaw daw ang third party. Pero dili tinuod. Chika, rabitaw nila nga, ikaw ang naimong third party may gala, maunang nagbulag sila. Patay, unsaon na lang na may gala, no? Unsa may buhato ni mong Magnum friend, nga ikaw ang giingnan nga third party sa ilang panagbulag. Unsa may buhato ni mo? Oh, dili ra ba tinuod, di ba? Unsa may imong buhaton, Mike Dunn friend, kung ikaw ang gipasanginlan nga ikaw ang rason sa ilang panagbulag. Ikaw kuno ang third party. Oy. Grabe no, ikaw na imong third party may gala sa ilang panagbulag. Unsa may matubang di mo na, Mike Dunn friend? Natawag na may gala sa 0995-322-6237. Ato'y balik ka, 0995-322-6237. Kung na kay katubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Or base na kasinati ka na, Mike Dunn friend, nga ikaw na imong third party. O kanabi taong dili tinood nga ikaw ang ano bitaw, dili istorya lang gid bitaw nilang ikaw ang third party, pero dili di ay. Oh be, hello Mike Dunn friend, maayong hapon nimo.
5: Hapon magandang Gilbert.
2: May hapon Vicky, kumusta man ka Vicky?
5: Ano ba mo, natulog init
2: tayo eh. May init kayo?
5: Lagi?
2: Paghubo na lang.
5: Lami sa gawas kaya na may wika.
2: Ano dahil sa gawas na yun?
5: Bunga
2: na tayo. Muna yung init ka. Ayaw kayo naman dahil ka sa gawas, di ay.
5: Alagay na. Muna yung magawas sa gawas kaya di solo. Di madalas sa...
2: Ah, di madalas
5: kayo. Di pa ko kailangan mga pagkainit. Kaya muna mag-abong no. Kaya magdala ko. Babay matugawas kaya mag... Aircon, bugdaw kayo. Kaya na ikahoy.
2: Sa sulods balay, init kayo.
5: Oo,
2: sa balay. Ang style, Ana, VK, kanang kahoy, isulod ni mus balay. Parang bugnaw.
5: May lagi yung ta. Wapo kayo na doon ay kahoy, no?
2: Ang putlo ni mo ng punuan sa kahoy, isulod ni mus balay ninyo para di na kaigangon.
5: Presa mo na ba nga. Nagtipo nga pa sa una sa init. Na, ang silingan na, ako sa simbahan kayo dito sa habitation. Dito me. Dito sa me, mga rasiti pa. Wala ka siya ako ulit. Kung tulis ako, kailangan ko ang pagod. Sila akong bugna mo na akong balay. Oo, kabalo nga. Ang akong balay, silungan sa mga kahoy.
2: Awang kong balot. Sa ako na lang. Pertsada gina na ay, ano ba, kahoy, punoan, ka, punoan, ano, punong kahoy inyong balay, di ba?
5: Oo.
2: Okay, para bugna-bugnaw. Oo, kay makatabang-tabang sa kainit sa panahon, di ba?
5: Oo. Ito kung payag tayo sa bukid nga ang nang kami tao akong gisumpay man tulad ang nang ka akong gipasulod gyud puno.
2: Oo.
5: Ito gyud ako. Ito gyud ako ni ang scene bitaw, ang scene. Ito gyud ako. Busa nga bugnaw kayo. Wa pa kay lambog bay nang kuan lang ka.
2: Lagi ba? Oo, ana gyud no. Bitaw dirita sa atong talagsaong pangunta na Vicky na dunggan to ni mo wala pa.
5: Ano mo?
2: Dungog ni mo? Unsa man akong pangutana na be?
5: Katong third party ka sa mga magtiay na ikaw na himaw ng silusan?
2: Gipasanginan lang ka pero dili tinood nga ikaw ang third party. Gipasanginan lang bitaw kay gibuat-buat ang kagstorya nga kanina si Vicky o muna yung hinungdan ang bulag ni sila tungod kay ikaw ang third party. Inana, unsa may buhaton ni mo na Vicky kung ikaw ang giingnan ana?
5: Naitabog
2: gina
5: sa ako,
2: Magnum Gilbert. Naitabog gina na ikaw ang... Tinood gina kang ikaw ang third party or pasangin lang ka? Gibuhatan lang ang storya?
5: Tumutumo lang kayo. Ang asawa labihan ka silusok.
2: Ang asawa?
5: Labihan ka silusok. Oo. Dali lang makaistorya ang iyong bata. Labihan na kayo sa kuan ba?
2: Dili to tinuod, nga ano gud na ikaw ang rason sa ilang panagbulag.
5: Nagkatawa nung ko nga, oy, labi na gito ka gwapa no. Kay nga nagisulusan
2: mo. Wow, grabe mo be. Bumebeya Alonzo siguro ang dating ani lugar.
5: Ito na, nagsamot hinon ang kung kay labi na gito sila. Ako inong kay ako balbito kay pa kuan yung nangyay asawa noon sa napungot na meron ko.
2: Oo. Unsa may yung ano, unsa may gibuhat nimo nga istoryahan nimo sila nga dili na tinuod ana.
5: Sige nga man namo mamadungay man ako mga wala sige mo istorya may bitis wala nakagusto ka wala wala ina sa da bang dakri ko dia kuno pumunta ko ba kay mag-utan ug gabog to kun dagay ko magkita mi.
2: Oo.
5: Ay Inoon din na yung mga kundi ay, kasi ilos ka sa ako. Sana katawin ko, ayun ko nga, ay, paano naging ka ay ko, kung ano ba yung kaana? Nga, eh, sa liyan mo ba, guys, kuya, ah, mo ba? Kung ako sa lang na mo isa sa imo, magsinos po ko sa imo. Ayun ko ka, pero naging ka kuan mo, o sa imong bana, kung nga, sabi niya, kasi lusa lagi, sa ganyan mga isilingan, ano nga, silusa man ang bayana, di na maka-story ang bana, kaya magsilus.
2: Pero silusa makipag... Ba? Napay time nga ga-istorya mo siyang bana?
5: Paano makita? Makita sa kasaga. Ina na ba?
2: Ana ra, mag-greet-greet lang. Oy, Vicky! Oy, ana lang, Vicky! Vix! Ana, lugar.
5: Dabi na, silingan po at maglong Gilbert.
2: Oo. Oh.
5: Nasiyap, labihan gikaita ko ang babae yun.
2: Silosa labihan kayo.
5: Oo.
2: Oh. Tanan siguro, ka silosa niya. Pati iro.
5: Oo, na. Ay tawa na kay Manong Gilbert, babae lalaki yung tatar, lagi na natarigay po nagkuhan na ang patakpan. Ilan na tayo nakinaya ba? Nahalo sa iyo ipakita, ipakita niya iyang bala, ipakita niyang asawa. Ilan na lagi ato yung nalang klaseng asawa.
2: Ang samay mong na-feel nga, ano, ikaw ang gimong, ikaw ang gipasangin lang, nana?
5: Oo, nagkatawa mo lang ko.
2: Kawa ra ka?
5: Oo, nagkatawa ko. Ito nga, ang kong, nakaya ko nun na, ay, isilukan mo na, nagkatawa, hinakay mo, usulosan ko, gulingan ba?
2: Mm.
5: Ay, kung ano, guwapo sa kayang bana po,
2: natatakapalakiro dito. Ah, churaan na yung bana di ay. Mo nang selosa si Mrs.
5: O, niya, dekado ha. Hindi, depende mo na magdumigil. Kung masilos ka, depende sa reaksyon sa isa't isa. Ah. Kaya na nga, kung nabit ay nana, gabi sa kainanang,
2: mga nga, dili sa angay sa inaanang batasan. Lagi no, kay... Magsige sunos lang away ba kay selos man?
5: Oo. Oo, makakita ko. Iskiso sa na. Ang sinas na ito. Ang isurusan mo. Ang uban dito. Ang uban ba?
2: Pero ang pero yung ba na ano, agad siya? Naagad siya ipakapalakero, ano?
5: Tinod man siya nga kuan. Kay kwa po mo siya yung ba? Pero tinod siya kuan ka ng konti nga. Nasa tingay na itong iyang sublime sa galipod. Pero wala din sa mga silingan kay mga minyo na baya.
2: Ah, lagi na.
5: Wala din na.
2: Pero kumusta ano naman ito? Kumusta naman sila? Sila ragyapon karon?
5: Ambos maragibiyaan man kata sa asabana kay labihan siya. Bastos.
2: Bastos po gudi ay. Oy.
5: Bastos kay bisan nga ni kumpito. Ako gigray na kung abing na mo. Ay, pabiyaan ni muna, oy. Pagkapungot man nga klase ng bay. Yung na lang po siya.
2: Lagi.
5: Bastos muna kayo. Ano may isulong ka rin sa imbo? Isulong yung bala. Isulong yung bala sa inong busa. Isiping-siping yun. Asa ka pa yun. Mayroon. Ubing lagi. Ubing ba? Kami na na.
2: Agoy. So, ikaw dahil nakasuway dahil ka na, ano, kanang nagimong, ano, naselosan na dirikinood.
5: Pagkasin ko siya kay, mag-time ako kay smiling mako dito niya. Ay, bigay na. Smile mo.
2: Smiling kayo.
5: Magpangin siya sa ato, ingat ko mong silingan nga. Silosan niya ba kay, abin niya nga, kung saan ka, ingat ko, o di sa pingon ano, isan, silosan niya nga, mas guwapo ko mo sa nga kubana, inya, nasa na kunya, kung magpangin ko, ay di ko niya ingon ana. Pero huwag niya lang ipunan sa ako, boss, na masoko ko kay, di may sinood.
2: Lagi, oo. At least dili ka guilty, di ba?
5: Oo.
2: Alright. Sige. Salamat kayo, Vicky, sa iyong tawag.
5: Thank you.
2: Alright. Salamat. Bye. Alright. Bata tong Magdun friend may gala si Vicky sa iyong tubag sa atong talagsaong pangutana. Oy, nakasuway dahil siya, ha? Nga gisalosan. Gimurag ka na bitong buhatog mga tumutumo ng istorya bitaw. Siyang third party, Churbabel, sukuban pa. Ikaw daw, my good friend, be. Tawag daw, be. 0995-322-6237. Hello? Hello?
6: Hi, Sir Gilbert.
2: Hello, kinsa ni?
6: Si Candy.
2: Oh, Candy. Candy is beloved. I'm feeling right now.
6: Okay, sir, pasyapag ko sa kong mama nga nagtahi.
2: Ang sayang gitahi, ang bagong anak? Gisesaryan. asa ang alam si mo mama?
6: Mama Langga.
2: Mama Langga. Ah, okay. Ang sayang gitahi di ay.
6: Ako pante kinagisi.
2: Oy, pagpalit og bag-o no, ipatahi pa muna nimo. Uy, ano na nay, imo na lang trapo. Imo lang trapo sa yung lamesa. Taga-asa mga Candy?
6: Nanuloy ba? Anak ko sa lagindingan siya ron.
2: Ah, ikaw mong dahin nino. Kumusta?
6: Okay lang po.
2: Ah, okay. Naminaw ka nga, Magnum Ron?
6: Yes.
2: Ah, kinsa may DJ Ron be?
6: Si Sir Gabay.
2: Oy. Oh, pagpalit ka ng bagong underwear, ano na ipatahi? Bitaw ang nako italagsaon pautana Candy ha. Ang ako italagsaon pautana nakaswaye bakang kanang ikaw ang ano kanang gimurag gimong third party sa usa ka relationship pero dili tinood.
6: Ha?
2: Nakaswaye bakang gipasangin lang ka sa ilang panagbulag sa maguya ba? Ikaw ang gingnan nga third party.
6: Wala.
2: Ah, wala de.
6: Wala.
2: Pero unsa may ma-feel nimo pananglitan nakasuway ka na unsa imong buhaton?
6: Mulikay. Mulikay kay aron walay samok.
2: Ah, mulikay gid ay. Kinsa imong likayan, ang lalaki or babae?
6: Tanan.
2: At anan. Oh, all of the above de ay. Anan de. Kumusta naman vloggers?
6: Okay lang, papalok ko sa mga fan karon sa namino sa Magnum Radio.
2: Unsa man imong page di ay?
6: Kenny Vlog.
2: Ah, kana. Kay ano na ya? Dato ano siya na 5 million ano ang income kada bulan. taga bulan na 5 million, grabe na.
6: Tabako noon, sir, kay naa, 5 million ka dahon.
2: Ah, kana, dagan kay dahon. Apil na di ang ano, tabako, no? Kumusta yung tabako, okay ra?
6: Tabako, lumboy.
2: Ah, pwede din na yung tabakong lumboy di ay?
6: Mm-mm.
2: Ah, okay. Tagpila yung tabako ng lumboy?
6: 300 lang pa, sir.
2: 300 ang pack?
6: 100, oo, 125 ka stick.
2: Ah, kung dili sulod sa pack.
6: Tag 15.
2: Oh, okay, wala may sudlanan dito rata sa sulod ritsa para barato.
6: Nakatawa akong mamay.
2: Oh, usay ngalan si Mama again?
6: Mama Langga.
2: Ah, Mama Langga, akong brief tay apod.
6: Paundo niya.
2: Buslot na ba? Dagagan ni buslot.
6: Gilang daw. Nawala na yung buslot.
2: Bitaw na. Oy, salamat kayo. Salamat kayo.
6: Thank you, sir.
2: Napaka-shoutout. Napaka-shoutout. Wala na.
6: Ay, oo. Shoutout ko sa Lumang Family, Imata Family. Then, papalo ko sa akong page, Kenly Vlog.
2: I-follow niya para ano, para makita niyo unsa siya kagwafa. Bitaw, salamat kayo ha.
6: Thank you, Sir Galvan.
2: Ah, sige, bye. All right, matotong Magdun friend. Salamat kayo sa iyong pagtubag sa atong talagsaong pautana. Alas 3:38 na. Na yung mga text messages dire. Ingon siya, Magdum Gilbert, nakatry ko ana dati nga gihimo kong third party sa usa ka mag-uya, nagbulag sila tungod daw nako pero dili tinuod. Sige, salamat ka, ayun, no? Ipasangin lang ng dayapon ka. Alright, tapadari, maing hapon, Magdum Gilbert. Naka-tune in me karon sa Magdum Radio. Ay, salamat ka, ayun, ha? Sa iyong pagpaminaw, di ha? Shout out ko sa CDO, sana eh, 261. Uy. Zone 2 Tabok Bulwa from Burn the Pals. God bless. More power, Magnum Radio. Hey, happy hey kita. Lahat kay Magnum Fry na sa iyong pagpaminaw. Magnum Gilbert, kung ako gi pasangin lang sa usa ka relasyon nga nagbulag, kay gimo kung third party nga diri tinood, ako gis lang awayon. Agoy. Isog din niya itong Magnum Fry, no? Awayan yun din mo. Ah, sige, sige. Napadari maing hapon, Magdum Gilbert. Shout out me. Dini sa may buluan. Aminaw, Miss Magdum Radio. Gikan kay Tonex. And also, hi kay Lito nga nagnisi while nagkaon. Sige, salamat kayo. Magdum Friend, sa iyong pagpaminaw diya. Napadari mo. Shout out, Magdum Gilbert. Naminaw me sa imong music jam. Salamat kayo, Magdum Friend. Sa iyong pagpaminaw di ha. Napa-shout out ko, Magnum Gilbert, sa akong lolo nga naminaw sa Magnum karon. Uy, salamat kayo ha sa iyong lolo, sa iyong pagpaminaw sa atong programa may gala ang Magnum Music Jam. Kaoban pagyapon ng iyong Magnum friend, sa kaanginan si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. Ang tutas alas 4 sa kapunan, magkuyog-kuyog may gala mo ng tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magnum friends ha. Kay napatay lang segment, kini ang ano ang latest.
7: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na.
8: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
7: Sa ano ang latest?
2: Uy, mga Marites! Mga Marites nga naminaw ng lantaw karon sa atong Magnum Live. Live na ta, may gala, alive and kicking sa Magnum Live. Alright? Sa mga gusto mga kita kay Mr. Talagsaon sa Facebook, hala, pag live na, o pag adto na sa Magnum Live para makita ang ebidensya. Alright, sa tanang naglantaw, maayong hapon mga Magnum friends sa tibuok kalibutan. Oh, maayong hapon sa tanan o sa mga Tagalogs diyan. Magandang hapon mga Magnum friends ha. Diritan sa atong ano ang latest mga higala. Sa atong mga online viewers di ay, sa mga online viewers nato mga Magnum friends. Ang atong talagsaon pautana ha. Unsay imong ma-feel, unsay imong batiun, Magnum friend, nga ikaw ang gimong rason sa ilang panagbulag, unya, gimo kang third party, dili ra ba tinuod. Unsa may imong buhaton, anak Magnum friend, gimo kang ikaw ang gipasanginlan sa ilang panagbulag. Uy, unsa ako na lang kita. Ay, tubag kayo mga tubag may gala, i-comment lang sa ubos. Comment sa ubos may gala. Kaya ito nang basahon may gala, ha? Ang mga Magnum friends. Mga online viewers ato diya, ha? Itong ibalik atong talagsaon pautana. Unsay batio ni mo, o unsay mong buhaton, Magnum friend, kung ikaw ang gipasangilan bitaw, Magnum friend, na ikaw ang naimong third party sa ilang panagbulag. Alright. Comment down below, mga gala. Mga Magnum friends, okay? Ang atong chikan sa anong latest about kanisa ano gyapon third party may gala. Okay, ato lang ni Chika may gala about kani kay ano ha. Sa singer songwriter nga si Moira De La Torre. Nga sama song talagsaon pautana gipasangin lan siya nga siya daw ang rason sa panagbulag nila Miss Catriona Gray. Catriona Gray og si Sam Melby may gala. Siya ang gipasangin lan mga Magnum friends. So siya ang third party kunuhay. Apan, giklaro ka na may gala ni sa akong ex nga si Moira. Nga dili na tinuod nga siya daw ang third party sa ilang panagbulag. panagbulag ni Sam og Katriona. Okay, si ano, si Sam og si Katriona, make that si Sam og si siyempre si ano Moira, may gala, amigo man na sila. Kuya gaya ang tawag anak niya kay Sam, mga Magdon friends. Oh, kuya. Oh. Pero after sa naitabo nga panagbulag nila ni ano ni Sam og si Katriona, wala na, dili na daw ginaangko ni Sam nga friendship sila ni Moira Megala. Tubod na nasakitan si Moira, mga Magdon friends, na hurt siya Megala sa ano sa giingon ni ano ni Sam nga hindi ko na siya friends. Ah, goy. Di na daw sila friends ni Moira Megala mo nang na-hurt si ano si Paubaya girl nga si Moira, mga Magdon friends. Di ba? But giklaro ganya Megala nga dili siya ang rason sa panagbulag ni Katriona o ni Sam, okay? Ana lang. Sakitan siya. Kuya yung tawag kay Sam. Unya, bulag silang Katriona. Unang ano daw, dili daw tinuod nga siya ang third party. Diba, kadumdumo atong nag-concert si TJ Monterde Megala dito sa may Araneta Coliseum, mga Magdon friends. Diba, kita na ito Megala nga gi-focus sa camera si Katriona. Unya, napaluha gito, nag-hilak si ano Megala si Katriona. Muna dahil itong sign Megala nga nagbulag sila. Sign, nagbulag dahil sila ni Sam. Tao na lang yun naman. Guwapan na rin kayo na si Katriona pero gibulagan gyapon. Napasakitan dahil gyapon. Sa pa may gipangita ni Sam ka Megala na. Kinsa kayang gusto Megala nga nung si Katriona ng Miss Universe. Miss Universe na ganyan yung Megala pero nangita po, nagbulag pa mangin sila. Diba? So kay kulang mga Magdon friends, no? So, mura magkapangutana sa taosay, bitaw nga nung inana ang may tabo, bitaw nga ano naman sila, si kompleto naman. Complete package naman si Katriona Megala. Kakanta ba yun na si Katriona? Guwapa, taas, puti, Miss Universe. Kompleto na. Pero nagbulag yapon sila ni Sam. Oh, di ba? Sam LB, mga Magdon friends. Oh, di ba? Sao na lang yun. Sino palang gusto niya? Siguro, dali pa siya, kanang si Sam, basi hindi pa siya, ano, kanang hindi pa siya ready to, ano, magpakasal. Na-engage, sabi ito sila ni Katriona, pero nagbulag din yapon. So na siya mga Magdon friends, hanggang atong ano ang latest karong hapon na. Ato lang i-checkan, may galang about kay Moira o kay Sam o kay Katriona. Gihin mo siyang third party, pero dili tinood mga higala. Wago yan, saon. So muna siya sa ato mga Magdon friends, ha? Comment down below sa inyong mga tumag sa itong talagsaang pautana, sa itong mga online viewers. Kung ikaw, Magdon friend, gipasangin lang nga ikaw ang third party sa ilang panagbulag, unsay imong buhaton, Magdon friend, what will you do? May comment yung tubag may gala, ha? Sa ubos, sa comment box, something like that. And syempre, ato nang basahan may gala yung mga tubag. O sa mga pwede mo text or mutawag, ang atong number may gala, 0995-322-6237. Ato ibalik ha, 0995-322-6237, mga Magdon friends. Para sa yung mga tubag, sa atong talagsaang pangutana, mga Magdon friends. Mga may gala ang atong chika karong apuna. Siyempre, kini si Mr. Talagsaon Magdon Gilbert. May sense na may humor pa. Para sa ano?

0: Yeah. Oras mga gala, alas 3:48 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Mapadet sa mga butika.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
9: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarguso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Lock it in.
5: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
7: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine. Nagkapo mo buo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
11: Mighty C. The Mighty Power of C.
12: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
18: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
20: Music from the 80s. 90s and today, this is Magnum Music Jam.
21: Music Jam.
22: Mr. Talagsaon.
23: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
24: Alas 3:55 na mga Magnum friends. Oy, shout out ta ha. Sa ato may gala sa may lagindingan misamis oriental. Maing hapon sa tanan mga Magdum friends. Si Kenley Vlogs naminaw ron. Maing hapon niya Magdum friends. Siya po itong nanaw ganina. Salamat kayo Magdum friends sa pagpaminaw. Hi kay Ma'am Nakayama Miho. Masuko gud ko Magdum Gilbert. Magyaw-yaw ko. Istoryahon na ko sa sila usag sila usag-usa. Alright. Salamat kayo ha kay Ma'am Nakayama Miho. Ang naminaw ron sa Magdum Radio. Kung bakit pangalan, no? Si Nakayama Miho. Napadari, shoutout Magnum Gilbert. Akos lang istoryahon. Akos lang kasuhan. Agoy ka ni. Grabe kasuhan, good may gala no. Kung siguro, kung na-over na, di na maayong. So, kanabi itong medyo, ano gin, maka below the belt na kayo. Bitong na ng mga storya kuban pa. Kasuhi ah. Di ba? Salamat kayo sa itong mga Magnum friends ang naminaw ron. Napadari may gala itong Magdon friend be. Wait lang be. Ito ning basahon pa ang tubag. Shout out din kay Beverly Banaag. Good afternoon, Minaw.

Diyan na lang ka kung puyo mga Magdum friends, no, para ma-appeal ko nga kagwapo pod. Salamat kayo ha, sa pagpaminaw si Gina. Akong tubag Magdum Gilbert. Oy. Ako silang istoryahon. Nga sayop na ang ilang giingon nga ako ang third party. Wala man mi nag third party. Nag Christmas party ra. Okay. Okay, napadari Magdum Gilbert ako kung pasangin lan. Ay, syempre, malain ko, masuko pagyud ko. Ako silang istoryahon. Sige. Istoryahe lang ha. Istoryahe. Okay, napadari Magdum Gilbert naminaw mi samtang nag-inom og coffee. Salamat kayo ha mga Magdum friends. Nga naminaw karon sa Magdum Radio. Og sa ato mga higala sa may ano di sa may gusa. Ato mga suking tigpaminaw sa Magdum Radio. Salamat ha sa inyong pagpaminaw. Agoy, musunod na ha ang Magdum Reports. Wala na tayong oras may gala. Okay, musunod na mga Magdum friends ang Magdum Reports ha.

0: Sana may gana, ha? Pachadas feeling, no? Kung araw-araw ang Pasko, no? Araw-araw ang Pasko, araw-araw gastosab. Daw, ugba, mag-uban-uban ta. Alas dos y media gapon sa kapunon para sa programang Magdum Music Jam. Tuesday na, ugma, may gala. Masunod na ang Magdum Reports with Magdum and G. Alzado. From 4 p.m. until sa alas 6 sa gabi, may gala. Ug syempre, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Mabati ta. Live sa website www.magdum999.com. Siyempre, sa Facebook, pangitaan lang. I-like, i-follow, i-share ang Magdum Live. O sa inyong mga radio set, Magdum Radio 99.9. Mga salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magdum friends, 94 days na lang. Paskong

0: basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang Haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran o kayutan, nga dunay sagol nga abog, aso, o uban pang mga gagmay ng particles, nga gidala sa Southwest Monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong, ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon, ug pag-atake sa asma. May musab nga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Ania ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
2: Mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Pwede kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patanglitan mo, klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero o din pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasod yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gano'n. Although, tuluman na siya ka layer na sa naragin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminos-minos ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive. For example, si kaming mga asthmatic or allergy. Sakalan mo sa asthma, allergy, magkakang mo trigger. So, muna nga, magbikay yun sila. Nga, kung may mo, dila lang sila sulot sa ilang nalay. Close na nito ilang mga dita na mga aron na depikay sulot ang mga asthma.
1: Mag-ambing, magpabiling alerto, ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka dehydrate. Limitahan ang paggawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
3: Kaning kainit karon dili gyud siya kaayo budak atong masinati sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compare sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init kay sanan kay magsige nang taog sigur. Kung pagsingot na to manggawa sa ato walker apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is well of course ayaw gud kaayo pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay na bang may mga water pero hindi ko ipadayon mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw gud nga sa gulan na may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol o hydrated ka ng solution mas maayaw. O kuwan ka na magkuwan sa init first gud magkanaan heat cramps. Sa secondary gud na sa inulang ko paggawas mas sinuot yung uban sa sinuot manggod is ang mga salt sa ating gawas. So sunod nga na mga heat exhaustion ang padayon na yun na mas grabe pa inong sinuot then siguro sakit sa ulo and then kapoy mong pagmalipong kuan sa kuna heat exhaustion na ka pero mong kapoy na yun kaayo pabugnang kita no and then fluids hindi mo ka o fluids na nang dumawala business no kanang tungod anya ang circulation sa atong otok video affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ang ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, dali sige na sa hospital kay emergency din siya, that's a medical emergency.
1: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
5: Oras alas 4:18 sa hapon. Mahigala, kumusta maing hapon? Kanatong tanan, welcome, welcome sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Siningan lawa, adlaw karon mga higala, nga Lunes, na nata sa September 21, tuig 2026.
4: Magnum Reports.
5: Maing hapon sa itong mga kaisunan karon nga nag-monitor sa itong tulungan ng Magnum Reports. Kini, si Magnum Angie Alzado, inyong makauban. Gikan karon, hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. O sa duha ka oras itong programa, mga higala, inyo ay pumasairan ang mga police reports, hospital reports, developmental news, kinangahipas ng kauban sa lang tag sa kalokasyon. Kaya na sila si Magnum Hunter 19 na Metro Kabagtulan. O kapasalamat sa da ni Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa. Pwede na kang mangarap. Oras alas 4:19 sa hapon. O sa itong duha ka oras ng programa, mga higala, inyo po din pong madungog ang mga update sa mga panghitabo po din is palibot sa Cagayan de Oro. Ilabi na ang mga sesyon sa konseho ng atong syudad nga dunay mga gipang tuki ng mga importante po kayo po, no, para sa tuang dakbayan. Mga ordinansa, toga, uban pa ng mga resolusyon po nga gipang aprobahan. Aras alas 4:19 na sa hapon, sa itong duha ka oras ng programa, mga higala, sugdan sa nato sa paghatagan ninyo sa mga dagkong uluhan sa mga balita lokal, national, international. Ugun niya, mga higala, tangi kay ipahulagway dayon nato ang atong kauban sa iya po rin pong lokasyon. Kumusta ba ang kadalanan ng ato po rin pong kalangitan o ang haze update po nato kay lagi ang haze, mga higala, dinis Cagayan de Oro kaganiya fair man to kaganiyang alas 12 ang takna sa kauduhon. Pero di ba punta no nga consistent nga mo inana lang yun permanente kasi ni agira po nga mga panahon fair ang ato apong sitwasyon pero ni kalit po mga higala ni saka po no ang level sa ato pong air quality index. So di gid ta makaingon po nga consistent ang gid nga magsigig fair ang ato apong sitwasyon sa langit o sa ato apo din pong kaning kwan sa hangin kay lagi dinhi po sa tua sa dinhi sa tua sa kaning Mindanao makonsidera gid ta mga higala no mas duol-duol magyud po da sa Indonesia kung itani po da dito sa kaning kuan sa Visayas. Pero nam gyapon no sa Visayas abot gyapon didto. Nya, yeah. Karon mga higala di ra po ang Indonesia ang adunay wildfire. So sa tuma kaisuna no, amping-amping pud mo din na kay natay mga update karon. Maduader ko yung mga uban no, dali ra gyud kay mga luya. Makahanggap nini pong hangin no na yung mga particle nam gyud uban ng mga particles ang haze. Kuan mo na kanang naa lugar mo din sa kanang sunog, di ba? Kanang panahon nga sunog, di ba? Aso, niya na yung mga abog-abog, mga aligato, inana. So, murag mo na siya. Nangapalid pa yung dinis ato sa kaning dinis ato sa Mindanao. Oras alas 4:21 sa itong pagsugod mga higala. Unahan sa nato itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal. Dakbayan ang pabiling malinawon. Taliwala pa man nga naka-full alert status ang atuang otoridad. Alayon sa pag-dumdum sa ika-54 ng anibersaryo sa deklarasyon sa martial law. Samtang PNP Region 10, may ingon. Madili lamang kokpo. Apan ang tibok, yudi ay puwarsa sa atuang pong kapulisan ang naka-alerto aron masiguro nga walay mahitabo ang mga insidente, kadungan po niining pagdumdum sa martial law. Oras alas 4:22 sa hapon, dinisita dugang balita na itong lokal kay civil service eligibility, giingong di na po daom, ngay dugang pa sa kwalifikasyon sa mga bagpapili sa barangayan na SK election, taliwala sa sugyot ni Ombudsman Boying Rimulya. Oras alas 4:22 sa hapon, LTO One Stop Shop Caravan, ipahigayon diyas may barangay Lumbyaning atong syudad. Lugang uluhan sa itong balita nga lokal kay Konseho sa Barangay Lumbya, hugot nga gitutukan na mabatan o lakip na ang seguridad sa mga tunghaan o estudyante. No, kay sayod na mga igala, di na sa may... Di na sa mga eskwilahan, di na kita makaingon mga igala ng... luwas gid ta sa tanang panahon. Ay sunod-sunod ra pod ang mga insidente nga dunay mga nangaigo sa bala sa pusil nga ang naghihimo ra pod no sa mga krimen. Ikaw galingon nagyapon pod nga mga estudyante pod sa mga eskwelahan kung ahapon nahitabo ang krimen. So mo na magamping-amping nang gihapon pod ta. Oras alas 4:23 na sa hapon, napod na mga higala sa dugang balita natong lokal kay kapig 1.3 milyones pesos nga balor sa gituhang nga shabu ang nakumpiska sa ato po din po mga personahe gikan sa RDEU. Dugang uluhan sa tuang balita nga lokal, dinisad na mga higala kay giingon Ang ato pa rin po ng mga katawhan mga igalagi dapit o gidasig sa tuwa pong mayor sa Dakbayan nga muhimo sa pagsuot na og face mask kung ugaling man nakita po nila nung panginahanglan batok nining haze nga itong nasinatian. Tumatod sa mayor, mag-face mask mo. Pag-face mask mo, ilabi na gaduna mo yung mga pagduda nga kamo, no? Ang inyong gibati, panahon nga naa mo exposure dool, ani pong haze, kakaluya mo, gaubo mo o galisod sa paginhawa. Samtang Integrated Bar of the Philippines nang andam alang sa ipahigayon nga first IBP National Games. O ang CDO kami sa Mr. Rental no ang murag mag-host ni ini. So daghan ba kay tag mga abogado sa Pilipinas. So welcome po nato sila if ever nga dinhi pahigayon ang ilahapon pong mga kuan competition. Oras alas 4:24 dinitas tumadag kong uluhan sa balita natong national kay gibutyag ni lead prosecutor attorney congressman Jervel Luistro nga di pwede nga mubalibad si Davao City Mayor Baste Duterte o bisan pa man yung igsoon nga si Vice President Sara Duterte o lakip na ang bana po niini nga si attorney Manasses Carpio kung sila ipasapina sa Senate Impeachment Court. Inanglang siya matubang kung sila ipatawag. Kung di daw sila matubang, sumana na yung posibilidad nga makontempt. Kung matubang po sila, yan ay mga pangutana nga posible no, nga magresulta sa ilang pagaduot na inoon sa mga reklamo nga ilahapong yatubang. So mas maayo nga, pwede na po nila himuon na kuno, no, ang kanang invoke sila sa ilang rights. Reports! Kaya for incrimination lagi daw ko ng mga gala nung purposes. So, muna nga dili sila gusto unta nga mutunga pero mapugos man sila tunga. No mapugos lang tunga kay gikinanglan gyud sila mutunga basta aduna matudpay mo himo no sa pagsupina ngadto kanila. So giingon pa sa kaning hisgitan nga lead prosecutor nga si Congressman Luistro. Pag invoke silang katungod batok self-incrimination, pwede nilang himuon. Basta na sila sulod no sa Senate Impeachment Court. Pwede lang mapahimusla na. Kung pangutanon sila, mayroon sila nga, I invoke my rights against self-incrimination kay, no? Di man pwede po na siya pugson ang mga tao. Mamuhatag lugar og tubag, no? Kay, ilan man ang katungod, no? Ilan ang pwedeng pahimusla lang katungod, nga di sila pwedeng mapugos sa pagsulti o paghatag og ebidensya nga magamit batok sa ilang kaugalingon. Oras alas 4:26 na sa hapon din ito sa itong dugang uluhan sa itong balitang national. Dito mahigala kay giingon po da karon nga kalabot nini pong impeachment trial nga nagpadayon nini mga panahon na ang depensa mihimo sa pag-object sa kang sa GTC Pikimong ug Pikimong Corporate documents dihang gipresenta kini sa impeachment court. Samtang prosecutors mihimo sa pagpadayon sa presentasyon sa ilang mga civil service commission witness alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginipod mga igala sa dugang uluhan sa itong balitang national kay gibutyag po da karon nga Vice President Sara Duterte gikun din ang nahitabo nga pagpamusil sa South Cotabato nga eskwelahan o subli po nga mihimo sa pagbatikos sa administrasyon nga Marcos. Lain pa na itong uluhan sa itong balitang national kay Senator Cayetano mihimo sa pagsaway sa mga sayop nga dokumento o sayop nga label sa dokumento ang gamit ato sa impeachment trial. Samtang si Attorney Shell Jokno miklaro nga ang prosecution anda mohimo sa pagrespeto kung unsa may mahimo no nga voting threshold decision sa Senate Impeachment Court. Samtang gidugang usab dinhi mangigala sa ato ang uluhan sa balita natong national. Nga Vice President Sara Duterte di pa tataw kung muhimo usab kini sa pag-attend sa OVP Senate Budget Hearing sigon ni Senator Ejercito. Samtang dito mga higala kay Senate President Sherwin Gatchalian na yahapong gitinguha nga makapalabang og school safety bill human sa nitabulag yung school shooting sa Cotabato. Lain pala itong uluhan sa tuang nga balitang nga national. Dinisita mga higala kay giingon na karon ni Attorney Chel Jokno sa Akbayan Party List mga higala nga dapat aduna gyoy higher penalties nga i-impose ngadto sa mga irresponsible nga gun owners. O gagiingon sa mga gala sa tundugang balitang balitang national dinhi pud ta kay giingon pud karon nga usa ka drone ang nag-viral sa Mindoro nga gituuhang may kalamigitan sa tinguha pud nung mapaiskapo ang usa ka Korean inmate sa Bilibid. No, naa din sila ipa-trial lugar. Test, kuhan sila, sitawag na. Test flight. O, inana, no? So, ang drone, dako kayo. Mga kapyot lang lugar din dito, ang katong Korean National dapat. Nga mo din to, nag-practice sila. Ang katong nakakita, sa gawas ni sa facility. So, doon na sa sila itaw nga ilahap po din pag-iagat nga musakay, no? Magpapraktisan. So, naitabo, wala good na malalampusan gihapon. Ipalpak na gihapon, natagak tong katong lalaki nga nagkumpayot or nagunit sa kaninga drone sa dagat. Oras alas 4:30 na sa hapon dinita sa mga dagkong uluhan sa itong balitang international kay Iranian Foreign Minister na inihimo na sa pagdalikit sa Qatar aron hisgutan ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Dugang uluhan sa tuwa pong balitang international din sa tamang higala kay Gibutyag. U.S. President Donald Trump andam no ang iyang administrasyon nga muhimo sa pagpasakag mga reklamo batok ka sa ICC. Lakip na ang pagpahamtang og mga silot. Amerika subli pud karon nga muhimo sa pagpangbakad sa giyong paspas nga escalation sa gera sa Middle East. Samtang gatusan ka mga Indonesians ang padayon karon nga gipangita sa mga otoridad diha nga nalunod ang gisakyan nga bangka o barko. Dayon na sa tuwa pang dugang balitang international dinta kay ihap sa mga centenarian sa Japan na niabot na no record high kapinag 100 ka tawo. Ay kadaghan no sa ilang mga 100 years old sa Japan no 100 years old pero naa sila sa 100 plus pod kapin. Oh, 100 plus niya kapin ba? Meda 100 plus or kapig 100 ang nag-edad sila og 100 years old. Kitaan niyo, no murag duhaan pa ta. Kay lain-lain ba tag lifestyle ra ba? Natong lifestyle kay murag moingon taga kaabuso man atong lawas. Mo na yung mga pangutana nga murag makaingon gyud ta nga murag layo ra gyud ta sa pag abot aning 100 nga edad. No, ay naabot din sa 100,000. Uy, wala, naghahan no eh. 100,000, di ay, 100,000 ang ihap sa mga centenarian sa Japan. At ang tayo mahigala mga dugang detalye po din na sa balitang Magnum. Oras alas 4:32 na sa hapon na sa itong pagpadayon din dito kayo duha kabukpatay sa unprecedented drone attack sa Ukraine na dito sa Moscow region. Samtang giingon po mahalapad nga sanction law batok sa Russia, gipirmahan na ni Presidente Donald Trump sa Amerika. Ote rebels, giatake ang Saudi Arabia. Dayon giingon nga mga katawhan sa Iran. Suportado karon ang paghimo sa aksyon sa ilahang mga sundalo. Og lain pang uluhan sa itong balita nga international kay giingon pod nga US President Donald Trump giingon nga iyahang i usab o usabon no ang Triumphal Arch ngadto sa usah ka military complex. Muna tumadag kong uluhan sa mga balita, lokal, national, international. Oras alas 4.33 na sa hapon, makisayo din ta. Sitwasyon itong palibot. Kumusta ba ang dagang sa trapiko? Lakas panahon, dinis Cagayan de Oro, Magdumakia. No, gikan din na sa may hinterland barangay sa itong Dakben, particular na sa may Lumbia area. Maklaro ba ang haze? Naabot ba din ang haze? No? Kay murag iyon sila. Lesser daw kuno no ang exposure po da sa haze. Kung naka sa mga bukid-bukid nga bahin, kung itandi din po no sa tuwa sa sentro sa itong syudad, kay mas murag samot siya, makita ang presensya kay naman din hino ang mga nagkariyang industriya na yung mga pollution mas daghan no pollutions sa hangin nga gakay tabo kay kan may punta ato mga sakyanan nga pangagi so apil pud na siya sa makadugang pa sa kaning paglugong pagsamot sa haze nga atong gaka experience dinhi sa tuwa sa CDO atong paminaw natong kauban ato ang Magnum Weather and Road Hunter Magnum Kia Abelianosa.
6: Yes, magandang din ang alas sa paglagay sa kanawang di ka na din sa kanawang di ka na din sa uptown area ng Antino. Ang kung ang sumaya, hindi ka na sumaya sa ubos, hindi ka sa may karmay na panahon din sa area sa may uptown, hindi lang sa may barangay Lumbia pag sa mga Angi. Kaya man tayo mamalaman sa hindi po, nadugay nga pag-alagay sa atin sa atin. Siguro madugay lang sa mga Angi, di atang ulit sa mga SM, o gagaya sa mga mga justice, kaya di ang magigita sa atin, kung ito po ang traffic, hindi lang dito sa may uptown area ng Dumong, di makabantay magita ng bago na gid kaayo ka mga establishmento na nakabutan sa dati sa maunga area. Pero kung yung pag-alaos ka dito sa may uptown area, di nakadaog dito sa may Lumbia, yung saos lang na pag-agino sa dami sa traffic o gani, o ano po rin naman tayo nito niya kami ng mga traffic o kani nga maragpag ang bukog sa dalan. Yan naman, kung ito dito po rin ito ang situasyon. So, nakong sa panahon, na landong-landong ito kapaliwat magdamaan dito kung itang dito ganina, arang-arang magigil kayo kang ganyan, magigil lagi po nga kainit. Hindi po kayo sa panit kung once na madugay ka sa gawas na lain o kaya gano'n papatekta. So, at least karoon, medyo dito po dito siya inyong ngayon. Wala nang init po, pero medyo ibang paghapon ang kani ang tulad sa kanyang diri sa maya gawas ng bahay. Sabi ko, isip mo taas, kung nga magibot yan, kung ganyan na things po magdamaan dyan. Sabi ko, hindi mo magingon. Kung nga diri sa maya Lumbia area, marag na makaingon ta magdamaan dyan. Nga marag na dili kay ito, nag-hapon siya, pero nito sira kayo.
5: Medyo ma-feel pa niyong kapresko sa hangin din ha.
6: Magdamaan dyan?
5: Ma-feel pa niyong presko yung kayong hangin.
6: Maka-feel ka, presko, labi na matawag init, yung ulo ito magdamaan dyan. So, tawag ka, presko nga hangin na diri sa may bukiron po nga bahay sa mga barangay Lumbia. Kaya kung magiging ka din, magdagan na kuhan po binigyan mga punuan. So at least itong mga hills po nga particles, matapot po siya sa mga kaninga dahon, diri sa punuan sa mga punuan po. So kung magiging ka din, nagihapon siya, diri magiging siya mawala, magdamaan siya, na magiging po yung mga particles. Pero at least, medyo minus ang ito, mabantayin po diri, kung itali mo din sa syudad niya, maraghalos ka, maraghumayin pa, maraghahabol na siya sa kaning mga buildings dira magdamaan siya. Medyo diri naging kayo magbisyo pagi na, pero diri, at least nahihig, pero diri kayo siya yung nga visible po magdamaan siya. So, so far, matang kapag-ulagway sa sitwasyon sa lagang sa matigilman sa toang pag-ulagway. Sino kong sa panahon ng sa itong nasa Tiana Hayes, hindi karoon sa malokasyon sa may barangay Lumbiani at ang atidad. Para sa Magnum Road Hunter, kini. Si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa. Sa banita ang servisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa. Dinidenta sa tumbuhatan sa pag-asa na kastan. May karoon si Miss Arian Susan. Miss Arian, mayong hapon.
7: Yes, ma'am. Ayong hapon po di help ka nimo. Ilagi na pagsamangas yung kinting kami na update sa itong panahon na padayon ng ginabantayan kini nga low pressure area nga nakabawas sa Philippine Area of Responsibility mga 2,000 kilometro sa east sa eastern Visayas. Ugang track ni ini nga low pressure area mo ay nakaapekto karon sa may Caraga region kundi na makasinati sila sa panganuran nga kalangitan ni Lubanan sa katakatag ng mga pag-ulan. Samtang sa Juan David sa Mindanao, akit na din sa Northern Mindanao, nagkasinati kita sa init nga panahon ng Gadunay, ang mga pangabanalag sa pagdagong at sa panganurong ng kalingitan. Gadunay pa yung mga lugar nga nakasinati karon sa mga patak-patak na pagunan, kila itong pagpanalumbog na tungod sa localized sa thunderstorm, sila rin ang mga bukiran nga dati, tiya sa may bukid noon, o sa may Iligan na city. Huwag posibleng hapon ang pagbaha o pagdahili sa yuta kung magpadayan na kining thunderstorm. Uwato ha, yung din sa Mindanao, hindi nga doon sa kasarangan, hindi kan sa hagbuet ang kasad, paano bang kadagalan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na to din sa Northern Mindanao, karong adlaw, ang range is sa 20, paingon sa 33 degrees Celsius. Uwag ang maximum heat index na naas sa 40 degrees Celsius. Ug susunod na mga adlaw, doon na gihapon taas na chances sa mga thunderstorms, labi na ni kahapon na gabi sa mga bukiro ng mga dati. Okay, yung low pressure area nga ginabantayan, doon na po yung mabuo nga chance nga mahimo nga bagyo sulod sa 24 ka oras nga posible kining masulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Biyernes. Umuha na ang latest update sa itong panahon na ito ay blamang sa lapala 5.30 ng ibig sa hapon ng suba na barong alas 5.31 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.38 na sa hapon, ikan din sa buhatan sa DOSC Pagasa, Malugan, El Salvador City, kini si Arian Siuson. Nagang salamat.
5: Salamat, Ms. Arian Siuson, at weather forecaster sa Pag-asa.
4: Magnum Weather Alert!
5: May galamu balik ta, human lamang sa pipila ka pahinumdom o inyuhan na dahin po masahiran. Mga balita nila ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Oras alas 4.39 sa hapon.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
5: breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Oras alas 4:46.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, dinitas pagdawat sa mga balita ang nahihipos itong kawan na na itong Magnum 123 Kia Belenosa. Kaya, o sa kalibo ka mga armchair, formal nga na turover na sa mga tinunan din na sa Maylumbia National High School. At itong paminawon, si Magnum Kia at ang atayin po ng mga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagsula.
8: Magnum Reports.
1: Atong sayron ang detalye, Magnum Kia Belenosa.
9: Yes, sa magdaraan sa may matag pa na ito yung Uber sa mga ulcero sa Lumbia ang mabot sa isang kalibo ka mga arms ito sa Lumbia National High School o kung adlaw ang pagbibinahanji. Alang sa mga grade 11 na grade 12 mga students, kaya na sa iran matag pa sa kung sa mga anji. Kanina, 3,000 kapulong ng mga estudyante sa grade 11 at sa grade 12. Kung sa kulangon sa bangko ko ng anji na yung mga kanina magyaka na. So, tungod na gayon, kaya ganoon po, isa nakita po niya maraga problema po sa edukasyon din sa higitan po niya skilal. Nagahimo po na ganyan sa iba po nga kung sila sa Barangay Lumbia, pinawi po sila ng budget. Ang ganyan na po niya, nag-allocate sila ng budget na maabot niya to sa 1.2 million pesos ala po sa kanina pag-produce. Ano nga maabot sa 1,000 ka mga armchair. Kanina mga armchair magdamaan siya, kaya po nga i-order, gikan na to sa Cebu City. So, ngayon, maragalig on dito ng klase ng mga armchair kasi gikaingon pa ni Kagawa Jenjan Kala, mataga-usan na ini, makakaya siya sa capacity nga 250 kilos po magdamaan siya. Bali, kung mayroon kang 250 kilos, mga lima siguro kabuok kalimahon pa ka magdamaan siya, madaog pa ani nga naisip ng bangko, kasi 50 kilos, baka diba magdamaan siya. So, ang kaling maong bangko, mara gagitoy, agit po nila nga kaling mahatagan, umin na mahatagan to, sa mga tinuan nga, aside anak po niya kaninga na maraga kakulangon git po sa mga bangko, di asa na isa po niya eskilaan, maraga po niya pasalamat po, di isip pa paghatag po naga pasidungog sa mga estudyante, labi na sa kanilang pag-adaog sa kanilang mga school competition, kaya dito ay kanimod niya maraga competitive na po ang mga estudyante sa Barangay Lumbia, labi na diri sa Lumbia National High School sa kanilang mga competition, diri sa citywide, o sa regional level po magdamaaji. So kanilang maraga, atal sa pahalipay po sa mga estudyante, maraga pagsulbad po ni sa kanila po yung kakulangon sa mga armchair niya as nangisigilan po niya skilahan. Kasi ibutyan po ni Kagawad ang dyan ka lang po magdamaan siya. Nga kanyang niya ang Lumbia National High School, dili lang mga taga-barangay Lumbia ang school na diri apanapod sa kanyang mga kasikbit na mga barangay. So umayabagit po kayo mga estudyante ang ilang din na accommodate dire mo yung pero na gid po siya kulangon uga kani nga panginahanglan nang gid po sa kani nga dugang nga bangko dire alang sa mga estudyante alang sa dugang tali ato kami nang kayag ni kagawad dyan dyan kalam o sa mga kagawad din eh sa mga ibang Lumbya.
4: Tinud ka na Magnum Kia no, officially umang adlaw September 22 ang official nga pag-turnover sa Lumbya Barangay Council headed ni Kapitan Alexander Turalba uban sa konseho sa 18th council sa barangay ang 1000 kabuk nga study chairs or mas known siya nga armchair na to no funded kini gikan sa barangay ang 1000 kabuo Magnum IQ.
10: So ang kaning 1000 ka mga chairs wad kaning unsay siya made of?
4: Made of plastic yun na siya Magnum IQ no kita pala siya sa Cebu kana ng mga bangko. So according sa tong supplier is sa 250 kilos pwede pa na niya inana iya hang kapusgan ang Magnum IQ no nga ang capacity kia so mo na nga ang mga bangko is naa sa 1000 kabuo Magnum Kia. So kini siya nga mga bangko Magnum Kia no nga para intended ni sa mga grade 11 and grade 12 no mga students sa Lumbya National High School diin ang high school karon namo Magnum Kia is naa sa 3000 plus. So according sa mga ginikanan nga pag-post na itong dunay official turnover sa 1,000 kapong ang mga bangko, nagpasalamat sila kay naanda ko noy instances nga diya sa high school na ito sa Lumbya nga gayaka lang ang itong mga bata. So I think this is a long-term project sa barangay na dili lang karoon na school year kini nila magamit apan sa mga katuigan pa nga mula pa'y sumunang gihangyo karoon sa council no at Kapitan Turalba nga ampingan ang maong mga bangko para magamit pa sa mga next ng mga school years sa mga kabataan din sa Barangay Lumbya.
10: So, ang formal nga turnover ug mawad, so dalawa na tanan mga chairs ug magyud sa Lumbya National High School.
4: Actually naana dito ma'am, Magnum Kia.
10: Ceremonial na lang siya nga turnover.
4: So, na-assemble na dito ang 1,000 ka mga bangko kay silang cover court nila and then ugma pod ang turnover sa hapon alas 2 ug hopefully naa si school superintendent school superintendent Gaso no kasi yung mga personnel sa Division of Cagayan de Oro makita po nila kung unsa ka supportive kini nga konseho under ni sa leadership ni Kapitan Turalba para sa high school.
10: So kani siya nga mga sa kalibo ka mga bangko wad budgeted gid siya allocated sa barangay para sa educational purposes.
4: Tinuod ka na Magnum IQ no kana siya gitagaan yung priority no the main project sa barangay ang Lumbya National High School funded kana sa barangay no gani na sa apil mata sa back committee na nasa 1.2 million ang gigahin para anak lang yun kay tungod kay nakita sa barangay nga gikinanglan pud tan-aon tutukan ang sektor sa edukasyon nga maplastar ang mga bata niya sa high school.
10: So kaning 1000 ka mga bangko wad unsaan man siya pag kaning apod-apod sa tanan nga mga grade 11 o grade 12 by per classroom o pinaka classroom ang mabutangan ay tanan wad.
4: Oh, mula pa kayo nagtanakakuan yun sa pila gid ka mga sections ang grade 11 and grade 12. Pero sa pagginabi na mo sa mga personnel at sa itong mga faculty diya sa high school is nasa senior high school ang ilahang a priority ani kay sa gingon ko pa sa kanina Magnum ay naa sa mga senior high school ang naikakulangon. So muna karoon nga muna tubag no, sa ilang concern nag-reaksyonan din sa barangay o sa kining administration.
10: So, unsa may shawad? Lauban pa ba nga after ani nga pag-turnover na pa yung batch or napabaylan yung mga eskwelahan diri sa Lumbya ang matunuran ninyo sa same nga mga bangko?
4: So far, ang dako kaayog impact nga concern kung sa bangko is ang high school lagi nato. Kay Magnum ay adili yung barangay Lumbya ang high school na diya.
10: Ano?
4: Yes. Na-acquired portion sa Pagalungan, na diha nag-eskwela, barangay Pagalungan. Napod diha nag-eskwela ang taga Nikdaw Baong Kinon nung nga ginakater po nato diha. So, muna ang dako demand no, sa mga parean ng sa bangko tungod kay inclusive man ang ato ang high school ya sa Lumbya kay ginadawat ginato sa dili taga barangay Lumbya. Mo na nga gitutukan karon ang high school kay ang high school pud karon is dili po sila pabintaha, no. Grabe ang ilang mga awards po nga gibit-bit diha sa mga sa division sa Cagayan and even sa regional natin, no. Na mo nang isip pasalamat bukti sa ilang kaayo sa ilang kakugi, no. Mo na ato gitagaan po sila o ginatutukan po sila sa barangay karon.
10: So what sa na nga bay?
9: So muto magdiwaan sila, muto magdiwaan gitagawa dyan dyan kalam. Palabot sila ng turn over ang mga dalawa nga maabot sa 1,000 ka mga angkir diha at sa Maya Lumbya National High School. Pero kagigahan sa konsel sa barangay Lumbya para sa magdiwaan reports, kini si magdiwaan 33 kaya bilo, no, sa balita o servisyo magdiwaan radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, oras alas 4:55 na sa hapon.
11: Magnum Reports.
1: Dilita ni Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan. Kaya karong adlaw mga higala, mihimo no sa panagtigo mga tuwa pa din po ng mga abogado. Dini sa ilahapon ni pong buhatan, natubagan din sa mga NMMC ng IBP Misamis Oriental. Aron sa paghatag detalye, ini pong ipahigayon ng first IBP National Games. Di ng mga abogado mga higala, muhimo no sa ilahapon din pong mga torneo. Nakasan ba itong kauban si Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan.
12: Kiawag or kianawagan katong mga lawyers sa ugingan man ng katong mga bubisita nga dini sa tuang sa usa ka gipaygayon nga Integrated Bar of the Philippines sa Visayas Oriental chapter first IBP National Games sa gipaygayon sa nasangpit kabotan na dini sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro isip host sa nasangpit nga kalihukan o kini gigapudyag nga pinakauna nga National Games nga ipaygayon karong Oktubre 8 hangtod sa 11 ning tuiga din bukabat sa mulapas kini sa 1,000 ka mga lawyers gikan sa 84 ka mga IBP chapters gikan sa 9 region sa tibuok ka Pilipinas uga ang nasangpit lugar nga kalihukan isang nakahimo sab uga kanang tuang mga 3 days or 4 days kini nga athletic competition fellowship camaraderie sa tuang mga lawyers din lakip pasap sa ilang gipay

0: kining USTP Gymnasium, Barangay Nazareth Gym, Barangay Lumbia, Uptown Elita, Xavier State Sports and Country Club, Barangay Lapasan Gym, Liceo Gymnasium, Q Sports, ug Xavier Ateneo Sports Center. Dayon ang volleyball, dito kini sa Barangay Makasandiga Gym, URIS, CIT, Liceo, Xavier State Sports and Country Club, ug ang football, dito sa Westridge Sports Park, ang golf, Pablo de Oro Golf Country Club, bowling sa SM Downtown, Apilang Chess. Dayon ang pickleball sa home court, ug ang paddle play. Dayon ang tennis sa Basya Tennis Court, ug ang badminton sa C1 Trading. Tumulog na ang kining mga sports event sa nasangpit nga kalihukan. And sa dugang paniini, ato sa paminaon ng president sa IBP, Amisabi sa Rental Chapter, Attorney Greg Palugna.
1: So, karong adlaw, among kalipay nga ipaibalo sa tanan nga karong muabot nga October 8, 11, 2026, dunay ipahigayon diri sa atong sudad sa Cagayan de Oro sa probinsya sa Misamis Oriental nga first, ang pinakauna nga IBP National Games. Ang IBP National Games ipahigayon kini sa Integrated Bar of the Philippines, usa kini ka nationwide nga sports competition, no? Ang pinakauna ang nationwide sports competition nga gihold sa Integrated Bar of the Philippines o diri kani i-hold sa Cagayan de Oro City, ug ang mag host niini as host chapter ang IBP Misamis Oriental. So ang IBP na ay 84 ka chapters all over the Philippines, divided niya sa 9 regions. So ang kada chapter dunay mga membro nga abogado, na mga chapter nga gamay lag membro, na puy chapter nga mabot og pila kalibo ka membro nga abogado. Sa Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental chapter, doon na kita'y almost 2,000 member lawyers. Mm-hmm. So sa October 8 to 11, pagpahigayon sa IBP National Games, doon ay more than 1,000 lawyers from all over the Philippines na muanhi aron mutambong sa games. Doon ay 9 sporting events, no, nga pagabuhaton. Doon ay basketball, volleyball, football, tennis, badminton, pickleball, chess, bowling o golf. So ang maka-attend niini o maka-participate, mga lawyers na from all over the Philippines. Among kalipay, no, isip local chapter nga mahimong host, no, garbo nato sa mga taga-Cagayan de Oro o Misamis Oriental, nga diri sa ato i-hold ang pinakauna nga IBP National Games. Ang atong national president sa Integrated Bar of the Philippines karon, si Attorney Alan Panolong, usa-usab ka residente sa Cagayan de Oro. Although membro siya sa IBP Lanao del Sur chapter, kay originally sa Marawi manggid siya, apan naapod siya opisina diri sa Cagayan de Oro. So makita nato siya pirmi o iya pong garbo nga gidala niya diri sa atong syudad ang first IBP National Games.
2: Okay.
1: Okay, so gawas lugar nga kini nga activity, alang kini nga matagan og opportunity ang mga lawyers nga magtapok, nga dili sa magtutok sa mga issue, sa legal nga issue, dili sa misigi og away, lalis labi na kini mga issue nato karon sa impeachment o uban pa nga medyo init na gid kaayo. Matagan og opportunity ang lawyers nga magtapok sa isa ka friendly nga environment. Although di gyapon ni super kaning peaceful, kay medyo competitive ra ba atong mga abogado, pero at least dili na ni siya personal nga away, dula na ni sportsmanship o panag-iusa. So mauna ang isa ka benepisyo nga madala niini sa atong community of lawyers. Now, sa inyo sigurong nabantayan ang IBP gyud, mao man ni among isa sa primary mandate is maghatag og serbisyo sa katawhan. So all over the Philippines kaning 84 chapters, adunay mga programa pasama sa inyong naibawan diri sa ato, ang Tambag Legal nga adunay libre nga konsulta, libre nga legal na serbisyo ipanghatag. Aduna pud na sa tanan other chapters all over the Philippines. Kani nga trabaho sa IBP, gapaningamutan din ni sa mga abogado nga mahatag nato consistently. But behind that, ang mga abogado kapuyon po, tao raman, kapuyon, ma-stress, mahago, o mabuhay.

0: out. So kani nga mga activity nga ingani makatabang ni siya aron mahatagan og outlet ang lawyers nga ma-relieve pud maka pagawa sa ilang mga stress ug malingaw aron nga pagbalik sa ilang sigiya ka mga chapter medyo nabuhi na pud ang ilang gana to provide the services nga angay hatag sa atong katawhan. So maayo kayo ning activity alang sa mga abogado ug sa komunidad nga giserbisyuhan sa IBP. Finally, kini pud nga activity maayo alang sa atong syudad ug sa atong probinsya kay makadala kini og daghang tao diri sa atong probinsya, no? Gawas sa 1,000 plus, we are expecting maybe 1,200 to 1,500 lawyers nga mo ani sa ato aron mo participate niini. Ang uban nini magdala sa ilang pamilya, magdala sa ilang mga amigo, mga anak, asawa. So, bibo kaayo ni siya nga activity. Makahatag kini og economic activity sa atong syudad o probinsya. Dunay mga hotels nga asa sila magpuyo, mukaon sa mga restaurant, mupalit sa mga pasalubong, muadto sa atong mga tourist destinations. So, among gi-encourage po ang katawhan nga let's take advantage of this. Adunay daghang venues nga atong pagagamiton nga venue para sa mga sporting events. So, isa na niya na ang opening night sa October 8 din sa Limkit kay Atrium, no, pagabuhaton. So, isa na kana sa Bibo nga mahitabo. Then on October 9 to October 11, aduna na yung mga dula. So spread out kini ang mga venues sama sa USTP Gymnasium, Xavier Estate Sports Center, Liceo Gymnasium, daghan pang lain, no? So mga barangay courts, barangay Makasandig, barangay Nazareth, barangay Lumbia, o CIT Gymnasium sa Xavier. Doon na po kita yung bowling event sa SM City Downtown o ang chess sa SM City Uptown. So, daghan kayo may tabong activity sulod sa upat kaadlaw. Then sa October 10, doon na yung Battle of the Bands. Usab, mga abogado gihapon ang mag-attend niini dito sa Limkit kay Lux Hotel. And finally, ang closing and awarding ceremony dito gihapon sa Lux Hotel may tabo. Mauna ka na ang katapusan sa October 11. So, we are very excited to announce na duol na kaining activity and we are very ready to welcome everyone to Cagayan de Oro City and Misamis Oriental. But before ko mag-end, no, akong pasalamatan usab ang atong mga major nga nag-support sa atong activity. Nung una sa tanan, si Honorable Mayor Clarex Uy sa Cagayan de Oro City, siya gid isa sa pinakauna na nagpahayag sa iyang suporta alang sa IBP National Games. Isa siya sa atong major sponsors niini. Ang atong mga congressman, si Congressman Rufus Rodriguez, nagpahayag na sa iyang suporta, uban si Kapitan Regine Rodriguez. Si Congressman Jordan Suan usab, nagpahayag usab sa iyang suporta. Sa probinsya, si Governor Juliet Uy, amo na pong istorya o naghatag siya sa iyang commitment nga musuporta ang probinsya o siya mismo sa atong activity. Si Congressman Bambi Imano o si Congresswoman Karen Lagbas pareho naghatag o kusog na suporta para sa atong activity. Akong special mention po si Mayor Nadia Imano sa Taguluan o si Mayor Candy Unabia sa Balingwan usab nga dunay gipang commit na nga support para sa itong activity. So as you can see, no, ang IBP is a neutral ground, no. Kita siguro ninyo na yung mga abogado nga di na lang natungan lang medyo panic dire, panic dito sa politika, di man malikayan, mamamanggid na. Apan, when it comes to activities nga makatabang sa tibuok community of lawyers, when it comes to serbisyo para sa itong katawhan, ang IBP magpabilin nga apolitical ang tawag, neutral, wala may dapigan, o makita ninyo nga tanan usab sa politika mo suporta kay pareho ra man atong tumong hatag serbisyo sa katawhan. This time lang kining activity nato more focus on providing lawyers kaning avenue nga medyo ma-relieve pud gamay ang stress o burnout o makahiyo sa taaron nga ma-remember nato ba nga isa ra ni ka komunidad dili ni siya away pirmi kung dili magtinabangay. So, kana lang siguro ang akong masulti sa pagkakaroon, no? Unless ugnay gusto ito.
1: Okay. Sama tong nabati si Attorney Greg Palugna ang kini nga president sa IBP sa Misamis Oriental Chapter. Kagandero chapter. Doon sa Sangpita Gagalihukan, IPP National Games, pinakauna ni. And usasab sa ilahang challenge is kita or diri sa tuwisidad sa Kagandero ang mag-host sa nasudnon. Mabutang ni siyang nasudnon kay naay mga, siyempre, mga lawyers gikan sa Manila, gikan pa sa lakip na itong gisgutan nga mga impeachment lugar nga mga lawyers to makapil sa maong pognat sa kusog magdumaan si din lakip na ini ang Battle of the Band nilang gagipriparahan. So, di lamang sa sports, kundi apil sa music nga kung asa lugar fit ang mga lawyers mo apil. Kung depende kung asa ilang ganahan na pili na lang sila dayon kung unsay kwan kung gusto nila tanan o depende gyud sa ilang kusog nga maangko mahimo labi na sa kining gubay-ubay nga mga siyam ka mga sports nga gipangandaman karon nga mga panahon na and syempre usa sab ni sa mga gikabutyag nga pa-promote sa sportsmanship, physical wellness, camaraderie, then syempre unity sa to nga mga lawyers, mga Philippine legal profession nga mga lawyers nga magkahiusa bisan pa man sa mga isa ka tuig lugar nila nga sige og kanang binanggaay sa mga punto legal nga napay impeachment lugar nga kung asa halos magbangi o magkadebate jud ang mga attorney or labi na mga lawyers nga naa lugar sa impeachment, no? So bisan gani sa wala dili nga mga impeachment lawyers, bisan gani ang mga outside lugar nga naminaw sa nagmonitor, magdebate pasad na. Okay, bupod na ilang kwan lagi nga namay mga baruganan sa ating nga upan, ay lahing nga po. Pero usara po sa ating sila, ang ila lang nga niya na ang pagbarog sa ilang mga kining mga punto, sa ilang view, nun sa nila pagpabarog. So, nga na lugar, no? So, pero, nagkaiusag yun ang nasangpit ng mga lawyers sa and bisan pa man nga sa usa sa mga giingon nga joke lugar ni Sir Attorney Palugna nga aun ni usa sa mga kwan nga bisan na magka-initay sa courtroom na ma-dili diri sa court lahi nga court na po ang ilang nga pag-initanay so
2: nila sa court nga na ipasingot
1: pasingot nga court so
2: dili dito sa court nga init kayo no kay baba man to kontra magdumencho
1: baba pinabaay og pautukay so pa kwanay kung kinsay makaikya sa punto o di kinsay maka kwan lang no maka basta kay makapabor og pero kini lakip na ang panlawas o sa imuhang kining abilidad baka or asa ka kahanas no asa kahanas anang kanang sports dayon napay music dayon wala na po nila gi-appeal ang katong miss or mister IBP kay medyo murag kanang wala na sa siguro hektik na po sab kayo ng mga schedule sab ng ilang gi-pangandam no giklaro man sab na ni Attorney Palugna nga bisan pa man sa kabisi lugar ani nga event bukan kini karon ma umabot na Oktubre is magpamilin gihapon sila nga naa na sila mga schedule sa ilahang mga profession so sa ilahang mga trabaho syempre di gyud mawala sab na ang ilahang mga serbisyo lagi nas punto legal na serbisyo sa kini nga tuang mga komunidad nga magtabang hatag o matulon og kanang libre nga legal advice ingon man na sa to ang mga private lawyers nga gatabang sa paghatod og mga libreng serbisyo ngadto sa komunidad magdumba andi din na syempre ang kining first nga IBP National Games o nga usakip sab kini sa bag-ong national tradition nga posibleng mahimo na ning tinuig ay una man eh so first timer lugar ni sila no ang siyudad sa Kagandero ang mag-host mahimo ni siyang tinuig kay pina sa pag-promote sa sportsmanship. Oh, dayon na pag-iusa. Oportunidad sa ni nga ma-ila-ila ang tanan, magka-ila-ila o magka-iusa ang tanan, magka-banding ang tanan nga mga lawyers bisan sa pipila ka mga tuig nga nagbanggaay sila og mga punto sa mga debate lugar nila sa mga usa ka tuig nila nga panagbangga, no? Yung karon isa pampawala sa stress ang nasangpit nga kalihukan. Gani, ipanawagan usab ni Attorney Palugna ang bisan katong dili lawyers nga mo appeal gyapon sila. Possibly open man siya. Nga kining nga so na kuan kung gusto ka, murag feeling nimo abogado kaso ang medyo ma-appeal pwede rasap, no? The kuan man open man siya nga kalihukan magma-anji. Nga murag ka nang siyempre labi nagkatungkulang og tao, baka kulang sila ani nga ano, pwede ka mosap. Pwede kayo, open na siya. Mo nang iparawagan sa karon ni Atty. Palug na ang sampit nga mga gustong mo asalmot. Sabi na, ani nga pagpatuman sa pinakaunang national o IBP National Games. At saan paminaon sa si Atty. Palug na?
2: Ani si Atty. Palug na mga igala.
0: Pantanan, ang lawyers na register naman eh. But katong mga naalang around the area, please join us sa October 8 to 11, 2026 for the first IBP National Games. Diri pagabuhaton sa Cagayan de Oro City, ang host chapter, ang Misamis Oriental chapter. Alang sa atong mga katawhan, pag ready mo, hopefully makasakay ta sa opportunity nga madala ni ining dako nga activity, around 1,000 to 1,500 lawyers ang mutunga, magdala ni sila sa ilang mga pamilya, mga amigo, musuroy, mukaon sa restaurant, mupalit sa mga pasalubong, mupalit sa ato mga tindahan. So, kung naata around the area, take advantage of the chance nga daghan ang duol o mutanaw sa atong syudad o sa atong probinsya. So, hopefully, mapafeel nato sa ila ang kainit sa atong pag-welcome diri sa atong syudad. Again, daghang salamat o looking forward to a very successful first IBP National Games.
1: Ito, kompleto na bati si Atty. Greg Palug na sa kining president sa Integrated Part of the Philippines sa Misamis Oriental Chapter. Sa pagkumanto na yung tinmensyo kabagtulan sa palitaw, servisyo magbabyo.
2: Salamat Magnum Hunter and Teen Mentor kabagtulan. Oras alas 5:15 na sa hapon. Karon tatod mga higala, tanga tayo mobalik ta alas sa mga pahinumdum sa ta dayon pag sa ato ang pong pagpadayon na masayra nato ang mga balita ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ug subli ni Magnum Hunter and Teen Mentor kabagtulan. Oras alas 5:15

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
3: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giluyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang naan? May libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026 Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line Shipping page sa Facebook o sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy
10: breathable panty liners for everywhere confidence.
11: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: good news alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani makuyan sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 5:24.
0: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ta mga higala sa tunga pagpanag-uman sa tung tulo manong Magnum Reports. Dinidenta ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa kay konseho sa Barangay Lumya. Gitutukan pod no ang seguridad sa tunga kabatanunan, ilabi na ang anaa pod din sa mga eskwelahan. Kay lagi di pod kalimod mga higala doon na yung mga bahad sa seguridad nga ngayon pod dahil pod nga mahatagan pod ng ingong pagtagad. Kaya dita ka ingon pod nung kuan na yun kinahanglan nga magkumpiyansa. Kaya di no mahitabo ang nahitabo dito po sa ubang mga lugar nga doon ay mga nang-absence kinabuhi. Dito dapat no magpalabi po sa pagkumpiyansa. Dapat matkun-matkun monitor gihapon. Taso, adi ang konseho sa Barangay Lumbya, sila po mga higala nagtuto po no sa mga tunghaan din na sa ilahapong lugar. Ano si Magdom? Kia Abel, you know, sir.
4: Yes, Magdom. Dito na matutpas ang konseho sa Barangay Lumbya. Patungan sa hubot at sa mga tunghaan na sa lahat na ilang barangay po naman dyan. Ito mo nalamang hindi na po dugang sa mga security teams na nabi na dira sa mga Lumbya National High School. Dili dyan na mga pariha o yun naman sama na lamang sa mga itong tabo nga di ang mga aban ng mga tungaan na dyan. Ito dyan yung kay tabo na kanyang ng mga shooting incident. Ito dyan yung gawa dyan dyan dyan kanyang po na mga anjes. Isa, malipahin po sila is kaya tungkol sa rason nga when ko, hindi po kinisa sa kapulisan sa police station ito Lumbya. Uga kanunay gid po na pasensya sa ato mga pulisya at mga tawag adal na pagsiguro nga wala gid po ingon nga makahimo og dautan o nga kanunay baka mga estudyante gid po nga magkaunawla uga paghimo og dautan nga tupod sila mga sama po yung mga estudyante gan man sa mga magtutudlo sa pagkantang sa diha po nga ilang po nga gid check o ilang po nga ginasuta o ilang nga gapagayon sa pag-assessment o nag-assess ang mga estudyante Mapasalamat ako sa kaula. Agit po sila yung tala or reported po nung demanji nga kanina maghimo o sa kanina maunga kayo. Kanto na to sila isang nga na-intercept mag-demanji ng mga surat. Pero tungkol naging sa rilapod ng good condition sa position ng Colombia, napugnan na po ito o wala na po at tinunan ni Prosper ang nga daotan po ng plano. Alay, ito nga rin po may po nagigaw dyan siya talam ko lang sa pagpatungan sa seguridad sa mga tuhaan din niya sa ilang mga barangay.
2: Okay.
5: Mga barangay tanod, Magnum Ike, no? Gani everyday sila na adya sa dalan, ga monitor sila sa traffic even diya sa gate yun sa high school nato. And pasalamat po ta sa tuang mga pulis, sa tuang mga pulis mga PNP nato. Magnum Ike is na naka-standby na gud sila diya sa high school sa gate yun mismo din na ay naka na ay tarpaulin nila diya kung just in case na ay mga problema idangop lang dito sa pulis nato nga naka-station diya sa high school. And happy po tano sa response or pagpangandam po sa high school tungod kay sa una tagduhan lang ka guard what watchman ana pero kun pag ana naka sa high school di sa Lumbya daghan na pud ang ano security nato diha. So far kaloy sa Ginoo wala man say naitabo nga kakulian or problema diha sa tong mga kabataan nga nag-eskwela sa high school kay of course nagtuupon mi nga ang pagkinabang usang maginikanan uban sa LGU sa ato ang mga faculty sa high school kaloy sa Ginoo hapsay man sa Ginoo.
6: How about sa kaning mga threat or mga hulga-hulga awad wala po yung mga nahitabo dira sa high school so far?
5: So far namin na encounter sa una na na post regarding ana kay ang grade 8 na po ilang target na ana. So amo nang heads up sa police station 8 Lumbya. So moto nga murag wala kayo naka penetrate or wala gito na itabo nga maong mga hulga-hulga. So mo nang ga close coordination ta sa PNP kung unsa may atong magka-receive nga mareklamo ang mga gina-raise nga concern sa mga ginikanan. So ato nang gina-forward sa atong mga proper authority gitke para matabangan po ang barangay nga dili may tabo sa sama sa unsa na itabo sa laing lugar. Magnamay.
6: Wag na ba yung mga wag na ba yung mark psychosocial or kaning intervention ato nga barangay regarding nga nag para kaning ma-prevent na gid bitaw siya wad nga na yung mga batanon yung murag makasete og depression makadaw na og mga daotan bitawan murag sa dili pa nila makaunan sa buhat na murag na ba yung matabang or kaning ginhimo nga intervention ato nga barangay ano wad
5: sa kwa kan kay wala pa kay ni naka kuan gid anang for psychosocial nato nga mga nga kaliukan pero nagtuo mi nga ang ato ang teen center sa high school sa mga nurses nato dia is I think they are equipped na maka-handle ana. And then of course so wala man say request pod ang high school nato nga mag-conduct og mga psychosocial intervention sa unsa pang mga cases nga pwede po nila nga ma-raise sa barangay. So far kaloy sa Ginoo wala man say mga inaana nga may incidents nga mas kulba na or makahatag problema sa itong mga kabataan.
6: If ever bawad na kaning na instances nga na usa ka batan-on or na usa ka bata nga murag feel niya kanang na makasete siya og depression na ba siya madangpan diri sa barangay nga maduulan niya aside sa katong mga teachers or a guidance counselor dito sa ilang eskwelahan.
5: Tinud ka na pwede silang kaduol sa tuwa din eh, sa barangay especially na po din nakayamutang ato ang CSWD ng Cluster 1B na nakayamutang sa likod sa barangay hall. So natin mga social workers diha po no, pwede po sila makaduol po din sa tuwa para po matabangan na to ang bata kung unsa po yung mga problema niya nga siguro makahatag o trigger sa iya emotionally no, nga maybe makakuanan pa decide siya mag-suicide ninyo siya. So which is muna itong gina-prevent po na may tabo. So welcome ang mga bata, no? Pwede po ang itong health center kaya doon natin mga nurses dito nga pwede po makaka-cater especially nga active ang adolescents na ito nga section po sa health center na ito.
6: How about sa kaning mga gangwar-gangwar? What hindi pa na siya kakita po diriwan?
5: So far, kaloy sa ganun wala naman karun magnumike, no? Dili na susama sa una nga pag-atngan ang mga batanong diya sa gawas. No? So, ani lang gid ang mong ginakuan kung naay mga concern, no? Ang gina-address nila nga concern is true naman sa messenger nato. So, kung once ka natin ma-receive ng mga reklamo, ana, of course, kapanikamutan nato, ma-reach out po na ang tanod kung para makaresponde po na nga concern. Pero kung sa Ginoo, natay natala din yung mga high cases ng mga crimes against atong mga kabataan nato. So far, kaloy sa Ginoo, I think number na minus-minus na siya.
6: Mm-mm. Well, so sa mga pamaagi maka-connect or makasumbong ang katawhan direkta gyud diri sa to sa barangay hall or sa barangay council gyud sa barangay Lumbia 1.
5: Kung na sila ay klase-klase magdepende man sa cases nato manggut magdumay kino. Kung mga bata pa siya na tong BCPC, no, sa barangay nga pwede nila madangpan. No, pwede po sila muduol sa to ang police station Itlumbia kay naman tayo WCPD di ang focal, so pwede sila makaduol ana. So kung legal age na siya na sila both parties is legal age na siya, pwede sila mudangup sa to ang lupong taga pamayang pa.
6: Siguro one imuhang message siguro sa mga batanon, no, kamantay ta karon mag vulnerable kayo mga batanon nga makahimu og kanipitong mga dili kayo maayo nga desisyon nila sa ilang sa kuan bata pa silang pangunaw-unawan.
5: Yes, kanang ganit karon baguhay lang mga na ay na suicide, no?
6: Ano? But,
5: yes, oo. So subo lang paminahon kay bata pa kay siya naka-decide na nato. Ato lang panguan gud, no, sa toong mga ginikanan gud nga we are open, dapat kita sa mga ginikanan, open ta sa unsa mga istorya sa itong mga anak, no? Dili natin discriminate o dili natin sila kasukan. Once ka mag-open na sila, of course, na ang trust na gihatag sa bata para sa mga ginikanan. Muna yung problema, istoryahan lang, no? Mag-guidean ang mga bata sa insaktong sa dapat nila. Kahit mga bata is mga lingod pa o mga pangunang nabuha pa kasi sila kayo na fully mature, fully develop ang ilang pangunauna. One ang importante nga mag-guidance sila, mabisuhan sila, and idangup na to, no? Iduun na to ang mga kabataan sa Ginoo, no? Especially every Sunday or every Mass na to, na ipaduun na to sila sa Ginoo aron ang ilang morality po, mubos po ang ilang alam mga pangunauna sa mga ayo, malamdagan po sila.
6: Mm-hmm.
5: So, more ganang basic kaayo na to nga mag-guidance, maistoryahan, open ta sa itong mga bata.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa. Dinita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Kaya yung appropriation ng annual budget ng 151,000 alang sa quarantine facility. Dito kayo sa konseho ng atong syudad. Atong paminawon, kinaka-standby ko ron si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kaya sa gihimo nga sesyon sa itong dakbayan. Nakatutok man po ng atong kauban. Ania si Magnum, Metro Kabaktulan.
7: Sugyot sa karana ni Kagawad Ivi Imano ang kalabot sa kining 151,000 na kining annual budget sa nasangpit lugar nga regular session sa ika 53rd regular session sa 21st City Council sa Dakbayan sa Kagayanti Oro pagpangunan ni Vice Mayor Jocelyn Pepe Rodriguez at pusaba ni Ivi Imano pinaagi siyang counterpart na si Sir Sam ubos sa proposed ordinance number 2036-406 na kansang dunay appropriation na sumusumada sa 151,300 exact lugar na amount in alang sa non-office general public service sector peace and order development program ug ang virus protection and recovery program pang maintenance and operating expenses sa public or sa kining facilities ngadto sa High Time Drive-In Hotel o BHM Resources Incorporated isip nag-cover sa usa ka list o venue o room nga accommodation na sa pag-utilize sa mga COVID-19 na quarantine facility alang sa mga locally stranded individual kung mga overseas Filipino workers mga na stranded ng mga pasyente ni Miyagi. So kini usap isis order number 0667 dated March 22 ning tuig 2022 nagaginuso ni kagawad na ibi imano alam po sa pag-aprobar sa nasang pita nga kining session. At sang paminaon.
8: This is my counterpart, Councillor Sam.
9: So, good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, everyone who is present here. So, under the proposed ordinance number 2026-406, appropriating the sum of 151,300 pesos for the item non-office general public services sector peace and order development program expenses, other maintenance and operating expenses or OME in the 2026 annual budget to be made available for the payment of prior year's account with High Time Drive-In Hotel VHM Resources Incorporation covering one lot lease of accommodation utilized as COVID-19 quarantine facility for locally stranded individuals, overseas Filipino workers, and COVID-19 patients per purchase order number 0667, dated March 22, 2022.
10: Any second? Any objection? Hearing none, motion is hereby carried.
7: So, matutong na natin nga session, the 53rd regular session sa 21st City Council, pati si ang counterpart na ni kagawad na Ibi Imano nga si Ms. Sam sa nasangpit, gagikan sa Rotary Club, no? Sa mga councilors sa Rotary Club na mihimo lugar sa pag-observe sa City Council karon nga mga adawa. Datong garipos ka-report gikan sa konseho kini si Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan sa palitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 mentsyo kabagtulan. Dinis na mga higala kay pagtugot sa mga deputy sa IRTA sa mga barangay gihang sa Lumbya aron nga maka-issue na sila citation tickets alang sa mga traffic violators sa ilahang lugar. Atong balikan si Magnum Hunter 23 gikan sa area si Magnum Kia Abelionosa.
4: Yes, sa may mga gila-gila o magkaroon sa barangay Lumbya, sa mga ambientuhan sa mga traffic control sa siyudad ng mga patugutan na kung ilang mga artist sa personal, mga personal sa barangay Pagkakunji na maka-issue ng citation ng ticket ng mga malapas sa mga oda trafiko din sa barangay Lumbya. So, ay kayo mo nagagawa doon doon ka lang, managahin mo ang sinahan ng kaniyan ko po. Doon lagi kayo, wala po sumakalatin sa traffic code na pinig or gitugutan ang kanyang mga deputized personnel sa RT deputized personnel sa barangay ng mga implementation ticket. Ilang sa akin nga ginunong, wala akong mag-himo mag-ali sa pag-abantay sa mga pasok sa bala. O, di ko na po sila sa pagsita, magdamaan siya. So, makakayo sila na maraga wala ganyan po ng bala o nga din na po di pag-ilingon nga kahit dukang ko, di ba? Ngayon nga mga malapasun sa mga nga bala o traffic po ng Kimachi. So, mo nga po, yun po. Nga, yun na hangi, ang sa mamundahan po ang kaming traffic code. Eh, yun na hangi mo na ano, ang kaning mga matagbarangay na naging sila yung mga Dili sa maya barangay Lumbya sagad ka involved din nga drive mga motor nga wala mga helmet nga dili gahimo sa kani bitaw nga tuman sa speed limit ug magpakusog og dagan nga mao yung sagad mo resulta nga dunay mga kampsan sa kinabuhi. So dili uman sa kani bitaw nga barangay Lumbya labi na sa konsehong pulong ni Magdalena or makaning matugutan na unta ang kanilang mga deputize ng mga personal nga mag-issue yun nga mga citizen ticket. Ano yun yung nga pamayag ang kagawa dyan sa kalam kalabot sa mga oong subyo.
5: Ang gidugang lang dyan magdamayin, no? Ang baguhay lang ang ato ang nanay RTA deputized din sa ato ang barangay. Gina-practice na ganit nila last week ang pag-apprehend sa mga violators, no? No helmet, no registration, so kana gakandak na sila og checkpoints. Happy unta mi nga nanato ang OVR na yata sa city government kay para matagan og gipon ang maong balaod. Pero sad to say, pastop na mo siya magnumay. Tungod kay dito na pa'y mga inaliyog nga mga papilis or mga legal nga mga documents para gin mas mapanguskan ang pag-apprehend sa ito ang mga violators regarding sa atong traffic code. So mo na karoon na ito mi up. The other week pag ito mi sa office sa RTA kay para mahangyo na mo no? Nga ang among RTE is matagaan na yung citation, deputized RTE na mo sa barangay is matagaan na yung citation ticket para maka-issue na. So ang gi-response mo during that time sa meeting sa RTE is kinanglan pa sila, ilabi nila sa mancom nila regarding sa changes sa itong traffic code sa syudad. So muna itong hangyoon, City Councilor Eric Salcedo di ay according sa City Legal, is dili pwede i-delegate sa RTA ang i-delegate sa ilang trabaho. So it means wala na lagi allow ang deputized RTA na mo din sa barangay na mag-issue a citation ticket ka. Wala doon na siya sa traffic code, no? So ina na manggaling among hangyo sa Committee on Public Utilities and Transportation sa syudad na I think it's time na ma-amend ang atong traffic code and add sa provisions na ang mga deputized RTE sa matag barangay, kay not only barangay Lumbya lang ang naanay RTE deputized, nga matagaan dito sa ma-amend ang maong traffic code nga dunay provisions dito nga ang mga deputized RTE sa barangay is tagaan ng authority, full authority to issue citation ticket sa barangay level. Kaya parang ang RTE deputized man gusto matag barangay magnong is mga cross multipliers nato, no, to para ma tagaan og gipon ang balaod nga ang tanang violators ma tagaan gyud og kuan pod gipon atong mga atong balaod pod. So para ma kay kun di man ganito siya pa maliyok magnong IK, dunay dagan violators dagan pod mga aksidente ang gakay tabo. Now useless ang funding nga gihatag sa barangay nga kanang mga signages di karon nga bag-o ang magnumay gikan na sa pundo sa barangay, napatabang lang din ang barangay sa RTE para gid mas maayo ang presentar o maplastar ang matag signages. Na kung dili ma-maximize nato ang mga deputized RTE sa matag barangay, useless ang mga signages na nga naadya. So mo na karon nga ay among gi-review ang traffic code sa city, wala gud dito naka states gud dito nga mga deputized RTE
11: pwede maka-issue
5: ba citation ticket.
11: So what so karon since wala pa man gid sila kuan unsa ginasita lang sa angkring mga violators to guard
5: ginasita lang sa gid sila, ginestrian lang sa gid sila.
11: Sagad ba what unsa marag kasagara ang mga violation dire sa kaning mga motorista dire sa Lumbya? What
5: basically gud kay wala helmet.
11: What? Pero may nagyan nagkakita buwan no, nga madisgrasya kay wala helmet.
5: Karang gano'n, wala yung helmet na second anak is wala yung lisensya. Even SP, wala. Then third is wala yung rehistro ang sakyanan.
11: Sakyanan o motor. Oo. So what, kanibang nababagi hapon kung mga reported sa una nga mga drug racing o mga bata nung kaning gagamit sa bura-bura diri sa inyo ng barangay what?
5: So far, murag gamay na lang kaayo. Naigagamit yung pura-pura, pero gamay na lang. And then, bantayin kung kinsa na siya. So, nanote na naman siya kinsa ang gagawin. Kaya, ma-identify naman namo. Kaya, dili mo pala sa una nga sa kinsa ang gabura-bura. And then, sa drug race, wala na kami din eh. No, pagka-develop sa uptown diya sa Oro Garden da pitula na tayo ni kakadunggan nga naga kwan pa diyan ka drug race. Usually na karo ito na sa Mambuaya.
11: So mayon kag mga signages wad wala gi pagkulang diri sa barangay Lumbya.
5: Yes, wala na gyud kay i-fundingan na siya sa barangay through sa effort ni CAP Turalpa, nakipag-partner siya sa RTE. Kaya para ang mga signages uniform sa mga RTE nga usual na ito kita sa city proper.
11: Pero wala pa yung marag na develop nga, or I mean, wala ba yung formulate na ordinance ang barangay wad nga? Bisa ka nang community service lang sa nga, alang atong mga masapon nga kaning gahimo o kaning traffic violation or kaning mga para nang diligay helmet.
5: Naana siya, magdam ayik no, pero wala kayo namo sa na siya gi, naana na siya, pero ang katong mo ang kwan is, gusto namo is katong yung sa traffic code sa Cagayan de Oro. So naaman siya namo din eh, pero dili kay mi strict ato sa mo
11: ang kwan. So sa pagsita lang sa iyon.
5: Pagsita lang sa iyon.
4: So mo ta magdamaan no ang napamayag di kagawad dyan dyan kalam sa kalabot na gian nga ilang mga may mga malapason sa mga trafiko giya sa ilang mga barangay. So unta ilang po din nga hangi unta mamindahan lang mga kanimutubutan lang po na kanimang mga deputay sa personal sa ilang barangay nga maka-issue ano nga sa personal ticket kay mo yun magdamaan siya tama lang sa kita o ga kanina pag ngunong po nga magbawal na ilang aginahin mo maragadigit po din nga magputangan o ga ngipon ang balaod o ga ang kanina pong mga malapason sa mga balaod traffic o magpadayon pag gihapon sa ilang binuhatan. At unay po sa balita gikan sa Maya Conteo sa Barangay Lumbya para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kiabalinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabalinosa. Balikan sa nato mga higala si Magnum Hunter 19 Metro Kabak tulan alam po sa dugang ng mga balita nga nahipos sa ini pong adlaw atong sayron kay giyong IBB gitalya po no ang rason nga nung karon pa nagpahigayon sa pinakauna nga National Games nga salmutan sa ilaha pong mga kuban ang abogado.
3: Magnum Reports.
2: Ano itong kauban? Magnum Hunter 19 Mentro Kabak tulan.
7: Giklaro sa parol ni Attorney Greg Palung na presidenta sa IBP bisabi sa Oriental Chapter ang nasangpit ng mga rason na kung anong karon pa nila gipaygayon ang first ng 2026 National Games sa IBP na kung asa sa kudugod dugay-dugay na sad ng mga panahon na nagpaygayon sila o ka mga kaliukan na karon pa lang nila nabuksan ang pinakauna ng National Games. Nagkabutyag tungod kini sa karon pa natutukan ang nasangpit nga kalihukan kay ang matagtuig nilang kining kalihukan unta is ang National Convention kung asa magtipok ang tanan nga mga professional tingon man na mga lawyers sa isambi-sambi sa rental din paghuman sa tipok nila na ay kining dula-dula pan to keep nakita daw din nasuta loga nila nga maayo di ay nga ipokus sa usa ka dula nga event. No, which is, daghan ang maka-appeal, daghan po ang madulaan nila. So muna nga karon, nahigayunan nila ang pagbukas sa lasangpit ga National or National Games. Silbing competition sa lasangpit ga mga larangan sa mga kaigsunan na ito ng mga abogado. Dini sa Nisabi sa Rintal, dini sa Timbuk Region 10. Ato sa paminaon, subli si Attorney Greg Palugna.
12: First time nga hinahitabo sa kadugay nga kuan sa IBP nganong karon pa na imong first time
13: ang IBP adunay every 2 years adunay gitawag nga National Convention of Lawyers no tuyok-tuyok na siya sa tibok Pilipinas kada duha ka tuig. During that time ang mahitabo adunay murag sideline lang nga dula-dula sa mga sports no so katong mga nag participate sa National Convention na ay magdula o competition sa basketball, na ay volleyball, nga na. So, throughout the time, siguro di man good mao ang primary focus sa IBP nga na ay sports good nga event. Munang wala kayo na siya nahitabo nga siguro wala na yung nakauna-una pa. This is the first time nga naistoryahan nga why not ilain na good ang activity sa sports. Kaya daghan kayo lawyers man nga ganahan mo dula. Wala lang opportunity kay busy lagi kayo po. So, na-istoryahan, especially nga ang atong president karon gikan po diri sa ato, si Attorney Alan Panolong. So, siya mismo ang niingon nga nung di nato na-i-hold, unya i-hold nato sa Cagayan de Oro City. So, dako kaya itong pasalamat sa IBP nga gisaligan ang atong chapter. Og excited me, no, kay this is the first time. And dili ni siya gamay nga activity kay more than 1,000 lawyers ang appeal. So, siguro isa na po nini ang pickleball nga hype no nga tungod sa kadaghan nga gadula na apoy mga gaingon nga di na siguro makaya og isangit na lang nato ang sports sa National Convention. So karon na na-decide ang ilahin na gid siya.
12: Okay. And pila ka days kasagara makumani kay murag ang sa mga sports nga naan din eh, murag it takes longer. Week. Oh,
13: oh. Actually, originally gyud ang plano was 6 days, isa ka semana unta ning activity.
12: Okay.
13: Pero na-istorya-istoryahan, ang mga abogado medyo busy gyud. So, dili makaya nga ipastay ang lawyers o isa ka semana sa Cagayan. Mm. Manguli na ng uban, di na siguro na nila makumpleto. So, na-decidean nga si, ang pinaka-mubo nga kaya pa is ang 3 days nga sports gyud. 4 days ni siya tanan, mag-start sa 8. Pero ang major sporting events will happen sa 9, sa 10, o sa 11. So, ang among gihimo, give... spread out na lang yun. Ganun ang courts aron nga mahuman siya okay. In a shorter period of time. So, okay. Kaya ra, tulo ka adlaw, mahuman na ang tibuok dula nga tanan sporting events.
12: Oh, okay. So, pwede mo ma-specify, adapit ang kining event, ang court, asa ni dapit okay. Nga area?
13: So, ang akong isa-isa, ang basketball, aduna kitay 8 to 9. Magdepende na lang nino kay kung mugamay ang player o ang teams kay na yung mga finalize lang. Pero muna ni ang courts. No? USTP Gymnasium, Barangay Nazareth Gym, Barangay Lumbia Gym, Uptown Elite Basketball Court, Xavier Estate Sports and Country Club, Barangay Lapasan Gymnasium, Liceo Gymnasium, kanang sa Liceo University, Q Sports Basketball Court, o Xavier Ateneo Sports Center. So, throughout 9 to 11, diri ra magtuyok ang mga basketball. Mm-hmm. Ang volleyball, Barangay Makasandig Gym, URIS Basketball Court, although gamiton siya for volleyball, CIT Gymnasium sa Uptown, ang Liceo de Cagayan, alun na po'y adlaw nga gamiton siya for volleyball, Xavier Estates and Sports and Country Club, doon na po'y. Mm-hmm. Ang football, pagabuhaton sa Westridge Sports Park, at bang ni siya sa Country Village, October 9 and 10 ang football. Golf will be October 9, Pueblo de Oro Golf and Country Club. Ang bowling, October 9, SM Downtown. Mm-hmm. Ang chess, October 9, SM Uptown. Mm-hmm. And ang pickleball, October 9, home court and paddle play sa Bulwa. Mm-hmm. Then ang tennis will be October 10 and 11 sa Basya Tennis Court o sa Xavier Estates. Walang nga nasa Xavier Estates. And then ang badminton will be at C1 Badminton Court sa Kauswagan, October 10 and 11 usab ang badminton. Ang closing nato will be on October 11 sa Limket Kailax Grand Ballroom.
12: Okay.
14: Attorney.
13: Yes.
7: Matutunan natin si Attorney Greg Palugna sa President sa IBP. Sami sa Oriental Chapter. Kinesi Magnum Hunter 19, mensyo kamagtulan sa palitaong serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, mensyo kamagtulan. Oras una na 5:54 na sa hapon.
15: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
2: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: Oras alas 5:55 sa hapon, halos tanan online na karon. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya o gula na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure paggamit, ang GCash login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguraduha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maunga mag-free cash na, gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha nga perming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globant TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. GCash Exchange is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: then my hobbies po are
1: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uritex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uritex.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o Tibuok Nasod.
3: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum Reports.
1: Oras sa lasa, stress na sa kagabihon. May gala na pupusigid ang atong oras alang sa tulubunong Magnum Reports. O mag-uban-uban gapunta sa mga oras sa mga istasyon. 99.9 ang dahil sa radio. O pwede gapun ninyo nga mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live. Official website, www.magnum999.com. O sa itong mga kaisunan puno, ay mo pagbiya. Kay mo sunod na ang balitang Magnum. Kauban si Magnum Joel Acobo. O si Magnum Ching Interina Enriquez. O gatangatangi ang mga programa. Unyas gabi. Kay nausap si Magnum Metro Kabagtulan. Alang sa paghatag ka na itong lingaw. Saya po nga programa mga higala nga Magnum Hit Sikat, diin na dili na musika, apan lakip na trivia ang inyo hapong nga madunggan sa iya hapong programa. Uga unya.
0: Magnum Reports!
1: Nangatay po na mga Magnum News Alert. Ang mga update po mga higala sa mga balitang nasundo ng balitang lukas. Nga nangahipos na rin Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez. Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan. Ng Magnum Hunter 23, Kia Abelenosa. O mag-uban-uban niya punta o mga lawa. Dinigya po sa 99.9 Magnum Radio. Alas 4 hangtod sa alas 6 gihapon sa kagabihan. O sa itong pagpanamili, timani ayaw kalimte nga sa usa kagawasan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, manang lahi manang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio. Bugas-bugas sanaw, nga dili maayo, balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo, tungod kaya puno kini sa antioxidant, nga dunay labing taas nga urak value, pang kontra sa epekto sa sun resistance, oxidation, toxin, allergen, o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays, gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya, kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, din sa Cagenduro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo Logo.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
4: Masamig ka bala gina allergy?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500!
4: Masalikan!
5: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nag-condom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ito balit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
2: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alasay sa Jess, sigala, kumusta mga kabayan na karoon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, pipila kabuatan sa gobyerno ng agayatagan sa COMELEC o exemption sa election ban sa BSKA sa Magnum National Senate Impeachment Court na bikonfirmar na wapay nakitlang violation sa sub judice rule sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International. Tulong mga tao patay human sa airstrike sa mga fighter jets sa Pakistan of sa Afghanistan sa atong Magnum Peses LTFRB. Kasamtangan, mihimo na sa pag-evaluate sa petisyon nga usbaw sa petihan o target nga makaduso sa rekomendasyon sa Oktubre ng tuiga. Sa Magnum Entertainment, Ying Giao o Ying Constantino, miyang koonang nga ang kanta nga ikaw sa iyang fiancé, kanya doog karon sa iyang banan nga si Victor Yana Asuncion sa atong Magnum Sports sa Pilipinas. Nasangbit ang kadaugan sa 3x3 men's basketball tournament batok sa Mongolia sa 20th Asian Games dito sa Japan.
2: Balitang Magnum!
1: Mga Ekson, kumusta? Mayong gabi karong adlaw-adlaw karon nga Lunes, September 21, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
3: O Magnum, chingin din na, Enriquez.
1: O ganun sa retail sa Magnum Lokal, Comelec Misamis Oriental, miklaro nga doon ay mga buhatan karon sa gobyerno nga gitagan og exemption sa election ban sa BSK nga gisugdan na itong September 18 nga mulungtad sa November 1 ng tuiga. Sa aplikasyon niya may ganito, minabi karon si Attorney Carlito Ravelo, akatong Provincial Comelec Supervisor sa Misamis Oriental. Attorney Carlito Ravelo, Attorney, maing gabi mo, live ka sa Magnum Radio. Upanin mo si Magnum Joel Jacobo, Magnum chingin din na, Attorney Carlito Ravelo, sir.
4: Yes, may gabi din ha, Magnum Joel o Magnum
1: Ching.
4: Ching.
1: Oh, so attorney, gabi, so attorney, gitagaan o exemption. So but ba sa inyong tanaw, murag, sabi, madayon, dili ang eleksyon kay nana may exemption sa human nag-start ang atong election period atong September 18, Attorney Ravelo, sir.
4: Actually, kuan man na siya, Magnum Jun, Magnum Jojak, meaning dili pa man na siya election period, kundi 45 days ban man na sa ng mga kining projects.
1: Okay.
4: So, naiba mga LGUs nga nag-anticipate na daan-ana, so nag-apply na sila for exemption.
1: Okay, so meaning, kato mga project karon nga lugar na nga kuan na, unsani kato na nga lugar na dunay nahitabong bidding unya nandaog na, so moto siya ang lugar nag-apply exemption, pero kato mga ibidingay pa nga nakasulod na sa election ban, di na to siya may mo, attorney.
4: Dili na pwede atong nasulod sa 45 days period nga wala pa na kuan, wala pa na kompleto ang ilang kanang mga bidding process. Igo na to siya sa prohibited period. Naapoy pananglitan kana sa mga releases sa kinibitawng kanagana sa LGU kana mga AKAP, mga unsa pa na
1: kana
4: AX. O kung dili na nila pangayuan og exemption, Magnum Jujak, wala na siya. Bawal na siya pag-report sa 45 days. So kinahanglan before ana mga sila exemption para continuous ang release ng mga financial assistance.
1: Okay, so at least karon nakato mga nakapangayo na. So at least natagaan na to, automatic to matagaan siya. Pero katong mga nakasulod na dili na mahimo kay nakasulod naman siya, labi na katong mga unang naka nabidding na unya ang kubang nagsugod ng trabaho. So padayon na to siya kay nakabidding naman. Now, How about attorney, no? Kining, kining sa kwan, like for example, sa nasabdan to kaganina, murag i-announce sa itong mayor sa Dakbayan, nga gitagaan sa exemption ni ilang People's Day, katong KSB, o katong na ilang suroy-suroy sa barangay, attorney?
4: Yes, siguro, muna, magdumdudyak, muna katong mga activities, PPA na siya, project program and activities nga naka-budget na siya pero it falls on sa 45 days period. So, kinanglan, mga higit sila ang nag-exemption. So, kung tagaan sila ang exemption, meaning continuous na siya ng mga disbursement sa kwarta sa gobyerno.
1: Aha, okay. Now, kining, like po sa Bulkaro, no? Kaya ang isigutanan ka noon, mauman ang pag- kini ba nga pag-postpone gyud sa barangay election gikan karong November 2 padulong sa November sunod sa tuig 2028 kun do na nay desisyon kining attorney no nga lugar nagpabor nga is kwang gyud i-postpone ang barangay election so kining tanan nga exemption labi na tong mga lugar katong wala pa ma, like for example na igo sa election ban automatic to siya nga balik siya sa normal kay wa na may election nga may tabo attorney.
4: Yes, tinood Magnumdudyak, kung bali, ang mahitabo ang manggudana, kung kani karong existing nga balaod, maamindar sa bago nga balaod, so, ang election, mabalhin ang iyang date. So, mag-ihap tag 45 days period, layo, pakaayo.
1: Layo, pakaayo, 2028 pa.
4: Sunod tuig pa, so, dili, apektado ang karon nga tuig. Muna yung mahitabo.
1: So, kato mga bidding sa mga projects sa gobyerno nga lugar na nakuhang karon na hold, tungkol aning na abtan sila sa election ban. So, kung once na ay final nga decision nga postpone siya, automatic po to, mawala to nga pag-ban, pwede na to sila mag-bidding o sa padayon sa project.
4: Yes, exacto. Pwede na, ma-resume. Resume. For the meantime, murag suspendido. Pero kung magawas ang another nga balaod, so, mabago na sa ng kalendar na magnunjudyak so ang maitabo, pwede na po sila mo padayon.
1: Aha. Okay. Anyway, so attorney, oh, Carlito Ravillo, sir, basiglo na kay gusto ipabot, labi na sa itong makaiksunan karon. Importante po ni siya kay aron nga dili sa ba, doon ay idea sa nang uban. Kalabot din yung mga lugar liho karon sa umabot atong eleksyon karong November 2, attorney, sa BSKA.
4: Well, sa pagkakaroon, magnumdudyak, ang kami sa Comelec, hulat lang yun may unsa na development dito sa taas, whether or not naanabay pagpirma sa bagong balaod kay once mapirmahan na siya, meaning posible na nga aduna na yung amendment sa existing balaod. So, dako ang kausaban. Medyo mamove na po ang atong eleksyon. Mora na. So, ulat-ulat lang kita kung siya may tabuan ni karon. Otherwise, basing mag-continue po tag eleksyon. Kay mo man lugar ang atong kuhan karon sa Comelec. Mo man sana nga mong preparation, wala man santag yun nag-undang, kundili, ato lang i-hold in anticipation kung ugaling makapasa ang kinimbago nga balaod.
1: Okay, Attorney Carlito Ravillo, may kailang atong provincial Comelec professor sa Misamis. Attorney, salamat nimo, may gabi nimo.
4: Yes, salamat sa kayo, may gabi sa tanan.
1: Okay, thank you very much. Nabate, may kailang si Attorney Carlito Ravillo, ang atong provincial Comelec supervisor sa Misamis Oriental.
3: Dugang magnum lokal, gipasabot ni D.I. Edgerton Regional Director Bruce Kulaw, nga dili mahimong babag ang paglingkod sa mga indigenous people representatives sa mga local chief executive kung dunay nahuptan nga mga certificate of affirmation kon kuwa. Mato ni Kulaw, nga ang kuwa, ang gikan sa National Commission on Indigenous People kon NCIP, igo na nga pamatuod alang sa paglingkod sa posisyon sa usa ka IP sa ilang sanggunian.
5: Pagnaanay kuwa, Certificate of Affirmation, gikan sa NCIP, conclusive na siya sa local government unit, barangay man, munisipyo o probinsya, nga maong hintungdan nga IPMR makaingkod sa sanggunian. Gikan sa selection process sa indigenous political structure, i-affirm sa NCIP. Naay DILG legal opinion ni atong 2011 pa to, taon-taon na, dayon 2012, nga nag-ingon nga wala na kinahang kinahanglan pang himuon, dili na kinahanglan sa executive order sa mayor pagrekognisar sa IPMR kansang kuha iyan ang gihuptan. Wa na say kinahanglan pag pagrekognisar nga resolusyon sa sanggunian. All that the IPMR will have to do is to assume office. Mag-issue siya og notice of assumption, mag-oath of office.
3: Ang pamahayag ni DIEG 10 Regional Director Bruce Kulaw.
1: Alasay sa bahay tinasab na rugan balita lokal gibutan karon ni PhilHealth Acting Regional Vice President Henry V. Almanon nga masa palapdan pa nila ang pag-enroll sa mga katawhan sa Universal Social Health Insurance Coverage sa gobyerno. Ilabi na sa pagbugna sa yaka program ato pa ni Almanon nga di na sila magulat nga sila ang dulan sa katawan apan sila mismo ang muduol sa ilang kliyente pinagis mag-focus sa mga sektor sa komunidad.
6: A specific marching order for us is to target specific sectors. And here in Northern Mindanao, our target sectors are the following. No? Focusing on direction of healthy schools, healthy communities, and healthy workplaces. For healthy communities, we will focus on the indigenous people in the province of Bukidnon. We hope to target at least 10,000 IP populations be covered by YAKAP before the end of the year. For healthy schools, our CDO, local health insurance offices, will focus on at least 3 big universities to cover faculties and students and DepEd schools. That's a big number that we hope to achieve. Please help us on that. For uniformed personnel, the Philippine National Police, the Coast Guard, the firefighters, no? Uniformed personnel is our target. Our Iligan office will take care of that. For coconut farmers and fisher folks, our
1: Ang payag ng PhilHealth Acting Regional Vice President Henry V. Almanon. Al Saan siya? Bago na siya?
3: Bago siya magnum Joel.
1: Katong director na napulihan.
3: Pulihan
1: na siya. Sa isang director katundaan niya sa PhilHealth. So napulihan. Na. So muna nakapuli karon si Almanon. Alas sa 6:22 now karon sa itong Magnum Road Hunter.
7: Magnum Road Hunter.
1: Ayun na, may galas maglumensyo kapag tulan niya sa Sim Ricto. Kurala singan ito nagmayroon maglumensyo. Kumusta ba itong dagas na pikunia karon?
8: Magno ba, Joe? Well, karong mapanood na sa pa makakantintang line to moderate sa nga traffic sa ato ang dalan sa Kurales. Naugikan sa Sim Ricto, panunod dito sa Pungon nga area, ang linya sa traffic o linya maka sa mga sakinan. Mabot na halos na sa kining Pungon. Munang sa karon is nasang pitlugar nga, ano po, I mean, Kuya Kapin nga area. No, so, una nga ito nga nakita karon tungod sa kadaghan ng mga sakinan. But although, hinay-hinay ang aginod ini, muninundan sa ito nga light to moderate nga traffic sa itong pagkahulagway. Tulad nga mga panahon na igatman sa same recto, which is sahay, maglinya ang mga sakinan. Binani ini ang daghan sakinan sa right lane, panulong dito sa Kauswagan area, or sa, sa kining Marcos Bridge. Muni ang ito makita nga doon ay daghan ng mga sakinan. Nga galinya pan ang right lane panunong dito sa Gusa par umayobay gapon ng mga sakinan basta mapaspas ang pagkaginod ini sa sakaroon sa itong pagulagway na binasunok panahon pamantay ulan karon wapay pag nagdalugdog pa so far sa pan na pabilin ang baga ng pangano di ganman ang ace nga ito makita karon sa mga kawanangan in sa kabukiran nga pahin din sa itong presidat tumunan ka na pagulagway sa itong panibot sa itong siya sa Corales sa Street Kini Pagpapang 19 Mencho Patakulad sa Paritawag sa Pisyo Mundo Radio.
1: Alas 6:24 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Gigubay ko ni Attorney Rinalda Tunggol, Senate Impeachment Court ang spokesman nga wapay nakitang violation sa sub-judice rule si Vice President Sara si Presiding Officer Chis Curiro, kalabot sa mga pahayag ni VP Sara Duterte. Madman ni Tunggol nga hatagan sa Shoko's order ang Vice Presidente kung makita nga dunay kalabasan sa sub-judice rule sa impeachment court.
9: So far po, wala pa pong ganyang findings ang ating presiding officer. Malalaman niyo naman po kung meron na kapag nag-release po tayo ng show cause order. No? Pero so far po, wala pa pong significant na headway on that matter since we haven't, the impeachment court hasn't issued any show cause order.
1: Ang kapayag, Attorney Rinalda Tunggol, spokesperson sa Senate Impeachment Court.
3: Gihang yon ni Lead House Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervel Westro nga mahimo nga patas ang Senate Impeachment Court kalabot sa pagpatuman sa sub-judice role. Matod ni Westro nga daghan silang naobserbaran nga doon na individual nga nakalapas sa nisgutan gabayan na sa korte. Nagpahimangno si Westro nga lakip sa sub-judice role ang mga senator judge og respondent sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: While we are submitting completely to the authority of the Honorable Impeachment Court, sana naman maging fair, sana naman maging uniform, no? Sa implementation ng sub-judice rule. Kasi apparently, ang dami naman naming nakikita who are obviously violating the sub-judice rule. At time and
11: tulad
10: again,
11: nino,
10: I wish to...
11: Tulad nino,
10: I do not want to name names. We do not want to name names, no? And apparently, nakikita nyo din yan, na-observe din yan ng madlang bayan, ng taong bayan. At gusto nating i-remind ang publiko na ito pong sub-judice rule ay applicable hindi lang sa prosecution, hindi lang sa defense. Kasama din po dyan ang senator judges. Kasama din po dyan ang parties. Pag sinabi po nating party, kasama po dyan ang respondent vice president. At kasama din po maging ang mga witnesses, no? So, yeah, but I refuse again to name names. Basta ang observation natin.
3: Ang pamahayag ni Lead House Prosecutor og Batangas 2nd District Congressman Jervel Westro.
1: Alasay sa bayad sa isang tagpamugos sa defense ni defense team spokesperson attorney Michael Poa nga wala sila mangilabot sa desisyon ni Vice Presidente Duterte kung kini motambong sa iyang impeachment trial. Lakip usab dinhi ang pagsuporta sa igsoon nga si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa itaklang pagtestigo sa sunod semana. Matupan ni Poa nga nagdepende ni VP Sara kung personal nga mutunga sa trial samtang sa vice sa mayor Basti Duterte posibleng dunay kagulingong abogado para sa hisgutanan.
12: Wala po pa siyang sinasabi sa akin. Pagdating naman po sa ganyang mga matters, we don't really recommend yung kanyang attendance. Nasa sa kanya talaga yan kung gusto niya o hindi. And as to the pina of Mayor Basti, I'm sure he has his own lawyers. I'm sure well updated on the matter. So tayo, hintay lang natin kung anong mangyari next week. But ting naman po sa pag-a-attend ng ating Vice Presidente sa pagsuporta sa either the staff or yung kanyang kapatid, hindi na po tayo nakikialam sa mga ganyang bagay.
1: Ang payag ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa.
3: Gipamugos ni Senator Josh Rapitol pong angayan nga nga nag-divest sa si Vice President Sara Duterte sa iyang business interest diyang milingkot isip Vice Presidente sa nasud. Mato ni Tolfo nga mismong sa usa ka sworn document giangkon ni Duterte nga gipanikiyahan nila sa balang si Attorney Manasses Corpio ang ilang kumpanya. Natingala si Tolpo kung nganong walay nakatambag kang Duterte nga kinahanlan ni ini nga mag-divest sa iyang business interest.
13: Ang pinagtataka ko lang, si VP Sara ay abogado, si Attorney Hans Carpio ay abogado, and I'm very sure nung siya ay tumakbo sa pagka-VP, maraming mga nakapaligid sa kanya mga brilliant lawyers, and no doubt about that. Wala man lang ni isa sa kanila nakapag-advise sa kanya na VP, kailangan mo mag-divest kasi bawal yan. 22, 23, 24, 25, wala man lang ni isang brilliant lawyers sa team ni VP Sara para makapag-advise sa kanya na bawal yan kahit na hindi kumikita yung business na yan. Bawal pa rin yan sa Constitution, Article 7, Section 13, and yet tahimik sila. That I don't understand. It's mind-boggling for me. It doesn't make sense at all. Thank you.
3: Ang pamahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo.
1: Alas 6:28 na karon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert.
1: Ibig sabihin naman karon na ni Ms. Keita Marie A. Pirales, the Nutrition Officer 3 sa National Nutrition Council, kon NNC 10, ang mga inahan nga sigurong maoy nagsilbing unang pagkaon sa ilang mga masusuog breast milk, ilabi na ang colostrum. Madoba ni Pirales nga daghan ang mga benepisyo makuha nini nga nagsilbing first line of defense aron di magsakit ang kabataan.
11: ang benepisyo ni ini daghan kaayo maong gina-promote gyud ni siya sa ato ang mga health authorities. Sa nutrisyon after pagpanganak sa usa ka inahan na ay mugawas nga gatas nga ginatawag nato nga colostrum. Ang colostrum mao na ilang ginatawag nga first line of defense. Importante gyud ang colostrum kay makatabang kinaan nila. Ug kini mas dali pod nga i-digest. Ug pinaka-importante sa tanan, mas daghan og nutrients ang naa sa colostrum mao nga dapat gyud ni nga makuha ni baby.
1: Ang payag ni Ms. Kate Maria Pirales, Nutrition Officer 3 sa NNC 10. Og kanus magdumi sa National sa Afghanistan, tulo ka mga tao patay human sa gimong airstrike sa o pagpangatake sa mga fighter jets sa Pakistan sa sinlakang bayan sa Afghanistan. Subay sa report sa mga official sa Taliban, ang tulungan ng matay mga sakop sa usa ka pamilya na igo sa mga bomba ang usa ka kampo o balay dito sa probinsya sa Kunar, samtang laing upat sa kasibilyan ang natalang naangol sa mga insidente. Giangko sa military sa Pakistan, target nila ang mga taguanan sa mga militante kung nga diin mabot sa 28 ka mga rebelde ang ilang napatay sa mga operasyon. Isa lang sa pagpangatake nagdala o gadugang tensyon kini sa tanan sa duha ka nasuduman sa sunod-sunod nga engkwentro sugod pa niya itong Pebero ning tuiga.
3: Sa Iran, nibiyay sa Qatar sir nga na Foreign Minister Abbas Araghchi alang sa usa ka serye sa konsultasyon kalabot na sa pinakabag-ong nahitabo sa tunga-tungang sidlakan sa wala pa kini midiretso sa New York aron mutambong sa United Nations General Assembly. Nagpadala sa formal nga abiso sa estado pinaagi sa State and News Agency kalabot sa temporaryong paghunong sa duha usa ka importanteng mediator tali sa Estados Unidos ug Iran. Nahitabo ang pagbisita sa duha nunod sa sa mga opisyal sa Iran nga subling ipadangat sa mga mediator ang pipila ka mga kondisyon aron matapos ang blockade sa estratehiko sa estratehiya sa Strait of Hormuz.
1: Alas 6:30 kano sa itong magnum beses kasamtangang mihimo na sa pag-evaluate ang buhatan sa LTFRB sa petisyon nga usbaw sa Britian og target nga makaluso og rekomendasyon sa Oktubre ning tuiga. Madoy Attorney Greg Poa Jr. Acting Chairman sa LTFRB nga ang desisyon magkonsidera usab sa epekto sa September 25 nga usbaw sa sulan, commuter capacity o epekto sa inflation.
15: Ang utos po sa atin ni Secretary Banoy Lopez ay mag-submit po tayo ng aming rekomendasyon sa kanya by October. Bakit po October? Kasi po meron po tayong nakabingbin na may implement po na fair increase by September 25. So titignan po namin doon yung epekto po nitong fair wage increase sa September 25. Kasi isa rin po yung mga bagay na amin pong i-consider sa amin pong rekomendasyon. Yung capacity po ng ating mga commuters at yung mga financial assistance naman po na ibinibigay ng gobyerno para makatulong po sa ating mga transport workers.
1: Aga payag ni Attorney Greg Poa Jr. Acting Chairman sa LTFRB. Samtang itong functions rate na usa ka US dollar, nagbalor karon sa 62 pesos, 67 centavos, Canadian dollar 44 pesos, o 83 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos, o 98 centavos, Australian dollar 44 pesos, o 60 centavos, Taiwan dollar 1 peso, o 97 centavos, ang Korean won 4 centavos, Euro 71 pesos, o 95 centavos.
3: Tungkol sa labanang kagubo sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo sa Dubai crude oil, ang nasa 115.46 US dollar per barrel, kini maubos sa 0.76% kung itandi sa daan ini nga presyo nga nasa 116.35 US dollar per barrel. Ugron sa itong Magnum Entertainment. Giangkon sa singer nga si Yeng Constantino nga gipahinungod ni ini ang iyang kantang Ikaw sa iyang fancy kaniudto ug bana karon nga si Victor Yan Asuncion. Matud ni Yeng nga nasulat ni ini ang iyang awit sulod lamang sa usa ka oras o 45 minutos samtang nagbiyahe kini sa eroplano.
16: Ang dami kong kantang gustong isulat para kay Yan, yung fiancé ko at that time. Pero every time magsusulat ako, nilulukot ko, sinakukornihan ako. Parang hindi ganun yung feeling. Tapos, one time, may flight na naman ako. Habang nasa aeroplano, ito talaga parang download ulit. Isang buong kanta siya na dumating sa loob ng aeroplano. Dire-diretso ate. First line, sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw, iniisip-isip ko.
17: Pati melody?
16: Di, sumiiyak ako. Buti na lang talaga nandito ako sa window side. Kung hindi, mawirduhan talaga kung nasa aisle ako. Doon ako nag-iiyak, di ba? Madaan-daan mga tao.
17: Galing.
16: Dito ako sa iyak ako ng iyak. Tapos, sulat lang ako ng sulat. Alam mo, ate, 1 hour and 45 minutes going to that province eh. Tapos siya.
3: Ang pamahayag sa singer nga si Yeng Constantino.
1: Alas 6:35 na kalos itong Magnum Sports. Balang puso ang alasakwin sa Pilipinas ang karawagan sa 3x3 Men's Basketball Tournament sa 20 Asian Games sa Japan. Batok sa Mongolia. Hinuman nagtala ang Gilas Pilipinas sa score 19-12. Kapuntos, matupan ni Nick Caballero o Koji Buniflor, Luis Pablo o Andre Dungo nga sila masalamaton sa tanang nagsuporta sa ilang kampanya sa mga turniyo o gipasalig ibuhaton ang tanan alang sa sunod nila nga dula. Mga eksonyo ni Batia, itong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakarawan Laod na karoon ng Lunes, September 21, tuwing 2000, by the size of karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, pipila kabuhatan sa gobyerno nga getagan o getagan sa COMELEC o exemption sa election plan sa BSKA. Sa itong Magnum International o sa National Senate Impeachment Court, may confirma nga wapay nakitang violation sa sub-judice rule sa pahayag ni Vice President Sal Duterte. Sa itong Magnum International, tulo katao patay human sa airstrike sa fighter jets sa Pakistan dito sa Afghanistan. Sa itong Magnum versus LTFRB, kasamtangan mihimo na sa pag-evaluate sa petisyon nga usbaw sa Britihan o target nga makaduso sa rekomendasyon sa Oktubre ning tuiga. Sa itong Magnum Entertainment, Yeng Constantino, miangkon nga ang kantang ikaw para sa iyang fiancé kanito o karon bana nga si Victor Yan Asuncion. Og sa sports, Pilipinas sa sakbit ng kadawagan sa 3x3 men's basketball tournament batok sa Mongolia sa 20th Asian Games sa Japan. Mga eksyon, timan na sa agawasong atilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
3: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Upa sa mga newswriters, Lana Delgado, News Manager, Elena Corrine, din lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Balitang Magnum, Hangdurugma, din lamang sa Balita o Serbisyo,

igsoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: Alright, mayong gabi kanyang tanan mga Magnum friends. May kingsunan na to di ang anak paminaw karon sa to ang programa. Good evening, good evening, good evening kaninyo diha mga higalang anak karon sila matagsak-tagsak ka mga pari malay. O sa mga higalang na to di ang anak tunin karon sa to ang programa. Good evening kaninyong tanan mga Magnum friends. And of course, naminaw karon mga higala para sa tuang social media, sa tuang FB page Magnum Live, o sa tuang mga Magnum friends nga nakatutok kanunay bisan pa man nga ang ilahang kuan, ilahang signal medyo pikihon pero nakatutok gihapon kanunay mga kaigsoonan. Okay, so sa tuang panag-uban karon gabi una, standby lang dayon para sa tuang tagna-tagna question. Ay, tagna naman ay taron di ay. So, largo naman ay tani. Takna naman ay tani ron. So, sa tuang mga Magnum friends din ang naminaw karon. Standby po sa kay topic na to mga higala, kinibitaw. Na-issue magod si Mark Zuckerberg. Kabalo mo kayo sana. Ako ba nga? Andrew Berg? Basta kay Bird? Mara na yung Bird? Okay. Na yung mga Bird? Sa mga Magnum friends na to din ha nga nakamonitor kang Mark Zuckerberg. So, pagkisa niya, Zucker. Ano ba? Zuckerberg. Parang tagiya sa Facebook ba? Hindi patawag bangun siya karon sa Congress. Muna siya tungod lagi sa mga issue niya. Standby niya at tataon mga kiksunan. And syempre, nadilita di ha mag-focus. Atong isgutan ang ginagmay ng mga dapat na itong mga hibalaan mga kiksunan. Sa ato ang topic isgutanan may gala. In standby yun at tataon sa itong Magnum Knowledge is Power. Okay? Para sa ato ang Knowledge is Power na itong may hibalaan yun at tataon mga kiksunan. Okay, nga nun di ay ipatawag siya. Unya, unsa di ay ngano di ay ug magreklamo ta sa Facebook ngano dito matas meta nga isang pulad ta magreklamo ta sa Facebook gusto na ko reklamo ni si Magdumincho kabaktulan kay Gribi sige pangaway sa Facebook ana reklamo ko pagreklamo sa Facebook ko di makakaantos Facebook ngano dito makas meta na ana standby din mga kiksunan unsa bay relasyon ni meta sa Facebook. Okay. Sige ato tagaano pagtaga din mga kiksunan ang nasangpit ka mga iskutanan labi na sa mga nagkupang hitabo labi na sa itong palibot mga kiksunan sa itong teknolohiya o sa itong social media. At syempre sa itong paraguban dito sa itong tagna question mga kiksunan tagna.
0: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
3: Alright, itong pangutana karon mga kaigsoonan ang atong pangutana manumano na lang taan ni manumano ana ana to tuplok-tuplok ba. Okay. Ang atong pangutana mao kini. Ang dahon sa manda panda.
0: Yung tubago.
3: Nagpariho ang kalapad. Ala grabe kita. Oh, unsa to? Ang dahon sa manda panda magpareho ang kalapad.
0: Tubagon.
3: Oh.
0: Na tagna.
3: Unsa daw ni mga kaigsoonan?
0: John.
3: Ang dahon sa manda panda magpareho ang kalapad. Sabi si Kayo niya. Sa kaning matang. Una-una, unsa din ang manda panda? Secret. Oh, na sige. Sa itong panag-uban karon mga kaigsoonan rin sa ito ang tagna-tagna question tagaan na ito ka ng sulbat, katubagan, kasulbaran labi na sa ito ang kining mga panghuna-huna. Sabay gusto diha mga kaigsoonan mo tubag sa itong pangutana. Kaya makatubag mo, 100 pesos nga load ka! Kaya kung makabaton ka diha, 100 pesos nga load, yahay ka! Oh, di ba? ug ikaw ang makatubag sa atong pangutana, tiyahay ka! Kay maka 100 pesos load ka! Standby! Ano sa itong mga Magnum Friends na naminaw karon may galali nga mga takla sa itong tagna-tagna question. Larga, kinsay mo tubag sa itong pangutana.
0: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Pwede sa 0917-169-1199. 0917-169-1199. Sa itong panakuban, hala, sasabi. Unsa na tubag ni itong pangutana? Ang dahon sa Mandapanda magpareho ang kalapad. Actually, karon pa na ko ni Kikuan ning Mandapanda. Namanday ni Kuanday ka ng varieties. So, naidagko gagmay ana. So, magpareho ang kalapad. Hala! Diba? Standby sa makay tubag ani, tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sab sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. Sa tuwang tag na...
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, question.
0: Unsa ba kay tubag sa taong pangutana mga kaigsunan halas larga? Larga bulan na hulog na sa yuta. Ang bulag at tuyok na. Depende na din kini kung asa ni mo patungo mo tunong. Nasa pula ba? Nasa puti? Nasa itom? Nasa green? Nasa yellow? Basin dito ni mapadulong sa rainbow. Charot! Rainbow. Sa mga gap gustong mo patad. Asa mo unsa nga color inyo? Katong gusto kun sa kinsay gusto mo tubag dia. Unsa bay kuan ani? Ang dahon sa Mandapanda magpareho ang kalapad. Da unsa man daw kuno ni mga kaigsuonan be? Unsa ba daw ang kanang tubag? Unya na ko maghint para tsada kay kuan sa day na. Oo.

Og sa mga bagong friends na to din na standby lang mo ha para sa tuang kuan. Kining tuang knowledge is power, okay? Magnum Mincho, tawag lang. 0917-169-1199. 0917-716-1899. Ay. Unsa man daw kuno mga kaigsuonan ang tubag sa atuang kanang kuan pangutana. So wala pa. Hulat-hulat ta kinsay mo tubag mga kaigsuonan.

0: sa to ang mga Magnum friends nga gusto mo tubag pero wala na ni kwan ha pa-premyo. Kung gusto mo tubag sa kwan Facebook, pwede sad mo mo tubag. Dito mo sa Facebook mga kaigsoonan kung comment lang mo da kung unsay yung makita ninyo pananaw ninyo sakto ni siya. Kana sige da comment lang mo diha sa Facebook sa tong FB page Magnum Live. Pwede ra sad mo diha, pwede sad mo mag message. Pero mas sada comment kay mas dali ra nako makita kay message kapoy kay dali sa uganang sig tuplok-tuplok no. Oh, murag kon kayo. Daga kay tuplokon. So ang pwede ra mo mag-comment ha, sa kung gusto mo motubag ha. Pwede ra mo mag-comment nina. Na si Jasper Liaban mayong gabi magdomenso naglantaw na mati nimo. Okay, salamat kayo. Sa inyong paglantaw ug sa pagpamati. Si Gloria B. Gloria may gabi Gloria.
1: Ang gabi, magmamensyo.
0: Oo, tagasag ini si Gloria gani?
1: Tama man. Always nagtawag, re-answer.
0: Grabe sa'yo. Ayos, atkwal ko anay mong kaugalingon. Nasigun na to tong kaugalingon nga. Di kita ka-answer.
1: Lagi.
0: Abi ito ay.
1: Binahiligag
0: tigmo. Bito ba sindi ay makatagna? Diba? Oh, sige, maka sige. Unsa karon sa imong pangutana tong balikon na ang dahon sa mandapanda magkapareho ang kalapad.
1: Dahon saging na lang.
0: Dahon saging. Final answer.
1: Saging.
0: Final answer. Ah. Okay rad, final answer na.
1: Oh.
0: Imong tubag nga dahon saging is
2: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
0: Ah, sorry dili dahon saging. Kanus aba ka ta correct ani ba? Ay, kanus. Kanus aba ka ta. Sige, so, nice shout out ni mo di ma'am ano, Gloria.
1: Shout out din sa kong mga sa pag-asa.
0: Sa ko anak na sa titik lang. Okay, salamat kayo Ma'am Gloria ha. Ma'am Gloria, salamat kayo. Ayo. Wala na?
3: Kuntun.
0: Wala? Oh, sige, salamat kayo Ma'am Gloria sa iyong pagtawag.
3: Tatna, question.
0: Ala, sige. Unsa naman po ka mga kaigsoonan kinsabay makatag na sa itong pangudan na karong kami yun ah. Kini kikwartahan kini na dihas po ano makanhan. Iyahan ng ilalom tanan makanhan. Tibuok nga area sa tanan makita ni mo sa makanhan. Oh, si Biki.
4: Oh, grabe kang
0: grabe kang
4: grabe kang grabe ka buris na. ang malantawan mo ito.
0: Ang malantawan mo imo. Ang taman sa malantaw imo o taman sa makala taman sa imuha imong malantaw.
4: Grabe na sana.
0: Oh, at least kuan man ka nang ano daw matod pa nila declaration.
4: Guma nang idea sa unang panahon nga.
0: Oh.
4: Ang malantaw ni mo iya ka ng yuta.
0: Oh. At least kana kuan na siya kanang futuristic declaration. Charot lang.
4: Oh. Tenant na.
0: Oh, tinay mga ingana na matod palagi daw kuno kung basahon na tong Biblia.
4: Mo mga nang sa akong lolo so na kay mo unsa layo ta makita ni mo na iya.
0: Kwan man daw na kanang positivity ano man daw na kanang attraction. Oh. Positive attraction. Kung magsige ka og istorya og positive. No, positive ba na ano, okay lagi na ano lagi na maatua lagi nang yuta. Look, okay lagi na sad lagi na mangkon lagi na. Ano, sige tag kanang istorya bitaw positive, maka-attract daw kuno na og kanang positive gidaw kuno nga vibes. Basta kay sa sige na tong istorya na si imuha ng malantaw tanan na makanhan din na ah, may tabo yun imuha yun na, di ba? Nagluya. Mura mag nagluya. Mura mag nagluya noon. Wa man natakdan sa positive. Ay, Ginoo.
4: Di tama, di man sa kwan, di man sa tao sa napalitis siya nga tao.
0: Bitay. Sige, sige. Shout. Ano, mag-answer ka dili.
4: Dili.
0: Ay na kay, di ko katubag. Ana lo.
4: Ini tantala mo tubag ta.
0: Sige. Sige, Vicky. Shout out lang.
4: Shout lang ko bitaw.
0: Ang sama.
4: Magkuhan ko ni Heidi rin tong one birthday niya sa Sabado. Mandala niya yung birthday.
0: Ang birthday niya sa Sabado?
4: Oo.
0: Hello.
4: Birthday sa niya sa Sabado.
0: Good to nang hanggat tong bayana to.
4: Ako lang siya i-greeting siya.
0: Oo.
4: Nangyayon na yun ni Lady M. Ni Rinanti. Ni Inday Wayan. Ni Isabel. O ni June Villanueva. Sa imo dayon man Magnum Minso.
0: Mm-hmm.
4: Sana diyan sa Magnum Radio.
0: Okay.
4: Thank you.
0: Okay. Salamat po, Vicky Kabaktulan. May gabi diya.
4: Thank you.
0: Bye-bye.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Tawag lamang 0917-169-1199. Tawag sab 0917-716-1899. Naay mga tubag, pwede mo motubag kung medyo murag gusto lang mo ka ng cooperation. O kaneng gusto lang mo ka ng makabasindig matagnaan. Pwede na mo motubag kung di ka gusto ka ng tawag na may chat pero chat kaneng comment. Pero wala gini siya pa-premium ng comment. No, sa itong FB page Magnum Live, no, wala na siya kwan ha. O, siyempre, shout out lang tamo. Shout out and kantahan din tayo happy birthday. Sa kuwal di inyo birthday, kantahan tamo happy birthday na yun. O, basta kuwan ha. Nay hatag, charot lang. Mayong gabi eh. O, may gabi sab ni Rachel. Oh, may Ma'am Dirama. Ang akong tubag, same feathers flock. Same feathers flock together. Wow. Sakto bitaw po na pagka imong makita ni mga na pareho mo balahibo. Magkasuod mo. Tanawagin ng tabian, puros tabian. Mag inistoryahay gina. Ah, mura lagi ka ng duga. Pila na katuig nagkita na. Pila na mura nagkuan. Tabian gani, taparan po yung nagtabian. Ah, basta lagi. Oh, mura na mo ka ng kuno eh. Kamu na yung best friend sa kadlaw. Oh, grabe ba? Si Roger, may gabi eh.
5: May gabi, sir.
0: Oh, si Roger, Makabalan, di ba?
5: Ay, yes, Roger.
0: Ah, sige, sa Makabalan. Sa may tubag ng Roger?
5: Kaya lang, sir. Duling.
0: Ha?
5: Duling or libat?
0: Duling. Duling?
5: Oh, duling sir, or libat.
0: Or libat. Sige, libat. Ang imong tubag nga duling or libat is...
2: Mali ka niyan, kapatid.
0: Sorry, dili duling or libat. Anay, shout out ni mo, Sir Roger.
5: Shout out ko sir, sa ora ko si Migri sir, yung arsa ko.
0: Kapilam di ka gibiyaan di ay. Gabi mo
5: siya. Kanagkan
0: na ginibiyaan. Gabi kanagkan ng biyaan ba? Bita ay. Gabi na kasakit na. Bita ay.
5: Oo, sir. Dahil ko pala kuhan
0: sir. Karangin na mulakaw. Oo. May laghiktan na muntana. Ba? Marikiro ba? Laagan mo ng asawahan eh. Bita ay.
5: Hindi na mulakaw. Hiktan ako ba?
0: Sige, Marato. Salamat kayo, ha?
5: Salamat, sir.
0: Okay, salamat kay Roger from Makabalan. Unsa ba kay tubag ini mga kaigsoonan halatawag? Tawag kung gusto ka makatubag nga naay premyo. Naay pahalipay 100 pesos nga load. Pero og gusto lang kag kanang kuan, pwede na ka-comment. Comment lang ka.
3: Uy, huna.
0: Kung mahimunta, hindi na ako mabasa kung na'y mag-text.
3: Hindi
0: naman ako kontrolado ang kuan manggod. So comment lang ta. Kaya kung mag-text ka sa atong hotline, medyo lisod man. Gawas kong nasakwa ang cellphone. Comment lang ta. Dayon, siya di anak ko makuan kung unsa ba. Maayong gabi magdumetso. Okay, okay, may gabi isap. Minaw, pwede i-comment ang answer. Pwede, pwede kayo. Pwede na comment. Ako ni bahala na usakto ba na mali. Okay, basig yun niya. Mingong kong sakto niya. Hindi maka-monitor na noon. Depende na sa kuana kung saan. Pwede ka, comment lang. Saan to'y mananampot? Maayong gabi, magromenso. Shout out from Malitbog, Bukidnon! Oy! Good evening sa Bukidnon. Sa magromenso akong answer kay Dunggan or Kamot. Dili. So, Edgar Lilinti, shout out talag taga Xavier, Xavier Heights. Request Christmas song, Frank Sinatra kay Mike Fernandez, dating Raisa Sinon. Ah, dating? Hindi. Dating ba ni Raisa Sinon? Dating, maramaglahi man ang akong kuan. Paak, aswang. Kaon, manok, aswang. Tubaas at yung answer eh. Dili-dili eh. Mayingon ra kong dili ha, pero di ko pwede mo ingon og tama na na. Sakto na. Mayingon ra kong dili. Kaya kung mayingon kong sakto na, ano? Magkopya na tanan rin sa... Ano? Bulgar, tanan na to ang tagna-tagna ni. Di na ni tagna. Bulgar-bulgar na ni. Bulgar-bulgar. Nanya tataon sa itong pagbalik, dugang na ito nga mga pag-tagna mga kingsunan. At sa ito nga panag-uban, karong gabi na itong oras alas 7.30.
3: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500.
6: We'll be back in a moment right after this station.
3: Tagnong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdal sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Ayon, maayong gabi kayo tanan mga Magnum Friends. Minaw karon may gala sa tuwang panag-uban. Hantod ta sa mga alas sa 9 sa gabi. Alright. Nasa ito ang panag-uban karon gabi na. Kumusta ang mga kiksunan niya? Sige, kula muna. Unsa ba yung yunaw na niya karon? Sa mga Magnum Friends, yan ang libog may gala para sa tuwang tag na question atong pangutan ng mga kiksunan mo. Kene?
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Ang dahon sa Mandapanda magpareho ang kalapad. Unsa man diay kini? Ang hint na to mga kaigsunan, makita sa palibot. Nasa gawa sa imong balay. Makita sa palibot gawa sa imong balay. Karon ang pangutana asa na nga dapit nga gawa sa balay. Unya. Ang answer ani duha. Okay, duha. Matan-aw ra nimo sa imong mga mata bisan narkas bintana. Unsa man daw nabi? Doon na siya'y duha ka answer. Makita nimo sa gawas sa imong balay o sa imong palibot. Matan-aw ra nimo bisan naakas bintana. Ala, sige daw bi. Tan-aw daw na ito bi. Unsa daw nabi? 0917-716-1899 0917-716-1899 Oh, pwede sab 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0917, sigbalik. Atong balikon gapon kinaaman pwede kasabot. 0917-716-1899. 0917-169-1199. Paspas. Sige. 0917-716-1899. Pwede sad 0917-169-1199. Oh, na. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi. Tagas, insay pangalan mo, sir?
2: Murigapon.
0: Oh, sorry, Murigapon? Murigapon yung pangalan?
2: Oo.
0: Oh. Oh, si Murigapon, tagasa si Murigapon.
2: Marula ka.
0: Ha? Si Roger na, Roger?
2: Yes, sir.
0: Roger, unsa man imong tubag, Roger?
2: Palwa sa saging, sir.
0: Palwa saging. Palwa saging og
2: mura, sir.
0: Mura. Imong tubag na palwa sa saging is
3: Mali kanyan.
0: Patay. Patay. Wa manggit gyapon. Bita oy. Sige. Salamat kayo, Roger ha.
2: Salamat, sir.
0: Okay, salamat. Tawag niya po ang mga nagkakuan. Tama sa matuman. Okay, bye-bye. Unsa magid ka ha, mga kiksunan. So, dili, palwa sa saging. Unsa na ang mga matang sa butang na pwede rin mo makita sa gawa sa balay? Unya, kung na-example lang, wala ka sa gawa sa balay. Malilian rin mo sa bintana. O, unsa man daw nabi? O banda na galasan. Dayon, duha ka answer. Huh? Duha ka answer meaning ano? Duha ang atong meaning duha ka words. Kuan og kuan ana. Mana siya? Kuan og kuan. Mana siya? Duha ka answer na. Pero og maka-answer man galing ka og kanang isa sa ila. Depende sa paggamit ni mo og words. Siguro og nakay term nga gamiton nga mora pwede rin mo i-mention isa ka word pero duha sila. Depende sa words nga imong gamiton. Pwede rin na. Depende ato nang i-consider. Pero duha gini siya ka words. Meaning ang answer is duha. Kuan og kuan. Ay tulo ka words kinamri og. Words. kuan og una man day og day apil man day this words day pero duha ka answer ni siya ha nay kanang ba mo ni ka si mong isi wala mo ni ha wala lang tipat yan diba.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, tagna, question.

0: mga magroom friends nga naminaw karon be. Tubag, tubag kayo inyo ang kwande. Kasi, ano. So, mo na ha. Para guide lang, para guide. Para di kita ma... Duha ang answer dapat nimong i-mention. Unya, unsay butang makita nimo sa gawas sa balay. For if ever manggaling di ka kagawas sa balay, maliilian ra nimo siya sa bintana. Si Rachel, may gabi eh.
1: May gabi, magnomensyo.
0: Oh, may gabi. Tagaasa man ni Rachel o Rochelle?
1: Rachel.
0: Himaya. What's that all?
1: Yes, Himaya. Akong tag-ano namin siya, kay Dahon sa Buli.
0: Dahon sa Buli?
1: Yes, magnumin siya.
0: Buli?
1: Buli.
0: Oh, Dahon sa Buli. Final answer?
1: Final na yun na.
0: Eh, muntubag na Dahon sa Buli is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili Dahon sa Buli. Sige, shout out lang. Go.
1: Mga mo, mayroong gabi sa iyong technician. Mayroong gabi sa salamat sa bag-tubag. Hindi ka bagtulan o ni Juan o Dong Miller na lili-DM o ay dirong naklas sa kanalalamin siyo. Salamat.
0: Okay, salamat kay Ma'am Rochelle. Bye-bye. Okay, bye-bye. Sa tanan na lang, sa tanan.
3: Inyong tubagon. Tagna.
0: Unsa kani ba?
3: Tagna question.
0: Be, unsa may ako ikuan pa ni ha. Nga... Wait lang. Little hint lugar gikan sa to ang FB page. Basig na yung magtubag nga kuan din. Ato din hinahinayon o correct. Dayon ang... Dunggan or kamot. Dili. Dili dunggan or kamot. Sumani. Napiningan, kuryente sa baboy. Ha? Kuryente sa baboy? Dili. Ako tubag magnomensyo kung unsa kadako atong pagtuo sa Ginoo mausab kadako sa panuway matintal lima. Halaka! Na, babi na. Mausab kadako pat... Grabe sa tiyo. Kitintal na day ka, ma'am. Good evening, Magnomencho. Akong answer, panganod sa langit. Duh, panganod sa langit? Oh, grabe sad, no? Di ba ang panganod naman sa langit? Ako tubag, Magnomencho, maritis, magkasinabot. Mabit on the same feather flock together. Pag bariho gani mong batasan, magkasinabot yun ba? Pero depende na may maglahi yung batasan, pero magkasinabot man. Oo. Hello, may gabi eh.
4: Hi. May gabi eh.
0: Ay. Ay, sikit sa mani, duhamlik. Nag-double naman. Nag-double hello? Naman, kinsa man sa inyo. Si Heidi Rons o si Elizabeth.
4: Kani ang babaeng palaban diri sa National Highway.
0: Si Elizabeth
4: lang sa. Palaban ni Happy Heidi Rons.
0: Nagdungan naman ni.
4: Ang palaban
0: sa labasan. Sa unahan sa nako ang palaban sa Pirpirto.
4: Unahan ko kay magmahay ko.
0: Magmahay. Si unya tantod na ka Ma'am Heidi Rons. Sige si Ma'am.
4: Paulahin ang Reyna diha.
0: Ano bigin ng mga kwando pinaka the best da ko no paulahin do ipakita. Ba.
4: Ang pinaka lami ipaulahin. Ang aslom ipauna ang aslom.
0: Aldi, aslom na di ay.
4: Aslom na di ko pumuan ko na ng aslom. Aslom ko kay sige magigamit. Sana siya kay tamis na kay wala gagamit anak ko ninte.
0: Virgin da? Virgin? Betaw. Sige, Ma'am Elizabeth, unsa man imong tubag?
4: Kanang, unsa man na siya nga klo magnum mincho? Kanang, kuan, in favor lang, kanang halaman or tao, bagay ba ron magnum mincho? In favor naman.
0: Pwede sab siya bagay, pwede sab siya halaman. Pwede bagay, pwede, pero dili sa tao. Na.
4: bagay, dili ni siya tao dili. Oh,
0: pero ako mas ano,
4: lugar halaman.
0: Mas pabor siya sa bagay. Bagay.
4: Ay siya nang mamatanaw lugar nato siya sa bintana sa balay.
0: Oh, pwede ra kam, pwede ra nimo malilian sa bintana.
4: Lagi kasagara manggod nga kumun kay malilian namo sa bintana kay mga halaman manggod magduminsyo ka ng mga kwan ba?
0: Ah, pwede rin sa halaman. Unsa man yung tubag? Unsa man ang tubag sa halaman?
4: Mga dagdagkong kahoy, kanang lubi or kawayan, anak ba?
0: Ah, dagkong kahoy.
4: Oh, pero oh, kahoy na lang.
0: Kahoy, kahoy na lang, kahoy. Sige, kahoy, final answer?
4: Oh, final answer na magduminsyo.
0: Ang tubag na kahoy ni Elizabeth is...
2: Malikan yan!
0: Sorry, dili kahoy.
4: Okay ra, magdominsyo. Ah,
0: sige.
4: Lang, diri, mag-update lang ko diri sa akong leader ba ni. Nikalit lang ka ng ulan-ulan magdominsyo.
0: Ni ulan?
4: Oh, nikalit lang siya. Pero kay nang, mo, ni hulong man, noon, nikalit lang ganiya ba? Walang hid, wag yung mga sign. Kalit lang siya.
0: Pero,
4: nakabasa agad siya sa karsada. Nakabasa agad sa karsada.
0: Pila ka oras o pila ka minuto ang ano, pagkahinay niya?
4: Ay, mga 1 minute, rabia. Pero, nabasa agad diri ang National Highway, oh.
0: Kadyot na diha sa Puerto Rico, pero dari na basig ka na, tanaw na to si Lapasan o niya.
4: Okay. Oo, dari sa ako, Upper Puerto, kalit lang, naglandala na siguro ni, wapo ka, sure, nakalaos ba gini siya sa ubos, nakabasa mang gini siya sa National Highway o, nikalit lang. Mga 1 minute, eh, noon.
0: Okay, pero
4: karon madam umol yan itong kalangitan, magdominsyo.
0: Lakusog daw kuno dari karon. Agoy.
4: Ay, no ba?
0: Murag ni dandan siguro. Gikan diya sa perto. Parang diri, no? Pareha
4: sa gugma sa tao ba? Ay, sis. Kalit na kayo ni dandan diya sa
0: ciudad. Ay, gina. Ay, gina. Gugma din.
4: Gugma ba? Gugma din. Gugma ba? Giagi lang hangin.
0: Murag, mong exa, niagi lang.
4: Niagi lang. Lamalabay lang ang gugma ba?
0: Lagi talaga. Sige. Salamat kayo.
4: Shout out lang ko nga kanang agi. Mingaw ni kay ko ni mo, Ma'am D, ako sa Dre. Busy sa kay ko panghinabuhi. Shout out na lang sa tanan. O laban lang. Red
0: laban lang.
4: Los, laban lang.
0: Oo.
4: Mara. Sa balita ang servisyo, Magnum Radio. Bye-bye, Magnum Radio. God bless us all. And good evening.
0: Bye-bye. Ala, sige. Hi there, Rons.
5: Hello, magnaminsyo.
0: Kumusta man din mo pagbakli-baklay?
5: Sabunan, Dani, magnaminsyo.
0: Kusog kayo?
5: Lang.
0: Kusog kayo?
5: Ah, dili pa kayo siya kusog. Kusog-kusog lang gamay.
0: Kusog-kusog gamay. Sama sa iyang gugma?
5: Sama sa iyang gugma ni Isabel.
0: Lain mo si Elizabeth kay... Nilabay raman daw iyang gugma. Ang imuha, kusog kayo. Diyas, sana all.
5: Nakang gugma, kusog panis ulan.
0: Diyas! Tanan, bawurun yun ang tanan ba? Sabi yun kayo ba? Ay. Lagi yun sa may tubag ni Heidi Rons.
5: Kuan, akong tubag ka ng langit, magnuminsyo.
0: Langit? Final answer?
5: Ay, pwede, duwa?
0: Pwede tulon.
5: Ay, dili, ay, duwa man ito ito, no? Dili na maon, ako nang alis dan.
0: Ano sa man?
5: Kuan lang ka ng ding-ding lang, ding-ding.
0: Ding-ding, o. Oh.
5: Ding-ding sa balay.
0: Ding-ding, o. Oh. Ano sa man? Ding-ding sa balay. Ano sa man? Ding-ding sa balay. Muna yung answer.
5: Oo, ding-ding lang sa balay. Ayun, ang langit kay, may muna siyang langit-langit.
0: Sige, ding-ding sa balay. Final answer. Oo.
5: Yes, that's my final answer.
0: Imong tubag ka ding-ding sa balay.
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
5: Wala na po. Kanusta ko ba kung nakadmakadaog ani?
0: Ay, sige.
5: Shout out na lang ko, be.
0: Shout out lang, Gayarn.
5: Shout out to sa mga kaibig friends, sa mga followers, sa Magnum. Ma'am Darama, good evening, ma'am. Kamam Sabel, kam Celia Longgaket, ka Sir Hill Anok and Cicel, kang Romeo Hanobas and Family, ka Lidiem and Michi Chower, o Garwena na kalaban, Vicky Adodong Kabaktolan, and especially to my sweetheart, Tinon Tabasan Family, sa imong co-pilot, sa imong magnomensyo, kininalang si Heidi Ron sa Balita Observation, Magnum Radio. Bye!
0: Bye-bye. Salamat. Salamat, Miss Hyderon.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna.
0: Good evening, Magnomencho. Ako ang Sir Kaisin. Si Ken Jasso. No. Hala, sige yun sa mandaw itong baka ni B. Ay, hindi na lang tatawad sa itong pagbalik. Pagbalik na ito, mga Magnum friends. Sa itong panaguban, kay nga ito nga, na sa color or... Tarong nga lang. At itong pagbalik, may gala sa itong Magnum tagna-tagna question. Alat itong oras, alas 7:57.
3: Mga Magnum friends, 94 days na lang. Paskong Magnum.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8.30 kagabion, magalang balita, karong orasa. Padayong nanawagan ang kokpo sa publiko ngay palangat sa kapulisan o tawag sa 911 kung adunay kadudahan. Naroon, dili makompromiso ang kahusay o kalinaw sa syudad. Mato ni Simon, kaabag sa kokpo ang publiko. Alas sa peace and order. Samtang naka-full alert na sab ang kapulisan alang sa gipatuma nga martial law karong adlawa.
3: Doon maugikin siya ang tumuog katuyuan nga nung naka-full alert at kay para yun mabutang yun sa hearts and minds sa atong katawahan o sa atong mga personnel on the ground nga naagitay angay nga mas vigilant kita when it comes to seguridad sa atong area of responsibility. So atong intelligence monitoring o ang atong interagency coordination kanunay o gugot yun kaayo ang atong gihimo karon nga pag-secure sa atong area of responsibility. Atong kanunay tawag kanila nga sila ang atong dakong tabang sa atong katilingban sa pag-maintenance sa kapsay o kalinaw. Dial Unified 911 immediately or atong local hotline numbers in cases na natay mamatikdan sa atong

0: libot na makakompromiso sa kapsa o kalinaw.
1: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson, Police Major Emilita Simon. Samtang gibotyag ni sa Company Registration and Maternity Department Director Gerardo De Losario nga wala mugawas nga doon ay business interest si Vice President Sara Duterte sa Cali 88 of Food Corporation kundiin ang banang si Attorney Manasseh Scarpio ang doon ay interes na sampit nga kumpanya. Mato di De Losario nga subay sa General Information Sheet nga gipresentar mahiyon na himo nga Chairman of Board of Directors o Presidente si Attorney Carpio sukad sa tuig 2022 hangto 2024.
2: Ayon po sa primary purpose ng Article 7 Corporation ng Cali 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
3: Okay, so exciting po yung products na ito, no, nung nabanggit ninyong kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
2: Wala po.
3: Sino po ang may interes sa kumpanyang ito?
2: Ang lumalabas po na may interes sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manasseh Scarpio.
3: Ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito, kung meron man?
2: Si Manasseh Scarpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
3: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
2: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
1: Ang pamahayag ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo De Losario o Private Prosecutor Attorney Erwin Mativ. Og karon sa itong Magnum News Hunter, mga taxi operator sa GSM Taxi o taxi operator sa Cagayan de Oro, magpahigayon sa Dialogue Ugmang Adlawa. Sa balita og serbisyo aniya, si Magnum Hunter 11, Joel Jacobo.
4: Magnum News Hunter!
5: Magnum News, ipagayon ugmang adlawa ang usa ka dialogo uban sa mga operator, labi na og taxi driver nga ubo sa kapitada sa pagpangulo ni President Bernie Hamaka. O guban usaba sa GSM Taxi, kini nga gitawag nila nga Green Taxi nga gikan sa negosyante gikan sa Vietnam sa tubangan ni Mayor Tarek Sugmanlawa sa hapon diha sa iyang buatan. Ini magdumcing aron na lugaran ayon og tataon ilabi na ang kahimtang nining ato mga taxi drivers sa Dakbayan nga nagreklamo karon tungod sa kalisod kayo og na kompetisyon sila nining usa ka lang yaw nga negosyante og kini electric vehicle pa. O dinhi matud pa ni Mr. Bernie Hamaka, ang presidente, nanginaw sila nga unta sa maong dialogo og pangadlaw, unta matagaan sila og pabor magdumking, ilabi na kay karon pa na ilabi na nagsaka ang presyo sa atong gasolina matag semana, mas na kahatag ni og dakong epekto ilabi na sa atong mga operators and drivers sa taxi dinhi sa atong Dakbayan, ilabi na gagamit og gasolina batok nining Blue Taxi, kini gitawag nila GSM. So atong amseran sab nga karon pa na mabot sa 342 sa mga taxi ang giaprubahan sa botan sa LTP Manila nga magbiyahe din sa ato sa Region 10 o sa pagkakaroon, itagaan sila ang provincial authority kung temporaryo nga pagbiyahe tulad sa Osaka o sa unong kabulan, aron sirbaan ang ilang pagpahigayon sa mga operasyon. Apan, bisan pa nilintanan, isupa kini sa mga atong mga operators and drivers sa taxi din sa ato tungkol kay Manto Manila, dako kayong ipito nga gihatag ini sa diyang isulod kini nasampit nga Green Taxi din sa atong sirad. So unsa may mga kalabo din atong pabuton, unsa iya desisyon o masabutan niya og mga lawa kay kini mao'y gipangayo o gihangyo o mao'y gipaabot sa ato mga taxi operators din sa atong Dakbayan ang usa ka dialogo uban sa atong mayor uban sa mining nagrubala sa Green Taxi kundi naghari na karon din sa atong sirad sa Cagayan de Oro. Wala itong balita ka na po sika sa City Hall. Ganit si Magnum Jura. Kumong sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 11 Joel Jacobo. Ning tungo rato sa The Waton Car Report sa tong kauban, kalabot na kini sitwasyon sa tong panahon. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang.
6: Yes, Magnum Jing, nawala sa ato ang pag-ulagway. Pag-ulagway karon sa ato ang sintrosidad, labi na gyudiri sa may Bukayan, Cornet, Rally Street, ng ato ang sidad. So far na kasi natin ang ato ang Dakbayan doon magnumsing kusog-kusog ang pag-aulan karong mga panahon na. Ato pa nga subayon karong mga area kung sa akong di nasa to mga area nga baon noon sama sa Kasuwagan and then dito po sa Barangay Carmen, labi na po dito sa mga Villarin Street. Walay paglurang magnumsing ang pag-ulo kusog sa ulan karong dito sa may Gura Lapasan na kasi natin dito hinay, padulong proceeding man takaroon dito sa Maya Kauswagan area para ma-check na to ang sitwasyon karon dito, labi na yun diha, damas diha yun sa Maya Sapang Creek, kung ato obserbaran nga bisag may nga ulan, nga di po kakusog, ganang nga Sapang Creek, dali rin yun na mawawas diha, magdumsing. So, karon mga panahon na, di kusog-kusog ang balik ang ulan sa to ang syudad, diri sa Maya, labi na yun diri sa Maya Corrales, Gabukayan. So para inubanan sa nga medyo doon ay kusog-kusog ng hangin, magnansing, no? So gikabutiag po dito sa may isting nga bahin sa ito nga pagpukipod sa ito mga kaigsunan dito, tanaw po na po sa social media, at doon na po yung pukusog-kusog po nga ulan, labi na yun dito sa may isting nga bahin. So proceeding ta sa may Kauswagan area, para po nga masabog na ito sa ito mga kaigsunan kung pasabol pa bang area dito, kung gikan ka sa may Upol, Bulwa area, kumuhagi ka sa may Kauswagan, ato po na mapasukot ang mga dugang update kalabutan ng nunot ang pagbundak sa video kusog-kusog nga ulan diri sa ito ang sentro siyudad sa Cagayan de Oro City. So gikan diri sa ito lokasyon, proceeding ta sa may Kauswagan para ma-update subliro to para ma-update nunot ang pagbundak sa kusog-kusog nga ulan. Kini si Magnum Hunter ito yung Rudy Katapang sa Balita Og Serbisyo Mundo Radio.
1: Salamat ang Magnum 118 na Rudy Katabang. Napos sa pikas din niya katong atong pag-asa. Niya sa pikas din niya atong pag-asa weather forecaster, Ma'am Arian Suson. Ma'am, mayong gabi.
7: Yes, ma'am. Mayong gabi. Padihal ka ninyo. Labi na po sa mga susintig paminaw. Ang update sa itong panahon. Naghihapon na padayon na ginabantayan ng itong low pressure area na agawas sa Philippine Area of Responsibility mga 2,000 kilometro sa east sa eastern Visayas. Pag ang trough ni ini na naadya sa may naka-apekto sa may eastern part sa Mindanao, ilabi na sa may Caraga o ang Davao Oriental nga probinsya. Ug ang ubang dapit sa Mindanao, kita din sa Northern Mindanao nga to ang mga nasinatian ng mga pag-ulan, mga patak-patak na pag-ulan, kila to pagpanalugod tungod ka na sa mga localized thunderstorms. So, gano'n na gayong mga pipila, daghan ng mga lugar din sa Northern Mindanao, labi na din sa may bukid nun. Nagkip na po ang Cagayan de Oro City nga nakasinati gayon ng mga kusog ng mga pag-ulan karon ng mga oras na tungod ka na sa localized thunderstorms. Huwag ang magbinatayon kay posibleng gihad agayod ang mga pagbaha pagdaili sa yuta tungod ani nga thunderstorms. Huwag ang atong hangin, hinay nga sa kasarangan, ikan sa habagat ang kasad, paano gatong ang kondisyon sa kadagatan, hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Huwag atong temperatura po din sa Northern Mindanao, anagiha pa ng kainiton nga mag-range sa 20 to 33 degrees Celsius. Sa sunod ng mga adlaw, doon naghihapon yung taas niya chances sa mga thunderstorms sila binig kahapon o gabi-i. Kining low pressure area nga itong ginabantayan, doon na po ni mubo nga chance sa karon nga panahon nga mahimo nga bagyo sulod sa 24 ka oras. Sa pansusunod ng mga adlaw, posible nga mataas ang chance ni ini nga mahimo kining bagyo. O posible po nga sulod kini sa Philippine Area of Responsibility adlaw sa Webes or sa Biyernes. Huwag ang daga niini, paingon man kinis sa extreme northern Luzon na panang trough or extension niini, posible gihapon na magdala o mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Huwag ang atong adlaw ugma, magsibang alas 5.31 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 8.30 na sa gabi, gikan dali sa buhatan sa USC Pagas sa Mulugan, El Salvador City, kinis sa Arian Siuson. Naghang salamat.
1: Salamat, Ma'am Arian Siuson, ang atong pag-asa weather forecaster.
4: Weather Alert!
1: Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, mayong gabi ganyan tanan mga Magnum friends. Nga naminaw karong gabi una para sa tuwang Magnum Hit Sikata. Siyempre, standby, amping lang yun mo kanunay mga kaigsunan. Kaya yung taon po, pwede ko sugas ulan na goy, Ginoo.
4: Magnum Hit Sika.
3: Oo, oh, amping-amping lang yun mo sa tuwang kundya. Katong mga nag-biyahe, katong naglakaw-lakaw. Sa mga Magnum friends nga nakaroon sa gawas nga bahin. Ulan. Basa-basa, ganyan taon niya tuwang palibot mga kaigsunan. Okay. Oo, muna. Sa itong pagpareyan, may gala para sa tuwang Magnum tagna-tagna question on sa batong pangutana, sa batong tubag-an itong pangutana, karong gabi na.
5: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-tagna-question.

0: Ang dahon sa mandapanda magpareho ang kalapad. Allah. Unsa man daw kuno ang tubag diini may kiksunan para sa tong tagna-tagna question. Amping lang yun ta mga igala. Well, ga-kwanta. Uban, sa ilang balay. So, ilang yun siguro ta mag-kwan. Nakaw-lakaw na lang kay sabako. Pero o kanang inyong balay nga na dool sa sapa, nga medyo kuan kaayo, prone sa maong mga flood. Paminaw na lang yun, kanunay sa kuan. Sa mga mando sa kapitan or paminaw sa Magnum Radio. Oo, so para magiyahan ta. Okay. So ginulan may kagsunan. Sige, sige, standby ka sa baka niya itong kwan karun. Ilang tang muundang rin ba? Wala rin itong kalit. Dito na sa Upper Perto, ni kusog man ako na dito. Pero tantaon, walang po ni kwan, ni undang man. Karun talitin na lang. So, hindi-inday siguro po sa mga area. Kasi dito sa Upper Perto, nakalmado na gamay. So, nasige. Onsay tubag sa itong pangutana mga kiksunan ng dahon sa mandapanda magpareho ang kalapad. Si Gina, Gina, may gabi.
1: Magnomin
0: po. Oh, taga-asa man ni si Gina.
1: Mulugan.
0: Mulugan, El Salvador. Kusog ulan sa inyo, dia?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa?
1: Ay, talitira.
0: Ah, talitira, di kayo ingon nga, kuan kayo?
1: Dili.
0: Di nyo makabaha-baha?
1: Ah, dili pa.
0: Ah, okay. Sige. Unsa man ni tubag ni mo, Gina?
1: Kuan, kaning kurtina do ay tempa sa duha on magnominto.
0: Ah, duha.
1: Kurtina og jealousy.
0: Kurtina og jealousy.
1: Oo.
0: Final answer?
1: Final.
0: Imong tubag nga kurtina og jealousy is
2: mali kanyan. Mali kanyan.
0: Mali di gyapon ni. Bitay. Sige, kana sorry, delete kurtina og jealousy. Na-shout out ni mo, ma'am?
1: Ah, wala na lang magnominto.
0: Ah, okay. Sige, salamat kay Ma'am Gina. Salamat kayo. Bye-bye. Okay.
3: Kuntuna mo.
0: Talitira daw dito.
3: Tubagon.
0: Talitira gamay.
3: Oh,
0: ulan gamay. Sa El Salvador. Okay. Hala. Itong mga Magnum friends, gusto mo tubag? Ang tubag may gala. Nakasalalay sa inyo. Unsa ba'y tubag sa pangutana? Ang dahon sa mandapanda, magapariho ang kalapad. Nah, sige. Nang sa tuwa nga mga Magnum friends. Unsa'y tubag? Itong nagbiyahe, amping lang. Amping lang sa katong nagbiyahe. Sa mga Magnum friends na ito din nga nakatunin karon sa tuwang programa, labi na sa tuwang nga nakatunin sa FB page, Magnum Live. Siyempre sa tuwang www.magnum999.com. Unsay tubag sa atong pangutana? Ang dahon sa mandapanda magapariho ang kalapad. Natay duha ka answer. Og ang tuang answer makita na nato sa palibot gawas sa balay. Ya, pwede ra nimo malili kung nara kas bintana, pwede ra nimo malili. So unsay mo ang makita dito? Mo na siya mga kiksunan. So, siyempre tanaw na to kung sa ikon. Uy, alam, magdalis power naman ito. Ay! Oh, hello, may gabi eh!
4: May gabi eh!
0: Oh, si Roger once again.
4: Oh. Oh,
0: Roger. On sa mahit. Nakakita na yung answer?
4: Oh.
0: On sa man?
4: Oh.
0: On sa man yung answer? Ha? Ang sana?
4: Langit ba o yuta?
0: Langit o yuta?
4: Oo. Oh.
0: Final answer?
4: Yes.
0: Ngayon, kaingon ka. Langit o yuta?
4: Ay, ang langit o yuta, pariyan na yung kwan, naong.
0: Hmm? Ito may naong sa langit yan eh. Ito may naong sa langit yan. Ang yuta, sumilaw. Anyway. Sige, imong tubag ng langit og yuta is... Grabe ka na! Grabe ka na. Hala, congratulations!
4: Salamat, sir.
0: Grabe, kay kapila naman ka ni Kadaog.
4: Katuro na.
0: Grabe, yaya po. Yaya po ding tawanan. Ano
4: siya, sir? Magsata ko, sir?
0: Ha?
4: Mangihi, ano? Mangihi ko sa imo.
0: Siya mangihi?
4: Kapatay ko, sir. May stop ba? Kasi malakaw.
0: imo lang na siyang gapuson pa di mo lakaw. Gapusa lang na diya. Ipilit sa imong katri. Klaro na, ipilit sa imong katri. Pa di makalakaw. Gabi si ka.
4: Gapuson ba?
0: Gapusa.
4: Purisyo pa ako, sir.
0: Purisyo kay purisyo, biyaan ta. Saan naman lang ni Ron. Ala sige, shout out din mo diyan ang pamilya ng asawa.
4: Ay, sir, ano ka sa mga English niya? Bahala siya, huwag nila kawin na. Kulangan pa siguro.
0: Look, look. Mara.
4: Roger.
0: Okay, sige, salamat kayo, Roger. Congratulations.
4: Ay, ako naman sa natin
0: na sige, I'll i-drop is Rion sa kaha. Sige, congratulations kang Roger from Makabalan. Congrats. Og sa tuang mga Magnum friends nga naminaw diya karon, hala sige, standby pa sa tuang Magnum na knowledge is power. Unya tataw sa tuang pagbalik. At oras alas 8:30.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: programa karong Magnum Hits sikat sa tong panag-uban karong gabi una sa tong Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Adunay panghitabo mga kaigsunan nga ato na lang i-kuansad kamay nga ipatawag daw sa Congress sa United States of America ang usa sa pinaka famous or medyo matangtag ka ng dako o adunay dako nga social media network si Mark Zuckerberg ang Facebook. So siya nagkatuan sa Facebook. But nga naman, tungod kini sa mga daghan na kaayong mga reklamo. Although ginagmay ramang gupod sa unta kini nga magreklamo. Pero tungod sa kadaghan na sad, no? Nakakos na siya o kanang pagka putangtag kanang balisa sa uban pang mga user sa Facebook. Usa na niini ang mga minor nga mao ang gagamit o gagamit og Facebook. Daghan ang mga parents ang nagreklamo nga tungod sa Facebook nga mao no nakakaton og mga butang nga mga dili maayo sana sa mga reklamo. O sa reklamo mao ang kining Facebook daw naay time nga makapanggawas og mga dili maayong hulagway pero dili ma-block sa Meta. Pero naapoy time nga naay mag na nagpost og something nga nudity or nude. Na-block og galit. So daghan ang reklamo, daghan pud ang nag-ingon. Pili-pili ba siguro ng Meta. Kay ngano mang naamay makapapost og mga dili maayo. Naapoy uban nga nagpost pero nakuha na, na-block. So, nga na lugar. Or na-temporary close. Kung ang worst is di nakaka-open. Himo na lang kaglaing account. Okay? So, pila lang na sa mga gikamot diyan nga kon. And ang nakahatag o trigger, kini nga social media manggod. Pwede kang makabuo diha og usa ka group grupo in private group na mo sa na karon ang ginagamit sa mga private group or community na pwede silang magsabot-sabot dinha pwede silang magkontakay diha sa usa ka ano nga dili mamonitor sa Meta sama na lamang sa nigawas nga usa sa community nga ni trending mao ang gitawag nga true crime community nga naada kuno sila sa usa ka social media which is sa Messenger nga dili gaka screen sa Meta mo lugar na ang mga daghan ng mga reklamo. But anyway, usa sa tong pangutanan tubagon ngano kung sa Facebook ta magreklamo. Imbis kay ang Facebook atong ireklamo, nga namang sa Meta man ta magreklamo? Unsa di relasyon sa Meta o sa Facebook? Ah, sige, ato sang tubagon sa kadyot. Ang Meta, mga kaigsunan, mao kini ang mama ni Facebook. Meta Platform Incorporated, headquarters ni ini nabutang sa Menlo Park, California. Usa ka American multinational technology company. Na. So mao gyud ni ang company nga nagahimo sa maong produkto sa social media platform nga Facebook. Og usa ni ini ang tag-iya si Mark Zuckerberg. Yan. So ang Meta platform mao kini ang usa sa mga big technology companies nga namutang sa California sa United States of America. Og gamugna ni siya og mga pipila ka mga operating social media platform diha nag mo kini ang inahan sa social media platform nga Facebook. Siya sab ang nagmugna sa Instagram. Siya sab ang nagmugna sa WhatsApp. Siya sab nagmugna sa Messenger. Ug ang Threads nga bag-o karon gitawag. Ug syempre ang company sila sab ang nag-operate sa advertising network. Diha sa maong mga ginganlan nato nga mga social media platforms. Sila sad ang nagmugna og mga guidelines and community guidelines. Ingon man sa mga dapat sundon sa mga members o sa mga subscribers. Ug nabutang nga ang company is the mother of all of this. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, and Threads. Sa mo lugar ka na, mga kiksunan. So, diri ang ikabutiag nato nga pinaka-executive, no? Or butang-tag mo gini ang ga-control aning mga nasangpit ng mga social media. Ang Meta na ni-establish ni siya ni atong 2004. Pero, ang unang gi-establish ni Mark Zuckerberg ang Facebook, ngalan nga The Facebook Incorporated. Now, na-rename ni siya Facebook Incorporated niadtong 2004. Pero na-rebrand, gi-rename ang iyang brand sa Meta Platform Incorporated. So mo nang nahimong Meta. Unya dili lang siya ang dunay gahom ni ini. Kundi ubay-ubay ni sila ka mga investors ug ang share kining gikabutyag nga naa sa likod sa nasangpit nga Meta Platform Incorporated. Siya lang ang nakauna silbi kay siya may naghimo sa Facebook. Nga pag-abot nga namugna na siya og team, na siya'y kauban nga moo ang usa sa mga tag-iya. Muna namugna ang ngalan nga Meta. Meta Platform Incorporated. Mm-hmm. So, muna. Dayon, ang Meta karon nagbutang na din sila og AI, Artificial Intelligence. Munang naanay gitawag nga Meta AI. Og ang nasangpit nga mga Artificial Intelligence, nagkalain-lain kini. Ubay-ubay ni siya nga may Artificial Intelligence nga gibutang sa grupo nila ni Mark Zuckerberg. Which is, kauban niya ni ini ang mga dagko nga mga personahe ng mga Vanguard family ug ang mga BlackRock family, which is pinakatap ng mga shareholder or usa sa mga tag-iya nga ni mugna aning Meta, kauban si Mark Zuckerberg. Sila ni Christopher Key, Cox Javier Oliban, Vanguard BlackRock ug ang grupo nga FMR LLC Fidelity. Muning company nga na-founded ni Mark Zuckerberg nga Facebook niyatong 2004. Ug katulon ni sila ka-classmate ang nagamugna niini. Apan na public ni siya 2012 ug na-change iyang pangalan nga Facebook Incorporated. Ug paghuman sa pipila ka mga upgrading, dunay upgrading. Ang da Facebook gihimo nilang social media platform na lang. Pero naa siya'y mama, which is nagmugha din sila og pinakamama mo ang Meta Platform Incorporated. Niyadtong 2021, na-change na dayon ang FB into Meta. Og 2022, nahimo na siyang Meta World. Okay. Og tungod kay naa may mga commercial nga gapanggawas, muna dahil ni ang business nila nga magbutang og commercial, makahimo na dahil sila og kanang mga advertisement nga mubayad sa ilaha o mga advertisers nga mubayad sa ilaha. Og siyempre, naapoy mga subscribers nga mooy magbayad sab sa ilaha para mahimong ang ilahang account mahimong usah sa pinaka butang-tag kanang ang ilahang account nga mabutangan na og blue badge. Okay? So, meaning magbayad ta. Ug naapod sila'y ipapromote, kung naa sila'y ipapromote nga video, o baka naa sila'y ipapromote nga kanta, or ipapromote nga picture, o ingan man activity, magbayad lang sila sa Meta. In order for that, pa promotion and exposure. So matingala ta, nga inig open na to sa Facebook, mugawas lang kalit ang advertisement. Kay nagbayad ba ni sila? Okay? So depende ka na kung pila ka oras o pila ka minuto, pila ka adlaw, na depende sa sabot sa advertisement company sa Meta Technology. Okay? Og haltod nga naka-earn dayon ang Meta og 58.53 billion na himong net income niini. Og niabot din sa 189.46 billion ang revenue. Nga nakatuta lang gihapon sila sa billion-billion or 1.50 trillion as March 20 nining tuiga 2026. Muna sa ilahang market capitalization tungod sa kadaghan kaayong nga mga nag-subscribe ug daghan kaayong mga advertisement ug daghan ang mga company nga nagka-collaborate nga nagkita nung nikita ang nasampit nga company. Okay. Sa mga lugar ka na mga kaigsunan, ang Meta Platform Incorporated.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Karon, ang gakahitabo mga kaigsunan tungod sa daghan o nang hinay-hinay nga mga nanggawas nga reklamo. Dunay mga reklamo na kasagara ang reklamo niini kalabot na sa minor nga mga involvement. Tungod kay ang mga minor, makakita sila sa Facebook which is naapay mga advertisement, naapay mga commercial o mga harsh mga video nga makita sa mga social media na in mga subscribers na kung asa makita sa mga minors which is walay control ang Facebook kalabot niini. Kay inig open nila sa Facebook, dili man nila makontrol kinsa kinsa ang nag-open. Ang ila lang ni ana makontrol kung kinsa ang maghimog account. Pero daw biog magbinuang sila og buhat og account na minor di ito. O dito na dahil nga dili makapugong ang Meta. So dito na dahil naggawas nga ang Meta nag-adapt o gahom gikan sa mga AI. Na ang AI karon sa Meta o gitawag nga Meta AI. O, ang Meta AI na kung asa mo ang gamonitor sa tanan nga mga social media account o social media platforms. Na kung naay maghimo og account, dito dahil ma-detect kung pilay edad ni niya. O dito din siya ibutang sa usa ka pinaka-safe nga platform. Okay? Ug kung doon na po'y mga gikabutyag ng mga guidelines, kay naamay mga panghitabo nga dili mapugnan nga makapahatag lugar o kanang kalisang sa uban pang mga subscribers, labi na sa mga violente nga mga video o dili maayo nga mga picture. Doon ay mga guidelines o gabayan nga gipatuman ang Meta, which is gipagamit nila ang AI para kung si kinsa ang makatuman o makasupak sa maong gabayan, automatic dayon sila nga makakommit og violation. Okay? So gikan kini sa mga mind sa mga taong nagpaluyo niini. Sila ni Mark Zuckerberg, Christopher K. Cox og sila ni Vanguard Ojol, Javier o Javier Olivan og ang Vanguard family og ang BlackRock. So mo kana mga kaisunan nga ang nasangpit lugar nga Meta Platform Incorporated naa karon sa usa ka medyo nasa gamay nga isyu tungod sa mga reklamo. Okay? So mao lugar kana mga kaigsunan ang atoang topic karon nga mga panahon ug dili pud sab nato malimtan nga ang tungod sab sa AI ano? Tungod sab sa AI. Daghan kaayo ang nanggawas nga mga nausab nga mga platform. Oo. Tungod kay mas gipa-stricto nila ang paggamit sa platform. Naanay bisag di ka mag-click o di ka mag-like. Kung di ka mag-like sa uban nga mga video, pwede kang isnaban sa Meta. Naay mga gitawag nga algorithm o guidelines. So naanay mga mahitabo karon nga dapat ang usa ka subscribers dapat siyang mag-like sa mga video sa uban. Kini aron sa pag-promote sa pagsuporta sa atoang mga kapwa subscribers. So naa po'y mga guidelines na dapat kang mag-react sa mga video sa uban. Ug naa po'y mga guidelines nga dapat nimong i-share ang mga video sa uban. Mao nang hinungdan nga kung nganong dili ka ma-promote o nganong dili mo daghan ang imong subscribers, nganong dili mo daghan ang imong views o nganong dili man mo daghan o mataas ang imong engagement tungod kay dili ka gasuporta sa uban. Mauna ang algorithm sa Meta AI karon nga mga panahon. So muna aron to promote nga mas maayo ta o mas maghatagtag maayo nga to sa uban aron ipromote ta ni Meta AI. So okay. So wala tayo igong oras mga kaigsunan para sa tuang topic karon nga mga panahon. Kinigihapon ang banggiitan na buipa sa panahon ng Homo sapien, Magnum Mencho Kabaktunan Limino ng Cagayan de Oro. Salamat. God bless. Bye-bye.
2: Mga Magdun friends, 94 days na lang. Paskong Mag

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:01 sa kagabion. Magandang balita karong orasa. Giawag ni Kagawa Janjam Kalam sa Barangay Lumbia ning siyudad ang magingkanan nga mahimong bukas sa komunikasyon sila manak aron masayran ang sitwasyon ug magiyahan. Matun ni Kalam nga kinahanglan ipaduol sa magingkanan ilang anak ngadto sa Ginoo aron malamdagan ang mga linghog nga panghunahuna nga dili makabuhat ug makalikay nga magbuhat sa daotan.
3: Gani karon pag-uwi lang mga naay na suicide o subo lang paminawon kay bata pa kay siya naka-design ni nato. Ato lang panguan gyud no sa atong mga ginikanan gyud na we are open, dapat kita sa mga ginikanan open ta sa unsa mga istorya sa atong mga anak no. Dili nato discriminate o dili nato sila kasukan. Once ka mag-open na sila, of course na ang trust na gihatag sa bata para sa mga ginikanan. Mo na yung problema, istoryahan lang no. Magaydan ang mga bata sa insaktong sa dapat nila. Mga bata is mga lingod pa o mga pangunahuna po pa kasi sila kayo na fully mature, fully developed ang ilang pangunahuna. O nang importante nga magaydan sila, mabisuhan sila, and idangup na to, no? Iduon na to ang mga kabataan sa Ginoo, especially every Sunday or every mass na to, na ipaduon na to sila sa Ginoo aron ang ilang morality po, mubos po ang ilang alam mga pangunahon saan mga ayaw, malamdagan po sila. So more than ang basic kaayaw na ito nga magairan, maistoryahan, and open ta sa itong mga bata.
2: Ang pamayag ni Kagawa Janjan Kalam sa Barangay Lumbia ning siyudad. Samtang gi-question ni Senator Judge Erwin Tulpo, si SEC lawyer Gerardo De Rosario, kung responsibilidad ba sa Securities Exchange Commission ang pagpahimangno sa mga government official kalabot na sa mga restriction sa tag-iya o pagtukod sa mga negosyo samtang ana sa pwesto. Gipangutan ni Tulfo kung anong wala na bisuhan si Vice President Sara Duterte kalabot sa posibleng paglapas o panginahanglan nga mag-divest sa iya human migawas ang pangalan sa pipila ka corporate records. Mato ni De Rosario nga dili kabahin sa mandato sa SEC ang nasampit nga pahimangno tungod kay wala sila nadawat nga direktiba gikan sa executive, legislative o judicial branch aron i-report ang mga government official.
4: Hindi niyo pa ba binalikan nung maging vice president na po siya? Hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba ninyo trabaho yun? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, baka may violation po kayo, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
5: Hindi po, Your Honor.
4: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
5: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno from the executive, legislative, at judiciary na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, kung i-report namin at kanina namin i-report.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo o SEC Lawyer Gerardo De Rosario. O ganoon sa itong Magnum News Hunter, usa ka lalaki gikawatan kwartang dokumento samtang nakaparada sa Lapasan Highway. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 18 Rudy Katapang.
1: Magnum News Hunter.
6: Gitangot sa kapulisan sa Police Station 3 Agura ang usa ka lalaki nga si Alan Montemor, 44 anyos nga minyo nga taga Libertad, Sambuanga, Sibugay. Subay pa sa report nga samtang nakaparada siya sa iyang sakyanan sa Barangay Lapasan National Highway ng atong siyudad sa Cagayan de Oro para lang mapahulay or matulog man o idlipan lang magdansing kadyot sa iyang gikapoy gikan sa iyang pagbiyahe sa iyang pagmata magdansing sa iyang pagmata kalitla nga nawala iyang sleep bag nga dunay mga dokumento sama sa kwarta sama sa

0: 1,000 pesos, valid IDs nga sa driver license, and then tambang maintenance, national ID, o uban pa mga valid ID nga mga nasi ang Slimbag magdansik. Kasi yung gituan nga gikawat sa wala mailing sudyado. Sa pagkakaroon, giripir na mong kaso sa tip and drug jurisdiction para sa dugang investigasyon. Samtang nga ito ang isukutan ang ito ang lakad sa panahon na magdunsing diri sa ito ang sentro siyudad sa Cagayan de Oro, wala na ta nakasinati o pag-ulan magdunsing. Wala na po yung pagpanaliti, labi na yun diri sa itong area karoon diri sa Barangay Carmen na ito ang siyudad. So, maginampingin lang yapunta, labi na yun sa itong mga taigsunan nga naglibot sa rin na uban po, makita na ito diri, wala na ang ilang mga payong, ay ilan na po nga ipanghipos, magdumsing diri po, labi na po, makita po na ito diri sa Barangay Carmen, labi na sa diri sa Carmen Market, po yung ban nga mga kaigsunan na ito, nga nabisi po sa ilang pag snack-snack, kaon-kaon, then wala na po ta, nakabantay magdumsing, kiniya nga nagipayong na po sila kay atong maobserban ang atong kalangitan na wala na po ya pagulan-ulan o paparaliti magdumsing. So mo lang ka na atong report pagulagway and then report pagulagway po dito sa atong sindro sudad nunot kaganina dilip ni bundak yod ang kusog nga kini si Magnum News Hunter Rudy Katapang sa balita og Sir Pito Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 18, Rudy Katapang. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintarina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Kining mga Magnum friends, kumusta ang inyong Monday night? Hopefully, bisan gikan ta sa busy nga adlaw, nagyapon tay gamay nga energy para sa atong hearts tonight. This is Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika. Only here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Disor. And tonight mga Magnum friends, let's forget about the stress sa Monday. Atong ibutang sa nasa kilid kadyot, no, ang mga problema. And let the music do what it does best. Connect your hearts with us here. Bring back memories and sometimes reveal feelings nga dugay na gitago ni mo, Magnum friends. Kay speaking of feelings, natay special message ug awit para sa atong song for someone special tonight. Natay usa ka Magnum friend nga naguban sa iyahang crush. Pero mauni ang problema, Magnum friends. Ang heart niya gusto na kaayo mo confess, pero ang ba-ba murag nay kaugalingong traffic nga kalit lang mo stop. Galisod daw siya og ingon kay wala gid siya nerve nga muingon sa tinuod niya gibati, mga Magnum friends. Kana may taong feeling nga gusto na unta nimo isulti nga I like you, pero pag atubang nagani nimo niya, kalit lang yun mahimong kumusta? Kana may taong mga classic kayo nga crush moment gid nga feels, Magnum friends. Pero sometimes, mga Magnum friends, dili magid nato kinahanglan nga daghan tag words, no, kun mga pulong. Sometimes sa usa lang kaawit, it can say what our lips are too afraid to say. So tonight, we'll find that perfect love for that special

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:00 sa kagabiyon. Magalang balita karong orasa. Gipasabot ni Employees Compensation Commission kon EEZ Executive Director Attorney Evelyn Ramos nga usa sila sa Government-Owned Control Corporation nga attached agency sa DOLE, din mo'y nagdumala sa State Insurance Fund. Matod ni Ramos, kamandato sa ECC ang paghatag benepisyo sa mga pampubliko pribadong empleyado nga konektado sa trabaho.
4: Unsa ang mandato ng ECC?

0: sa trabaho. So ibig sabihin, empleyado ang maka-avail ani nga mga benefit. Kanang sayang ba kay kung wala nakabalo niya, naana siya nga kuan, naana siya nga benepisyo kay dako man atong pondo sa state insurance fund. Kana pud siya pinaagi sa contribution sa mga employee.
1: Ang pamayag ni ECC Executive Director Attorney Evelyn Ramos. Samtang i-question ni Senator Judge Lisa Hontivero, CSIC Lawyer Gerardo De Rosario, kung adunay nadusong dokumento sa Security and Exchange Commission. CONASEC nga nagpamatuod nga nagdigest si Vice President Sara Duterte sa mga kumpanya. Mato ni De Rosario nga pipila ka kumpanya nga wala mugawas ang pangalan ni Duterte Steve Stockholder o Director sa General Information Seat kung GIS sinoon giklaro nga giklaro sa testigo nga wala siya gihuptang dokumento nga nag-ingon nga gibalhin ni Duterte ang iyang ownership sa ubang nga tao.
2: Mula taong 2022 hanggang ngayong 2026, may final po ba sa Securities and Exchange Commission na nagpapakita na nag-effort si Vice President Duterte na mag-divest o umalis sa mga korporasyong napag-usapan kanina?
3: Meron po ako natatandaan ditong mga dokumento sa summary na ito na kung saan na kamukha po ng City Hall King Chow. 2019, stockholder po si BP Sara. Pero nung nagsubmit sila ng amended GS noong 2019 hanggang 2021, hindi na po siya stockholder o director. Meron pa rin po yung sa SGT Fortune Horse Corporation, incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
1: Ang pamahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros og SIC Lawyer si Attorney Gerardo Del Rosario. Og karon sa itong Magnum News Hunter, coordination, revenue, responsibility, gihingusgan sa FMTT sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter.
5: Gihingusgan karon sa Farmers Market and Transportation Terminal kung FMTT kanhi westbound terminal sa Bulwa nga palikunon ang koordinasyon na sa revenue responsibility sa mga personahin ini. Tulo sa gipaygayon nga panagtigom mag-iskuta ng mas klaro ug hanay nga mga buluhan to na yun man sa responsibilidad kalabot sa mga tahasa na umawang kalihukan gisuportana dito si Len Peñalosa, Acting General Manager sa City Economic Enterprises and Business Development Administration Concepta Kariyahang Division Head sa Bangbatana doon nagitumbok na hatagan o kabugatuna ang pagpalabo sa income or revenue generation sa FMTT pinagi sa epektibong pagkolekta sa mga rental fees. Tuyo sabi ini, ngayon ay maayong koordinasyon, accountability o efficient service ini alang sa mga mamaligay o sa katawahan. Balita gikan sa SEBDA, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higana bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 10:59 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Giklaro ni City Mayor Orlando Clarix Uy nga wala siya nag-apa sa bisan unsang kadungganan. Matod sa mayor nga maulamay iyang gusto nga mapaduol siya sa katawhan o ang katawhan mapaduol nga to kaniya, pinagi sa pagpadangat sa mga nagkariyang mga programa.
3: Ang bililhon kanako nga ako kanunayng duol sa katawhan o ang katawhan kanunayng makaduol sa ako. Munay pinakabililhon ako. Wala ko nakapas o kadungganan. Wala ko nakapas o katungdanan. Ang ako lang, gitagaan lang ko kahigayunan nga mutabang mo serbisyo kaninyong mga katawhan. Busa, serbisyuhan ta mo, alagaran mo nako, tabangan mo nako, kutob sa akong mahimo. Kay mao kana ang akong bugtong kalipay o gugma para kaninyong mga katawan dinhi sa dakbaya.
2: Ang pamahayag ni City Mayor Rolando Clarix Uy, samtang gibutyag ni House Prosecution Team spokesman kani Congressman Robert Ace Barbers nga katungod ni Senator Judge Robin Padilla ang pagpadayag kung kinsang iyang suportahan sa 2028 presidential elections. Mato ni Barbers nga bisan kinsa sa demokratikong nasod gawas nun sa pagsuporta sa iyang gustong kandidato. Apan giingon ni Barbers nga layo pa kaayo ang piliay ug daghan

Mga Magna friends, music from REO Speedwagon, In My Dreams, that's the title of the song, Maayong Gabi sa Inyong Tanan. You're listening to Magnum Radio 99.9, Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon sa gugma o musika, kinisi Magnum Apple Pie, on our third and final hour stretch get-together. Still on a Monday edition, nabito na igiingon sa mga kantang amura, kabalug yun sila sa atong gibati, no? Mga Magnum friends, especially bitaw ka na, na kay someone nga sige ni mo giyo una, pero sa tinud nga life, murag ikaw rang aware nga na kay feelings. Murag itawag nga, sa damgo, in my dreams ka na lang magpakita. Kay basin sa reality, sin zone pagihapon ka. Pero mga Magnum friends, speaking of dreams, naputay mo

such a kilig level 100%. Grabe, no? Ng mga pagbati, Magnum Friends. And speaking of those little moments that make our hearts smile, welcome sa atong Heart Tickles. Sige, if you're ready, we are also ready. Labi na itong mga hearts din na, ang galugsulugso na, oh. Gakagilok na ng mga pagbati karong gabi una. Sige daw, mga Magnum Friends, try nato ni Be. Tickle your heart! Kanang dili mo uyab, pero kabalo ka sa iyang favorite food, favorite song, o favorite color. Pero wala gihapon ka kabalo kung favorite ka niya. Giti ka ko, heartbeat. Ni chat si crush. Ningon, are you free tonight? Ikaw po ningog, yes. Si crush ni text back, okay, pasend ko sa imong notes. Oh my God, academic pressure di ay to, Magno Friends, para kanimo. Giti ka ko, heartbeat. Kanang mag-online ka para makita kung online siya. Unya ka ng panahon nga nag-online na ka, mag-offline dayon siya, kay basin, mahibawan niya, sige ka og monitor. Tickle your heart! Mga Magnum Friends, mo to ang mga ginagmay nga heart tickles for tonight. Makapakilig pagilok, syempre gamay pakatawa. Ug usahay makapag-question ka pa, ako ra ba ang gibati ni ini? That's it for our heart tickles, mga Magnum Friends, Monday evening. Hinaut nag-enjoy mo for tonight. Sa mga pipila, langgit ka mga kilig moments for your hearts and your special someone. Kay dili gid nato gustong matapos kini nga adlaw, Magnum Friends, nga bugat ang ato mga dughan, puno sa kasuko, ug kinabitang nagkupot gihapon tas mga kasakit sa kagahapon. Mas nindot gyud nga mga tulog ta karon, mga Magnum Friends, nga malinawon ang inyong mga kasing-kasing. Ingon pa nila, love is sweeter with laughter. Tickle your heart! Ug meantime, mga Magnum Friends, gikan sa itong mga pagilok sa hearts, here's a quick reminder for all of us who are still tuned in to Magnum Songs of the Heart. Ugalang sa itong words from the heart tonight, ayaw pugsa ang tao nga piliun ka, ang tinuod nga gugma matud pa, dili na kinahanglan gukdun. Kung para nimo, it will meet you halfway. Simple ra, di ba? Pero straight from the heart. And that was our words from the heart, Magnum Friends, reminding you that sometimes the simplest words leave the deepest mark on the heart. Anyway, thank you sa tanan, mga Magnum Friends, who stayed up late tonight, labi na sa mga kasing-kasing nakikonnect with us right here sa Magnum Song.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion, mga higala niyong balita karong orasa. Mas gipasayo na karon sa Provincial Local Environment and Natural Resources Office kung plenro misamis oriental ang mga transaksyon sa ilang buhatan. Mata di Engineer Rene Gingging sa plenro misoor nga kinipinagi sa ilang digital transformation diin gikinahanglan, dili na kinahanglan pa ang mabisita sa ilang buhatan alang sa mga rekisito tuod kay makita na kini ug makuha pinagi sa online. Samtang gitawag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro nga di ipatas ang allegasyon nga pagpangatake sa minorya ang mga kasong gipasaka bato kanila. Mato ni Castro nga ang tanang legal nga aksyon nga gihimo sa mga hintungdang buwatan sa gobyerno gipaluyohan sa mga konkretong ebidensya. Gidugang pa ni Castro nga wala kinisagol political drama o buhat-buhat nga mga istorya.
3: Kung tama ang ginawa nilang paggamit ang pondo, walang dapat katakutan. Pero ang bigyang malisya ang pagpapaimbestiga at pagsasampa ng mga kaso sa korte dahil ang mga ito ay hindi daw kaalyado. That is totally unfair. Ang lahat ng mga iniimbestigahan ngayon, mayroong mga ebidensyang nakakalap. May mga testigong nais magsalita para sa katotohanan.
2: Ang pamahayag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa ang police station Tagulwan, mibutyag nga tungod sa plastic barrier ang hinungdan nga nabangga ang usa ka motorista nga sa truck nga hinungdan sa iyang kamatayon. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
4: Pagbagbama ay lino sa nasangpita nga investigasyon sa Tagulwan Municipal Police Station ang kalabot sa insidente nga pagkamatay sa usa ka lalaki nga motorsiklista na si Michael Kailing nga Pabilian na 47 sa nga Tagalos Banos sa anak Bisamis Oriental. Kabutiyag nga ang iyang gisakyan nga motorsiklo nga XRM ni overtake kini sa iya sa right side kanang nasangpit lugar nga truck o 10-wheeler truck. Pareho ilang direksyon nga padun dito sa Villanueva. Sa dihan nga nag-execute o pag-overtake ang nasangpit nga motor sanggoy kini sa plastic barrier nga naa sa kini nga taprintalan. Sa dihan pagkasagoy niya dito kini na padulong sa pit-pit kilit nga bahin sa nasangpit nga truck ang nasangpit lugar nga kuano nga motor na kining motor napasok siya dito sa ilalom sa kining likod kabahin sa truck. Ito inundan sa pagkaligis in town sa kining maong lalaki ilalom sa kining mga sa truck na napasok siya sa ilalom. Hindi kabutiag nga ang pagka-overtake lugar ani nga murag napingis ang iyang pagka-overtake tumuto nga na-outbalance siya kay naptapsingan niya ang nasangpit lugar nga plastic barrier. So, panin ito sa paminaon ang usa sa mga police officer sa kining Tagulwan Municipal Police Station.
5: So, pareho na sila og direksyon?
6: Pareho sila direksyon. Pareho na direksyon. Ang katong truck, naguna siya. Ngayon niya, ang motor sunod, overtake ang motor dari sa right side. Kilid niya, pag-overtake niya, naigo ang iyang kabatay kang handlebar sa motor. Naigo yung handlebar sa stainless part sa truck.
7: Natumba. Unya pagkatumba niya, ang driver nilagpot dito dapit sa likuran ng bahin sa ano, sa truck. Nadigsan gid siya. Naigot gid siya sa ano, na ulo. Nalagtayan ba?
5: So, murag, tungod sa pag-execute o ano, pag-overtake?
7: Pag-overtake niya dito nga pa siya, ano, naigurang niya ang tawag ano.
5: Ah, so, urag, naun sa pagka...
7: Dito sa right side, naigo niya ang handle ba sa plastic barrier. Yung natumba siya dito sa kadulong na yun sa ano. Na-corrected na niya.
5: Ah, so ang plastic barrier murag nasa pika side.
7: Pika side sa ano, pag-overtake niya dito din naigo ang yung handlebar tumba sa lagpot.
5: Okay.
7: Sumo
5: iyang gitumbahan.
7: Okay.
5: Okay. Murag ang yung murag ang yung pag-overtake nasa right side no? Ay sa murag
7: left. Right side.
5: Right side niya, ang right side na ka, na ay yung murag yung natubang nga katong plastic nga kuan.
7: Plastic barrier.
5: Barrier. Nasangit siya dito.
7: Dito na igo yung handlebar.
5: Mo di ay. Mo nga kuan.
7: Kita na ko kay nag-corrected man dito sa ubos.
5: Okay.
7: Kasora sir. Dito sa truck na igo.
5: Okay sir, salamat kayo sir.
7: Sige sir.
5: Salamat kayo.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna do sa kadlawon. Mga higala niyang balita o karong orasa. Gibutyag ni Kapitan Joe Ligda sa Barangay 35 ni Sirad, nagisugda na sa mga kontraktor ang pagtrabaho sa dalang buksan sa ilang barangay. Kinisip kabahin sa mga proyekto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, nga gilaumang makapaluwag sa dagan sa trapiko, ilabi na sa mga magluso, muluso.

0: Solins man siguro.
1: Ang pamahayag ni Kapitan Joe Ligtas sa Barangay 35 ni Sirad, samtang giklaro ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga wala ay nagtukmod sa akusadang grade 9 student nga namusil sa Bangga na siya kon South Cotabato nga gikamatay sa pipila ka mga tinun-an nga gubay-ubay ang samaran. Matod ni Nartates nga maoy nakaaghat sa akusadong buhaton ang krimen ang iyang nakatunan sa social media o sa deep dark web.
2: Ang insidente na ito ay nagmula sa isang bata na namarin sa loob ng eskwelahan. Walang nagtutulak sa kanya, kundi ang nagtutulak na ito ay mga natutunan niya sa isang social media or sa isang website. Yan po ang nagpursigi sa kanya at nagturo kung paano gagawin sa pag-iisip at sa kanyang damdamin. At ito ay nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat ng 10 estudyante sa loob ng eskwelahan. At pagkatapos noon ay ginamit niya ang baril ng kanyang sarili mama. At pagkatapos noon ay kung ano yung natutunan niya dito sa dark web na ito ay pinipili niya sa kanyang sariling buhay.
1: Ang pamahayag ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Eileen Acurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Ito po ay baguhin, revised the use of confidential and intelligence funds. Yung use of aliases or code names. No? Yung tungkol sa evidence of success, yung mga rewards. No? Tungkol sa mga allowed expenses. No? At saka yung hanggang saan ang clearance ng auditor. Security clearance ng mga auditor. No? At saka yung paggamit ng mga generic acknowledgement receipts. No? So, ito po ang mga pagbabago na ginagawa ngayon. No? Working practice pa ito.
1: Ang pamahayag ni House Committee on Appropriations Vice Chairman Congressman John Cagas. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Eileen Acurin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Para sa Magnum Radio, alas 3 impunto sa kadlawon, mga higala niyong balita karorasa. Nagpahimang ng Taguluan Municipal Police Station nga sa mga motorista nga mag-amping sa pagmaneho labi na panahon sa kagabion ug dautan ang panahon. Kinuman usa ka motorista ang patay dihang malatay sa truck nga ang gisakyang motorsiklo. Matod ni Police Corporal J. Nard Bintusal sa Taguluan Municipal Police Station nga kinahanglan di magkumpiyansa o magbantay gayod kung magmaneho sa sakyanan.
4: Kung lang ka na... sa pagkakaroon ng particular diri sa Taguluan po, bilo ni iba pagyong bugo, mostly yun ang isang disgrasya kita po. Kapanan po daning panahon na to nga medyo ulan-ulan, dandog ng dalan, manang di kita magpumpiyansa.
3: Ang pahimang no ni Police Corporal J. Nard Bintusal sa Taguluan Municipal Police Station. Samtang gibutyag ni Father Robert Reyes, convener sa Clergy for Good Governance og organizers sa Trillion Peso March nga doon na sila ay nakitang kabaguhan usa ka tuig human ang halapad nga pagprotesta. Matod ni Reyes nga daghan ng mga politiko gitudlong na lambigit sa korupsyon ang nakasuhan og nabilanggo. Apan gingon ni Reyes nga mo ilang gibantayan karon ang korte nga daling maghatag higayon sa mga nabilanggong makapiyansa.
5: Inihintay namin na merong bigger fish na makulog. Kaya no, naulinigan ko na ilalabas na yung warrant of arrest, yung kaso laban kay Martin Romualdez, nag-rally kami sa harapan ng Sandigan Bayan. In support of that possibility na talagang kasuhan ng ombudsman si Martin. Nandun na kami at kinasuhan nga. At giniit namin na hindi lang kasuhan, yung warrant of arrest ay ilabas na kagad. Bakit? Baka alam mo na, makakuga. Pero nung lumabas yung Cuarto Tavares, nandun na siya sa Cardinal Santos. Parang in-anticipate na niya. Kaya medyo may pagbabago, may mga nahuhuli na. Kaya lang, ang babantayan namin ngayon, yung mga korte. Kasi yung bail na-areglo ang daling aregluhin na naman niya. Kaya may chismis na naman na si Marculeta, ina-areglo na ng abogado niya yung bail niya. Chismis na, alam mo, kapag may chismis, may ugong, may katotohanan. If Marculeta walks out of jail na naman, ang kasunod niyan si Mike Defensor at si Jinggoy at si Martin Romualdez. Pag ganyan na nangyari, sasabihin ng mga nag-trillion peso mark, nilulukuhan na ito. Kaya bantayan ng korte.
3: Ang pamahayag ni Father Robert Reyes, convener sa Clergy for Good Governance o organizer sa Trillion Peso March. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita, ilabi na sa programang Buntag na Pilipinas ni Magnum Fercid Blanca. Kini si Magnum Aileen Acurin sa Balita og Serbisyo.

0: Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Igala mayong adlaw sa tutanan. Welcome to the May Gala sa tong programa Buntag na Pilipinas. Laing adlaw, laing pagpaning kamot na, laing pagpaning kay sikay ning adlaw May Gala karon. Adlaw May Gala nga Martes na 22 na dayo ng atong pizza. Dali as atong adlaw no, dali kay paspas kay atong panahon. Sa ato mga soke na ito, labi na mga ka-80 ka patagay sa nakbayan, sa gandaro, bisami, sorry, talbo, kinon, buhol, kabigin, kapatagan, pagkadiyan, dinote, sami, sukiligan. Talabot ang magsibya, agarang buntang kalama, ayong adlaw, mayong buntag sa tutanan, welcome to the May Gala sa itong programa. Inaat na namos mayong panglawas, mayong mapanik kay sikay, kumusta namos mga amigo sa itong amigas niya. Okay na pang all, buhay pang all, buhay pa ginawa pag-iapot na. Importante mo ginawa, kay kunita mo ginawa, wa na gintanaga, wa na tayo nada. Ginawa lang ta, bahala magilag sa usan na lang magigsong kaminutos ka usa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Basta importante nga ginawa pa, di ba? Ala sa ato mga estudyante na to niya, mata na mo mga estudyante. Bago na mga estudyante ha, kay adlaw may kailangan nga Martes karon, klasita. Nakadool na gid ang atong piling may kailangan sa atong COC, sunod si mana, piling na. Unsay dagana nimo, kapitan kagawad, unsa pa yung dagana nimo, iske ala, pile na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dagan tani pagkakapitan mga sukit ko minaw, hinaot na nga inyo tang butaran. Ah, mudagan ko pagkakapitan. Hinaot na nga suportahan ko ninyo. Kapitan magigsoon sa barko.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ala sa tanan na to mga sukit na to, labi na magkala 80 kaburangay. Ato saan mga sukit na tong OFWs ha? Kumusta man ang ato mga OFWs? Mayo pa ni kay sikay na sa to mga OFWs. Ala mayong adlaw sa tanan. Kumbati gyapon ta may gala karong adlaw. Dita maglangay may gala sa atong programa sa atong programa karong butaga butang na Pilipinas sa ambag na ragong uluan sa mga balita may gala nga lokal. Balitang lokal o sa may gala ka security guard. Patay human may gala madisgrasya mga igsoon di San Martin Villanueva Misamis Oriental. Iigon mga sukit ikuminaw nga disgrasya diya mismo sa San Martin sa Purok 5. Pastilan pa ita sa guys nanan. Mauna may gala, disgrasya di kita magkopyan sa amping takanunay. Ba sa disgrasya may gala kay koy ginoo ko pastilan. Ang disgrasya may gala, bisa daan sa yun yung disgrasya, di kita to matagaan yung disgrasya mga gala mo sa hinahinay lang kita. Di ba? Hinahinay lang kita magigsoon sa ato pag sakay sa kinibang motorsiklo. No, kay ang disgrasya may gala, di yun magkaigsoon na ito matag-an. Huwag kayo magkatag-an sa disgrasya. Munang gingon may gala nga kung adlaw na ginato, kita ay mahimo. Ba? Adlaw na ginato may gala, huwag na kita ay mahimo magkaigsoon. Samtang gingon sad may gala, doon ka mga balita. Balita may gala, balitang lokal, gingon may gala. Nga 10 anyos, nga batang lalaki. Nakrapsan sa kinabuhi, iman magalagi, tabangan matun pagkulata sa iya, mga classmate diya sa Bayabason, Maramag, Bukidon. Sos, ginoo ko pa silan. Kalooy ba sa estudyante, may galagi, tabangan ng kulata, may gala, patay. Na, kay matun pa nga, kinibang, gitabaan ko ng sumbag ang biktima. Sos, ginoo ko pa silan, kalooy ba sa bintahon kay ani? Ah, gitabangan mga igsoon og sumbag sa iya mga classmate. Usa ka 10 anyos gamata, patay may galaw man gitabangan og sumbag sa iyang classmate diya sa Bayabason, Maramag, Bukidnon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Santa no ka mga balita ta may gala balita balitang lokal gigon mga igsoon, mga batikos, mga pagsaway may gala diya sa social media. Matod pa may gala nga wa matod pa mga igsoy angay kabalaka may gala nganto mga igsoon sa LGU sa ato nagbayan.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang sa duga mga balita ta karamutaga mga balita balita ta mga igsoon balita balitang lokal kagamahanan sa Kapitulo Provincial midalikyat kagahapang adlaw diya sa Sityo Lantad sa barangay Kibanban Balingan.

0: Nasag mi sami sorita uban may galang mayor sa Balingasag Mayor Alexis Kida sa usa ka kalihukan magigsoon panerbisyo dala may gala di abismo sa nasangpit ka sityo
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: na serbisyoan ang mga gali kagapong adlaw usta ag kagali di sa to mga higala nato kigsulan sa bukid di sityo lantad kumusta ba mo diha kusog na ba kayong radyo diha nila o buntag na Pilipinas kusog kayo sa sityo lantad bugdaw pagig kayo. Osna ang mga kingsunan tang agkagali diha, kumusta mang kamo? Agkaino iman kamo diha, agkaikab ka agkabaling. Hala, pang mata na kamo diha, kay buntag na na ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sus na. Amaing adlaw diha sa sityo lantad. At mga higalag, kingsunan ta diha, mayong adlaw sa inyong tanan. Samtang sa doon ka mga balita ta, balitang nasyonal. Gigon sa baigalang apulog Duterte. Nga magigalay patutsada magigsoon nga to kang Corina Sanchez. Sila nasad karon no? Sila nasad doha karon. Sila nasad may galang nanggi bugno sa karon magigsoon. Samtang doga mga balita ta balita-balitang nasyonal. Gigon sad may gala sa to mga balitang dugang nasyonal. Matod pa may galang Basti Duterte. Dili kuno may galang papatawag ganto kaniya magigsoon para sa isip igsoon. Sabi si kundi niya ko nung pagkamayor sa Davao. Human sa mga negosyo lagi kalibigitan may gala ni BP. Siyempre, normal yun na kasi siyempre iksoon ko ni mo siya kinsa may ibang ipanegosyo hindi sila nagyapon. Diba? Lisod po may galag la ihatag ni mo sa lain ang mga negosyo. So inyo nagyapon mintras na amos posisyon kamo nagyapon magnegosyo. Which is giangkon man po na ni Digong kani Anto nga iyang asawa mo ako itik supply magala sa tibuok karne sa Davao.
1: Magnum! Mauna karon.
0: Diba? Giangkon na ni Digong kani Anto nga like negosyo ang isgutan, mga transaksyon. Okay nga manigong kani Anto nga asawa ko. Sino pa naman ang ginibang kinsa magkunoy mo atbang sa negosyo nga asawa mas presidente ang imong katbang. So wala kikunoy nag-atbang sa negosyo. Subot sa ton nga ang supplier sa karne sa tibuok Davao ang iya mismo kasawa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagkadako kas negosyo may gala kung supplier kas karne magigsoon tibuok Davao. Giangkon man pud ni kong, di ba kani adto nga iya kasawa may gala mo itik supply magigsoon sa mga karne sa Davao. Sos Ginoo ko pastilan. Ugaya ka nga kwarta may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa itong mga balita, karong nga buntang kamay kala, balita-balitang international, gigon sa Bagaysoon, Iranian Foreign Minister, nagdaan to sa Qatar para kuno isgutan ng Strait of Hormuz. Samtang sa ito, may galang dakong balita, karong buntaga, pagpatubil na mo!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Patubil na mo kay Sos! Grabe ka dako nga pagsaka sa presyos produkto petrolyo karon. Tungod may gala sa kining gitawag nato nga parayong kagubot may gala sa gawa sa nasod. Padayon sad magigsoon kini may galang pagsaka sa dolyar. Padayon ang ato mismo may galang pagsaka sa lana.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa mga balita balitang sports, Carlos Yolo og ang igsoon nga Yolo, brother nga Yolo. Gibatikos may gala kayo na, top 10 lang magigsoon sa ilang giapilan karon may gala nga torneo.
1: Magnum, buntag na.
0: Kabalo mo nga nung gibatikos ang duha ka mga yulo karon. Gibatikos sa mga netizen kaya wako rin mga puangod may gala nga mga magdudulang atleta. Bitaw ba? Kontrobersyal kayo nin duha magigsoon. Hinon ka rin si Carlos Yulo may gala ang kontrobersyal. Asa ba kakita magigsoon og atleta may gala nga isoko kay may gala sa iya mismong ginikanan.
1: Magnum, buntag na ba? Pilipinas.
0: Nakarma daw kuno ang mga yulo may gala. Ang isa top 8, ang isa top 10 karon. Layo ra kay may gala. No, nga gika nakakuha magigsoon o gold medal. Ni alang sila may gala sa top 8 o top 10. Tanawa si Carlos Yulo, dusmo-dusmo magigsoon. Luoy kay performance na kay, dusmo-dusmo. Muragod siya magigsoon o gihulig slubi may gala nga tikangkang magigsoon. Luoy kay ang performance. Tanawa ka ninyo yung performance. Ang una niya magala pag landing mga igsoon sus Ginoon ko pasilan munang gitawag ka kang hilad pag landing napay usa ni may galangan na imo imo na mo hapit mga igsoon si Carlos Yulo na mao nang giingon may gala karon sa mga netizen nga mga nagkomento gipangbasa nako na karma ka Nakarba ka kay gano man imong ginikanan dili man impastilan pa ita. Dapat gyud magkaigsoon nga mayo lagi kuno ang relasyon sa atong ginikanan kay pagkasipyat ta may gala, karma daw ang tawag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kamo tanaw ninyo na karmaan ka ni si Carlos Yulo? Tanaw ka na yung picture magkaigsoon nga paglanding na may gala na imo-imo. Diba? So, tanaw ninyo, nakarmahan ka si Carlos Yulo tungod magkaigsoon sa batikos niya yung ginikanan? Amot lang sa kamay gala. Pero ako, gato kong karma eh. Gato kong karma ka ng imong ginikanan bitaw, imong kuanon, imong sawayon nga mo'y nagpadako ni mo, nagpakaon. Pagdako ni mo niya, nakakwarta na ka, nahayahay na ka, imong ginikanan, imong lain-lainon. Gabaan ka na eh.
1: Magno, buntag na Pilipinas.
0: Diba? Saan po niyang uyab po ni Carlos Yulo may gala nga pastilan? Wa may nadas ang batasan po. Morning nga, nag-trending na si Carlos Yulo tungkol lagi sa mga po social media nga kinawalan na dunod naman ang ginikanan daw sa kasal, di naman daw mag-invite. Laina sa dana, no? Nakakwarta ka na, imbis ang unahon ni mo imong ginikanan, balayan ni mo, pakanon ni mo sakto, ano ba? Tawag ko nilang manipakyaw, di ba? Yung papa, oh, di man maayong relasyon. Oh, yung ikuha, yung mismo atiman, ano ba? Balayan. Ano, unta yung buhaton? Nakatilaw lang siya kwarta may gala. Murag nawala man, nagwa man na dimao. Nakaroon grabing batikos niya. Giayog yung pagsawa is Carlos tungkol sa naitabo niya may gala nga wa kasulod magkaigsoon sa top 5. Tuwa siya sa magkaila sa top 8. Ah, isa top 10. Narailan duha, top 8 o top 10. Pastilan may gala, dimalas yung magkaigsoon kini si Carlos Yulo kay grabing batikos may gala sa iya karon. Ba, grabing batikos, ay nara di ayo. Ah, ang magsuon, magigsuon nga Yulo. Oo, so, si Ildro Yulo, 8th place lang nakaland, magigsuon. While ang two-time Olympic champ Carlos Yulo, nasa ika-number 10. Agoy, si Carlos Yulo di ang number 10, may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Di malas maging kayo maging soon nga dula ni Carlos Yulo. Kung saan mambun lagi nga dahil nagbatikos niya tungkol sa relationship may gala sa parents. Importante yun ang parents. Di ba? Kaysa ibang palalab may gala nga silag paigot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bato na kunguluan sa mga balita. Karabutaka sa nagkuman sa tamburan pa Magnum News Center sa ta. Sa nagkuluan sa mga balita. Karun Magnum, alin na kurin ato sa dawaton may gala. Karabutaka. Liliyon ta may gala yung report. Alas 4:17. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Acorin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alam sa mga dagkong balita nga atong napudyot din sa Magnum News Center Magnum First Aid sa balitang national DICT na mugos nga kinahanglang gamiton sa Meta ang artificial intelligence sa Facebook aron nahingpit ng matangtang kayong mga content kalabot sa pagpangabusog violent ang panghitubo kay digi nato ikalimod Magnum First Aid dariwala pa man sa stricto lagi nga pagpatuman nga doon na may mga standards nga kinigi bawal ni dilipakita ni Meta pero ato gyapong mabantayan nga sa mga Facebook, makita na itong ano mo, ang gapong doon na may mga video, ka mga pictures, nga violente, nga pwede pa gapong ma-post, o ganabit ang mga video sa pagpang-abuso, gani. Ikaw siguro mag-proceed, makakita ang ganang mga video sa social media, nga ganang halos mga babae, nga kasayo sayaw, nga murag, wala na halos mga support, nga kanaon ta mga inana ang mga video di na siya ang ngayon ta nga ma-post pa sa social media nga dili pud maayong talan-awon sa atong mga kabatan-unan kay dili man pud karong panahon na manggod pwede gyapon makakita maski pa mga linghod yung mga pangidaron sa mga kabataan kay open manggod ang Facebook though dili sila maka buhat og ilang kaugalingon kay pangitaan stricto man ba pangitaan sa edad baka unsa dira pero pwede sila makagamit sa ubang mga social media accounts nga makakita sila ana nga mga post Magnum First Aid samtang dugang Magnum National Senator Robin Padilla mingong dili kabahin sa kultura sa mga Pinoy ang pagpamusil o pagpangdunggab sunod sa mga tunghaan. Ilabi na ning mga sunod-sunod ang mga insidente sa mga tunghaan nga doon na rabagay magkalas na kinabuhi o mga uban pa mga estudyante nga mga masamaran pinakaulan ni Adong sa Cotabato. O namugos usab ang senador nga kinahanglan ipatuman na gyud ang masugot nga seguridad sa mga tunghaan dinhi sa nasod. Kasamtang dugang magnum national pagdumdum sa martial law kagahapong adlaw, gingon sa PNP nga generally peaceful taliwala pa man sa mga protesta kagahapon ilabi na gyud didto sa kauluhan. Sa Magnum International, ang Iran narawagan sa mga membro sa United Nations sa hingpit na nga hingpit na untang magmalinawon ang kalibutan. Ilabi na nga, kanunay lamang matod pa sila nga takihon sa Amerika o Israel. Dugang Magnum International, dulag 2 milyones ka mga residente na sa Japan ang mihikling karong panahuna gumikan usab sa gikabalak-an nga posibleng dakong epekto sa bagyong Dujuan. O sa atong Magnum Sports, alas Pilipinas, gilampaso ang Mongolia sa 3 kasunod-sunod gaset sa nagparehing 28th Asian Games sa Japan, human natapos ang dula sa score nga 25-13, 25-11 o 25-20. Tungod ini, nakabante na ang alas Pilipinas women volleyball team sa sunod nga round sa nagparehing usab nga Asian Games dito sa Japan. O laing dugang Magnum Sports, field Canadian tennis player Leila Fernandez nakabante na sa susunod nga round sa Singaporean Open ng Matildia si Kyoka Okamura sa ilang dula kagabi. O usapod sa gagiatangan ang pagdula sa ni Pinay tennis star Alex Ayala sa nisgutan nga torneo. Sumo ka na ang mga dagkong balita gikan na din sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Aileen Acorin. Sa skadlaon ganun nga tikaw-tikaw.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Sige ha, sa tanan mga nang gitikaw-tikaw karon sa iyos kabuntagon. Alaga to man abrin ang tindahan diha. Sige, abrin na mong tindahan. Lami kay karon magigala ang kuan si Kuati ba? Si Kuati may galag tibukay, lami kay karon. Ala si Magnum Max Pontitsa diri kay mang libre maning si Kuati usahay pero karon nagwa man siya mang libre. Urot na 5 kwarta nig palit siguro sa aksesoryo siguro sa motor.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Padamay. Bitaw lagway sa taas gawas may Magnum Hunter Kia Abellanosa ni Leon Sanato may galatong gawas kay kung his ang isgutan may soon kung sa'yo mas buntag di kayo di makita pero mga bukid bitaw maklaro lagi pero sa bukid di mo kung takasiguro his magyud ni or mga pags ng inis bukid ba kaya ang bukid magay soon na magyud ni mga hamog-hamog na yung pagkagabi eh na nindot kay may galang atong pananom kay o gato mga sagbot kay buhi gapon tungkol sa mga hamog tungkol sa kabugnaw. Magnum Hunter 20 ta, tanawon ta itong palibot. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Pansa tayo na itong kapagulapay, karong wala sa Bill Center, kumbaya sa itong syudado, at tayo na ikamala ka Magnum Affairs, hindi warawang punong libunok ang ulan. Sukoy, kagabi nga doon, ay pagulan-ulang yun, dinis sa Sadak, bayan sa Kagandi, orang sila lawig yun sa Misami sa Oriental, kali mga alas 9, alas 10, dito sa Mayo, Salvador City, Magnum Affairs, nagsugod ng mga pagkaning bundak sa ulan. Then, pero sa iyo pa man lang Magnum Affairs, sino di pala sa Kagandi, orang, namatig na na itong mga alas 6, alas 7, doon na ikaning pag kung dahil pag-abot din po na ito din sa may upol, paingon sa El Salvador, lala dahil po din mga namatignan po dayon yung mga pag-pangilat. So, kagabi, expect na rin natin nung magpadayan ng ulan hangtod sa kabuntagon. So, napoy po yung mga pagtataliti kaganinga mga alas 2 sa Magnum Affairs. Dayon, na pag-abot po din po na ito, balik din sa Santos sa itong syudad, naka-experience kaya punta Magnum Affairs din ang ligpis na lang po kayo. Pero at least, okay naman po karoon sa itong mga kaisunan. Medyo nakahatag yung purisyo ang nahisip ng pag-ulan kagabi. Kaya itong mga kaisunan yun po Magnum Affairs din nung nanibuyo sa mga low-lying areas so, dali kayo po baka or napunta kadiyo, tangilahan po nito pong mga area, uga, tubig, samtang, dinipunta sa ato pong mga residente. So, Santa Cruz, kanyang Santa Cruz, lapasan ni atong Dakbayan, kung diin ang ilahan pong mga nabiktima in town sa sunog sa niaging mga simana, o niaging simana mong lumapersin, na galisod yun in town sa ilahan po nito pong pangatulog. Tungkol kaya nilahan mong area, di ba, covered court ng lumapersin, ano naman po yung mga tubig, gikan sa gawa sa covered court, na kaninga mo abot yung tintukod na sa simentado na nga bahin. So, kagabiin, ang kaya mga residente nga na biktima na ganyan siya sa sunog, Pero na hitabo mo naman pa siya, mura lang po sila nabiging mas baha ng gabi. So, kaya lagi, di man po pwede mo pasagdan ang tubig mo naman for sin, umaingon din siya sa may covered court at din sa kanina basketbolan. Kaya lagi, basin niya, gan sila po mo naman pa siya, lang mga gamit, mga humod sa motok ang gabi, nagahimo din po sila sa pagkinabangahin, sa pagsablik sa tubig palayo, paghimog mga libo to sa nini, araw niya di ingin din tayo silang tanan, mabanawan. Kaya kagabi lagi, hassle kaya na presyo niya po din tayo sila. Nakita na tayo ng mga hangyo po ng mga footages po ng mga kasi, nini po mga ang insidente. Na okay rin kayo, kung wala ulan, ng ilang pasto, apay kung wala ulan, wala nakahatag ang presyo sa itong mga kaisunan na nabitiwa sa sunog sa barangay lapasan ni atong nasyonal. Nga kagabi, naulanan pa niyo po na tungod din yung pusog ang mga pag-ulan na itong nasinatian. Santa ko yung tagdagan sa trapiko, makalaslaos managalang kadaiya na mga sakinan karoon din si Major Talafes na karoon sa kaya bulwa kausawagan mo ay ang magdumapasin kundiin wabi po yung mga dangko po na magdumapasin ng mga disgracious kadaladan langay po na itong ikabalaka hayag mo po ng dalan kaya din naman mga poste po nga nagsiga din yung mga orasa o kaya itong pagbuito situasyon sa kadalanan o sa ito po yung out panahon nakit na sa ito pong pag-monitor po na sa kalangitan tungkol sa wala mo po yung mga nakita po magdumapasin ng mga mag-aagigay ng mga hate pero basin unya makla karoon eh, inibandang po na sa Haring Adlaw. Makulit ito na hipos ng mga gikan din sa Bulwa Kasuagan Road, kinis mag ng 120. And J. Alfado, sa balita o serbisyo, Bandung Radio.
0: Salamat magdumante, Angel Sao, Denise, sa Tomagras ng Magda Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Justin Amaro, good morning.
3: Yes sir, mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suting paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong demonitor nga low pressure area gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. As of alas dos kanina, ang iyang lokasyon kina sa 1,806 km east of Eastern Visayas. Sa pagkakaroon, apektado ta ng iyang trap sa west eastern section ng Mindanao o karong adlawa ang rehiyon sa Caraga o ang probinsya sa Davao Oriental kay makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kila tubag panalugdog tungod sa trap or extension ng atong low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga duna sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtangang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kila tubag panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible gihapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kahinay ngadto sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kasadpang ngadto sa amihan ng kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 24 to 33 degrees Celsius ug ang atong adlaw musubang unyang alas 5:31 sa buntag ug mosalop ng alas 5:38 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
0: Matamay ka na Justin Navarro, ato Pag-asa Weather Forecaster.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Na sige may buntag diha sa tong higala nato des ipunan karon nagamonitor karon tibuok ipunan nagmonitor. Mayong adlaw diha na binajunil ko. Naunsa na maning ipunan mangigsoon nga napuno naman ni magila bulit-bulit naman ta anis bikol bulkot. Grabing ipunan mangigsoon, ambot lang yon. At tibuok may gala halos ipunan karon magila bulit-bulit lagi sa bikol bulkot. Muangi ka dinhi sa pikas may gala nga normal nga dalan mangigala diha sa kinibang pasulod sa ipunan. Mag-agi ni mo, duha ka mga dagko, mag-igsoon diyan ng mga budigab. Ipanghimog pickleball court. Muagi po ka dito, mag-igsoon sa kinasanghan. Pag-ana ni mo sa kinasanghan, unahan mag-igsoon sa St. Peter. Paglingi ni mo sa walap, uy! Pickleball court, nasa Gyapo, no?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Grabe ng ipunan, mag-igsoon niya sa sulod sa ipunan. Puno, may gala sa pickleball court. Kadugain, magsayal lang ng tani ko, Junil. Ah, magsayal lang ng tani, aning madugay galing. Dula lang ng pickle pani. Daghana kay nasa takdan lagi, pero kuyaw ni Diaz ipunan, no? Kay mga parking, mga sakinan ba? Daghang kayo. Pero sa mga ni kabisi ba din niya, daghan mga parking, ay duha, may nagkabog ko pickle ball court, oh. Nag-abay mga isoon, dagko kay Budi ka may galag, himo ang pickle ball court.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pagkapatsada mga kaya niya yun. Sige, kato mga mudula niyang pickle ball. Hala, sige. Andam-andam lang mo sa inyong padol niya kay parang ato yung mabunalan yun pag ayo ang kuan. Ang ato mismong bula. Pandamay. Bulyara sa task report, unahan sa nato, may gala si Magnum Hunter Kia Abillanosa. Kay matod pa mga igsoon nga kinibang lalaki nga nadunggaban ko na uman, gibadlog ang live-in nga ni uli nga hubog. Namo na ni karong hubog. Bitsik sa nato report, Magnum Hunter 23. Standby Magnum Hunter Angel Sado. Unahan tapay gala si Magnum Hunter 23. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nakaangkon matutpa o gasamad sa mayadugan ng bahay na kapinaakan sa Bukton. Kini nga usa kalalaki man matutpa kini nga nadunggaban siya ang kabalingon ng libi na partner. Dili sa may barangay Lapusan ng atong asyudad, Gingon, nga ang maog nga biktima na ila sa pangalan nga si Alias Dominic, 33 anyos. Samtang ang iyahap ang suspect po nga yara kong yapon nga living partner mao si Alias Sheila, 29 anyos. Ibutiag nga kaningan, gibadlong matutpa ni nga si Dominic ang iyang living partner nga si Sheila. Tawad kini ulikin na sila nga balay po magdumafresid nga medyo nakainom na o gataw-taod yun po nga ni Ulis. Pero yan nga maraga nagkainitay na po din sila kay kanina si Sheila po nasuko siya nga gibadlong siya nini nga si Dominic po nagdumafresid. Kuha matod pa kini o ga kanina ballpen o ga screwdriver daw gisula yan sa pagadungkab ang kaning iyahang living na partner nga si Dominic. Apa natungod lagi kaya kaning marag napugan siya tungod kay kami po nakipuyo na po din sila sa kaning balay yun po nila nga ipuyan po magdumafresid na manap. I mean, hawiran niya siya sa alayon po yung mga nagpuyo at kabalay. O gawara niya na dayon. O kapagadunggab ka ng iyahang living na partner. Panas niya, ang grabe iya nga pagalugnot magdumapresid. Dali wala pa man. Nga medyo bugubog po siya ato nga panahon na nakakuha matot pa kini. O kaning nga gamay nga kutsilyo. O gamoto. Yan, nagpastos kini nga midagan nga to. Kang Dominic. O gidunggab kini sa mayaduhan nga bahin. Mirasol nga nakaangkot. Ang maong nga biktima. O sa madadinong gaban sa dugan. O gani. Wala pa makontento ang maong babae nga si Sheila. Iya pa nga gipaak ang buto na ni ini nga mirisulta usab sa pagkasama sa naiskutan yun po nga lalaki. Uga tungo din ini na kaninga na hunong ra ang ilang nga kagubot human nga marag na animukawan baka o na medyo na nahuwasan baka ni si Sheila. Nakita niya nga nagkadugo ang kaning iyang libi na partner po magdumapresid. Uga gani man ang kaninga si Dominic maayon na lamang kay wala po ingon nga nalahom ang kaninga na dungga po sa iya kaya mag nakalihay po siya pero na igugid gihapon siya diri sa mayadugan nga bahin. Uga katot po namin ito nga napaakan po sa iyang buktun. Sa tungo din eh, dali nga nagpatawag ilang nga mga silingan o kaning mga rescue or po nga dali nga madala sa ospital. Kini nga sa Dominico gumatambalan po ang iyahang mga samad nga naangkon. Samtang ang kaning si Sheila, wala man po siya ingon nga kaning nga ipapriso po din nga si Dominic. Kaya po nga ingon nga basin na tungo lang po sa kahubog ang iyahang ang iyang nga nahimo gid po nga pagpangdunggab nga to sa iyang living na partner. So, kuman sa kaninga ilang kagubot po de giguban ra gihapon ni sila sa pagpunta sa ospital pud magduma proceed apan nagitambagan kini nga si Dominic pwede ini pwede kaayo niya nga pasakan og kaso nga attempted ang homicide kini nga gihapon ni libi na partner labi na kay kanini gamit ta og kutsilyo uga gani kinakaangkon pa pud og sama da tungod pud sa ilang panagaaway og panagalalis nga gumikan lang pud niini nga pagabadlong niya sa iyang libi na partner nga ni uli nga medyo hubog na uga kaning gamay ra pud kay nga putang di na wala na yung kasakitay nga kanunang gipasakitan baka ni unang libi na partner apan maga nagkainitay ra po ng ilang istorya nga ni Risulta Osab sa pagkadunggaban ni ini nga usa ka lalaki inuuna luwas ra sa kuya nga kahimtang kini nga si Dominic uga kasamtangan po kini nga nagpaayo sa samad nga naangkon na dinis ng Palmanay sa may barangay Lapasan ning atong asyudad na ipos kabalitay kaya sa may police station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabelen o sa balita og servisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Patos Magnum Hunter Kia Villanosa. Dito tani Magnum Hunter Angel Alzado. Alas 4.34 na. Ang atong oras mga nanay mga tatay. Hagat wala pa na mata. Dapat na muli agay buntag na. Ani sa tamay gala sa atong dugang pa na itong mag-report. Ato tamay gala ni Magnum Hunter Angie. Duha ka motorsiklo. Gusto ka multi-cab. Gipangkawat daw. Grabe, sad ba? Oo, kuya, sad may gala. Kay duha ka motor plus usa ka multicab. Hinoon ka ning multicab, dali lagi abo ni kawaton mangigsoon. Di ba? Kasagaran na sa multicab, labi na din sa ato, may gala, mga karakaraan naman. Ugol-ugol, nagdagan, may gala. Check the report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Guys, malama pa sinutulo ka mga sakinana nga nakuha yun din taon na malapuson sa mga kawatan. Nagawas nun pa ninyo mga panahon na dinis na tusdakwan, dinis na lalawigan sa Misamis Oriental. Unahon lang sa tanim Magnum Hunter ang usa ka insidente sa pagpagawat sa motorsiklo. Nga na ito po din ni Sumayalbid, Misamis Oriental, di na kini. Nagresulta yun din taon sa pagkabalakan ni ini po nga usa katagiya. Tungkol kay importante kayo ang nahisgit ang motorsiklo. Nga gamit kayo po dahil sila pong adlaw-adlaw ang mga lakaw. O pagkaroon na hanaw na, kung malagi nga doon na po yung nagka-interes nga kawatan yun kayo po Magnum Hunter ang mihimo sa pagbiya na yun po. Ikan din na sa Sumayalbid, Misamis Oriental, o gidala ang nahisgit ang motorsiklo sa upang mapiho nga direksyon. Ikaw at ang maong motorsiklo, kaning usa ka, kaning Honda XRM nga color black, nga dunay blue nga combination, mapaganin niya tiwas pagbayad sa kaning biktima po Magnum Hunter nga si Mama Jerry, Sir Jerry Halagat. Kung kining nahisgot ang motorsiklo, wapan din natiwas sa uga bayad yun po. Pero, gikapat naman na kini, mo hinungdan, nga ang tagiyag yun po, hindi po nahisgotan nga kining motorsiklo, bawag yun po dito po sa pagpangita po na nini, aron mabawi niya ang maong unit. Gani man na kining, ang tagiyan nini, magdumapas na si Sir Kenneth di Ipod, nga kaning lumulupo yung iya po, hindi na sa may Lourdes, sa Lubihid, Mesa, Mesoren, Talento siya, basi nakabot din sa Cagayan de Oro, o sa mga kasikrit pang lugar, may nungdan ni iya po ni Karo, ang igipablator, o iya po ni igipapanawagan, hindi po na sa kanginan. Samtang, din santa sa Cagayan de Oro, kay usa, ka insidente Magnum Hunter sa pagpangawas sa motorsiklo, ang natala, din ni particular na, sa may Barangay Carmen, ng atong syudad, din na sa may Jasmine Street. Giingon sa tag-iyan ini pong nahisgitan nga motorsiklo nga mga banabana Magnum Hunter no alas sa size sa kagabion iya kining giparada din sa may Jasmine Street sa may Barangay Carmen ni atong nga syudad mato ni Sir J, ni Sir Christian nga ang iyang motorsiklo usa kini ka Honda Click version 3 nga puti nga dunay plate number nga 762ZWO 762ZWO. Gidugang pa sa mong biktima nga nakurat na lang siya kay pag-abot sa kadlawon mga alas 27 nga napoy gawasan sa kadiyot Magnum Hunter paglantaw na din niya wala dito ang nahisgit ang motorsiklo nga nakaparada. Tungod din nang hinaot yun din taon po ng nahisgit ang biktima nga mabawi ang maong motorsiklo kung iya din po nagkinipong nga makuha po Magnum Hunter gikan sa kawatan. Giingon nga nag-andam ang tag-iya o 10,000 pesos isip reward nga to sa mga tao nga makahatag po og impormasyon kung asang motorsiklo karon o ilabi na kung ba-confirm yun po Magnum Hunter nga ang ihatag po lang impormasyon mugit po ang lokasyon sa iyang motorsiklo nga namising din yung mga panahon na kung man kinigidala so wala pa mailhan nga suspitsado gitinguha karon sa maupong nga biktima nga mabawi ang mga motorsiklo o mapasakan o kaso ang suspensado ang kamihiwan sa pagpanghilabot nining iyang motorsiklo din na sa may Jasmine Street Barangay Carmen ng atong syudad. Da samtang usab-usab kakaring insidente sa pagpangawat o nga multicab na tala po din sa ito sa Cagayan de Oro particular na din sa may Barangay Banti Utso. Ang nahisit ang multicab Magnum Hunter sa kinika kaning sa gawas gani open siya Magnum Hunter para sa nang ilhan ni Timon inanaugap kaning sura. Suzuki ni siya niya doon ay plate number nga JAC1882. JAC1882 niya doon ay nakasulat nga maldita sa atubangan o na po nakabitay po Magnum Hunter sino kanang pangkuan ganyan sa lapok. Nakabutang dito kaning maldita gihapon niya. Kaning iahang color brown o kinig panagiyahan no, sa pamilya nga Kiapos. Mato di Mama Jessa nga usap po no, ka kaninga SG official po sa may barangay 28 ni atong nasyonad nga nahisgit ang color green o color
4: kaning brown nga multicab, nakita pa nila magdumaforsid sa buntag nga bahin o kaning sa buntag nga bahin, pero walang na, wala na nila inigkita pagkahapon. Mahinungdan nila kinigagiya tinguha nga mabawi ang nahiskitan nga bihikulo. Narigya po din na silang area magdumaforsid ang maong nga unit iparada, pero diha nga gikuha kini wala na ginpun sila kasi unit kung kinsa pa ang mihimo sa pagpangawat. Mahinungdan nga sila po karoon nagpatala sa mong insidente sa mga otoridad aron matabangan sila sa pag-identify nini po nga maong nga sakinan dini po nos kadalalan if ever nga muagi o mabawi gyapon kini kung kinsa man ang dili otorisado nga mihimo sa pagmaneho ni ini nga maong bihikulo. Girugang pa sa mga pong biktima po magdumaforsid nga ang maong unit no permitig nila nga gamit sila mga lakaw labi na sa paghimo po sa pagpamalit o mapagkaw nagban pa ang mga personal po nilang lakaw. Mahinungdan nga dako yun kayo po ng ilang kamalaka diha nga kini ilang nakita nga wala na sige paradahan o gagani girugang pa nga ilang magitong gisirado magdumaforsid no apultahan o ilang po din po nga giwa yun lagi binlan o yayabi ang maong asakyanan pero na maneuver nga po sa mga balhibo o nga kamot nga mapadagan na kini o masimat sa mapapapihong lokasyon. Mahinungdan nga sa ilang pong abahin ilang yung itang nga gitiwa nga wapa na hilabdan ang maupong nga maong unit no pinagi sa pagguba po nini aron nga magpabilin nga po nga identifiable ang nahisgitang nga multika magdumaforsid kaysa distansya pa lang makita naman kung nimo ang nakukayong marka o nakukayong litra sa tubangan silang windshield kung nini po magdumaforsid ang word nga maldita. So mahinungdan nga nagtuog nga po sa ang pamilyang kiapos kasi di panugay basin nga magdumaforsid no mabawi nila ang nahisgitan nga sakyanan nga ikawa din sa barangay 28 o ila po din po mapaparawag ang mga suspetsado. Balitang nahipos gikan sa Kokpo Galubihi di Amisamis Oriental, kinis Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Angel Sado! Inoon, dali rin na makita, basta multicab. Ganun po bali magpintalan ba? Kadali rin kayo ganun, alay, 100 pesos nga spray paint. Ay, dalos bukit, pintalan, may gala, kulor pula, pintalan ito, mawa, nalisod na kayo mo itris. Di ba? O, kuhaon na ng mga sticker, dali na kayo mga egzoon yun. Basta may gala mga motor gani, ay, so dali na kayo ay. Isprihan, nag-spray pin nga tago sa gatos. Pssst! Ah, dalos ni mas bukit, wala na yung makaila, may gala. Pero, inaot na mga egzoon nga kayo mga kawatan, madisgra, ah, makuhaon na mo, makinibang makonsensya. Ay lang madisgrasya kaya di po maayo. Magkonsensya lang. Paguna na yung luuyas tagiyari no. Gamito naman nila sa panginabuhi. Konsensya man ko. Ibilin ko na nila sa plindalan. Ah, nara. Kung gusto yung ka nga imong iuli, ay pwede na din mo di iuli sa tagiya. Ibilin na nila sa plindalan. Matris, ragyap ma. Ibala man lang na may multicab gibilin din rin. Pila naman ni Kadlaw. Ah, matris, ragyap po na. Diba? Sila na yung buhaton, inyo lang ibilin. Diya po sa dalan, na plane, mga highway, ana ayaw po dito sa kasagbutan. Kaya di makitaan niya, ras na plane dalan, ibilin. Mabantayan man na sa mga tao nga, pila naman ni Kadlaw din ni Hoa, mani, ibilin naman din ni. Matris, rin na, binagaroon kayo uso kay social media. Mapost din na sa social media, hala, kitaan na dito.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba, ana ra siguro ato mismong buhaton siguro. Dito sa tani Magnum Hunter, Mincho ka magtulan. Ato sa tanahon, may galing mga nagkong mga balita. May di magamater minso, alas 4.42 na itong oras. Hindi may gala sa ato, managuban sa itong programa. Karong nga buntaga, buntag na Pilipinas. Nagtubel na ba mo? Wala pa mo nagtubel? Hala nga nung wala pa mo nagtubel. Hilakin mong tagok ani karon kaya wala mo nagtubel. Di ba? Oo, so, manang giingon, may galang grabe sa boy. Magluminso sa ta nang nangawag ko no may gala sa pagsuporta sa Kalihukan the National Games 2036. Sumani. May nawato sa nato may gala. Kalikunan DS National Games 2036. Ani abagala to dawato report. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mitso Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Giawhag karon sa botan sa Integrated Power of the Philippines kon IBP Misamis Oriental Chapter ang tanan nga mga musalmot o muduyog sa unang IBP National Games o kalihukan ngadto sa mga matag lawyers pinaagi sa sports and music nga kompetisyon. Batod ni Attorney Greg Palugna, ang president sa IBP Misamis Oriental Chapter, nga bisan pa man ang kalihukan para sa mga lawyers sa Tibuok Region 10, apan pwedeng musalmot niini ang tanan nga gustong mo attend sa baong kalihukan.
6: No, ang tanan, although ang lawyers na register naman eh, but katong mga naalang around the area, please join us sa October 8 to 11, 2026 for the first IBP National Games nga dire pagabuhaton sa Cagayan de Oro City, ang host chapter ang Misamis Oriental Chapter. Alang sa ato mga katawhan, pag ready mo, hopefully makasakay ta sa opportunity nga madala ni ining dako nga activity, around 1,000 to 1,500 lawyers ang mutunga, magdala ni sila sa ilang mga pamilya, mga amigo, musuroy, mukhaon sa restaurant, mupalit sa mga pasalubong, palit sa ato mga tindahan. So, kung naata around the area, take advantage of the chance nga daghan mo tanaw sa atong syudad o sa atong probinsya. So, feel nato sa ila ang kainit sa atong pag-welcome diri sa atong syudad. Again, daghang salamat o looking forward to a very successful first IBP National Games.
0: Dagan salamat magdominyo alas 4:45 na. Atong oras balikan tas Magdo Hunter Angie Alzado o Magdo Hunter Kia. Bika matod pa ni Magdo Hunter Kia Abilianusa. Alas 4:45 na ang atong oras mga nanay mga tatay. Dili ta maglangan magalaga na ako no may galay. Kinibang report niya may gala ni Magdo Hunter Kia. Nga na ako no magigsoon mga sumpak magigsoon na kini bang nagapalgan ko no sa barangay Lapasan. Bega na ko ni sumpak duha pagi ko nung kamuk sumpak. Ah, duha ka sumpak daw ni. Ang matod pa may galang napalgan ko no sa barangay Lapasan. Bubuto pa sa gani. Ah, basi bubuto pa di may galang sumpak kay ora pwede ibang gamiton, may gana sumpak, mga sukitig mo na sa mga panilang plano din ni Mayo. I-text na ito report, Magnum Hunter 23, sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Duha matod pa ka mga improvised shotgun kuna mas naila sa pangalan ng sumpak ang nagipang turn over diri sa kaprisan sa precision 3 Agora o man matod pa ka na palgan sa managlaing area diri sa maya barangay Lapasan una nga may surrender una nga nag-surrender kuna nag-turn over kining sa ka 29 anyos nga lalaki kung nga diin na nag-puyo kini diri sa maya San Lazaro ning atong syudad o gaki naila sa pangalan nga si Jeannie Bird gani man kingo ni Jeannie Bird nga nakita niya ang maunga sumpak matod pa nga ginama sa usa ka small steel pipe tube nga yaga silbi isip nga barrel uga kaning usa uga gani man loaded matud pa ang maong nga sumpak pod magduma presid Wilson nga dali niya kini nga gitan over nga to sa mga pulis kay mahadlok po siya nga basin sa mga pasangilan nga nagatago niini or sa baka ang nagiya matud dili nga si Jeannie Bird nga ang maong nga sumpak matud pa ipanagiyahan sa iya nga kanhi nga boardmate ug asa nga nilakaw ra pod or nihawa na to yung nga boardmate pod magduma presid bilin ang katong sumpak. Wala pa siya masayod kung ipuy o mapagbilin o nabilin ba ang kanayisulang nito niya sumpak diha sa ilahang boarding house. Sa panas na wala paglangay, iya ginayon kinagitan over nga to sa tonga kapulisan aron po nga kaning ma-safekeeping o gandili na po kinayon nga madulaan pa sa kaning mga bata nga mabulisong taon niya sa kaning kadaot o basin makapod makasamad pa kinay sa lain po nga mga individual nga makakita na nini. Sa tanga lain usab nga kaning incident sa nga pagapalgan sa usagi hapon ka kaninga sumpak po magdumapresid diya sa may Wakonga Street at Barangay Lapasan kung nga diin o sa matutpa ka Barangay Tanod ang nakakita sa maunga sumpak kanila sa pangalan niya si Earl. Gani, ang maunga sumpak sa magihapon na nung unang nga napalgan na paradako-dako gihapon nga sumpak po kini magdumapresid. So dahil nga nag-turn over nga si Earl nga nakita matutpa niya kini nga gawa sa iyang gipuyan yun po magdumapresid nga muragagipotusra uga kaninga si Lupin or ga ito bagpod magdumapresid. So diyan nga nakita niya nga sumpak ang katong nga nasa gawas siya nga balay. Dali niya kini nga gitan over usab dire sa may kapulisan sa Precision 3 Agora kay sama po sa rason nito nga una po din nag-turn over ang sumpak
7: dili niya buot po niya kaniya mapasingilan niya siyang nanagiyan ini o gaasa po dili po siya gusto nga mahimo Panginoon na nagkatong asumpa nga madalaan baka ni sa mga bata o magamit baka ni sa mga tao gipon dito na niya daotan nga tinguha o magamit pa nga makahimo sa kadaot sa ilang isig kataw inuwan ang kaniya doha ka mga sumpa ka nakakita dili sa may barang gilapasan ala nakaroon sa kusuliya sa kapulisan sa Precision 3 Agora o gagi safekeeping aron po nga dili na ingon nga makahimo pa kaniya daotan so na doha pa nanawagan sa sila katong atong kapulisan sa Precision 3 Agora nga kung kinsa mang galitong na nagiya o katong mga doon na pray kasayuran nga kung kinsa itong mga na nagiya o gasumpa kamunod lang nga sa ilapod aron nga ilapod nga maaksyonan o nga makuha gila nila kay kini nga sumpa po may mukod kini nga maka sakit or makakuhan baka sa line po niya tao kung gamitong po kini sa daotan. Tunay po si Balita ikan sa my PlayStation 3 Agora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kay Abelino sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter kay Abelino sa diapod ko no karon sa Balulang. Mao gyapon daw. Puno gyud gyapon ko no magigala sila sa pickleball court dia. Bisa des Balulang ba? Mau maoras ipunan nga pon. Puno-puno sa mga pickleball court. Sige, dula ta. Exercise ba yan? Tuk! Tuk! Tuk! Aba, exercise ba yan? Sige! Banat na ta kay buntang na. Dini sa ta kay nakon yung karambula karon mag-exon sa 32 o 35 mga hubog karambula. Sige, away mo niya ah. Basta wala, di nung gabay. Okay na ako. Ako'y problema na magsunumbagay ah. Sige, pakitang gilas mo niya. Ipakita niyong kaisog. Pero ay lang, di nung gabay. Kaya din lahi na po na nga term mga igsoon. Sinumbagay lang mo. Balagwa mo'y angay manumbag. Sige, sinumbagay lang. Taman sa makaya. Pero ayaw bunot ng kutsilyo ha. Why kutsilyo? Why pusil? Sumbag lang. Kinumo lang. Pag dili ka ma... Pag pildi ka sinumbagay, ulis malay tulog. Ay kay ulis malay kay magwag sanggot. Tulog. Pag abot sa palaya, tulog. Hubugod. Diba? O isog mangin mo. Sinumagay lang mo. Wala din yung gabay. Kaya lahi na sa nga istorya. Ato sa Nawato Report, Magnum Hunter 20. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter ang G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Mga dumapasin nga doon ka mga estudante sa pag-parambula sa mga hubog ang dali-dahil po nga po at dinis na police station na tingin ko na ilang kihatagan din po detoksyon. Una, kininay ito po at dinis na daran nga ilang kasing ko nga dakpayan diin awa dam ha. Nga kinin po din po nga usap pangtay sa anyos nga mga po ang mga pag-reklamo nini nagyapon po nga mga residente nga lugar mga sininga nagyapon nila mga manghingkod ang pangitoros na sila si Jose, Jada, Oga, si Dilio nga mga puros kinis na mga laki nga mga naik Oga, nagsaya mga ulitaw. Kini silang tulog sa mga first aid at nakaintro pa ito pa. Kung tayo sa isa ang nagbiki ba? Diyan nga sila nagkabikin no? Sa kanil gamay na tanlog mga mga first aid. Kaya hubog na ang kanipong mga tao nga nalabigit yung mga insidente.
0: Pikas Lydia sa tatong kitawagan may kalas magdaman si para di pa putol-putol may kalas matuloy-tuloy ang linya mga igsoon. Sige ka na. Okay na, sige.
4: No, okay. So mo ito magdumapersin no, nga kanina hihisgitang mga insidente. Nga ipatala na sa may police station tukugon, gitagan po nilang iyong pagtagad. Kaya lagi, una, kining usa ka 46 anyos nga barang, nga mulupyo sa may barangay 35 ni Antong Kusyunan. Mimo, get po na sa pag-report magdumapersin na batong niingiyahang mga silingan. Subay sa report itong nahuptan, nga kining nahisgitang inkwentro ni hindi nga tulog kung mga individual versus ni hindi po lagi po nga biktima na agsumikat sa aduna matupay nga may magdumapersin no nga huwa nila pag sinabtanay. Dahil ang kanina tulog, kalit mong god nga mihimo sa pagpangulata nga to sa usa ka 46 anyos. Giingon na ni hindi po nga biktima nga kanina usa sa mga suspect nga kanina gila sa pangalan nga Jose ang mihimo sa paggamit o nga kaninga hait nga hinagiban nga moraga cutter man to siya magdumapersin no nga dala ni ini ngadto sa kaninga biktima. So sa iha po nga kaning moraga gigamit lugar niya magdumapersin pang tigbas or kanang kung dagko pa ni tigbas pero iyang mga gamit pag lumabas si Nukater, ang kaniintaw nga suwang sa biktimang 46 anyos ang nasamad. So nahiwaan yun intaw ang iyapong nga suwang wag lumabas si Kina Manidala nga Cutter ang usa ka suspitsado nga ilaharga pagpunga silingan. Gani man, nagawas no nga nakaangkon siya punog sa iyong kalawasan kay Gia Kulata man siya. Sumupon din na siya samad sa iyapon din punga suwang. Ang nahisgot ang biktima, gidalipod nga pagdala din sa Balay Tambalanan aron makaangkon gani siya o hinanal ang medical intervention. Samtang ang mga suspitsado, gawas nun magdamaparsi tungkol kiwa magigipod ni sila na aktuhan na sa itong mga otoridad nga nikumit sa mga upong aligasyon. Nining nahisit ang biktima nga mihimo no, ang kaninga tulo sa pagpangulata kaniya o paggamit pa o cutter nga mahinungdan nga nahiwa ang iyahang kasuwang. Samtang dinipod dahin ta sa may barangay tayong tayos ting ato nga dakbayan kaya susama gihapon po lango sa ilim ng makahubog ang kaingkwentro gihapon po nini po nga biktima. Usa ka Marlon, 30 anyos nga adunay kaipon nga residente sa may barangay Balulang ning ato nga syudad ang mimbo sa pagreklamo sa ilahara na yun po nga isa yahapon yun po nga nakaigwentro dinis may barangay 32 nga kananan nga sa Grace and Eatery nga mo kininga si kininga Geneva nga hingkod na nga pangidaron na nga mulupyo dinapod sa may barangay 24 ning atong nga syudad ni atong syudad o gadunas na siya kauban kan nahisgitan nga dalaga magdawa first seat nga tulo ka mga lalaki nga giingong nga maranaw gibutyag sa reklamanting si Marlon ng mga alas 11 ang takna sa kagabion diha nga kininga si Geneva kalit matod pa nga mihimo no sa pag kaning pangitag bikil nga hubog naman si Geneva magduma first aid kaninga dalaga so nagkabikil in town po na kining 30 anyos nga lalaking complainant o kini po nga 20 o kani po nga dalaga so giingon nga wala man ta to natumpangan magduma first aid tungod lagi kay babae man. Pero tungkol lagi kay lang human sa ilim ng mga kahubog, so nagkatinubagay pag-iwit po da sila. Diha, dahil po na may sulod sa kaning insidente, ang mga kaubanan na yung mga lalaki, nga kalit no, nga mihimo po da sa pag-aparta, pero wala na nahihita po mga dumaparsid ang pag-aparta git sa hingpit. Tungkol kay nahimo naman dahil, nga ang kaning maong biktima, gikulatan ni nintulog ka mga individual. Tungkol lagi kay babae man unang niyang kaingkwentro, so ang katungtulog ka mga kauban po nini pong kaning si Geneva ang mihimo no sa pagtiwa sa komisyon nga ilapon din pong nasugdan. So gibutyag nga kini nga maong biktimang si Marlon dito mangan sa pagkulata nining tulo ka mga individual nga kauban gihapon po da niini na hisudan nga babae nga nag-inom-inom din na sa may barangay 32 ning atong nasyonal ang maong biktima nakaangkon gyud din siya gubay-ibay kay mga sawa adto ka bunog sa kalawasan tungod kay napildi man siya sa ihap pag duma parsin kay gawas no nga naguna sa bikil nining ihapon gireklamo nga babae si Geneva nga lango gihapon po sa ilim ng kahubog, dini man din po magnumaparsit misulod. Ang kaning tulong, mo po'y mihimo na din po dahil sa pagpangulata ng ato kaniya ng mga lalaki kining gituhang maranaw, ang mihimo sa pagpandapat sa iyahapong lawas. Ang mga insidente, nag-refer ka ron din sa barangay Lupon, sa barangay 24 ni atong syunat, aron nga magtagbo kining complainant o kini po din po unan niyang gireklamo nga si Geneva o nakip na ang tulog ka mga kumpanyo ni ini ng mga lalaki nga nangulata ng ato kaniya aron nga mahatagan o igong aksyon ang naghimo po niya krimen na ining nahisgit ang mga individual. Sa susama, naghimo po dahil sa pagtanya gatua po ng mga kapulisan o servisyo pinaagi sa pag-assist kaniya if ever nga mo desisyon po nahisgit ang complainant na 30 anyos nga hingpit nga mapasaka o kaso batok nining natulo ka mga suspitsado. Balitang nga hipo as gikan sa may police station 2 Kugon, Kinis Magnum 120 and G. Alzado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Daga sa mga dinamatan report Magnum Hunter Angel Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alaga to wala pa nang mata ha, mata na buri ha kay buntag na. Wa pa man mang matang uban. Oo, wa pa man nang mata oh. Ang uban gani ga tikok-ko pa man. Agay, mao ni karon mga igala oh. Tikok-ko pa man sa Maninoy, why tikok-ko ay Maninoy ha, why tikok-ko ay. Us nagkagalay, nagkagalay. Mata na ni agagalay. Wa pa man si Gali, di pa man nagmantas Gali, kaino pa man. Naay mo kaino diha maagali ha, ayaw mo kaino diha, kay buntag na. Kamas nang yapon ta mga kagali, ayaw mo pagkaino diha ha, kamas yapon ta, kay buntag na. Kamas yapon ta mga sukit yung kaminaw. Duga mga balita sa ta, mga sukit yung kaminaw, mga balita sa ta. Nagplano karon mga igsoon ang kagamanan sa lalawigan sa Misamis Oriental, ubos mga igsoon ni Governor Julit Oy. Nga palambuon mga igsoon ang sektor sa agrikultura o turismo mga igsoon apil ang impasaktura diya sa sityo Lantad sa barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental. Uman kagahapon adlaw magigsoon midalikyat ang gobernadora. Uban magigsoon si Mayor Alexis Quinas lungsod sa Balingasag. Midalikyat maigala sa maong lugar. Aron magigsoon paghatag serbisyo ngadto sa katawhan. Ugaya maigalag ubay-ubay nga mga serbisyo batakang serbisyo ang iatod kagahapon adlaw ni Governor Juliet Oy. Uban si Mayor Alexis Quinas diya mismo magigsoon sa tukuran sa sityo Lantad sa barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental. Usa matod pa magigsoon ang iya mismong palambuon ang sektor sa agrikultura. Matod pa tungod sa kinibang kadagat usab nga mga produkto diya mismo sa maong kinibang sityo sama na labang sa kamuti. Kamuti o produksyon sa mani. Apil na nini ang mga gitawag na itong mais. Ganapod pwede magigsoon makita diya sa sityo Lantad. Gani nakitaan usab karon magigsoon sa gobernadora. Na doon na kunoy pagkahimuon, may galang i-promote, magigsoon diya nga mga gitawag na tourist destination sa sityo Lantad. Na, kinigyan kong tourist destination, basta kung gusto ninyong tourist destination, naman diya. Kay diya may gala sa Lantad, na itulo magigsoon ka mga pools diya may gala sa sityo Lantad. Nga matod pa may gala, himuong potensyal kuno nga tourist hub. Na, maunin ni karon. May buntag na sa sityo Lantad ha. Mauni may galang usa sa mga tuyo magigsoon sa gobernador. Nga matod pa may gala pwede. Og apil magigsoon nga himuon sad nga gitawag nato may galang tourist hub, ha? Tourism hub or tourist destination. Ngadto sa mga gusto may galang nga mga mulaag, dalikyat mo sityo Lantad. Tanawa ninyo ang ila mismong tulo matod pa kani ka mga falls. Aulahos mo mos balatukan. Tanaw nyo dito, di ba? Dindot kayong polos dito. Polos pa imong gusto. Tuwag, awas-awas ang polos dito. Humano saan, may galang kagapong adlaw, ha? Ihatag magigsoon ang gitawag ng libreng mga serbisyo. Medical consultation, dental services, optical vision, care services, mga legal consultation, mga feeding program, ug uban pa. Natos mga PWDs o mga senior citizen. Ang ihatod kagapong adlaw sa gobernador sa Misamis Oriental, Governor Juliet Oy. Uban may galang mayor sa lungsod sa Balingasag, Mayor Alexis Quinas. Gani pasalamaton magigsoon ang mga lumad. Pasalamaton ang mga tribo magigsoon ug uban pang lumulupyo sa nasampit nga lugar sa sityo Lantad. Uban nga gidalikyat kagahapon adlaw ang gobernador sa Lalawigan sa Misamis Oriental nga si Governor Juliet Oy nagtunol sa mga batakan nga serbisyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kung gusto mo ato, ato mo dito sa Lantad. Oo, pwede na mo dyan sa Pinikutan, no? Namay nindot kaya dyan ang liguanan sa Pinikutan. Sumay lang mo, gusto mo ato yun mo dito sa Pinikutan, pwede na mo muagay dyan sa kinibang area sa Binser. Una dito sa bandang mga bitaw. Na dyan, pangutanan lang mo, asa mo na bit, padulong din na sa Pinikutan, bay, palulong sa Kibanban, bay. Kada yun, Binser, agi. Plahos ka dito, magigsoon sa kinibang Pinikutan. Nindot pa liguan niya. Lahong kayong tubig. Bugdaw pag yung kayo. Oo. So kung gusto mo muad to rin to, pwede rin mumuad to. Kung gusto mo mutanaw ng mga polo sa sityo Lantad, ay na mo pagtog inusara pagpanguban sa mong tagalantad para magairan mo ba? Para magairan mo. Amos, asa mo nabit doon ng Pinikuang kuan, boss? Kaya nang giigno nilang ang mga polo daw, boss. Kaya pwede na ko nung i-develop, boss. Kanadiyaw, kanadiyaw, kanadiyaw. Ah, manabi, boss, kanadiyaw. Agi na sa kalibunan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero kung i-develop ka na, mga igsoon, mahimo man. Mahimo may gala, pero basta kay sigurado gin ko may gala nga na distansya yun. No? Kung himuon ay mga tourist hub ka ng tulo daw ka falls diya, basta kay sakto-sakto ragin na may gala, pero ang dalan po lagi mo sa problema. Pwede na man ka magmotor. Magmotor, pwede na sa sakyanan. Aabot mo na sa sityo Lantad ang sakyanan, pero wala gina. Kung imong sakyanan magigsoon, walay kondisyon, kondisyon na daan. Kondisyon na daan para sigurado.
1: Magnum,
0: diba?
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sumayin nga balita kay ang gobernador sa Misamis Oriental mo, ato naging mga bukid. Kanya ato pa manis sa Juliet Oy nga congressman pa. Ato manis sa mga lugar magigsoon nga hilit, no? Mga lugar nga mga dili kayo gigakagtuan. So kagapon, dito sila may gala sa maong lugar kagapong adlaw. Alas 5:03 na ang atong oras. Tuwa pa naman tayo ay matanaw mo. Standby kay doktor nga nagdula mga igsoon sa pickleball. Nakawatan man si Dok. Ay kumpiyansa lagi, Dok. Dok, ay kopyansa, Dok. Ay, tsos, grabing mga kubig kamot. Nakubig gani sa simbahan, diya pa lang sa pickleball court. Ay, kopyansa, Dok. Bantog ba rin kayo nakas pickleball court, di ka dagani sa simbahan. Sa ato mga simbahan, oh, muana lang good na ang ato mga pare nga. Pasaylua sila, Ginoo. Wa sila masayod sa ilang gibuhat. Dias Katedral ay kamulong lodlohod magaigsoon ng gaampo at oag iukoy magaigsoon ng silpon og bagoy. Gikuha din ni Pons Nazarino ay kamulong ampo ang tao, kamulong lodlohod kasi siyempre na bari gaampo magaigsoon nga gasigig paniplat. Sumuampo ka may gala maglohod ka o magampo ka sa Ginoo, mupiyong magin ibong mata. Apag ipiyong sa imong mata at oa may gala. Wala magaigsoon ng imo mismong silpon og bag. Pabuta magbalik na to. Magdamadrikiya kay usa ka doktor niya. Lagi kayo magdulag pickleball ba kay mga profesional? Doktor, nurse. Ah, grabe kayo ba? Lawyer. Lagi kayo ng sports ka pickleball. No? Kaya mga gadula, mga professionals. Kaling basketball, mga tambay na may kasagarang gadula, 5-5. Paguman, sinong bagay na yun?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lahi, lagi ng pickleball, may gala kay mga dula, mga igsoon, mga nurse, mga doktor, lawyer. Pero basketball, mga igsoon, tambay. Ah, gadula, sino bagay papagahuman?
1: Magnum, buntag

0: Jugs Commercial.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Priya, hindi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin pong girisitaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
1: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
4: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Base dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay gani polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mapatunan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas kendoro o misamis oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen count sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center Market Center Gurabas Terminal Lapasan Kagendula. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na og Mighty C.
7: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, og pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
3: Magnum Opinion. Sa retired Chief Justice Artemio Panganiban.
10: It's not necessary that 16 should vote in favor because it's impossible to get 16. Fairness cannot be rendered nugatory simply because of circumstances beyond the control of our people. Our people deserve still to be given justice because the 15 present can still act and render justice and be able to discipline whoever is to be disciplined. I believe that the senators have been empowered by our constitution to act, and our constitution trusts their judgment. As I kept saying in the past, if our constitution, therefore our people who ratified the constitution, wanted the Supreme Court to settle this question, then it should have provided that the constitution should be the tribunal that will decide impeachment cases. Hindi po ganun eh. Ang sinabi ng constitution, mga senador, kayo po ang magde-decide. Kayo po ang hari rito. Kayo po ang masusunod.
4: Oras, alas 5, Jess.
11: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
3: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.

0: 100. Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Balik na may galang sa ito managuman sa itong programa karong buntag. Buntag na Pilipinas. Oy, sa tanan na ito mga higala ha! Mga suki na itong tigpaminaw, ayaw mo kalimot nga natay big time oil price hike karong adlawa. Tubil na mo! Ah, tubil na mo kay dago-dago ni pero dili tanan parehas. Ah, dili tanan parehas mga igsoon, inani kataas mga igsoon ang ato may galang pagsaka sa presyo. Ah, sa produktong petrolyo mga suking tigpaminaw. Oo na, mo na karon may galang ato na ko nga problema.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Now, igunana may gala karon no kay natingala ta ani dili tanan parehas may gala ang pag-increase. No, nay uban mga igsoon nga area karon nag-increase og 10 pesos ang ila mismong diesel. Naapoy ubang area nag-increase po sila og 5 pesos ang gasoline. Dahil ang kerosene is 5 pesos but diri sa ato mostly karon di gyapon parehas. Di gyapon parehas mga igsoon. Kay ang diesel karon sa ato, ang increase niya is 8 pesos and 82 centavos. Diesel na ha. Ang ilang gasolina karon increase is 4 pesos and 88 centavos. Dahil ang kerosene, 6 pesos and 47 centavos. So inana ang changes may gala sa ato mismong gitawag lugar karon nga kabaguan sa ato presyo sa produkto petrolyo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: While ang uban nga area karon na mga igsoon, gitawag lugar nato, may galang nga nag-increase mga igsoon og 10 pesos. Grabe sad may galang. Like area mga igsoon, nagditos mga Palawan, mga ubang area, na may galang gitawag mga igsoon nga pag-increase mga igala siya, muabot nga to sa 10 pesos. So inana may galang karon bat ng atong energy secretary, na si Sharon Garin, mga sukit ni Kaminaw, na ay rason daw nga ning anong inani kadako, kais tanan yun ang pagsaka. Grabe sa ring utso eh. Diba? Diesel utso. Grabe po na magigala ka. Kuan kayo. Kahalang kay may galang utso. Ha? Diesel 8 peso and 82 centavos. Gasoline 4 peso and 88 centavos. Kerosene 6 peso and 47 centavos. Ana ra kamahal may galang atong pagsakag. So, ginugo ni balik na sad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ni balik na sad may gala ang atong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga miubos naman ni mga igsoon. Huma naman ang tatunggiran, ibalik na masab karo ang gubot-gubot. Ay, nako, Ginoo ko pastila, naunsa naman eh. So, tubil na mo ha, ka-effective karon alas 6, mo increase may gala ang ato mismong kinibang presos produktong petrolyo. Balik ko na ko, diesel mag-increase karon 8 peso and 82 centavos, gasoline 4 peso and 88 centavos, kerosene 6 peso and 47 centavos. While sa ubang mga lugar, Jis gyud ang increase mga igsoon. Sa ubang mga area jis gyud ang ilang increase sa diesel. So nanagita magala sa line of 100 na ta. Di ba kay damay uban nga gas station 94 ang diesel. Di ba? So lapas na gitag 100. Di ba? So ni asa magala si Sharon Garin ang atong energy secretary nganong inani ka taas dako kay mga igsoon ang pagsaka sa atong kuan karon. Effective karong alas 6. Diya may galang atong energy secretary Sharon Garin. Paminahon sa natong statement may tungod may galang sa pagsaka. Dako kayo big time oil price hike.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: But there will be substantial increase this tomorrow morning. Medyo kasi, for example, ang diesel, more than 8 pesos siya. No? So, malaki siya compared to the recent weeks. But we have to, unfortunately, it's not within our control. Kasi pati ang Saudi, all the other countries are involved now in the war. And then there's other assets, oil assets that are being bombarded na. So it's affecting the industry. So the international market, is very volatile. Umaakyat po yung presyo internationally, and it's and coincidentally, the direct effect of that is the increase on pump price also.
3: Ano yung projections ng DOE kung hanggang kailan
2: As I said last week in our briefing, we will not see the oil price hike jump by 20 pesos every week as when we started, ano, nung mga March, April, abot tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano. So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down pa. That na hindi na nabababa at bababa na siya. The actions of the countries involved in the conflict doesn't seem to reflect stability of the market. So ngayon po, may ang impact niyan, increase siya ng increase. So maybe, and also the dollar is also very, ano, very expensive. Bumibili tayo sa dollars eh. So, with the currency exchange, with the situation in the Middle East, we expect that within the year, hindi pa siya bababa sa level na pre-war.
3: Hanggang
2: Pasko, probably the situation will stay elevated unless the parties really come to a agreement, a peaceful agreement among the parties involved. But there will be
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mas klaro kay mga igsoon, klaro pa kay sa baos butong mga igala. So taman pa daw December. Ginoo ko. So tungod daw sa gubat may gala sa Middle East o tungod sa ding kamahal kay espeso batok dolyar. Mastilan. Na, ginoo ko. So posible may gala nga every week sa ato mismong presos pidong produkto petrolyo mag-increase. Ginoo ko. Na, laban bas ulo ani may gala. Atong energy secretary to ha, Janet Garin. Sharon Garin, Janet Magala sa ato mismo man to magigala ang kongresista. Sharon Garin to magigsoon ng ato mismong energy secretary. Na siya, klaro na kay magigala yung statement na tungod na guno lagi magigala sa gubat, magigala sa Middle East o kaning pagkamahal kay isa peso batong dolyar. Mao daw ni magigala ang rason nga nung magigala natay big time oil price hike karon. So giklaro na niya magigala nga ang ato mismong increase karon 8 peso and 82 centavos sa diesel. While ang ato mismong gasoline is 4.88 mga igalak, 4 pesos o 78 centavos. Kerosene, 6 peso and 47 centavos. Alas 6, karong buntag may gala. Alas 6 sa buntag, mo ni atong increase mga igsoon, ha? At least, gawa pa man po mag-alas 6, nakabalo na mo niya kay alas 5.18 pa man.
0: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Grabe kasakit may gala ni nga pagsaka na sab. Diba, mahal pa ang bugas. Mahal ang presyo produktong petrolyo. Mahal mga igsoon ang kinibang mga paraliton. So, mag-asa naman ang tapay ngunan ani, diba? Mag-unsa naman ang taan kung lahat ng wala ng mura, lahat na ay mahal. Diba? Luoy na kita ani ba? Buhi lang kita ani pero niwang.
0: Magnum, buntag pastilan. Na Pilipinas.
1: Diba? Buhi pero luspad, pastilan. Kaluoy basab na ito kung mamagalini pagbahal, pag-ayaw, kaya may gala. No? Luoy kita ani ba ng sukit yung gabinaw? May pang-uban, may gala, kaya tiyos, ginoon ko, malita-malita ang kwarta. Kita ani in town nga grabing kinayura. Buhi pero niwang.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. You know.
1: Buhi pero luspad. Buhi pero niwang. Pandamay. Lupad sa tani Magnum Anto 23. Doktor nga nagdula og pickleball. Gikawatan sa iyang mahalon kang silpon. Doktor ugod mahal. Giyudig silpon. Dili ginikipad. Di ba? Lisod pag doktor may gala. Kipad rin silpon. Doktor gani. Mahal giyudig silpon. Nagdula sa pickleball. Basta mga pickleball court. Naman ay mga CCTVs. May balaan gyapon kay siya nagkawat. Niyang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pagpatara sa presyon sa Precision 3 Agora, kini nga usa ka doktor man matod pa, kini nga nakawatan og cellphone samtang nga nagdula og pickleball sa saka pickleball hub diha sa may barangay Gusa ni nga tunga syudad. Subay si reklamante nga si Dr. Jomar. Gingon nga samtang nagdula matod pa kini siya og kini nga pickleball, iha nga gibilin kini nga cellphone nga usa ka Samsung S24 color gray diha sulod siya nga sakyanan og ganin man nalingaw na kini sa pagdula og pickleball. So diha nga na humanapod siya og pagpasingot, pagdula ni nga pickleball po, naman na po siya o galingaw-lingaw po naman yung mga higala po mag-numaprisit. Di balik niya siya sa yung agiparada po niya sa kinana. Gusto niya nga kaning na pagbalik niya, yan ang tagagamito niya nga cellphone. Na kurat matod pa ang naisipan nga doktor kay Abri na ang kaning iyahang bintana siya nga sa kinana o gagani. Siya nga pag-susi siya mga gamit mag-numaprisit. Dula na dira ang iyahang cellphone nga nagkandidad sa umabot niya to sa 80 mila pesos ang presyo ni ini sa maoy rason nga karinga pag-contact sa gamit ang iyang laing cellphone ang katong iyang cellphone pag ginawala mag-duma-proceed apa na dili na kini makontak o gagani ang kaning mga doktor na ngayon na nagkini siya o gatabang po nga kaning ma-report gila yun sa kaning kapresyon niya sa may precision triagora alam mapa-backtrack ang kaning CCTV footage o ga mailhan o ga masayaran kung kinsa ang responsable sa pagpangawat ni ining iyaha nga o sa kamahalon nga cellphone meron nga natara na mga incidente dili sa may precision triagora o ga karoon ginapagayan na po o pag-backtracking sa mga operatiba. Gani man, kaning doktor po, medyo dismayado po siya mag-demo-first no, kaya ayang pag-tuo, maraga tungod kay na po ay na may kaugagod po ng parking lot na katong applicable hub, pero kaning nakawatan ni gihapon siya, aning yung naisutan po niya cellphone. Pwede rin matatpakin niya makapahunong sa iyang pagadula o ga-pickleball, aliwal pa man nga nakawatan kini siya o ga-cellphone, o ga-naglakam na lamang nga mabalik ang katong yung cellphone tungkol sa rason, nga kaning gamit sa iyang trabaho o ga-gadad na po dito iyang mga personal nga mga contacts ang iyang mga numero sa iyang mga pasyente. Dili nga itong huragi, refer na sa kapulisan sa Precision Triagora ang mga insidente. Aron matagyan kini sa tukmang investigasyon. Balitagi ka sa may Precision Triagora para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 323 kay Evelyn Osa sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdumahan Terkiya, Evelyn Osa. Dito na maglangay mag-exon alas 5.21. Atong oras may garanti dito may kalas ato para kuban sa ato kabugraba karubutan ka buntag na Pilipinas medyo katakilid mo ang atong oras mga nanay mga tatay ba medyo katakilid ang atong oras karong nga butaga oo katakilid mga igsoon murag barko may galang nga katakilid oo murag barko nga katakilid may galang atong kinibang oras o agad may galang katakilid gid bagayo in town mga igsoon
0: Magnum buntag na Pilipinas.
1: Bitaw may gala ba din itang magigsoon kay karong panahuna, dapat nga ang ato mismong mga magdudula, ato mismong mga atleta nga nagdula lagi magigsoon, of course, ding ato mismong mga dula sa gawas sa nasod. Now, batikos na inoon ang giabot karon may gala sa atong atleta magigsoon nga si Carlos Yulo o layon ni may gala sa Asian Games 2026, Team Philippines mga suki tigaminaw. Human nga si Eldro Yulo ang igsoon may gala ni Carlos Yulo naalang may gala sa 77.26 points sa dula sa kinibang Olympics no naalang siya mga sukit tigaminaw sa 8th place sa podium finish mga sukit tigaminaw so kan kayo sa 2036 Asian Games medyo sakit pala dungon nga si Eldro Yulo igsoon ni Carlos na lang magla sa 8th place while si Carlos Yulo 10th place siya mga sukit ni Gaminaw sa score 75.46 so daghan may galay nagkomento mga igsoon nga di mayo sa iya mismong kuan karon posisyon but sige lang ana maginang dula may gala daog pildi ana magina daog pildi maginang dula mga igsoon. No, wa man gyud maghari may gala sa dula, usay madaog usay mapildi ana man gyud. So, ato lamang ibutang mga igsoon nga ang tanan mga pagsulay lamang.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Bitaw ang piki ko sa oras may gala. Dinis ato para guban pero mubasa sa kusminsay mga 1 minute lang gyud, okay? Atong oras alas 5:24 raman. Oo, so pag-abot sa alas 5:25 tapos atong programa pero usay gyud magagala makabasa pa kita kay daghan kayo. Sa makaya lang na ako ni ha. Sa tanan nag-birthday karon, happy birthday sa inyong tanan. Sa makaya lang na to ni. Magdabibi, good morning. Good morning sa inyong tanan diha. Sa mga nag-good morning sa rinyo. Good morning Magdabibi, watching from Santa Ana, Taguluan, Misami, Suntara. Salamat kayo Magdabibi. Dagan man kayo tao gahapon sa gusa. Wala nanawag, wala nulang ko nanawag sa imo Magdabibi. Okay, taas kayo linya. Ay, wak man ka nanawag sa ako. May buntag diha ni sa sahab na herb. Buta na sahab na herb. Linya na kagapot people's day na sigusa ha. Wala ka na nawag sa ako. Sige, masalamat kaya di ha. May buntag pa na bibi. Always listening ko sa ibang program Buntag na Pilipinas. Shoutout sa ako sa kaugalingon ako, Bahas Pamili o Talha Pamili. Balayan Bahas, may buntang na Brian. Dili ka tubil kay dili na mo andar. Na, mauna ni karon, mauna yung problema may galaron. Good morning, Magdami Bay. Mina ko sa imong programa, sir. Ay, salamat kini ha. Morning, Magdami Bay. Kusog kayong signal dire Punta Gorda, Balingasag. Pirmi na minaw akong mama. Sherlyn Bertudaso. Ay, Nanay Sherlyn. Kumusta man ka, Nanay Sherlyn? Wa ka mo ato kagahapon dito sa lantad, Nanay Sherlyn. Bitaw, buntag niya, Nanay Sherlyn, ha. Gikan ni Efren, akong kababayan. Birada niya, kababayan. Kubate ta mga kapobre. Banat ta mga kapobre. Magdum Forced, good morning. Listening para Makanan Carmen. Shout out lang ko sa imo Magdumipe. Kay sige kong maminaw. Shout out, pira. Isang pagkapila pa ng shout out niya. Basta kay shout out, pira gina. Good morning, Magdumipe. Sa'yo kay minagmata na minaw mi sa imo diri sa diri Valya ng Kakamuno. Kamulo Kape. Palang aman. Tikoko paman. Sa mga kuyaw mga inistoryahan eh. Sa mga tri nga inistoryahan eh. Aglanog-lanog, Magdumipe, Denisa. Buntag na Pilipinas, Magdumipe, lanog-lanog ang Magnum diri, sityo lantad karon bayan, Balingasag. Uy, Dakals, birada na Dakals ha. Nabi na itong mga sniper na ito sa mga bukid, liigid magpalupig. Matod pa ni Pridi Nabong sabi yun nga, lantad yod daw be, baklay o sakay. Baklay, lisod pod. Na may area nga dili gyapon ma, kuan, ma, kinibang masudlan. So, pwede na mo baklay. Dine sa tamay gala, Magda Bebe, mata na mi dire, Magda Bebe, mina ako karon. Ay, salamat kaya ani, mata na daya. Shout out sa ko dire. O, sige, mira, kay buntag na, nawan ako igong oras, unsao naman nina ako karon. May buntag ni Ma'am Joy Martinez, ja, Ma'am Joy, may buntag ni Ma'am Joy. Mayong pagpaminaw diha, Ma'am Joy, ha, may magpaminaw. RB Karstad sa Europe, may buntag diha sa Europe. May muntag sa Lorelin, Lorraine Salo. May muntag niya. Mayong pagkaminaw ni mo. Ging Bacolio, Ma'am Ging. Magnum FB, naminaw ko ni mo karun. Sa'yo, pagyod kayo. Pagsugod pa lang ni mo. Mabuhay, Magnum Radio. Salamat kay Ma'am Ging Bacolio, ha. Jimboy Oko, salamat kay na Jimboy Oko. Minaw ko na Oko, pamilya karun. Naminaw. Bini Asinas, may buntag. Alvin Robles, may buntag sabi niya. Alvin Robles. Matod pang, shout out sa mo diri sa Igpit gikan Kang Ruby ng Kill Mino karon. Oy, salamat niyo diya, may pagabinaw. Og si Elizabeth, may pagabinaw da Elizabeth Magsalay. May pagabinaw og si Gujunel nagkapikapi na karon panahon.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Apige ko sa oras, may galas man naguban sa tong abuna mga buntag ka buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan, magala nagamonitor kanato. Magnum Persid Blanca yung kauban sa gawas ng katilingman. Katawa lamig gamahanan, naglamang barugan ako sa katawa naman tawan. Salamat din lamang sa manitaog serbisyo. Magnum Radio.
0: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhin lamang sa palitaog serbisyo. Magnum Radio.
1: Alas 5.28.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa mong atay? Karun ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lever, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol, ang uban pa nga phytochemicals gikan sa extract, nga sugar at sugar cane. Mabuto na usap sa mga pagtuon, nga epektibo pangkontra sa mga toxins, nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kendoro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kendoro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
8: DTX 500.
7: Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Kasunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
6: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
6: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Oras alas 5.32.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Usa ka motorista patay human manatay og truck sa Santa Cruz, taguluhan Misamis Oriental. Magnum National pagbatuan og mas bug-at nga multa o silot sa mga korporasyon nga wala nagsunod sa SECI panawagan. Magnum International Iran nalawagan sa kabaguan sa mga nasud nga membro sa United Nations. Magnum Business Presos LPG posibleng usaka sa GS pesos hangtod 25 pesos matag kilo sa Oktubre ning tuiga. Magnum Entertainment Jill ay Congeli de Balan naghatag og reaksyon si Rason siyang pagkumangkon nga si Kayla Estrada ganto kang Daniel Padilla. Magnum Sports Carlos og Eldro Yulo managsamang nagabati sa finals round sa men's artistic gymnastic event sa 2026 Asian Games dito sa Japan.
3: Magnum Morning News.
1: Maayong kumusta, maayong buntag. Karong adlaw karon, adlaw may gala nga Martes, Bayderos ang Pizza Bulan, September 26. Kaya mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: Ug Magnum Kia Abilinosa.
1: O karon sa Magnum Radio, History Today.
3: Magnum Radio,
5: History Today.
1: September 22, 1943, nagadlawa opisyal nga gideklara ang nasibulo sa nasod ang Philippine National Anthem ug National Flag pinag-isab sa Presidential Decree number 211. Una ang gipatukar ang National Anthem uban sa pagpakayab sa National Flag niadtong Hunyo 12, 1898, diang giproklama ni General Emilio Aguinaldo ang gagawasan sa nasod gikan samot sa mga Espanyol. Ang Philippine National Anthem naghulagway sa pag-antos og karawgan sa mga Pinoy sa pagpangita sa kagawasan og kini gi-compose ni Juliana Felipe samtang ang Philippine National Flag gibuhat usab sa Hong Kong nila Marcelo Agoncillo, Con Marcelo Agoncillo, Lorenza Agoncillo og Delfina Herboza.
3: Magnum Radio,
5: History Today.
1: Og karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Patay ko sa kalalaki, wan malatay sa truck. Samta na baliw, kining motorsiklo sa Zone 15, Bugwak, Santa Cruz, Taguluan, Misamis, Oriental. Nalabiktimang patay kay si Michael Kailing, Pabilyan, Tagalus, Banson, nasa anding lalawigani. Mato ni Police Corporal Ginard Bintosal sa Taguluan Municipal Police Station. Nga naas pa rin direksyon ng duha kasakyanan. Apan diyang bisulay, kinis mag-overtake ang motorsiklo. Naigo ang iya mismong handlebar sa plastic barrier sa DWH. Hidungdan niya lagpot kini, og napadulong sa truck, og dalatayan sa ligid. Gidala pa sa St. Paul Hospital ang biktima. Apan gideklarang patay. Samtang ang driver usab sa truck na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan.
6: Ang katong truck naguna siya. Onya ang motor ga sunod. Onya overtake ang motor dari sa right side. Kilid. Onya overtake niya. Naigo ang kabatay kang handlebar sa motor. Naigo yung handlebar sa stainless part sa ano sa truck na tumba. Onya pagkatumba niya ang driver nilagpot dito dapit sa likuran bahin sa ano sa truck na digsan gid siya. Naigo gid siya sa ano na ulo nalatayan ba pag overtake niya dito nga part sa ano naigo ang iya ang side naigo iya ang handlebar sa plastic barrier tumba sa dito sa padulong dayon sa ano pika side sa ano pag overtake niya dito din naigo ang iya ang handlebar tumba sa lagpot dito
7: din okay. Sa na
6: right side
7: katong plastic niya kuan
6: plastic barrier
7: barrier
6: dito naigo iya ang handlebar Bahin sa picture, ulo mangi nagrabihan, nata mangi ning ulo.
1: Pabahayag ka to ni Police Corporal Gina Armin Tuzang sa Tagulan Municipal Police Station sa Misamis Oriental.
4: Dugang magnum lokal ay pabiling maninawa ng pagdumdum sa deklarasyon sa martial law sa Tabuca Region. Mato ni Pro Ten Spokesperson Police Major Joan Navarro, nga daw kakalihukan sa mga dagkong tuhaan sa Cagayan de Oro, Iligan City, ang ilang namonitor. Nga daw ay kalihukan ni Nong Ibutiag ni Navarro nga wala yung mga dagkong pangitabo, ang ilang natala.
8: Ito ang monitoring no, og sa ato report nga ato na receive coming from lower units aduna kitay duha ka mga aktibidad nga ato ang na monitor sa mga duha ka dagkong eskwelahan usa dinhi sa Cagayan de Oro usa pod dito sa Iligan City, but so far no sa maong kalihukan nagpabilin kaning malinawon and as to our overall assessment no sa 54 nga anibersaryo sa pagdumdum no niining martial law, so far as to Region 10 is concerned, wala kitay natala nga any untoward incident nagpabiling malinawon o kahapsay ang tibuok Region 10, though naka full alert status kita, but wala gayud kita no na nga naka deploy sa tibuok na tong persa intended nga naka kanina naka standby for this kaning kalihukan.
4: Ang pamayag ni Proton Spokesperson Police Major Joan Navarro.
1: Alas 5:38 na 2026 IBP National Games, adunay dakong kadungganan alang sa mga lawyers sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
9: Kingong garbo o kalipay alang sa mga lawyers nga muaten sa dagkong kalihukan nga gitawag nga IBP 2026 National Games karon nga bulan sa Oktubre, particular sa Pitsa Utso hantod sa 11 ning tuiga. Kini ang pamahayag ni IBP President Misamis Oriental Chapter Attorney Greg Palugna sa gipangandaman nga kalihukan ini alang sa mga lapas 1,000 ka mga lawyers ang musalmot sa maong kompetisyon alang-alang sa ilang kaugalingon nga mga benepisyo.
10: Matagan sila og chance daw nga modula mo-compete sa ilang mga fellow lawyers from all over the Philippines. Yes. Kung makuan lang, I'm sure kung mga players yun mo ma-relate mo ana no nga for the sake of the game mahalag mo gasto kani ang uban mo biyahe pa para makadula lang. Number 2, ang garbo kung makadaog nga nakuha nila ang trophy. No, number 3, aduna po'y benefit ni in terms of becoming lifetime members. Ang abogado mong IBP magod, pwede ka annual dues, pwede ka lifetime membership. Ang lifetime membership, one time ka mubayad, although dako siya, pero di na ka mubayad sa dues for the rest of your life. So, karon 50,000. Annual dues is 4,000 per year. So, in pila ka years, mabawi ragyapon kay musaka man ang annual dues. Bawi siya, unfortunately, di ka pwede diretso may mong lifetime member. Kinanglan, 10 years na ka in the practice, naka-attend kag 5 ka regional or national events. So, regional convention, national convention. Ang pag-appeal ng IBP National Games counted siya as one national event. So, isa na siya sa benefit nga makuha sa mga mu-appeal kay madugangan ang ilang compliance sa requirement for national for lifetime membership.
9: Ang pamahayag ni Attorney Greg Palugna, ang president sa IBP Misamis Oriental Chapter. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
4: Gihulat sa komite kumpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. ang balaod sa pag-oktaba sa barangay og SK election nga gitakda sa Nobyembre 2, di nga tuiga. Mato ni Provincial Comelec Supervisor Attorney Carlito Ravilo, nga kung tunay pag-amindara sa kasamtangang balaod kung kinihingpit nga mahimong balaod, hinoon nagpadayon gapon ang komisyon sa pagpangandam alang sa nasangpit nga eleksyon.
11: Well, sa pagkakaroon ni sa COMELEC, hulat lang yun niya og unsa na development dito sa taas, whether or not naanabay pagpirma sa bagong balaod. Kay once mapirmahan na siya, meaning posible na nga aduna na yung amendment sa existing balaod. So, dako ang kausaban. Medyo mamove na po ang atong eleksyon. Mora na. So, latulat lang yung taon siya may tabuan ni karon. Otherwise, basing mag-continue po tag-election. Kay mo man lugar ang atong kuhan karon sa COMELEC. Mo man sa nga mong preparation, wala man sa tag yun nag-undang. Kundi li, ato lang i-hold in anticipation kung ugaling makapasa ang kinimbagong nga balaod.
4: ang pabayag ni Provincial Comelec Supervisor Attorney Carlito Ravilo.
1: Implementation sa ATCM passageway sa prime rentable section Cogon Market. Sa balita ang servisyo na si Magno Bahano 20, Angel Sado.
12: Pero kapag ipatuman ko rin ang 80 cm na passageway sa kaning prime rentable sa section din is may kugo ng public market. Kini aron na dun ay klarong o sakto nga lugar na agian ng mga tao. Kini lagi kaya sa masunod naman po ni Magdamo Persino nga nakitaan po sa tupunan po ang pasinagikan sa sabda ng mga katawan nga maghimo sa pagsulot sa merkado o kapahipi o kaninga nga takilid ang uban tungkol lagi sa kahoot po sa uban po mga dalas dahil lagi katagbo po nilang uban po kaninga mga nagwerkado gyapon sa mga oras nila sa ilang pagpandalikya sa dini ano mamalit sa ilang mga gikinahanglan labi na ni ato po nga mamalit ang pagkonsumo o pang negosyo giabutiaga ni Kugan na branch manager ni Mateo Chavez o kauban na sabi na ni assistant na branch manager Maria Gina Madrideos o mga personal sa Kugan na public market sa mga sa public market nga nagahimo lamang sila sa pagpatuman sa hugot ng mano ni Sabda General Manager Justin Chacho Pelosa nga dapat na madili mababagan ang mga gianan og masayon og luwas nga makaagi ang mga mamalitay vendors, empleyado o guban pa nga magamit ini. Pinagi sila nga po kunikamot o koordinasyon padayon ang pagpatuman sa mga lakang aron mas mahimong hapsay pa limpyo ang luwas nga agian ang tanan nga pwede matupang magamit kadala din sa may kugo na public market. Kini particular na gid magdumapasino ang kung maglibog at mga katawan sa ligyong sulod mismo sa merkado. Gawas anin na sa kaninga gawas lugar magdumapasin yung kadalanan din sa dalan nga kaninga Osmania, dalan nga Captain Vicente Roa, yakapin o J.R. Borja, kini sila maugya po nila, ilamagya po ng ginalimpiwan ng mga dalan, aron nga wapuyin po yung mga ambulance vendors panahon nyo sa peak hours. Pero gawas niya na, naging nga po nga sila pagdatutok sa sulod nga bahin, mahinundan niya ang 80 cm nga passageway, Manila pong ngayon, aron po nga mga rentable section po nato din na sa Maykugon Public Market, napagit po yung mainganyo po nga maghimo po na sa ilahang nga pagrenta. So, sa sama ang usasong kinikam mga pawaagi, naghimo po na sa Kugon na branch, din sa ato po nga sabda, tungod kay lagi pa lang sa emerensiya magdumapasin, maglisod may agit po na kung panlitan gamay kayong dalan, maglutiyot pa. So, muna nga yung ilang pong ipaniguro, nga doon naging igong access, para kung nga ito po rin po mga kaisuran, kung na naglain na lang ang ipangbati, yung maubot na itong mga responders, so dali din po sila matutulan tungkol kay hawan man ang dalan, wala mga obstruction na posible nga makalangan sa pag-respondis sa itong mga otoridad o ato po mga personahe gikan po na sa CDRV USAR. Huwag ito na hipos na mula gikan sa Sabda, Chris Magdum 120, Angel Sado, sa Balita o Serbisyo, Magdum Radio.
4: Kapig G's Millones Peso sa kitibukan kita sa mga exhibitors sa Bilawang Fiesta sa Kumahan Agro Fair and Garden Show sa Gaston Park Alayon sa pagsaulog sa Higalaay Festival. Mato ni Engineer Bernie Dabas Jr. Kuna midoble ang kita sa mga mag-umam na nagatog landscaper nga nag-display sama sa lokal o organikong abot sa umagitan niya usamang klase-klaseng ornamental plants o ginama ang mga produkto.
13: Grabe ka good news, kini abot og total sales nga 10 million from 5 million last year. So times 2 gid ang sales nila. Oo sa ato sa overall na total pero natay mga nai breakdown pila ang sales kada booth nato normally mo average gid siya og adlawan nga 2,000 ilang kita. Oo mo so sa overall total until September 15 mo abot pud sila mga almost 50,000 ang kita gid nila. So dili na pud kaayo siya. 16 to ata ma'am. Hindi na ginapong mga konong na 16 to kabok. 16 to 18 booths ang nag-display na ito.
4: Ang pamayag ni Engineer Bernie Dapa Jr., Department Manager sa APO.
1: Alas 5.46 ang oras, Piero 10, gipalayuhan ang Hall of Community Approach sa Tigua, Gabas, Lua sa mga eskwilahan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
12: Ipaluyuhan sa Police Regional Office Dance sa pagpumulo ni Police Brigadier General Nestor Rubaga Jr., Regional Director sa mga opisina, ang Hall of the Community Approach aron protektahan ang atuang mga estudyante o gamapunga ng mga bayulanteng mga pangitabo sa mga eskulahan din sa ito sa Northern Mindanao. Tungod din eh, nagahimo sa pagmando ang atuang Hepes Kapulisan sa Northern Mindanao si Brigadier General Minister Bubagay Jr. ngadto sa mga police commanders sa pag-sustina sa security o mga preventive measures sa tibuok rehiyon. Ang nag-iskut sa inisyatiba nag-himo po na sila ni ini tungkol lagi sa mga panghitabo para resultas kamatayan sa mga estudyante sama na lamang dito sa Tacloban City, Zamboanga City o South Cotabato ni Baguhay lamang di inagikinangan matagpa ng mga patuman ang preventive efforts. One, nga doon ay ihimo nga physical security ginawang pa ni Governor General Babagay. Kaya na po nga ipahimangluha ng atopan po mga police commanders nga i-intensify ang police presence o visibility sa sulod o sa palibot sa school premises. Gawas ni ini, doon na po ipaghimo mong dumapasin doon sa pag-check the report para sa school opening, recess, dismissal o guban pa mga high-risk periods sa ato pa rin po mga eskwelaan. Kaya ka namang gawas, masulod at mga estudyante, nagkaragin ka namang dumabasin na sa mga nag-i-considera na high-risk at periods ka ng mga panahuna. O gaila pa rin pong ipaligod ang koordinasyon sa uban pang mga kaninga school authorities o lokal ng kagamanan o barangay officials alang sa pass-pass niya information sharing o threat monitoring lahat na ang pass-pass po niya response sa security concerns. Gidugang usap ni ining ang mga kapulisan na manduan po na kanduan po na niya na muhimo no, sa pag-provide o pag-utilize ng mga appropriate security equipment sama na lang sa mga hand o kaninga handheld metal detectors o kay money lang i-encourage yun magdumapasin no, na nga to rin po mga eskwilahan nagit po sila ilang mga inaaning mga butang na pwede nilang mapahulman sa to rin po mga kapulisan aron makahimo ato ang mga otoridad sa pagsuporta sa thorough inspection sa ilaha po rin po mga designated na security personnel uga labi na mapaligon yapon po din yung school security measures gidugang giingon sa niya General Babagay nga ang police visibility operations po nila ilang i-sustinar sa palibot sa mga area nga doon ang matupay taas nga bulong sa katawan o kaninga gikonsidera nga places of convergence o the vital installation. Dali man na nag-ingon usab ang maong hepe nga kung panalitan ang mga ginikanan na nag-iya o nga armas yung pangyawag po na sila nga kung kamo mga ginikanan o naghimo no, sa pagbantay lamang nini po nga maong mga bata sa himuon ang pag-monitor sa ilang online activities o nga mahimo po nga attentive sa pagbantay sa mga warning signs nga posible no nga nag-require na yun dati na o mga guidance or professional support aron nga di po masantok nga sila makauna-una o dautan nga mamusil po sila kung mga kaninga balad yung mga kabatanunan. Ganigingon po nga kung aduna po yung mga armas ang mga ginikanan dapat ilagi pong paniguruhon na luwas o dili makabot kini sa mga bata. Gawa sa kini sa paghimo, no, sa pagkasayon po nila na ilang mga ginikanan nga aduna ba kay armas dapat kung nga wak po sila nakabalo di na lang gini pa balo po magdumapasin. Ang mga concern involving nini po mga bata dapat tatagan matagpa o gatog mapado ng malasakit o intervention o pag-respeto yapon po silang mga tawhano nga katugod o kung unsaman po ng ilaha po din po nga gikinanglas aron nga digit po na mahilabihan ang epekto po na sa ilahang sitwasyon kung nga sila po magdumapasin na makahimo baka po ng mga salaon o bisan po man sa di pa po sila makahimo salaon aron po nga sila makasayon po nga na ay mga tao nga nagyabaluyo kanila aron nga sila dili po motiva sa hiwinga dalan o makahimo o nga mga sala. Balitagi ka sa PNP Region 10, Kinis 120, Angie Alzado sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
4: O karoon sa itong Barangay News Update. Personally, get an over ang brand new tumblers, lunchboxes, o tote bags sa South City Central School, Lugaga, Kaga International High School, junior and senior high school students para sa usa ka cleaner, greener, zero waste community. Kiniyaron makatabang sa pagmino sa paggamit sa single-use plastics adlaw-adlaw nga kinabuhi. Matalipon ng Barangay Attorney Regine Rodriguez. Dili lang kini school supplies usa kini ganako nga lakang padulong sa mga sa mas responsable ug mas malungtaron nga komunidad. Gidugang paso opisyal nga ang pag-atiman sa kinaiyahan magsugod sa atong kaugalingon.
14: Sa atong school supplies distribution para sa elementary o high school students dire sa Barangay Nazareth, mga taga South City Central, CDO, National High School, Junior High o Senior High. Ahatod ni kaninyo, gikan sa inyo ang Barangay Nazareth Council o SK Council. para ni sa ato ang tanan mga estudyante nga nanginahanglan og mga lunchbox, mga tote bags. Inisyatibo nato ni para sa ato ang zero waste policy sa ato ang mga eskwelahan, no? Diginadili na nato ang mga single-use plastic para kaning mga balunan. Pwede nila gamit-gamiton kada adlaw sa ilang mga eskwelahan, no? Apil na ang ato ang mga tote bag. So, we're so thankful to the Barangay Council for being very supportive. Congratulations sa tanan mga lumulupyo nga naka-join sa ato ang school supplies distribution.
4: Ang pamayag ni punong Barangay Attorney Regine Rodriguez sa Barangay Nazareth ng siyudad. Ug karon sa Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kani MB Northern Mindanao, ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 62 PM 2.5 AQI, Taguluan 35 PM 2.5 AQI ug sa Iligan 64 PM 2.5 AQI PM 2.5. Samtang ito sa City Health Office kuna sa CHO nagpahinumdom sa publiko nga mag-ampeg og mahimo sa gikinahanglan nga mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug sa dili maayong kalidad sa hangin. Likayeng kay pagpabilin sa gawas ilabi na ako makita ang haze ug limitahi ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan yung mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo ilabi na ang mga bata, tigulang, mabdo, dunay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing ug respiratory system. Pagsulob og gusto nga mask mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira diay mga bintana ug putahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin diri malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Paggamit og electric fan o air purifier kung doon na aron makatabang sirkulasyon ng pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay pag inamugigaw nga tubig o pagkaon og masustansya kapag kaon doon mapaligo ng paglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalogikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DENRMB o kaman panghingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
1: O karon sa atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Justin Navarro, good morning.
15: Buntag sir, mayong buntag sa itong suking si Paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga low pressure area gawa sa itong Philippine Area of Responsibility. As of alas dos ganina sa buntag, ang iyang lokasyon kay nasa 1,805 km east of Eastern Visayas. Sa pagkangaroon, apektado niya ang eastern section of Mindanao. O karong buntag ang rehiyon sa Caraga o ang probinsya sa Davao Oriental kay makasinati sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kilatog pagpanalugdog tungod sa trough or expansion ng atong low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga ito nasa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang dapit sa Mindanao, apil na tadiri sa Northern Mindanao, makasinati lang sa panalagsang paglagum na ito sa mapanganuron ng kalangitan, inubanan sa patak-patak na pagulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. At ang hangin naman kay hinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kasadpang nga doon sa amihan ng kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw ang range ng 24 to 33 degrees Celsius ug ang atong adlaw kung saan po niyang alas 5.38 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5.55 sa buntag. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
1: Alas 5.55.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Gabanagit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag Mighty C ka na, kini usa ka Alkaline Vitamin C. Mupaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, demutang sa Market 3. Agora lapasan kagaya di oro. Text lang 0985-0132 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Magnum Morning News.
8: Alas 5:51 market yo sa Taskugon Market. Ni ang presyos pala dito natong Lilion. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Kalawa pa sa nalang sa Paradiso ng Kugon Public Market diin sa mga presyo sa buga at smoke ni mga musunod. Ang wago ang 35 pesos ang matikilo ang jasmine planters, 48 pesos ang matikilo ang ordinary ng Princess Bea, 46 ang matagal kilo. Ang display sa daparan niya Jasmine Rice, 48 pesos sa matagkilo. Ang green parrot, 65 pesos sa matagkilo. Yang chow, 56 pesos sa matagkilo. Ang display sa daparan niya Alas, 56 pesos ang matagkilo. Valencia Rice, 55 pesos ang matagal kilo. Dinorado, tagal, 56 pesos ang matagal kilo. Ang Iga po dyan sinandome, ay sa 50 pesos ang matagkilo. Ang lansya tubuhan, 53 pesos ang matagal kilo. Then going to din sa Valencia ng red, 63 pesos ang matagkilo. Then yung tag 100 pesos din po ang itong nga rice o black rice one nga naan din eh. Then yun, kung yung tag ato po ng mga kaisunay po nung gusto ng magmais, ana sa tag 42 pesos ang matagkilo sa numero 10 o numero 12 karong mga panahuna. Pero kung gusto po dahil ninyo po mga yala nga magyahimo nun sa pagkonsumo, nini po nga yellow corn, nagyapon po yung mapalit po dati din, yan sa tag 40 pesos ang matag kilo. Dini sa dahil sa mga panood anon, sa tumakay sunan po nung muhimo na sa paglibot, dini sa Kugon Public Market, araw mamalit, dini ta sa may Osmania area rin ating nakbaya nakapwesto karon. Alam po nun sa mga presyo sa karne o din po nakakuha po yung pagpresyo sa my Captain Vicente Roa Street ng atong syudad o gatag 320 pesos gabon po ang ilang presyo matagal kilo sa mga sanging unuron nga bahin. Dayon, kumihintang karne nga manok ang naas at ang 200 pesos ang buho din ang cut magdumapas ng 210 pesos ang TL 110 pesos ang kilo ang ulo 55 ang matagkilo. Dahil matikulon, 220 pesos ang matagkilo. Ang tinae, alas sa 120 to 140 pesos ang matagkilo. Ang atay, alas sa 220 pesos ang matagkilo. Dahil yun, kumuhintag mga isda, ang bangus karon, alas sa 240 pesos ang matagkilo. Ang burot, tag 260 pesos ang matagkilo. Ang tilapia, 200 pesos ang matagkilo. Ang pasayan, alas sa 320 to 360 pesos ang matagkilo. Dayon nga, din sa taas, ato pa rin po mga lamas. Ang lamas kayo magdumapasin ng 100 pesos sa matagkilo sa ahos. Nga matubos ang presyo kung itaandin sa niaging simana nga nasa tag 120 to 140 pesos sa matagkilo. Ang bumbay, alay pagsaka, gumika na itong simana, di man po niyabot to 150. Nalabang sa 120, 110 ang pinakataas. Pero ubos pagyapon yun magdumapasin ang presyo kung itaandin karon nga mahal na po. Kaya nasa tag 150 pesos sa matagkilo. Ang kamatis na nasa 120 pesos ang matagkilo nga mas mahal kung itandi sa niyang simana. Ang atsal na nasa 180 pesos ang matagkilo, mahal yapon. Samtang ang patatas na nasa 120, ubang luyo 150, sibuyas dahon 130, ubang karas 100. So mahal ang ubang yung mga presyo karong po magdumapardin. Kung ato ang balikan, ang mga presyo po sa niyang simana, mas barato-barato kung palit din sa merkado sa Kugon ng atong mga syudad. Dahil din po nita sa atong kahinlos palibot na matigda na itong magdumapasino nga nagyahimo na sa paghipo at sa atong aprilkong o pagpanghinlo at mga personagika sa CPS ni og ang mga sura ilan na pong gibantapo. For example, din sa Jaya Bora ng atong syudad na na po din yung mga tinapok magdumapasino nga ready na po no, nga kutot sa itong mga personagika na sa San Francisco. Pero wala pa din yung ang ilang presensya na pasiguro sa unahan pag magdumapasino kaya doon na naman po yung mga sakyanan po na nila. Kaya sila nag-iwaon po sa pag-upload ang ato yung standard system. Doon ay gina-deploy din sa may J.R. Borja, na po gina-deploy din sa may Captain Vicente Roa, o din po din po din sa may Osmania. Dindaghan po no ang basura po lagikan yun sa sulod sa merkado. So, munikaroon ng ato po nga sitwasyon kung inong taga-kahinlo sa palibot. Dahil kung dinitas dadang traffic o kung may angay kamalaka, makalawas-lawas lang ng kanyang klases mga sakinan, wala pa yung traffic situation ko nga mga panahon na nga ito po matulang. Palatihan niya nga ikabalapas sa mga kaisunan niya nagaling no, sa ilang sagsatan sa kapainan. Doon yung journey, hayang kaya nga itong langit ko rin magdumapasin, pero cloudy nga po, o gano'ng matignan nga po po nato, no, nga doon nga po yung nakahaklap nga yung journey pis-tipis, nga mga gabon, nga kalipungan, doon na po yung discoloration, dili-blue, dili-puti, apan brownish magdumapasin, tungkol na gini-gini pong haze, nga panahin na itong nasa natihan. Sa itong mga kaisunan, matlo-matlo lang nga po, kamisan po ba na doon ay influx no, nga musaka, mutaas, ang ato alugar kaning air quality index o nga maubos na po na balik kung di man siya kaninga ang trend yun po nga nagpadayon sa pag-ubos kaya mukha naman siya mukha naman kanina at mabalik naman sa pagsaka. So sa mga vulnerable sectors himong yan po sa pagprotekta sa inyong kagalingan pinagi sa face mask o guban pa ang mga intervention. So muna itong mga monitor karon sitwasyon din is palibot sa tuwang pang-monitor sa presyo sa pangapalalito din is may kugun public market ang kahindig sa palibot trapiko o case update kinis mag 220 and alusado sa balita o servisyo.
8: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado oras alas 6:04.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa

0: tension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
5: Kailangan ni mo cash karon emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City O. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag ka text 0970-561-4487.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
10: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Morning News.
12: Para intabay gala sa itong mga balita o karon sa itong Magnum National, narawagan si House Prosecution Team Advisor and Spokesperson Ace Barbers sa mga regulatory body sa gobyerno nga magbatuman sa mas bugat nga multa o silot sa mga korporasyon nga wa bituman sa mga risikito sa Securities and Exchange Commission CSEC. Gimo ni Barbers ang pamahayag human gibutyag ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario nga nagpipila kung adunay mga pipilang kumpanya nga may kalabigitan kang Vice President sa Duterte pakyas nga mag-file sa ilang mga audited financial statement. Mato ni Barbers nga kinahanglan panig-unon sa SAV ang ilang mga reportorial requirements para masiguro nga nasairan sa mga ahensya ng operasyon o kita sa mga korporasyon sa nasud.
13: The regulatory bodies, the agencies, these agencies required the corporations to submit such reports para malinaw na malinaw kung saan galing ang pera, paano kumikita ang isang kumpanya, ano yung kanyang mga legitimate sources of revenue and the legitimate disclosures of expenditure. Doon naman, mahalaga talaga yon. Kaya kailangan, hindi naman pwedeng tumakbo lang ang kumpanya na hindi natin pinapakita sa isang regulatory agency kung ano nangyayari sa kumpanya natin. Kaya sa tingin ko, no, dapat ay higpitan mabuti kung maaaring maglagay ng mas maanghang na penalty, mas maganda. Sigurong merong ganun.

0: Di ba? Nang sa ganun, eh, mag-comply ng mabuti ang ating mga mamamayan.
1: Pamahayang ni House Prosecution Team Advisor and Spokesperson is Barbers.
2: Dugang Magnum National, bullseye ang violation sa sarigang batas. Kining payag ni House Trial Spokesperson ug Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong humang gibutyag ni Securities and Exchange Commission kon Sec. Official Attorney Gerardo del Rosario ang nga kasamtangang direkta may koneksyon si Vice President Sara Duterte sa pinakakumpanyang nakarehistro sa SEC. Nagsilbing Company Director samtang nagsilbisyo si Vice President Sasol si Duterte matod Adyong nga direktang paglapas sa Article 7 Section 13 sa Konstitusyon nga hugot ngayon nagdili sa Presidente o Vice Presidente nga mulang bigit sa bisan unsang negosyo o business venture samtang naa sa pangatulundanan.
3: Klaro po yung violation sa ating saligang batas. Article 7, Section 13. Article 7, Section 6. Bawal po, hindi po maaari at any circumstance makilahok ang isang presidente, vice presidente, cabinet member sa isang negosyo, no? Mag-aari o mag-handle o magpuhunan sa isang negosyo. At lalong-lalo na hindi po po pwedeng tumanggap ng any other compensation emoluments ang nakaupong presidente, vice president, cabinet members. All encompassing po ito, sabi po sa ruling ng Supreme Court. So klaro po yun sa nakita natin testimonya na nadulot po nitong mga records sa SEC na ito po ay tahasang na-violate ng ating vice presidente. Bullseye po yung violation sa ating saligang batas.
2: Ang pamayag ni House Trial Spokesperson ng Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
1: To be fair, kahit ako, pag mayroon akong maling nasabi, dapat mag-call out. Kini ang reaksyon ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa sa pamahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Westro nga mag-call out ang tanang nakalapas sa sub-judicial rule sa Senate Impeachment Court sa VP Sara Duterte. Mato ni Poa nga lagdaangay nga magamit sa tanang lambigit sa mga proseso lakip na sa kampo sa depensa.
4: Tama naman, I think to be fair, kahit ako, dapat pag meron akong maling nasabi, dapat ma-call out, no? I think may pinag-uusapan kasi about the Vice President, diba? Diyan papunta yan eh. I cannot comment on that. I don't know the context of what was said. I was there, I think, pero sa totoo lang, I didn't even catch it, no? If, I think I was there. Yung sinasabi kasi nila yung araw na nasa harap ng RTC. To be honest, because I was too preoccupied with getting things done smoothly before the RTC judge at that time. Pero wala naman tayong reklamo. Tama naman na dapat maging patas at basta may paglabag dun sa Rule 18 or yung sub-judice rule, dapat lahat tayo maging covered noon, including the defense, including myself.
1: Pamahayag ka to ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. Alas 6:14, parang tamay gala sa lugang mga balita.
2: Gipamugos sa Department of Information and Communications Technology kun ICT Secretary Henry Aguda ang kinahanglan nga gamiton sa Meta ang Artificial Intelligence o AI para sa Facebook karon tangtangon ang mga content kalabot sa pag-abuso o bayulente nga panghitabo. Kininunot sa mga insidente sa kagubot sa usutong-an kundi pipila ka mga suspect kalabot sa pagka-addict sa alarming online groups o ga content mato ni Aguda. Ngulato nilang tugon sa Meta kung kalabot sa Memorandum of Understanding kalabot sa pagbutang sa child safety features sa Facebook.
5: So, aside from yung mga bullying, harassment, yun dapat bawal yun. Ano naman yan eh, yung mga magulang, ginagawa nila yung kailangan nilang gawin, wala namang perfecto, di ba? Gobyerno, ginagawa natin yung pwede natin gawin, di rin naman perfecto ang ano. Pero kasi yung mga digital platforms na yan, sabi ko na nga, meron silang AI tools, meron silang targeting algorithm. Magugulat ka eh. Kalalabas mo lang ng store, alam na nila kung anong sabon ang i-pupush sa'yo eh, di ba? Alam nila yung profile mo kaagad. Ba't naman di nila magamit yan doon sa mga illegal stuff? Di ba? Yun lang naman ang hinihingi natin. Meron silang kakayahan.
2: Ang pamayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
1: Gipamugos ni Senador Rubin Padilla nga kinanglan luwas na lugar para sa mga tinun-an magtutudlo og kawani sa mga tung-an road sa pag-aproba sa Senado sa Senate Bill number 2426 o Comprehensive School Safety Act. Mato ni Padilla ang tung-an magsilbing ikaduhang panimalay sa mga bata usa ka lugar diin sila makakat-on og makatukod sa ilang damgo o kilit lugar sa kahadlok.
6: Mga kasama, Ginoong Pangulo, ako po ay bumoboto ng pabor sa Senate Bill number 2426 o ang Comprehensive School Safety Act. Bilang co-author at co-sponsor ng panukalang ito, ikinararangal kong maging bahagi ng pagbuo ng isang komprehensibong balangkas na tunay na magtitiyak ng kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at kawani. Ang Senate Bill number 2426 ay isa sa mga panukalang nagsulong ng mas malinaw na sistema ng proteksyon sa loob ng ating mga paaralan. At ikinagagalak kong ang mga layunin at mahalagang provision nito ay naisama po sa panukalang ito at inaprubahan ni Senator Bam Aquino. Isa pong karangalan ang mapasama po ang aking mga amenda. Ang paaralan ay dapat maging ikalawang tahanan ng ating mga anak, lugar ng pagkatuto at pagbuo ng mga pangarap, hindi lugar ng takot o karahasan.
1: Pamahayag gato ni Senador Robin Padilla.
2: Gibot Yags National Center for Mental Health ni kinanglan niya magpatuman sa compassionate and accessible psychological support ang matuhaan nga nakasiti is traumatic incident. Matod ni NCMH Director Dr. Noel Reyes, kinanglan sa dayag nga komunikasyon o luwas nga lugar sa mga bata. Ginugong paan ni Reyes nga kinanglan nga masairan sa mga tinunan nga nakasiti is violent o traumatic experience sa matuhaan nga doon na sila'y madubulan.
7: We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangangailangan po sila na mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance. We should help them calm down, no po, and i-orient po natin sila.
2: Ang pamayag ni SMH Dr. Noel Reyes.
1: Samtang generally peaceful ang gritibog ang Lihok, Portesas, Manila alayon sa pagdumdum sa martial law. Matod ni Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Santiago, nga nagahangyo pinagi sa panag-istoryahanay tali sa mga lider sa pag-progresibong grupo o mga pulis ang ipigayong programa sa Recto Avenue, Taliwala, nga walay permit ang grupo. Gitugtan sa pagyapon sila nga magprograma samtang wala na gidangop apan gitambagan ang lalaking rallyista nga nasitang nag-vandal sa Center Island sa maong lugar.
8: Wala naman po kami na mo-monitor na looting, paniniwan ng gamit, privado man o pa-publiko. Naging maayos po yung mga leaders na sinalubong po. Maliban doon po sa insidente ka namin nag-spray paint, gusto lang namin kausapin sana yung nag-spray paint. So nung kinuha namin, medyo nagkagulo konti, pero pinagbigyan na namin na huwag na lang maulit. Hindi naman po naulit na yung nangyari. Pinaraya po namin yung dalawang cellphone, ibinalik namin. Isa lang po inuli namin, yumakap lang talaga yung babae. Kaya sinasabi na dalawa inuli, isa lang po yun. Yes po, yes po. Itong 2,200, wala po tayong nakitang nagpang-abot yung ating mga protesters at mga pulis. Siguro malaking bagay po yung nakausap natin yung mga leaders nila. Yung balaklaban naman, nakabalot yung ulo, pinapatanggal, tinatanggal naman nila.
1: Pamahayag gato ng Manila Police District, the Police Director, Police Brigadier General Arnold Santiago.
2: Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
9: Magnum
2: Natala sa Department of Health kung DOH ang 33% kapag kunod sa mga kaso sa dengue ning tuiga. Mata ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha, ang kapiga 155,000 ang dengue cases ugo sa Enero 4. Hangtod sa Setyembre 16 ning tuiga, mas ubos kung itandi sa kapig 231,000 ka mga kaso sa parehong panahon sa miagi nga tuig. Taliwala pa man niini, nagpadayon DOH sa pag-monitor sitwasyon sa maong sakit.
10: Sumula po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
2: Ang pamayag ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
1: O karon sa atong dugang mga balita, sa atong dugang mga balita may galaw karon sa atong Magdabensyon National. Sa era nanawagan na og aksyon ang Iran sa mga nasod gi membro sa United Nations sa Global Dialogue Forum, giklaro ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi nga dako ang panginahanglan karon aksyon gikan sa international community aron mabalik ang kaapsay kaniadto sa kalibutan. Mato ni Araghchi nga nahimo usab nga normal ani tabong kagubot para sa political interest sa mga nasod aron nakita nga pattern ng pag-atake sa Estados Unidos og Israel kanila sa mga tensyon usab sa Gaza, Lebanon ug uban pang mga lugar.
11: A dangerous pattern has now taken shape, a pattern in which military force is no longer used as a last resort, but has turned into a permanent mechanism for redesigning the political and security landscape of the region. The military aggression of the United States and the Israeli regime against Iran is also understandable within this very framework, a war that was illegal, unjust, aggressive, and unproven. If international law is disregarded whenever the interests of major powers dictate, one can no longer speak of the rule of law. If human rights are an inherent right for some nations and a conditional privilege for others, they can no longer be called universal. If international institutions, including the United Nations, cannot stand up against aggression and hold accountable the violators of international law, it is only natural that the credibility and legitimacy of these institutions will be damaged.
1: Pamahayag gato ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi.
2: Samtang sa Japan, kapig 1.9 milyones ka mga residente sa Japan ang gihikling tungod sa pagkusukuso sa Typhoon Dujuan. Gihimang voluntaryong paghikling alang sa kaluwasan sa publiko. Ina pinakatawa na sa mga high-risk nga lugar na nakipas sa mga kamanduan ng unom ka mga prefectures. Mga Tokyo, Chiba, Kanagawa, Ibaraki, Saitama o Shizuka. Samtang gatosan ka mga flights ang nakansila o temporaryo. Usap magipahurong ang dagan sa pipila ka mga tren sa Tokyo o kasikbit nga rapid sa pagkakaroon para yan ang pagmonitor sa mga otoridad sa Damyo sa bahay sa pagbaha tungod sa daotang panahon dutong nini. Wala pa opisyal og pinalang ihap sa nangamatay tungod sa maong bagyo.
1: O karon sa dumagdag business, posible sa ka 10 pesos ang tod, 25 pesos per kilo ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa October ni tuiga. Tungod sa pagtaas sa international contract prices og shipping cost, mato ni LPG Market Traders Association President RLT, nagadepende pa kini sa lihok sa world market ang presyo hangtod sa katapusan sa bulan sa Setyembre.
12: To give you a ballpark figure, ang tinitingnan po namin as a whole, lahat na po, it is on the range of 10 pesos to as high as 25. Dahil kung hindi po namin bibilhin, wala po kami makukuha. Inalaw naman po kami, ang importante ay magkaroon tayo ng enough inventory dahil ang current inventory na lang po natin ngayon is below 30 days as of now.
1: Pamahayag gato ni LPG Marketers Association President Arnel T. Samtang sa forex exchange rate, sa kasdalar balon sa 60 pesos, 67 centavos, kinadyan dalar 44 pesos, 73 centavos, sa kudalar 70 pesos, 98 centavos, 3 dalar 44 pesos, 67 centavos, 1 dalar 1 pesos, 97 centavos, kinadyan 1, 4 centavos euro, 71 pesos, o 95 centavos. O karon sa Tumagdom Entertainment.
2: Naghatag og reaksyon si Jelly De Belen sa iyang pagumangkod nga si Kayla Estrada kang Daniel Padilla. Mato ni Jelly, ang importante para kaniyang kalipay sa droha gidugang paningini nga basta malipayon sila og ipakita ang maayong gawi sa usag-usa og ipaambit usab ni Jelly. Ang mga tambag ngayang gihatag kang Kayla og Daniel, isairan niya wala paghihapon ni kumpirma sa publiko. Nila ni Kayla og Daniel ang ilang relasyon na panitong Abril, may paambit si Kayla og nindot ng hulagway. Nilang duha nga nakuha ato selebrasyon sa adlaw na tawa ni Daniel.
13: Kayla, si Kayla. You know, is also very happy with DJ, with Daniel. You like Daniel?
14: Yes! Alam mo ba, and inaanak ko yan.
13: Oo nga eh. Oh,
14: inaanak ko yan.
13: They're very happy together.
14: Yes, they're as long, sabi ko nga sa kanila, parang as long as you both are happy, as long as you bring out the best correct in each other, happiness.
2: Ang pamayag ni Jelly De Belen.
1: Karon sa Tomagdon Sports, pareong nakabanti sa final round ang Yulo Brothers nga sila. Two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo og sa FAG World Cup gold medalist Andrew Yulo. Human, nagkwalipika sa ganay ang kategorya sa Men's Artistic Gymnastic event sa 2026 Asian Games sa Japan. Miabanti si Galoy sa finals sa floor exercise, bolt, paranel, bars sa team event. Mato ni Carlos, nga mabawi siya sa sunod niya aparatos. Human, wa mo landing sa first attempt sa bolt. Igon man, horizontal bars kundi nasakpit ang 75.4 points.
15: Hindi siya lumabas yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team.
16: Kwento ni Carlos, nadulas ang kanyang kamay sa binti kaya tuluyan siyang nalaglag.
15: Kanina,
1: mamahayag ganito mga eksoon ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Inyo na bati atong Magno Morning News. So karon sa atong headline review. Una sa atong Magnum Lokal, usa ka motorista patay, humaan malatay og truck sa Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Magnum National, pagbatuman og mas bugat nga multa o silot sa mga korporasyon nga wa nagsunod sa SEC gi panawagan. Magnum International Iran, narawagan og kabag-uan sa mga nasod nga miyembro sa United Nations. Magnum Business Pesos LPG, posibleng musaka sa 10 pesos at 25 pesos matag kilo sa Oktubre ning tuiga. Magnum Entertainment, Jiray de Belan, nagato koreksyon sa relasyon sa iyang pagkumangkon nga si Kyla Estrada nga tugang Daniel Parilla. Magnum Sports, Carlos Yulo, managsama ng kabati sa final round sa Men's Artistic Gymnastic event sa 2026 Asian Games sa Japan. Handrog ma, alam sa itong Magnum Morning News. So karon ka Magnum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
2: Ug Magnum Kia Abelinosa.
1: So sa gawas ng katiriman katawa labing gabahanan, lahat ang marugan ako sa katawa na matuman sa balita og serbisyo.
2: Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma din hilamang sa balita og serbisyo

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Para sa malimpiyong dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. Prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyog natabang na ko. Di na ko lose pod. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
4: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
4: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako. Okay na. Dito buhita ako. Kuwakawan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
4: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
4: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
6: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
4: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
10: Tanang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local, pipila ka barangay official sa Kaginduro, may opinion o reaksyon kalabot sa sugyot ng Ombudsman Crispin Remulla na himuong requirement ang civil service eligibility sa mga boot magpapili sa barangay and SK elections. Pipila ka programa sa Duli Region 10, temporaryong gihunong tungod sa election ban. Hangyo nila sa Comelec nga magparayon sa ilang mga programa wa patubaga hangtod karong parauna. Ordinansa nga manalipod sa karagatan, pangisdaan ug panginabuyan sa mga managat sa Kaginduro himpit nang naprobahan human ang 28 ka katuigan. Sa Tumagdum National, pagwagtang sa mga nihilistic sites sa Pilipinas ang ginuso karon sa DILG. Ang taong nihilistic nagtuo nga way bili o gawlugan ang kinabuhi sa tao. Sa Magnum International, flight sa pipila ka dagkong tugbanan sa Amerika nangalan o nalangan human maputol ang ilang backup fiber lines. Sa Magnum Business, trade deficit sa Pilipinas giingong parayong makapiktar sa balor sa peso batok sa dolyar. Sa Magnum Sports, Filipino-Canadian tennis star Leila Fernandez nagpasalamat sa mga Pinoy fan nga may suporta kaniya atol sa dula sa Singapore Open.
9: Magnum 45.
10: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion, gipamugos ni House Impeachment Lead Prosecutor Congresswoman Jervie Luisto nga angay mutunga o di mubalibad sa sabpena si VP Sara Duterte o ginanglang iyang tahuron ang mando sa korte. Kiniaron tumagon ang mga pasangil bato kaniya labi na ang pangutana kung giunsa niya pagtigom o pagtago o daghang kwarta.
11: Itong sabpinang ito, this is described as the compulsory process of the impeachment court. And apparently, we have no option to say no. And that is why kapag ang witnesses ay nasabpina at hindi dumating, the prosecution actually has the option to move to cite the witness in contempt of court. But of course, the discretion rests upon the exclusive power of the Honorable Impeachment Court. Significant ang kanyang magiging testimony, if ever. As a matter of fact, if the impeachment court will opt to issue subpoena to the respondent vice president, dapat dumating din what she can invoke is the right against self-incrimination. Yung right against self-incrimination ay applicable yun to the question which is being raised. It cannot be invoked for you not to appear before the impeachment court. The option that is left is for them to appear. But you cannot invoke against the subpoena. You can only invoke that to the question which is being raised to you if the question will incriminate you.
10: Sa panig sa depensa, may tubag si defense team spokesman Michael Pua. Pero, dili klaro kung mapatimaw ba sa Senate Impeachment Court si VP Sara.
12: Wala po pa siyang sinasabi sa akin. Pagdating naman po sa ganyang mga matters, we don't really recommend yung kanyang attendance. Nasa sa kanya talaga yan kung gusto niya o hindi. And as to the pina of Mayor Baste, I'm sure he has his own lawyers. I'm sure, well updated on the matter. So tayo, hintay lang natin kung anong mangyari next week. But ting naman po sa pag-a-attend ng ating Vice Presidente sa pagsuporta sa either the staff or yung kanyang kapatid, hindi na po tayo nakikialam sa mga ganyang bagay.
10: Igsoon tingog ug pagpagkabana. I-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alasayis 39. Bang Action, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
13: Ug Magnum Angie Alsado.
10: Karong adlaw adlaw Martes, September 22, 2026.
9: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
10: Di lang taangay alerto permanente sa serbisyo, alerto sa balita, but kinanglan sab nga alerto ta kanunay sa panahon kay kagapon init unta sa buntag dapit pagkaudto unya pagkagabi magdumanji bundak ang ulan kusog-kusog ra bang bundak sa ulan no nakapalimaw-limaw sa atong sa pipila ka kadalanan diri sa atong dakbay no ang anesgutan nga ulan kagabi so taon ta mga action observan karon ni magdumkia bilyano sa magdumkia
14: sa mga Juno, so pagkaroon din sa mga dati na ato nga rapasyon din sa Captain Vicente Roa Luna Tracing ato nga sila magdimajul. Kung isigutan na po ang nakausap na nila oras na nagpabilin paghihapon nga medyo alumbong pa magdimajul na binakaywa pagdidinon nga may patimaw ang sidlak ni Hari na Adlaw. O pagkato nga rin sa kakao na naman yung tinabantayan gitpon nga mga pagpanagum nini nga mga orasa. Kung may isigutan ito nga Hayes magdimajul sa mga kawanangan na pilin paghihapon na binadatot sa Maya Bukiron nga mga bahin. So, dili kayo siya nun yung visible kung nakadirisento siya dapat makaroon lang siya kung mulan daw ka dili sa mga Bukiron o dili sa mga tagas na building o nga malimayon nga sa maghihapon nga medyo blurry o nga medyo dili kayo nun nga klaro ang atong mga dito sa mga Bukiron po nga bahin. Kung may isigutan ito nga dalit sa rato kanini nga orasa pag numachun sa mga paghihapon nga makalasang sa paghihapon na pinakay sa iyo paman o wala pilit kayo nun yung mamatingan nga bugat sa dagat nga dagat sa trapiko nila oras dili sa maya dalang kapil sa Santa Rosa Luna Street ni Ato Kastal. Matang kapagulagay sa kasap noon kini ito nga Hayes update kikang distribusyon sa may Captain Vicente Roa o ga Antonio Luna Street sin ato Kastal para sa Magduma Red Alert kini si Magduma Under 23 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magduma Radio.
10: Salamat Magnum Kia Belenosa dirita mga egsoon sa matag-adlaw natong pag-monitor sa air quality index diri sa atong dakbayan ingaman usab sa Tagulan area ug bisan sa Iligan. Magnum Angel Sado.
13: Yes, Manong Juno, sa atong nga padayon nga pag-monitor sa update kikan sa buhataan sa DNR-EMB, continuous monitoring po din nila sa air quality index din sa atua sa Northern Mindanao, particular na sa tulo ko mga stations nila. Sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa CDO DNR Region 10 Station, nagpabilin nga fair ang air quality index nato dinhi kundi initala sa 59 PM 2.5 AQI. Samtang sa may Iligan na City, anaa sa 39 PM 10 AQI. So, may arang-arang lang siya magdumdur nung kung itandi sa kagahapong adlaw nga nasa very unhealthy ang ilang status karon na sila sa good ang ilang pong status nini mga panahuna. Samtang sa may Taguluan station, nagtala sila sa 41 PM 2.5 AQI o good na gihapon. Kagahapon, susama magdumdur nung na sila sa mga very unhealthy ang ilang po rin po nga sitwasyon. Pero siguro tungod po din sa pag-ulan, mahinungdan nga nagtala na karon ang Taguluan, Iligan City o good nga status sa air quality index. Samtang ang kagahapon kagayan di oro ang nakakaroon sa fair ang kasamtang nga sitwasyon. Alayin po nini na pahinumdam ang ato po din po nga buhatan sa kagayan na di oro City Health Office nga ato sa publiko nga muhimo gihapon sa pagbuhat nini po mga interventions aron malikayan nga maapektuhan ang ato po din po nga kaugalingon na niining nini po nga hey situation din sa tuwa sa Dakben. Susama na lamang sa pagalikaya, sa paggawas kung adunay matikdan nga presensya nining haze kung nga baga nagyudya kaayo o paghimo usab sa pagsudog face mask kung adunay mga panginahanglan sama sa ato pong mga vulnerable sectors, mga tigulang, mga bata, mga buros o adunay mga balatian na sa ilaha po din pong kasing-kasing o sa ilaha po din pong mga baga. Dayon nag-iabisuhan po ang mga kaisunan po nato nga pangsiradaan ang ilang mga bintana pultahan aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa hangin nga duna po ya dala o kuna dala niini po nga haze nga polluted kaayo. Samtang nga giya pahinumduman po na itong publiko nga kanunay po no nga magmonitor sa mga pagsibya sa radio o bisan sa ito po din po nga mga hintungdang ahansya nga naghatag og update sa itong air quality situation o pagtawag sa 911 kung adunay panginahanglan sa emerensiya.
10: Kung mo yung taong fair, kagyan di oro, taguluan ang iligan good. Magnumanje, di ba? Unsa may but pasabot sa fair diya. Naman na explanation nga, okay ni sa panglawas sa tao, di ba lang naginabutan diya? Naiusay mo yun nga acutely unhealthy, unsa man na diya?
13: Kumintag fair, Magdum June, no? Wala pa yung mga specific precautions ang para sa general nga population lugar, kinanglan nga kita lugar magkuan po, maghimo o kaning intensive na gyud nga pagpaningkamot
10: so, sabto na to magdumanji so, nga mafirman good mafirman o good di ang kabalakaan maong nga sitwasyon
13: kun dinhi magdum June kay normal activities may continue
10: okay.
13: Pero dapat attentive gyapon ta sa mga official advisories
10: so mao na mga igsoon ng mga kalambuan karon may kalabigitan sa kainit ug o labi na kun isgutan nato ang lugar kalimpyo sa hangin nga atong gakasinatian nga medyo gakapitan sab tungod sa maragi na haze nga gikan mismo sa Indonesia matagroon niya ato magkamatikdan din sa atong dakbayan o kasigpit ng mga lugar tama to no nga tungod tingali sa ulan kagabi mauna nga medyo bisantod o kaghapon medyo dilimay sa atong panglawas karon medyo dili ang kamalakan si Pag-asa weather forecaster Catherine asunto ato makawan ka na buntag Catherine may buntag.
15: Yes, Catherine, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Traffic sa usa ka low pressure area nga nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Prevailing nga nakapekto sa eastern section sa Visayas, then portion pod sa Mindanao. Diyon sa Caraga o probinsya sa Davao Oriental, makasinati sa mapanganurun nga kalangitan inubanan sa katag-katag mga pag-ulan, hilat o pagpanalugdog tungod sa traffic sa low pressure area. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na umasin natin ang kasarangan nato na sa usay kusog ng mga pag-ulan. Sa uban nga dapit sa Mindanao at ilang northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom nato na sa mapanganurun nga kalangitan na i-chance sa gyapon sa mga isolated na rain showers o thunderstorms, labi na kung hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Hinay nato na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatang kasadpan, nato na sa amin ang kasadpang direksyon o kakaragatan, hapsay nga ito na sa kasarangan ng pagbalut. Temperature range nato 24 to 33 degrees Celsius. Heat index posible maabot 40 degrees Celsius. Philippine Standard Time 6:46 sa buntag. Minisli Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Milugan. Maayong buntag.
10: Salamat Catherine Asunto ang Pag-asa Weather Forecaster.
16: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
10: Sa pagparenta karumbuntaga, pipila ka barangay official sa Kagenuro, may opinion ang reaksyon kalabot sa sugyot ni Ombudsman Quismen Remulla na buong requirement ang civil service eligibility sa mga buot magpapili sa barangay NSK elections. Niaspikas linya ang presidente mismo sa Liga ng mga Barangay, CDO Chapter, nga si Kapitan Marlo Tabak. Kap, may buntag.
17: May buntag, manager o ang magnum at buntag sa kanan o sa katawang sinasbayan sa Kanyan Dior.
10: kapon siya mong panlantaw kalabutan initially marag nagkadunggan ko nga supa ka sa lasgutan nga sugyot.
17: Pag nung June kinino, dili na to lang, maayo ang unahuna ni Ombudsman Rimulya.
10: Oo.
17: Pero dili i-single out ang barangay official.
10: Oh.
17: Magsukod kini sa taas.
10: Gikan
17: sa presidente.
10: Oo.
17: Vice president, senador. Tanawa atong senador karon.
10: Oo.
17: Oh, tanawa atong mga magbalaod unsa idagway sa Kongreso o sa Senado.
10: Oo.
17: Then makitaan man na, no? Nganong i-single out man ang mga barangay official.
10: Bita no mo jo unfair cup no kay kung presidente basta lang kabalo mo sulat ug mubasa okay na. Kamulog ka.
17: Natural born Filipino citizen.
10: Oo. Oh.
17: Pwede pag-abot sa amo sa barangay kinanlan og eligibility.
10: Oo.
17: So unfair kayo. So,
10: di man kamay, di man tali kamay mong eligible po pag grade 6 na ka, kapitan, di ba?
17: Correct. Pero ang kanimagong barangay sa Magnum June,
10: uh-oh,
17: kuan gid ni muning mga kandidato nga gakapili base gayud sa gusto sa katawhan. Silinganay man eh. Silinganay mo.
10: Silinganay. Pinaryantihay.
17: O muning pinaka-critical nga election sa tanang elections kay Iksuon, papa mag anahan anak magkontra sa piliay mga igagaw kumpare silingan niya dugay kay ang healing period kay mo ni siya ang sakit sa buot nganong gi kontra man to siya nga ako man tong pagumangkon ako man tong apo ako man tong igsuon daghan kay na nahitabo dinhi sa aton dakbayan magnumdon so tungod kay ilanay relationship batasan mauna nga critical kini so dili kinahanglan nga eligible kinahanglan lang nga naay mga policy nga idugang diha nga tanan man dili man perpekto ang mga opisyal so kinahanglan gyud nga human sa piliay naay masubsob nga training mao gani Magnum June alang sa kasayuran sa tanan naatay pending ordinance nga gifile uban ni Councilor Jingjing Daba. Ang ordinansa ginganlan kini og institutionalizing the executive course for barangay officials. Muiskwela kini sa atong City College na ay modul nga sundon gikan sa ethical standard paingon sa iyahang parliamentary procedure paghandle og kuan then how to formulate ordinance resolutions and then ang public service ang pag-atiman sa mga tao apil anak nga module
10: 4 years gihapon ka 4 years gihapon
17: dili
10: okay
17: na ana siya na actually Magnum June na offer na sa una sa USPP MUSP pa kani adto no kadawat pa kita sa baryo karon atong gipinuskan uban ni Councilor Jingjing Daba uban ni Ma'am Sol sa God kani adto silang Dr. Babia sa City College, nagpanagtabang ni Ana, naka-first hearing na kami sa City Council, unsaon, and sunod nga hearing, invite na to ang mga experts sa higher education. Kay tinuod yun, nga kinahanglan na i-equip ang mga barangay officials. I-equip. Pero dili rason nga, himuong nga civil service eligible, aya ka makadagan. Dili, kay daghan kay eligible nga dili gyapon maayo paghandle dias ka barangay.
10: Pero i-equip sila kap after na sila napili.
17: Yeah. Pero
10: training. Pila sab ka bulan na. Kay base ugang ang ilang pagserbisyo katawhan dito ra paingon sa pag-eskwela nila unya.
17: Dili, 6 months pero modular dili kada adlaw. Dili kada adlaw ang klase no, naay module mo mahuman ka ani nga module murag twice a week man tingali ka to ang klase. So, ato nang gitan amo nang naa karon ongoing ang diskusyon. Kay tinuod man na Magnum June nga karon nga panahon, kinahanglan na gyud i-equip ang atong mga
10: unsa kay mayo kap ug baliho nato? Kadtong interesadong magkapitan, magkagawad, mag-SK chairman ug uban pa, mag-train mo daan before mo magpapili. 6 months gyapon. Kay aron nga kanang 6 months makatutok na sila sa pagserbisyo diretso pagkapili na nila. Unsa ka?
17: Posible gyapon tan-aw na to unsay dagan sa ordinansa no. Paikon lang gyud ang pag-eskwela magud personal man na nimo. Dili ta nato mahimo nga requirement sa pag-file. Kaya iklaro man ang Constitution, can write, can read, and regular Filipino citizen. Oh, kanara man ang requirements na kung gusto ni Rimulya, naos mo nila ang Constitution.
10: Okay. Diba? Siguro, kanabang, di ganyan nga kailangan nga eligible o naagay civil service eligibility. But at least, kung ikaw nagplano kang magpapili pagkapitan para equip na ka, before ka magpapili, train ka. O niya, siguro, magdala na, magbit-bit na siya certificate. Pag ato niya, pagpainyag si Usi, nga nagka-train siya, kapitan.
17: Nagka-train siya. Posible, no, tanaw na to ang mga legal ni anak. Kaya mo lagi, usbun man ato ang Constitution, Maligero. Usbun man. Kaya so, nonetheless, kung ugaling gusto sab na to, di pa na to na mausap ang Constitution, klaro man na. So,
10: layo, pagkaya na subo, suntok pa na subuan.
17: Sige, kung congressman magbuot. So, dito na lang ta sa pinaka-delis. Kung mag-election, na ay bago nga opisyal, na aman ang DILG na agi na sila mandatory training for the barangay niyo ni elected official Bineo. Okay, na ana. Ato lang padugangan.
10: Duhangan.
17: Padugangan o kuan kay kana ila magut is 2 days dili kay maabsorb pa. So basin ang masubsob na training maayo. Lagi kinahanglan sa ato mga barangay officials kay gikinahanglan gyud karon ang masubsob na pagtuon sa ato mga barangay officials.
10: Arang-arang man sab siguro og makuha ang 6 months magdumanji ang lugar termino sa mga kapitanis para sa training o mga barangay official para sa training kay kung ma-realize ni maging 5 years naman ang ila mismong termino, di ba? Pag 5 years na,
17: appeal
10: na diya.
17: Example man, appeal magnum June, sorry, 5 years naman ang term. Appeal na din na ang training na dayon, how to formulate the barangay development plan. Okay, training na, kanang 6 months na iskulan, appealon nga jatanan. Aron, kanang 6 months, kuhan pa man na, healing period pa man sad na.
10: Healing period, then,
17: kanang one year, healing period. Tapos sa bureaucracy sa bagong administration, apil na iyang training, ayon planning, eh pagkauman ana, equip na siya sa iyang ikaduha ka tuig. So 4 years ang iyang basis sa pag-implement. So kana tun-an lang tanan aron sad kamaloko on sa contention ni Secretary Rimulya, gusto niya ma-plastal ang kabarangayan. Uyon man kita ni ana, pero kinanlan-lan nga ang proseso. Dili lang mapihit kay lisod man kayo nga kamera sa barangay ang pagayo ang eligibility. Nalipay gani may elected, may graduate, may wa may kapasar sa civil service kay kahuman among term civil service.
10: So ikaw kap pag sunod ni mo kapit pagkakapitan ni mo pagkabarangay official ni mo dili pa ka eligible.
17: Nag-eskwela man ko sa college na ko isang proof daan.
10: Okay.
17: Pero nadungagan og dagan kay gikan sa SK 1 term kagawad 3 terms barangay captain 3
10: terms. Grabe. Sige dagan. Usaraman ka term nga makaangko na kag eligibility, di ba?
17: Unya dili man ang eligibility nato, manager. Dili na maoy magamit sa ato sa barangay. It's a commitment, passion, commitment to serve. So mao nang ang usbon gyud is the attitude sa usa ka tao, how to deal people. Kana gyud ang tanawon. Kay dili man perfect, ako daghang kay kog sala, daghang kay kog sayop, kay dili man ta perfect, managi kinana nato mag-training. Mana sige ko appeal og training kay maka-equip ka nato og ma-correct ang ato mga sayop.
10: So karon kap after sa pila ka term na nimo, naging iski pagigat niya dayon na naging kagawad na naging kapitan na karo, naging kapitan na karo, naging presidente pa sa liga, pila na ka eligibility ang imong nabatunan karon?
17: Ano, usara man to akong i-apply.
10: Di ba kayo usara man ko ito magikinaman?
17: Lagi usara niya. Dili ko ga ang ako karon magdumdun sa mga bago nga mga issuances. Lisod kayo ang magkapitan. Makadumdum yun ko, no? Sosyal naman ko dugay kayo. Magdumdun ang report ragyod nga ga-submit sa barangay kaniadto sa siyudad kay Kipira, kanang sa katarungang pambarangay. Muna ng report nga isubmit. Karon, first time job seeker, bisag kasambahay lo, road clearing, kanang ni mayor, kanang yung every Friday nga, limpyo sa barrio, sa national nga, every month nga, kalimpyo din. Hapagkainan, tanan ka na i-report every DCPC, BAUSI, every month ka na i-report na mo.
10: Pero sa imong pagpandirbisyo ni mo ka ba, no? Nakabante ba ka nga, well, problema sa imo, very articulate ka. Unya ang imo mismong training, labaw pa sa lugar ang imo mismong kasinatian sa pagbarangay official. Lugar, bisagwa ni training, okay ra. Ba't na ba kayong kabantayan nga mga kaubani mo sa saguni ang barangay ina na nga medyo galisod yun kay kulang pa sa may nga nato bala. Kuniskuta na to ang lugar pag-eskwela. Kayo ba, hindi ba ka-graduate sa usa ka kurso yung inanakap? Na ba?
17: Naa, pero ang una anak, labi nagmuabot sa ako, refer na yun sa DALG. Na yung mga ordinansa. One thing, i-share na ko, di mo manager, no? Barangay Bisigan, layo kayo na. Kapitan Minister ha, layo kayo. But Barangay Bisigan, pass Barangay Ordinance, 5 kabuok. Iagi na sa akong committee.
10: Meaning, ang imong committee ba maoy gahimo sa ordinansa? Or
17: sila gahimo. Pero pag barangay gani, iagi mo na sa barangay affairs. So, atong gischedule na yun ang committee hearing. I-invite tayo na ito ang mga resource person based sa ordinance. Katari atong ginadili na ang pagtigway sa ilang mga mananap, daplin sa suba, daul sa eskwilahan, inana. I-invite na ito ang DepEd, about na itong APO, karon makahatag o gunahon na unsa pa angayan i-revise sa ilang barangay ordinance. Karon pending na.
10: Okay.
17: Sabot pa sabot, barangay Bisigan ka na, purting layo ah.
10: Oo.
17: Okay, pero nailimak sa pending sa atong
10: kanang paghimog ordinance sa CAP unsa man ipaagig abogado or sila na mismo example usa ka miyembro sa sangguniang barangay wa siya makahumag eskwela example wa ra makahumag high school siya mismo ang gahimo sa ordinance o na amoy abogado nga mo himo sa ordinance
17: kung ako'y mag-utor siya Magnum June iyan ang ipasar binisaya gud gusto ko nga magbutang og ordinansa nga ang atong mga bata di na musulod sa eskulahan kay Waikural alas 6 hap
10: okay.
17: Iwan na sulod ang campus.
10: Binisaya.
17: Ilang pasang na ordinansa. So, pag ilang i-draft.
10: Okay.
17: I-draft. Hili man na perfect.
10: Kaysa man mag-English cap?
17: O manila o draft approved sa ila sa barangay dalun da yun na sa city council sa akong committee.
10: Okay.
17: Unang sa atong committee na magigibutang diya kung ang usa ka barangay ordinance ng review kung walay action ang city council after 30 days deem is approved.
10: Yes, Kap. By the way, gikan mismo sa barangay level, panalitan, binisaya na siya. Asa man na i-translate sa pagka-English sa imo ng committee ba?
17: Pwede na dinidayon sa taas atong committee ba?
10: Na okay.
17: Illegal, mutabang, na ang DILG mutabang. Kaya di ba yun? Ato yung tabangan ang barangay. Kaya kung gusto na ito, nagka natabangan.
10: Napagigya po na karon Kap, nga mga barangay nga, ang ilang barangay ordinance, proposed ordinance, binisaya, niya pag-abot sa mong committee ba in Englishon?
17: Wala na.
10: Wala na.
17: In English na kay mga bright na ang kapitan ron.
10: Okay.
17: Magpatabang na sa eskwilahan niya, nasa ilahang
10: eskwilahan. Kaya na may mga terminology nga, mga legal.
17: Yes.
10: O diba? So, kinamagin na siya abogado.
17: Correct. Pero ang nindo tanak magnumdiyong pagbuwat nila, binaryo gid kaayo nga konsepto.
10: Binaryo, okay.
17: Binaryo gid ang konsepto. Munang na ay review sa city council.
10: Girefine na lang ninyo pag-abot city council. Okay.
17: Kung na sa ako magnumdiyong sa barangay affairs o ma-approve, dili na diretso approve. I-refer pa na sa committee sa laws and rules. Sila ang mag-final kung per-order ba yun kining ordinansa.
10: Okay. So, by the way,
17: schedule sa plenary.
10: Ang ordinansa sa barangay, dili na siya maging ordinansa hangtod nga doon na yun sa ni concurrence, ang tawag na sa city council?
17: Review.
10: Review lang.
17: Review kay naamay mga barangay ordinance nga inconsistent sa
10: okay.
17: Ordinansa sa siyudad or sa national law.
10: Okay. So, but pasabot, nga i-review lang ninyo nga, okay na ni, kawala ni bikil sa mga ordinansa sa siyudad. Pwede na ninyo nang aprobahan diha. Aprobahin na ninyo.
17: Ipasa sa namo sa LR, sa laws and rules.
10: Okay.
17: Pag-uman sa laws and rules, ipasa dahin, pagkitaan sa committee sa laws and rules, agenda dahin sa plenary.
10: Unsa may botos plenary?
17: i-approve ang resolution for that ordinance. Approving the resolution for the purpose of this ordinance, barangay, patag, ordinance number, mauni. Dayon, ibalik na din mo sa ila for publication para ila na dayong i-implement.
10: By the way, kanang ordinansa, unsa gyud sinugdanan? Giaproban sa daan sa barangay level?
17: Barangay.
10: Okay. Human aprobay sa barangay level, pasa sa mong committee ba? Okay. Sige.
17: At sa akong committee. Dayon, pagtanaw na ko sa akong committee kung ang ilang ordinance sa about business, akong ipatawag ang committee chairman sa Trade and Commerce sa City Council.
10: Uh-huh.
17: Finance. Tanan nga mga opisina sa City Hall nga naay relasyon ana nga ordinance.
10: Okay.
17: And committee hearing, ila din mga suggestions. Dayon, naman ana, refer to legal, city legal.
10: Okay.
17: Order comments. Mugawas din ang comments sa legal. So, magsugod na dayon ang ilang. Muna nga, ang ordinance sa Manager June, magnum ay, dili in ana kadali ma-approve. Ma-review sa City Council kay reviewon gyud kay masin ug na ay mga provision nga nakasupak sa mga existing ordinance and laws.
10: Oh, okay. Now, ang resolution di ay nagapasabot nga why problema ni nga ordinansa? Approve ni nga ordinansa.
17: Yes. Dili kami ang mag-approve sa ordinance sa City Council. Karon na to, magpasar lang kami resolution. Resolution and effect of that ordinance.
10: Okay. So, unsa tenor gyud sa nasgutan nga resolution? Resolution interposing no objection ani nga ordinance. Unsa ba?
17: Dili sad.
10: Dili sad.
17: Approving. Resolution approving the ordinance of ordinance number 005 of Barangay Gusa. Example in ana.
10: So, nagkinalang pag-ihapong approval gi kaninyo?
17: But dili ordinance. Resolution ra.
10: Resolution approving the ordinance.
17: Katong nga ordinance nga gipasa sa barangay, buti pasabot in order na.
10: Okay. Okay. Meaning ang unod sa ordinance actually ang nag-approve ana ang barangay. Pero pag abot dito mismo sa City Council, pag review ninyo, okay man, so that ordinance is good as approved. Meaning walay pagsupak ang City Council.
17: Oh, muna magpasar na mi og resolution nga okay ang ordinance.
10: Okay, okay. Alright, so at least klaro na, ang inangutana lang ko anak kay para mapiyo na ito magdumadyo, need ba yun nga pag may naagi civil service eligibility? By the way, huwag magkumuagig eligibility magdumadyo, no? Kining, unsay requirement para maging eligible ang usaka kawani sa gobyerno? Kining kagawad, kapitan?
17: Ang ako na ibawaan sa una na ay sub-proof ka ng 2 years graduate, no? Mag-take din ka og civil service sub-proof exam. Kung 4 years ka, take ka og civil service exam. Pero naay mga kurso nga pwede nakadili mo take og civil service. Example, nurse ka, nakapasar ka sa nursing board. Kanay mo nursing board, muna na imong kuan. Kung engineer ka, pasar ka sa engineering board exam. Muna na, katura ng mga katong dili magkapasa, example, wa siya kapasa sa PJ's board, gusto siya ma-apply sa gobyerno, mag-take siya sa civil service. Kung makapasa siya, manang maka-apply siya.
10: Okay.
17: Ewan mo siya kapasa sa PJ's exam.

0: requirements makaadto na sa college. Kung ikaw po undergrad, pero wa ka na human sa imong college, pero naka-employ ka sa gobyerno.
1: Oo.
0: Unya imong nakuha nga trabaho katong non-civil service position. Di na kinanan ang civil service. Pero nag-eskwela ka, nag-atiyap. Nag-eskwela ka, nakahuman ka. Okay, pag-graduate ni mo, pwede ka mo take ang civil service. Pag makapasar ka, regular ka. Regular ka kiyon sa imong position nga required sa civil service. Pero ang position magod sa gobyerno, Manager June, Magnum Ice, dili man tanan required ang civil service. Na ay mga position nga non-civil service position. Pero basta lagi o gobyerno ka, mas nindot manggod to ang promotion kung nakapasargid ka sa civil service.
1: Okay. Mangaksyon ang kaubanta karabuntaga mo si Kapitan sa Barangay Gusa, Marlo Tabak. Iman sa siya mo ay presidente sa Liga ng mga Barangay City o Chapter. That is why membro sa siya sa City Council karong panahon na. Sir, ipangutana ko lang sa ni isakay ko lang bakay na may nagkatawag good ni ato biaging adlaw o biaging simana man siguro kanto. Nagingon siya nga unsa murag yung paas mga kawatan ko ng Barangay Gusa magdumaan siya. Kay kung ganong gihupaan mag mga kawatan ginani ang ila kong establishmento giatem pagkawat in fact na totally blackout sila kay ang ilang linyas kurente giputol kay pitingali ang kawatan nagtingaw unsa ba nga lugar mahimog wala puso sa pagpangawat pinaagis pagputol sa linyas kurente so nag brown out sila pila ka adlaw magdumanji no sa Gusa. Ikaduha ang Mitsubishi ba to dunay kontraktor nila nga nakawatan ana ra sang gabi una gyapon nakawatan unya dayon duna sa usak ka mura og kana bang unsana kana bitang tindahan bitos mga gamit sa mga dogs ba mga iro sana so, mga pagbiterin mga pet shop ina na pet shop nakawatan sab daw in fact do nay kabot siya ba tong pick up na wala sab nila kining anang gabi una ra daw gyapon kining kapitan naabot nakabot ba ni sa mga attention doon
0: mao na siya ang atong ga i-advise pag makaabot sa atong tanod office. Gikinanlan gyud na siya nga i-blatter dayon sa Agora.
1: Okay.
0: So naay mga incident manager nga giabot sa ato na ato timan-an nga ang atong barangay lagi luag kaayo. Imaginon ba yan nga among boundary dito apa dito sa Indahag. Kung nagpumitaw na among tanod pag rubing. No? So basta na record lang unya na i-coordination nato unya ako sa nagpakabalo ko anak manager kung naana na binanagdinag ko ng mga incidents. May balo ko ni anak kana imong gimension kay ang Agora Police Station mag-coordinate diretso sa ako. So muanda sa ako para tan-awon unsay mga possible trace pag trace og mauni unya naay mga individual nga atong gipamonitor sa Agora mga individual nga gikan sa ato sa Lumbia. Nga nagagawas nga naanay mga records anak ng mga kaso. So ang ato lang sabton paglawom pagnunjon nga ang atong proseso sa balaod sa Pilipinas inanak man kalisod. Bisag pa og kabalo na ka nga muna yung binatan dili man nimo pwede akusahan siya.
1: Pero kining mao nga incident cup nakabot sa imo or wala?
0: Yeah. Nakabot. Nakabot sa ako sa tanod ang kanang sa pet shop no. Nakabot sa ako dai nakatawag sa ako ni ana so atong gipatan-aw sa atong tanod kung mahana ba ang blatter ila pa sakit.
1: May nawad-an kuno sakinan cup.
0: Kana oy la dako dai bau i. Ang ako nga hibaw-an adtong gahapon sa buntag kamulo og PSB nay nag-anak sa ako kay gikarnap yang motor. Pero akong gipangutan na asa man dapit ni Karnap, medyo di pa man kay kay hubog pa man, taga-bukid doon siya. So, nag-inom kuno sila sa Agora, kung nga di man nag-usa ang Agora.
1: Basing nakalimot siya, asa na nabutay niya motor, kay hubog man.
0: Oo, naakuno siya, duwa sila kabuk. Di akong gi-advise ang diritso nga, adto sa Agora Police Station.
1: Okay.
0: I-blatted, unahunaa, og asa kagayod gikan. Kato ang akong nasinati, pero katong pick-up, walay nakaabot sa akong buhatan.
1: Okay. Kapitan, salamat kayo. Thank you, sir, sa imong panahon. O gawas ko doon na kaibilin sa itong kaigsunan, labi na sa mga barangay officials nga, waman nga nga ginitan karo, pero mga target karo nga, murag highly professionalized, good siguro pag-ayo, kay pakuha na mag-civil service eligibility.
0: Salamat kaayo, Manager Jun, o Magnum Ice, o sa Tibok Pwersa sa Magnum Radio. Salamat kayo sa kanunay nga taytayan sa informasyon.

0: informasyon alang sa atong mga kabaranggayan, mga barangay officials, murag di maayo atong panahon, sukat pagkagabi, sayod ko aktibo atong mga barangay disaster risk reductions committee, magbantay lang kita tungod sa panahon. O salamat kaayo, o maminaw kita sa pagdong video and say update sa atong weather. O sa tanan, sa katawan sa Cagayan de Oro, amping kita ni ining panahon, no? Kaya diligid na to kasairan on sa kini. Abi na to dagkom, haze man di ay. Abi na to haze, dagkom naman di ay. So salamat kaayo sa tanan, o maayong buntag. God bless Cagayan de Oro. God bless magdong video.
1: Salamat Kapitan. Kapitan Marlo Tabak sa Barangay Gusani Gato Sudad. Kaysa may presidente sab sa Liga ng mga Barangay sa CDO Chapter. Doon ay reaksyon gikan ni Joe Pelisilda. Bro Joe Pelisilda, usa sa mga veterano na ng gungis nas media. Ang proponents niya na should first set themselves as examples. Mag-una sila pagkuhag eligibility so ato sila matawag nga matuod nga leaders. Gone are the days of tuklod or tulak leadership. Panahon na karoon sa birah or lead leadership. Oras, alas 7:12, sa mong pagbalik naman sa mga atang itag na mirabi ang Kapitan Sam sa barangay barangay kining sa dirisab isti kining barangay Agusan Cagayan de Oro nga si Kapitan Andrew Miglisa. Standby Andrew Miglisa. Standby sa mong pagbalik, tanong muna. Oras, alas 7:13.
2: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
4: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
4: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
4: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
2: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hello, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpamilod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya
11: ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
11: Karun na yun.
12: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Pumaka sa mga butika.
15: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inuberon sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132198 o sa 0911-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, simroof, steel bath, spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-9644-524.
2: Oras, alas 7:21.
3: Oras, hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Magnum 45.
2: Ato sa Merabi, si Kapitan Andrew Miliusa sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro. Kapitan, Kuya, may buntag.
5: May buntag, Kuya Magnum John, o may buntag po sa kanang tigpaminaw sa Magnum Radio.
2: O sa mong baruganon, aning sugyot ni Ombudsman Rimulya, nga kinala na nga mga barangay officials, ESCO officials, doon na ay kaugalingon nga civil service eligibility.
5: Well, point of view po na ni Ombudsman Crispin Rimulya, Kuya Magnum Jun, no? So kami, isip na nakaserve na as barangay officials, considered namin civil service eligible. Either subproof ba or professional ba kani, pero ang tanan nga nakaserve na nakauman sa ilang termino, isip barangay officials, considered na sila nga civil service eligible. So ang akong pangutana na karon, Kuya Magnum Jun, kanusa applicable ang gustong may tabo ni Secretary Rimulya nga pwede na nga may, ang mga kawadagan is eligible na kay kabaluta, pila naman lang kaadlaw, filing naman sa kandidatura para sa barangay election. So, napa ba kay oras kung panalitan i-scrutinize po na nila kay basi sa atong nabalaan sa kumelek nga ang naalay insaktong ang panghindaron o kasabot, makabasa, so pwede na. So, kana po nang iya panawagan nga i-strengthen ang line, first line of defense. So, sa atong kabarangay, no, tinood na nga kami ang barangay officials 24/7 ang amo ang trabaho ko nga magdanjon bisag kung sa oras gabi kung may problema na solid sa imong area of responsibility pwede kang pukawon. So walay lain dili ka pwede kamera sa mga barangay officials nga naa na nga pwede nga mapukaw within the span sa oras nga magdanjon dili ang di ka kapukaw og congressman, di ka kapukaw og mayor sa ihanan nga oras. So kita gid na anak. So muna yung giingon nga istaden, pero kung naa kay civil service ug wala, it's always a choice magnumdun to commit something nga kabalo ka nga dautan kay dili pwede. Pero kung imo nang ang choice nimo mao na kay atong nakita karon dili man ang kanang nga kasuhan nga mga opisyalis sa gobyerno eligible man sila gyapon, Kuya Magnumdun. Kay bar top na bar passer na sila, board passer na sila, so exempted naman na sila para makakuha og eligibility sa civil service. So kami ang kung sa gira pa ni first line of defense, wa may siguro ihatod sa gira nga ipauna dito traka sa kontra ng mga general or something, ang mga major or dako grango. Ang mga pinakagamay, mga grango, ang ipangbala dito sa gira, Kuya Magnum Jun. So, kalapod, iyan nang pwede po ito ng respetuhan. So, sa akong part, as nakaserve naman yung ko, o so, eligible naman ko, so, okay rin na, pero muna gina, ang oras lang, kung kanusa pwede nga ipapasa or ipa-implement ang gusto ni Secretary Crispin Rimulya, particular ana nga dapat civil service eligible ang mangdagan sa barangay nga eleksyon.
2: Tanaw ko ani di na ni pwede pa karong umabot nga eleksyon sa Nobyembre, labi na kon madayon. Dito na gini sa after na siguro sa sunod nga eleksyon siguro. Although kung palitan di madayon ang eleksyon, medyo rabag dakog puruhan nga di madayon ang eleksyon karong Nobyembre, dito na gini magsugod sa 2028 nga barangay elections kay mao man ang ilang ginaplano.
5: Depende po na magdungdun kay di man po pwede nga, well, sa akong sintabo nga pagsabot no, kay garibatihan mo po na kay maumanang naingon. So, kung kana ba ang si Kumelek or something, anong sabot pa man siguro sila nga ipapasa pa po na. Particular kung kana nga ipakuan kay mulagi na nga, kung naakay si civil service, so mas muin ka siguro sa dako nga trabaho, nga mas greener pasture, compare sa magbarangay official ka.
2: Labi na magkagawad lang.
5: Oh, so mas dako ang posibilidad nga matugog ko sa sakto nga makitaan ako. Like anang every 4 years or 5 years mag-election. Mag-eleksyon. Mag-eleksyon. Mag-gastos na mampod. Kanya, isa sa, depende na, sa calling mo ni Kuya Magnong John, depende mo na sa imong calling kung asa ka gid ma, na mo musot nga, makatabang ka na makita ni mong anakay, ka, maatag na kaayuan, sa imong constituent din dito, imong panawagan, pero ang kanamanggong eligibility, dili mo guna siya pwede, may mo nitong shield or ma-edge sa isa ka tao nga na eligibility, nga sa, again sa wala, nga naapoy siya will, nga mo trabaho, nga mo hatag og so, yung panahon. So, depende po doon niya na unsao na, Kuya Magnum John, ang pagdala ni mo kung naka-eligibility o wala, as long as nagbuhat ka sa sakto, so dili na siya siguro na basihan nga dili ka pwedeng makadagan.
2: Ang ako maguna sabtan po, nga wintag civil service eligibility Magnum Angie, nga lugar doon ay nahuman. Okay, doon ay nahuman, doon ay nahuman diin kung naasay eligibility, murag makapadugang sa iya mismong katakos kay balo sa pagservisyo, paghimo sa unsa iyang trabaho, isip po sa kabarangay official. But ikaw sa iyong bahin, sa kasanatian mo sa pagkabarangay kapitan na mao sa tanan, kini nga kuya, kita ba ni mo nga doon nagay pagka kanabang lugar, kinahanglan yun, o importante yun nga ang usaka opisyal sa barangay, doon nagay natapos, may nahuman nga degree, aron nga makaservisyo o maayo sa barangay? Kuya?
5: Well, Kuya Magnum John, depende lagi na siya sa kuan yun no, kanang gusto kasibot sa tao. Pwede man ta magtuon, bisan pagwa ta kahuman, pwede man na tutunan ang malaod, pwede man na to kay naamay mga refresher course na binasabag-o nga mga mahimong opisyal, so gipatawag man na, naaman na ibag-o yun nga, mga lagda nga mausundo na to, kay dili naman parehas unya ang gitahak na to nga dalan, for being citizen lang nga wala tayo obligasyon, kaya ang obligasyon, nagdala na siya, o dako po kayang responsibilidad. Kinanglan po nga, di po ka basta-basta nga mag-desisyon, particular sa imong gabuhaton, kay lahi naman ang imong kitaha, kay public, kuan naman ka, property naman ka, dili naman ka, kuan, tatanan imong nga kuan, pwede man matanaw, pwede man makuan. So, pwede man matunan kung unsay pwede na ito nga maadbutang, nga mapahatag na ito, nga maayo, nga emplo, particular sa pag-serve na ito sa itong sagtagsa ka mga barangay.
2: Subot pasabot, Magdoanji, nga dili assurance nga naa kay civil service eligibility nga maayo ka mo servisyo sa katawhan. Depende na sa imong pagkaikaw kung ma-eligible ka dili kung naagi kay kasibot o gugma sa pagkaservisyo sa katawhan. Di sa assurance nga kung civil service eligible, ang usa ka opisyal sa gobyerno Magdoanji nga dili mangawat. Na may daghang nagdubli-dubli pa na silang eligibility nila. Sobra pas eligibility ang ilang mismo gibato. Grabe mo sa kakamatan. Gabaha mo sa mga corruption. Di ba?
5: Correct.
2: So, assurance.
5: Hindi mo ginang choice. Kung asa ba ka nga, dini ka ba, kabalo ka nga, naidautan nga imong gabuhaton. So, ikaw na mismo ang kabalo. So, imo ginang choice. Bisa kung saan pa na choice pag ginaan mo, dili gina siya ma-shield. Tungod kay, ay, eligible ko, di ko pwede anak. No, dili man kay, nakita lagi na ito. Dagan man mga officials nga nangakasuan nga na eligibility. Pero at the end of the day, nabuhat pag-idyapon nila pag-commit sa dili maayo nga buhat.
2: So, sa kinawatay gani, mas ararang pang barangay official kay gamay rang makawat.
5: Diba?
2: Pero katong nga highly eligible.
5: Gamay raman kayo, at least isa sad. Ang among national tax allotment igo-igo raman gid na nga tungod sa kadagan sa tao nga giserbisyuhan namo. So anday ka na wala mo to ingon niya ni nakabasa ko sa write ups ni Secretary Molina nga source ko na sa pork barrel kung wala man miana kadako nga perks nga kung dili ka maningkamot nga makaduol ka ayo sa imong galon na wala man gid makuha nga mga proyekto.
2: Lagi, so tanong lang i-connect sa corruption Magdumanji. Gamay rin, o mangawat manggalin ang kapitan o ang usa ka barangay official mangawat, gamay rin siyang makawat kung itandi sa mga highly eligible. Di ba? Gadubi-dubi.
5: Tungon na sa siguro sa ilang kabright, Kuya Magdumanji. So, basin o nabalaan na sa nila, unsaon pagpasikot-sikot, nalikot sa sila mga sapnan niya. Kung kami sa din sa ubos, kay gamay, naaman, ang amo ang agalon is, ang mayor, ang DLG. So makita naman nila kay tungod sa among mga papilis nga ipangpasa, makita na nila nga kinsa ang mga kapitan nga wala nagbuhat sa insakto kay tungod lang na sa mga papilis na sige lang pagawas og kwarta nga wala mga butchers. So makita naman ma-check naman na kuya magdunjon sa ubot pa lang nga oy ngano naman ni nga gagalabas ninyong ipagawas unya wala man may mga papel.
2: Okay, so while imong girespeto ang sugyot ni Ombudsman Remolia, agi lagi ko nagpagpalig-on sa first line of defense sa panirbisyo sa atong gobyerno, pero para nimo dili kinahanglan gyud nga civil service eligible ang usa ka barangay official para maging epektibo sa pagserbisyo sa ang barangay, Kapitan.
5: Yes, Kuya Magdungjon. Okay. Tinood na muna ato po na ato po ng gikwanan po na muna na ato nga muna importante nga ang pagpili sa gusto gadalan naman Magdungjon. Kung dito ka gusto nga mo salambigit niyo ka dito sa pagpangawkaw na imo na po ka ng tulubagon sa mga katawan para pag-abot sa panahon.
2: Okay, Kapitan Kuya, salamat kayo sa mga panahon.
5: Salamat og may buntag sa tanang paminaw sa Magdum Radio.
2: Inyo na mga eksyon si Kapitan Andrew Milyusa sa Barangay Agusa ni Gatong Sudan. Oras, alas 7:31 sa buntag.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Cityo and Cebu, ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Kailangan ni mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City O. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dekang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Halos tanan online na karon ug syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya wa na isuklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric information or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash 0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa Kipo.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik o yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahal ang pagtalit niini, magkahiusa. Dagi na ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler, EQ continue mo.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
6: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa Jetitox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Magnum 45.
8: Ang iyong mga eksyon sa Dole Region 10 Gatos Comelec na magpahilunta ilang mga programa, wala po tumaga. Mauna ang doon ay temporary yung paghunong sa pipilang programa sa Dole tungkol sa election ban. Speakers niya karon si Dole Regional Technical Director JV Basalio. Director, may buntag.
11: May buntag, Magnum June, Magnum Aileen, o student, kapamin natin yung programa karon. May buntag.
8: Director, on saan yung mga programa ninyo nga gisuspensyon na tungkol sa election ban?
11: Yes, ang affected sa itong election ban sa barangay election is kaning tupad payouts na ito o ganing mga live view na release sa ito, Magnum June.
8: Uh-huh.
11: So effective itong September 18, wala na tayo payouts nga na itabo to daning ban.
8: Tupad, ugot sa ito ganyan sa tupad?
11: Livelihood, livelihood. Ganyan, Dole Integrated Livelihood Program na ito, ng mga releases.
8: Aha. Okay. Pero kini siya, mulong tanong sa mga pilakado, hangtod ganun sa bang election period?
11: Ang election ban, June, I believe, is from September 18 hanggang to November 2.
8: Okay.
11: So, wala siya.
8: So, mga kapiko sa kabulan?
11: Yes.
8: Kami sa kabula, no? Nga suspendido. Pero di, wala ni magpasabot nga suspendido, kawa na'y kwarta. Na pa.
11: In fact, na'y kwarta.
8: Na.
11: Kinalan, huruto na ako. Kami medyo nabalaka kay wala na yung mga disbursement karon.
8: Oo.
11: So, maglisod tao ganing utilization sa itong fund.
8: Pero nag-request mo sa Comelec, wa pa sab sila tubag. Unsa may usual na experience to ninyo toon? Kining nabay panahon nga di lang bali-bali ang Comelec niya nga bot na lang sa pagkauman sa election ban. Wag yung action? Yun na ba?
11: Atong naandan nga Magnum June, actually, ma-exempted man yung tupad na ito, live news.
8: Uh-huh.
11: Ang atong central office at Paybalos ato, nga nag-file na sila sa kwan exemption bata wala pay action ang community nato hantud karon
1: ang filing to
11: siyang exemption na kani sa tupad natong sa livelihood releases.
1: Wala pay
11: action
1: ang approval. By the way, ang nag-request ani ang inyong head office?
11: Yes, ang secretary mismo.
1: Okay, nga unta exempted pero malugi na wa pa hangtod, wa pay action hangtod karon mga panahon na.
11: Wala muna nga kita sa regional operation. Gipahold din nato ang mga payouts karon ug ani mga release sa livelihood nato.
1: Napay mga panahon toon nga inani nga dumduman ako magdumanji nga na ay usa ka kwan ba beneficiary sa tupad siya nga ato sa kula nao sir lano naman kwan kong tupad dito ano di ba namakitupad din na po gapon mura bitawag mura ka may connotation mas politika ba no? Meaning na ay mga politiko siguro nga sakay-sakay sa tupad para nga magamit gapon sa pamulitika. Mora ba na ito magkakanungan gapon sa naging mga panahon? Pero karon gistrikto na yun nga kining hindi masakyas politiko o politika kining maong mga programa, Director.
11: Natay pangagpas nga basing may tabo itong mga ikatong pang-isgutan ni mo mag-mimjun. Mula na kaghapon, nagpamiting ta sa tanang mga provincial heads o mga focal person sa tupad. Nag-remind na ito nga nata election ban o dapat wala yung makalapas.
1: Kaya
11: ganyang payout sa ito, di man sa ministry di mahitabo. Kung wala ito ka Department of Labor nga present, so muna nga nagpapanta, nagpahinumdum ito sa ilang election ban, wala pa exemption.
1: Lagi kayo naarap mga lihok sa mga regional nga buhatan sa gobyerno, nga di kayo sila makahimo sila mismong trabaho kung wala pa coordination, cooperation sa mga barangay official. Director, di ba?
11: Yes. Ang kanya itong tupad, coordinated unit kasagara sa local government, barangay, pati sa province.
1: Kaya kung kinsa itong angayan lugar makapahimulo sa maunga programa, ang mga barangay official man sa mag-determine, di ba? Nga kini sila, mauna sila mga highly indigent, kini mga tao. Huwag angay makaabilan ng nasigutan programa.
11: Yes, sa barangay kasagaran stand pero ato nang i-validate magnunjun. Qualify bagid sa programa.
1: Oo, pero pwede mo kapitan nga ay kalimti ha imong alan to na dito. Na lista na dito. Ako nang submit, di ba? So pwede magamit. Katulad kung giingon ha. Tingala ko nga sir, ato sa kulanaw. Kasi nga man, kung ano may ato kulanaw. Ko ako sa kung tupad sir. Iko di ba na naman kay tupad din eh? Sir, nasab gapon sir. Doon na katupad ba? Wala pa yung sistema to na director. Nga matanaw ninyo sa inyong system nga, uy, doon naman yung kangalan nga dito sa kagyan, tupad lano, tupad yapon. Morang nila na. Na ba yung sistema?
11: Magdunjo na, kung nai nga na, i-report lang sa amo. Pero actually, natay ko, uncentralized ka system.
1: Pagsunod
11: sa ngalan, pag mudublis siya, mupula gina siya. I don't know kung sa'yo may tabungan madubli, ma... Pata, hindi na magkakaita mo karon.
1: Pero untas ka na sa NBIB tao, Director, nga kung naakay maumaurang ngalan o naakay tulubang ko na dyan ka, mo hit ba? Hit naman mo. Kung ano, mo alarm bitaw ang system, Director?
11: Na ba na yung system karon na magnumjun.
1: Okay.
11: Alarm siya pag mudubli.
1: Okay.
11: Ambot lang kung naibaka. Pero so far, wala man tayo reklamo karon na nag-double claim.
1: Okay. So, unsa may mong minsan nga ito sa mga beneficiary unta nga naglaom nga tupad na sab, ano ba no? Or, liyon na sab, yun na. Director, sa mong minsan nila? Karong nga suspendido man.
11: Sa itong mga kaigsuna nga nagnaminam sa ilang mga sulan sa tupad or ma-implement ang tupad, ato sa respeta ng election ban karon nga ipahingutan karon sa Kumelec, bata nag-file ng opisina exemption. Pero mintras karon o lagi payout may tabo. But ang programa open pagyapon sa kuan mga qualified kung gusto mo apply
1: hindi
11: pagyapon makana sa atong opisina para mga mag-signify silang intention nga mag-apply mag-apila niya programa.
1: Nabay pamagi Director tuod nga kanang sistema maging effective siya ba nga kanabitang do nagi positibo nga impact ang naisgutan nga programa di lang tugon kay para matagaag panginabuy-an ang usa ka tao kundi makahatag sa maayong lugar kayuhan sa komunidad. Example, kanang pagpanilig-silig, paglimpyo-limpyo sa kanal. Di ba usama na sa mga tang sa trabaho, Director, covered sa tupad?
11: Yes. Muna ang naandan na doon unang mga program of work and silig, sitaging sa kanal. Muna siya. Karoon, dili na nga na.
1: Unsa naman?
11: Apil pa gyapon na siya kung in case of calamity, kana siya nga programa priority. Pero karoon na, lahi na nga ito, nanata sa kanang sa environment nga mga programa like tree planting, kanang cleaning of coastal roads, kanang in fact pati mga construction, mga small construction, yung governance ko pa, danatay guidelines na danay po in 30 days, depende sa construction like mga waiting shed, mga renovation sa barangay. In fact, pati sa brigada eskwela, nanang tupad niya. So, ito gagawa sa taas at yung mga nandang na silig-silig.
1: Lagi kay kuno
11: kada unless nga naay calamity nga kanila mga limpyo.
1: Oo, lagi kay kanya to daw so, kanang limpyo-limpyo sa kanal, silig-silhig, mas daghan pang istorya kaysa trabaho.
12: Diba? Kandiyatra kayo magdumyan kay ingon daw magpicture dayon.
1: Oh, picture dayon. Ano ba no? Mas daghan pang istorya unya dayon kaysa trabaho. Ang mas gwapo unta kuno, okay ra man maistorya. Basta kay kamulong istorya, kamulo sang trabaho, meaning galihok ang kamot gyapon. Ano ba no? Kay limpyo niya, silig dito, yun na ba? Ng mga matang sa trabaho. At least doon ay maayong epekto sa itong gwapo na. Kanang karong, yun nga may gawas na mo sa morag traditional kanina ito nga lugar pamaagi, nga pang-environment na director. Gwapo kayo na, no?
11: Nakulgusi, dugang unta. In fact, kanang backyard gardening, usan na sa priority program na tustupan, backyard gardening.
1: Backyard gardening.
11: Coordination na yun sa DE para sa mga seeds.
1: Ang backyard gardening, pasabot nga ikaw nga beneficiaryo, maghimo ka og garden diya mismo sa mong likod, sa mong panimalay. Kini, director, magtanong-tanong, ana?
11: Yes, so, in fact, and then, walay oras magdungdun, basta magbuhat ka di mong program of work na kaniti, wasunin mo ni siya nga proyekto sa pila ka adlaw. So, wala na, dili na i-monitor ang time, basta mahumanin mo ng project. Sundado ka na ana sa kanang program.
1: So imo pang project, imo pang backyard gardening, unya dayon ang imong kitawon ana imo pa. Unya sulado pagas gobyerno.
11: Ang abot imo pa.
1: Ayahay, wala share ang gobyerno ana, director.
11: Share
1: sa kanang kita sa iyang mga yung mga tanom niya ana ba no? Sa iyang backyard gardening wala.
11: Depende na siya sa programa kung coordinate sa barangay. Depende sa barangay unsaon nila na pagduan pag paimutang ang program of work atong term ana.
1: Or maybe ang barangay government baka magpaigayon og backyard gardening nga murag sa mga komunidad, involve ang komunidad ba? Dire maghibotag mga garden, magtanom ta dire og mga pitsay, radish, guban pa talong, guban pa okra. Ana no? Maghimog project ang barangay unya ang komunidad involve. Sila magkapaimulos, director.
11: Oh, pwede kayo na. Pwede kayo encourage sa community project may tabo din, ana.
1: Naana ba yung naghimo, ana, director?
11: Naana. Ang ako lang itong kami mismo, kita mismo nakapadumala, BLMC Cagayan, dito sa Claveria, nahimo na sa MATI, natay project sa mga IPC ito. Nag-plans lang, nag-gardening, backyard lang, niya community ng project. Buwan na nato.
1: Guwapo din dito mismo sa mga bukid-bukid, kay dagang matamnan dito. Kaya diri sa syudan, ang uban ng taon, hanging garden daw, hanging garden. Nga naman, gihangman, gamit lugar ang kanang mga plastic bottle, botelya bito sa tubig.
12: Oo.
1: Di ba? Kanang mga mineral water, ng mga tag 20 liters, yun na, ano? Ilan, katingon lang ito nila, bangag-bangagan, pwede na magkatanong mong kangkong. Di ba? Mga luso ito manas bangag.
12: Gardening.
1: So kana lugar usanas mga gina-encourage ninyo director kay panginabuyan man di ba? Livelihood.
11: Yes, so exacto sa lamang sa pagkuana pahinungdum. In fact natay kan mga hydroponics bitaw magdungdun nga murag hangin na gyapon kana natay mga project kay punana mga hydroponics dinis kagayan
1: natana. No, mga bitayon lang ba? Bitayon lang mga botelya, pwede na matamnan. Oh, para lang gyud nga kay wa may mga exacto matamnan diri sa syudad. Oh, kalsada man pulos. Di kayo ka makapananom og insakto. Mananom sab kada badlong pag astang iya. Dai padagop ka pa. Gumananom kada dili mong yuta. Director, salamat kayo og basig dona kay minsay sa mga beneficiaryo aning suspendido ninyo una nga programa. Tungod sa election ban.
11: Salamat magdumjun sa ngadto sa mong regional director nga si Director Geoffrey Sunyaw. So kita magpahinumdum lang sa atong mga beneficiaries ug atong mga interesado sa tupad. Namantay barangay election, suspendido ang pamayan. Pero ang implementation, kung trabaho, kung na-approve na, padayon na gapon, ang pagpamayad lang mo yung i-suspend ka ron. So, magkuhan ng tamag, pasinsya kay kung wala exemption, kuhatong ginata ang suspension sa mga disbursement or payouts. Tigang salamat, pagdungdun.
1: Iklaro sa nato na, Director, kanang padayon ang implementation, meaning padayon ang trabaho, wala sulisuldo?
11: Nga na, ang sweldo wala wala kay
1: after ang, na selection ban
11: ang o ang di ko ay magod mo doon dun is disbursement payout and releases ang nasa kwan election ban.
1: Okay, kung ako'y kapitan karon papili ko pag-usab mag Angie. Trabaho lang dia, trabaho. Total, pag human sa election ban, magkasuldo man ka. Pero ikaw kalimti ha? So pwede, pwede gapon.
11: Katong naka-approve na magdungdun, pero karon sa amo, karon sa kanang karon para wag i-apply, i-amo pang i-suspect. Pero katong
1: na-implemented
11: na bitaw, nagpadayon, nagpadayon lang to sila.
1: Katong murag mga regular tupad beneficiary na.
11: Yeah.
1: Parang gapon sila. Okay. Director, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
11: Salamat po, sir.
1: Inyo na ba ito mga action si Regional Technical Director sa Duli Region 10, JV Basalio. Oras, alas 7:54 sa buntag. Sa among pagbalik, kuman sa Menom Ordinanza nga manalipod sa kadagatan, pangisdaan o panginabuyan sa mga mananagat sa Turagpayan, himpit ng giaprubahan human ang 28 kakatuigan. 28 kakatuigan. Daghan ang mga tuwanas na ang kalibutan na ni Magdumanji. Standby sa mong pagbalik.
13: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Dugay ka na bagdag anto sa imo mga katul-katul sa panit. Problema bali mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Plus, Uno Plus, the kalidag na feeds. Kaugubad sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay na. Dito buhita ako, paawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano, uminom ka may banggamot.
3: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for for a longer life.
5: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Panflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-424.
6: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulog.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba?